0: and yung city director ng Tacloban City Police Office na yun nga, binuli sila. And nung tanungin namin, ano ba yung particular na pambubuli sa kanila? And na-establish ba na nangyari yan? I mean, may record ba ang school authorities? Wala pa sila maibigay ng mga information relative to the matter. That is why hanggang ngayon hindi pa rin natin mawari yan kung ano ba talaga ang naging dahilan kung bakit nila ginawa ito. Because yung mga sources ay hindi galing sa mga authorities na nagsagawa ng investigation na bahagi ng interrogation ng mga suspect.
1: Okay. Okay. Thank you so much, Rojas. Puntahan po natin ang K-Pop News FM, Cagayan de Oro, and Standby Caribo. Cagayan de Oro, please go ahead.
2: Magandang umaga po, K-5 News FM Philippines. Magandang umaga kaya Sir Edward, ang paborito kong iimdati. Good morning sa iyo, sir. Sir, ito pong katanungan natin dito sa Cagayan de Oro. Una po ay sa clarification lang po, ilan talaga ang taon ng dalawang CICL, no? Children in Conflict with the Law? 14, 15? Kasi iyan po ang pinaka-vital para i-establish yung acquiescement. At paano nila ina-handle ngayon yung kaso ng dalawang CICL? Pangalawang katanungan po, yung may-aring, yung pulis na may-ari ng Glock, yung 9mm, yung ginamit sa krimen. Ano po ang case build up against mo dito? Kasi po masasabi natin is ang criminal liability is personal, but because of possible negligence and recklessness of the owner sa may sa nasabing baril, iba ka liable siya dahil sa mga violation niya doon sa tinatawag nating Comprehensive Firearms and Ammunition Act sa pag-handle doon po sa baril niya, Sir Edward.
0: Ang isang bata, ang pinakabata na maril, 14 years old, yung isa ay 15 years old, and na-process na yung mga documents, testimonies, and pieces of evidence para sa pag-file ng kaukulang kaso, and the police and the Department of Social Welfare and Development, they are in coordination kung paano nila tratuhin ito, because tama ka, saklaw pa ng batas na nagpoprotekta sa mga children in conflict with the law. But later, magkakaroon ng press conference, a multi-agency concern, and malalaman natin kung ano ang latest development. As to the police na siya ang kinuturong may-ari o sa kanya naka-issue yung baril, as I have stated earlier, nakapasailalim na siya sa protective custody ng Regional Command ng Philippine National Police. Hindi pa sa tinanggal. What I understand based on the information, siya ay nirelieve lamang dahil bahagi naman yan ng due process pag may mga ganitong situation na involve ang member ng PNP. And as to the civil, criminal, and administrative liability of the schools, officials, the police, and yung mga bata, later meron kaming scheduled interview dito with Judge Carlos Aguilias. Ihimayin namin ito lahat for the information of everybody. But we don't have the luxury of time, I understand. So baka hindi na namin ma-share ang mga information na ito later. Back to you, Bacolod!
1: Okay, punta tayo sa Calibo. Calibo, please go ahead. Okay, Calibo. Okay, check natin yung signal mula po sa Calibo, ano? And kahapon.
0: Bacolod.
1: Okay, Calibo. Okay, check natin.
0: Go ahead,
1: go ahead. Go, Tacloban, go ahead. Go ahead, Tacloban. We're listening. Go ahead po.
0: Yung mga ibang reporter natin, just in case, ready na sila.
1: Yes, yeah, yes, we're ready to hear the update. Sa inyo pong bola.
3: We're
1: go ahead. Go ahead po.
0: Si Carlo Arisgado ay nasa isang pamamahay ng, if I'm not mistaken, doon sa pamamahay ng isang namatay.
3: Okay.
0: I-check natin. Kung ready go ahead. Na si Kakipa Carlo Arisgado, stand by Kakipa. I'm Carlo, stand by.
4: FM Live Report.
0: KK5 Carlo, AK5 mo.
5: Magandang umaga ka K5 Edward at gayon din ano sa ating mga sister station dito sa K5 News.
3: Camera niya takloban.
1: Video.
3: Camera, camera.
5: Live tayo ngayon ano.
3: Yun.
1: Yan.
3: That's it. So, good.
5: Live tayo ngayon ano mga ka-K5 dito sa bahay ng mga biktima kung saan ay nakuha na ang labi ng mga katawan nitong mga biktima at ngayon ay andito na sa kanilang pamilya. Ano. So hindi tayo makakapasok kasi kanina ay nakapanayam.
1: Mm-hmm.
0: Yes, Carlo!
1: Mm-hmm.
0: Pasensya na, medyo may problema actually. Dala na natin yung Starlink doon sa area just to make sure na magkakaroon tayo ng cable signal.
5: At ang isang isang lalaki kung saan mga KK5 sila itong mga dead on the spot mismo doon na sa loob ng paaralan. So nandito narito yung ating pakipanayam kanina sa isa sa mga magulang na si Sir Jaime Sipara, ang magulang ni Julian sa nga 15 anyos na bata. Pwede natin itong mapakinggan kung ano yung kung ano yung panawagan nitong mga magulang kung sakali man ay magkaroon na ng sampahan ng kaso o di kaya ay mag-open yung investigation at naway marinig yung kanilang mga boses mga ka-K5.
3: Okay? Go ahead.
5: Okay. Ayan. So meron tayong interview mga ka-K5, pwede ba natin may parinig dito no sa ating maradyo at gayon din sa ating mga sister station.
0: Okay, great.
3: Okay.
1: Takloban.
0: Okay. So Carlo, medyo may problema na yata ang ano bang yung file na naipadala dito?
5: Oh, kanina kay Kip Edward, pag-approach pa lang natin is very emotional yung mga magulang, lalong-lalo na na hindi nila alam kung ganito pala yung madadat na no, na uuwi yung kanilang mga anak na wala ng buhay. So, kanina is very emotional, lalong-lalo na yung tatay or yung ama ng biktima dito. So, sa ating kinalalagyan...
1: Ito po, pakinggan natin. K-Pep Carlo, na-retrieve po namin yung interview mo para mapakinggan ang anong reaction kasi very important dito the reaction of the parents yes, no? Sa interview po ng K-5 do sa Pep Tacloban.
3: And I think this is the story now.
1: K-5 Nathan, ready na ba tayo? Family. Sige, go ahead, okay. K-5 Carlo. We're just preparing your
3: downloading
1: interview.
3: Downloading the video.
5: Okay. So, ayun mga ka-K5 dito sa kinatatayuan ko, mga 50
0: Carlo.
5: Meters lang. Yes, K-5 Edward.
0: Kasi kanina nung mag-umpisa kang magbigay ng report, hindi namin nakuha yung first portion, okay? Saang lugar sa San Jose dinala yung patay, yung mga bangkay? At kaninong mga bangkay ito? Sige.
5: Yes. Nandito tayo ka K5 Edward sa Barangay Cugon ng San Jose Tacloban City. Dito sa nasabing lugar at yung mga bangkay na narito no, dalawa yung magkapitbahay lang itong bangkay ni Julian sa yung grade 10 student at gayon din kay Chris, grade 10 student din ito. So magkaklase
0: sila. Puro babae, mga babae lahat yan or may lalaki?
5: Lalaki yung isa, si Chris. Si Chris yung lalaki kay K-5 Edward. Kung mapapanood natin yung video, siya yung tinaguri ang kumbaga pa naging superhero during that time.
3: Sa classroom.
5: Siya, siya yung nasa pinto no, bago makapasok itong suspect. At nung mabaril na itong lalaki ay sinunod din yung babae na kaibigan niya kay K-5 Edward.
0: So silang dalawa ang naka dyan ngayon?
5: Yes.
0: Dalamayan ngayon? Okay?
5: Magkapitbahay lang sila kay K-5 Edward.
0: Magkapitbahay lang sila, okay. I think ready na yung material ni Carlo para marinig at makita ng ating mga tagapakinig nationwide. Take it away, Ray Varona.
1: Audio, please.
6: Yung may kagagawan niyan, tapos yung iskwilahan, paimbestigyan rin. Kasi may kababayan sila. May kababayan yung mga maestra dyan. Kasi yung neighbor ko dito, yung anak niya hindi na pina-enroll dun. Kasi noon, nung isang taon, nakatatlo sila nagreklamo kasi binubuli yung anak nila.
0: Apa.
6: Sabi ng papa ng kaibigan ko dyan, patawag natin yung nanay at saka tatay yung nagbubuli ng anak ko.
0: Apo.
6: Lapit natin sa principal.
0: Apo.
6: Sabi ng maestra, wag, masisira daw yung paralan namin.
0: Apo.
6: Sira sila daw yung mag-ano na lang. Nakatatlong buli.
0: Apo, Dad.
6: Hindi sila pinagbigyan na magkausap yung ano nila.
0: Apo.
6: Yung parehas mga parents.
0: Apo.
7: naitindihan ko yun, Daddy, yung unang panawagan niyo. May binabagi ka sa akin, Daddy, na sana makulong, ano? Meron nang nasa kustudiyan dalawa, eh. May hinahanap pa tayo.
6: Pagka ano ko, mayroon pa daw, tatlo pa kasi lima daw yung, well, ano, tatlo yung may baril, dalawa yung wala, sabi ng iba.
7: Apo.
6: Pero hindi pa ko sure kasi usap-usapan lang sa mga tao yun.
7: Oh. Daddy, sa Maynila, bago ko bumiyahe, nagtataka ko bakit apat na puro yung basyo. Ganong karami yung basyo. Ano ba nakakarating na kwento sa inyo?
6: Sabi ng mga ibang estudyante doon, mayroon nagpakahanda ng mga magasin. Pag kaubos yung ano, pasok na naman yung magasin.
7: Aha.
6: Mga, mayroon na mga laman na bala.
7: Apo.
6: Yun ang sabi-sabi doon.
7: Kayo ba'y kumbisido, Daddy, na ito ay nag-ugat lamang sa isang kaso ng bullying?
6: Ako, duda ako doon. Kasi kung pambubuli yun, hanapin nila kung sino nagbuli sa kanila. Doon sila wag ano, ubusin nila yung bala dyan. Hindi na sila nandamay ng ibang estudyante. Yung anak ka po, tangina. Walang ka, ano-ano yan. Nadamay lang nila.
1: Okay.
7: Dati, sila lang ba target? O meron pa ba kayo ibang kwentong gustong iparating sa pulisya para imbestigahan din yung angulo na yun? Doon lang ba talaga gusto o lilipat-lipat pa sila? Ano sabi?
6: Gusto ko. O sabi nila, yung nakuha yung cellphone ng mga suspect na dalawa, kinita yung conversation nila. Sabi nila, pagkatapos daw nila sa high school, mamaril, pupunta pa sila sa elementary. Doon sila mamamaril ulit.
8: Maril lang yung from grade 7 to 10. Lahat ng ano nila.
7: Last na to. Kayo naman manawagan sa pulis. Meron kayong mga hawak na ganyang impormasyon, sumbong, na hindi lang basta bullying ito, talagang balak nilang mamaril na mamaril. Ano ang panawagan nyo sa pulis? Ikaw magsabi. Tulungan ko ako.
6: Nanawagan ako sa mga pulis dyan. Hindi sila magpadala ng ano. Baka yung baril na nakuha nila, may pangalan na ka ng pulis. Baka palitan yun.
7: Apo.
6: Hindi naman ganun.
7: Ano pa yung...
6: Gusto ko makihaan yung mga lahat na yun, pati yung mga maestra dyan.
7: Apo.
6: Gusto ko may investigahan din.
7: Okay, Dad. Gusto ko pa sabihin, Dad?
6: Gusto. Ang ano ko, sir, ligtas yung anak ko kasi nandun sa paralan.
3: Yan ang masakit.
6: Doon pala yun. Doon pala magtatapos yung buhay niya.
3: Ay, grabe.
6: Papasok sa paralan, nag-ala ko ligtas doon.
0: Carlo? Carlo?
5: Yes, K-5 Edward, narinig natin ano na grabe yung bigat ng emosyon ng ama ng isang babae dito na biktima.
0: Okay, babae yung anak niya. Babae yung
5: yes,
0: anak niya.
5: Yes, K-5 Edward. Opo.
0: Natanong mo kung saang banda ng katawan niya tinamaan yung anak niya?
5: Actually, K-5 Edward, yan din yung natanong natin kanina. Medyo complicated ano dito kasi sa heart mismo tumama itong barila. So, gayon din na sa isang lalaki din no, na kapitbahay din nila. Pareho sila yung statement na nag-direct daw dito sa puso yung tama ng baril. Although hindi yan yung nakikita nila ano kay K-5 Edward nung na-receive nila yung report mula doon sa ginawang investigation.
0: Okay. Ito siguro yung babae na nakita ko yung picture na sa dibdib ang tama at ito yung bata na dinala sa hospital na idineklara ng dead on arrival. Hindi ito yung dead on the spot doon sa pinangyarihan ng krimen, Carlo.
5: No, K-5 Edward, ito yung dead on the spot no sa
0: dead on the spot
5: mismo. Oo, okay. Yung kasama yung video na I mean yung picture na makikita natin yung naka white polo shirt na lalaki at gayon din yung babae na nasa tabi niya. Silang dalawa ka K-5 Edward yung namatay at magkapitbahay din sila dito.
0: Okay. So they belong to the same grade level. Grade 9 sila and mag-classmate itong dalawang namatay na pinaglalamayan ngayon diyan sa Kugon, San Jose, Carlo.
5: Oh. Correct ko lang, ano ka kay Five Edward, grade 10 sila pareho. Oh, itong, okay. Oo, ito lalaki at ang babae. Kinonfirm yeah,
0: sa,
5: mo ng
0: sa
5: pamilya.
0: Sa picture na yan, yan ang pinatay, yan ang binaril, yung nakatayo.
5: Yes, kay Five Edward, oh. Yung lalaki na naka-full shirt.
0: Yung
5: naka-t-shirt. Okay. Oh, naka-t-shirt na color white. Yan po yun, kay Five Edward. Pero nandun siya, yung medyo malayo sa kinakatayuan natin, nandun yung burol din ng lalaki. Okay. Yung nandito tayo sa burol ng babae.
0: Okay. Anyway, baka may katanungan ng ating mga kapatid na himpilan sa buong Pilipinas. Ibalik natin muna sa Bacolod. Bacolod!
1: Okay, check ko na lang yung Kalibo. Andyan ngayon ang Kalibo. No? Okay, Pepe Rinel, andyan ba ang Kalibo for the question? Ano? Check natin si San Carlos. Kasabay natin San Carlos ngayon, no? Okay. So, Kalibo, andyan ha? Check ko. So far, wala naman kami katanungan dito. Then Kalibo is on the other line. Parang wala naman silang signal ngayon, ano? Ilo, andyan na si Ted. Okay. K5 Ted, ipasa natin. Meron ko kayong katanungan sa Tacloban before we wrap up our tandem.
9: Salamat na K5L, John. Sir Edward, dyan sa Tacloban, na katanungan ng Iloilo, isa sa mga suspects ay may baril na pagmamayari ng kanyang tiyahin. Bakit nakapasok ito at bakit nandun sa isa sa mga suspect, K5 Edward?
0: Iloilo, kung pagbabasihan natin yung nakuha natin information doon sa mga exchanges ng mga suspect, parang bahagi ng plano nila na kunin ng walang paalam just in case ilagay lang kung saan yung baril. So ang pagkakaintindi ko based on the exchanges na kinuha yung baril ng walang paalam. Okay? Kung babasihan natin yung exchanges kasi parang lumalabas na naghahanap siya ng pagkakataon na baka maiwan or magkaroon siya ng pagkakataon na makuha yon. So hindi na-establish na pinahiram or iba pang circumstances maliban doon sa pag kung paano natin i-interpret yung kanilang exchanges. Parang ganon kay Pabiluilo.
9: Were they really bullied? Kasi ito yung kanilang aligasyon eh. That they were bullied and siguro merong mga pent-up emotions at by shooting those suspects na nang-bully sa kanila, yung kanilang retaliation na kay Edward.
0: Sabi kanina, yung report na ibigay sa atin ng PNP kahapon, yun ang sabi ng mga bata nang ipasailalim sila sa interrogation, okay? But as to the details kung paano sila binuli, sino ang bully sa kanila, yun din bang mga tinarget nila na baril sa loob ng paaralan ay hindi pa yun na-establish. As a matter of fact, sabi nga ng tatay kanina na interview natin na live, sa report ni Carlo Antisgado na hindi siya naniniwala na na-bully yung mga suspect dahil kung na-bully sana, dapat targeted ang kanilang ginawa. But it seems that ang mga biktima ay hindi galing sa isang lugar lang. At as I have reported earlier, umabot sa 20 lahat yung naging biktima, 3 yung namatay and 17 yung mga sugatan. Iloilo.
9: Opo. Meron mga nagtatanong dito, ano ba talaga grade 9 or grade 10 students po to sila?
0: Come again, Iloilo.
9: Oo. Merong mga nagtatanong grade 9 or grade 10 itong mga students?
0: Ang nakuha naming information, mga grade 9 students. Grade 9 students.
9: Maraming salamat kay 5 Edward.
0: Okay. Unless may mga katanungan pa ang ating mga kapatid na himpilan sa pamamagitan ng K5 News FM Bacolod, balik ko sa inyo, K5, El John and Eric Tenerepe.
1: Alright, I guess we wrap up all the informations na po. Maraming salamat sa information, Tacloban. K5 News FM Philippines, thank you for being with us today. And whatever developments, Edward, please keep us posted para po ibahagi din natin sa mga listeners. Salamat Palawan, salamat CDO, salamat Dumaguete, salamat San Carlos, and salamat din sa K5 News FM Rojas in Iloilo, and kasama din sa inyong Tacloban. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank
3: Jumbled
1: you.
3: Done, Tacloban. Jumbled done.
1: Salamat Tacloban. So okay. This time around, mag-anok na kita sa mga sister station ka K5 Beric. Grabe. I-recap na nga itong discussion ka K5 Beric. Kung tanawin mo, it was a well-planned Nga pag panalakay, kaya nila target na rin kay Kipay Berik, hindi lang ang nagbully. Sila bisang sinood na lang matripad nila, tiroho nila eh. No? Tama, husto ang ginambal sang tatay sa biktima. Kasi niya kung taning target yun, nabully lang sa inyo, bisang ubuso nyo itong bala, inyo na yan. No? Nga pati inosente at itong bata niya, that's give us the reason or justification nga nakita itong babae sa tupad sa lalaki nga ga higda man yung may nagkabuhi kay tupad gali sila balay kay Kipay Berik.
3: Tupad sila balay, nagunungay sila, and
1: amo nila tabo kay Kipay Berik, hambal sa maestra. Atong laki bla, ang unay, ang tiro ya diri sa baga kay Kipay Berik, lumapos guro kay 9mm, naglapos ni igo guro din niya kurason kay Kipay Berik, basi feeling ko nalapot, no? Isa man lang igo niya eh, no? Now, hambal sang lalaki, siling niya, iwan nyo na lang ako. Huwag nyo na akong bantayan. Total, nabaril naman ako. Chris Lawrence Pabian.
3: Amo na siyang hero.
1: That was the statement na ginbuyan niya before siya nagtumbabla to sa salog. Ang naghambal siling iya teacher. Siling sang iya nga teacher. Singa kung sino pa ang mabait ko na estudyante, dumidyo sakit man para sa itong kipaybirik. Ito bata talaga binong. Siya ang tinarget. Sabi ng kaklase niya, ma'am, tatakbo na sana sila palabas. Pero nagsalita siya na iwan na lang siya dahil nabaril na raw siya. Grabe ma'am, si Fabian. Ibinigay niya ang buhay niya para sa mga kaklase niya. Sinakripisyo niya ang sarili niya, okay lang kami ma'am, pero si Chris Fabian wala na. No? So, amo ini ang emotional statement from the teacher and the students who were able to witness the heroism of Fabian. Aring picture, ipablur lang namo ni Kakipay Berik. Amo ni nasakitan sang tatay, kay wala ginlabot-labot bata niya kagining tupad balay nila. And the way I understand kung mga tupad sila balay, ginunungan guro sang bata nga babae ang iya nga tupad balay.
3: Yes. Why niya nagibiyan?
1: Why niya gibiyan? Asta nga nagsulod to.
3: BFF sila eh.
1: Ginhapaan niya guro, posible ginpunggan niya bla. Nga tirohon paliwat kay gin finishing pa sila Kipay Berik mo.
3: Ang natabo nga ang lalaki si Chris ang una nagahapa, natumba na siya.
1: Pwede ginpunggan yung pertahan. Sa kapugong sa perta pag tirohon si Chris sa sabaga.
3: Pagapaya nga binira na siya, nagdalagan ang iyang upod ining tupad balay nila
1: na
3: si
1: babae.
3: Chris Jen. Nagdalagan, pagdalagan timing nga pagsulod ni
1: sugatan niya. Sang suspect. Ang suspect siya, is ang nakaputi.
3: Ang nakaputi, binira siya, igo siya sa dugan, natumba siya sa paa. Tanaw, itari pakita, balatan.
1: Natumba siya sa nagahapa. Nagahapa. Sa paa, sa nagahapa, nga biktima nga si Fabian.
3: Tani pakita, balatan, ipakita. Ang galing kay Dan lang mabati, ano?
1: Blair, kipalitan.
3: Tanaw, are you with us? Kaya na pala tayo ng picture, tan liyog lang ko blake, ara yung sira.
1: Nag-blair na. Amon ni sila kadwa, best friend ni sila. Atong tatay gin-interview, bata yung babae.
3: Bata yung babae. Neighbor sila, best friend sila, sila itong kadwa ang nagpugong sa pertahan. Tanawang sitwasyon nila, si lalaki, si Chris, nagahapa, unagin siya iya, kaya siyang nagpugong sa pertahan. And according to recounts from teachers and other students, nagdalagan si Risgen kag ikadtuan tani si BFF niya nga neighbor niya nga natumba na.
1: Okay.
3: But nasugata niya ang suspect.
1: Gintiro
3: siya. Siya sa dugan, tiniro siya, natumba siya mismo sa paa sang best friend niya.
1: Grabe. Ang
3: muning natabo si ni kay Pebeljan.
1: Subo gidya kag Pebeljan.
3: Subo. They died updanay sila nga duha. Updanay sila pugong sang pertahan. Kag kay Pebeljan, every time nga mag-recess sila,
1: pupod sila.
3: Pupod ni sila nga duha.
1: Masubo.
3: BFF gid sila nga duha.
1: Pagbalik ta kay Pebeljan, mag-recap kita sang aton gift-giving project nga ginimo subong adlaw in line sa 9th anniversary sang K5 News FM Bacolod, headed by the station manager Rods Palma. And you know, isa naman kakabuhi ang aton sa nga ginbuligan, isa kapigado taga Utod ang nakabatyag sang kalipay bangod man sa bulig ng gintana, isang K5 News FM. Sa ano nga pagbalik ang oras sa K5 News FM Philippines, las 8:25 sa aga.
10: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Entertainment. Entertainment, born for happiness. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Salon Pass. This Time Check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber prepaid na. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
11: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
12: Saan naginom ka?
13: TTX 500.
12: Dila nalang subong imo
13: sugar.
11: Pagtigi ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
10: gito. TTX 500.
14: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong nga diskasyon si Dr. Ramil Uy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
15: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke may bara o nasupnan ang artery kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%
14: dakong insidensya, no?
15: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom kagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or PURC kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo katuig.
14: Number one guro sa listahan sa Dr. Ramil nga magka-stroke ka kung wala kaya inom DTX 500 kag Mighty
15: C. Inom gin sila DTX 500 kag Mighty C or Pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga, no? Ma-stroke ka after 10 years.
14: Kadadlaw,
15: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada simana.
14: Kada simana.
15: Kulang pa gayang 500 ml sa kadlaw. Number 3, kung wala ka maayo ga-inom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw. Kado na. Dapat exercise size gid at least at 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500 may TC or PURC para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy o karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karne, dapat once or twice lang tani kada semana. Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 Mighty C or PURC kada adlaw agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok.
10: DTX 500.
16: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
14: Imo nga blood sugar test. Kira tong score gani?
16: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad.
14: Ilan na lang imo nga blood sugar?
16: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
10: DTX 500.
14: What if bidokya hindi ka kaoyon utan?
15: Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ila sang alternatives. Kung daw hindi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, di kapila na itong balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka Mighty C or PURC, na pariho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Ano ang ara sa gitawag vitamin C or ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamins ang nagapabakod sang aton kagatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka Mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga nagapreserba ini sang gitawag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa, Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sa DTX 500 kag Vitis or Pure siya ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterial walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag idya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka to. Eh. So, inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C, bago pa mag-abot niya mas stroke ka.
12: DTX 500!
13: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
17: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
13: Sa DTX 500? Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
17: Subong kamusta?
13: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginibatsa.
12: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Well, ang oras alas 8:32, mangayo kami abiso sa tanan ng mga sister station naton all over Negros kag diri sa Bacolod. Ma-temporary sign off kami anay because of the bad weather kag grabing pagilat, no? So, basibigo aton sa mga transmitter. So, we will be temporarily shutting down. Ma-sign off kami temporarily and we will resume. Ma-advise lang kami sa aton sa mga Facebook page. So, for the meantime, thank you for being with us. And ang ibang mga update, mantayang karon basi sa auto sa 11 Mbps. Ang oras, alas 8:32, we will temporarily signing off.
3: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Hindi ex-herbal oil, no? Pilihan. Lavender, tag, lemon.
1: Pero kung makasigurado mo, bakalgid ka mo sa mga legit na to nga mga reseller, legit na to nga mga butika. Kag siyempre sa aton nga mga klinika de alternativo medicine and wellness center nga mga product center.
0: Alright. Paano mabuligan ni D3 Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
2: Talk ni Doc!
3: Thank you, Sir JP. No? So, mga adlaw, tunanta, paano ba lang makabulig si mo si D3 Bio, si Klinika D3 Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
1: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
3: Oh, dugay-dugay ihi.
1: Kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi na sir boy mo.
3: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka. Ay, basi, dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika D3 Bio makaipaiwas imo sa pagdako sang imo prostate, Doc Ramil?
1: Oh, nabalaan na to pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi panahon sa gagabion, dako na nang problema. Isa sa mga rason nga nagka prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka hormonal imbalance tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
3: Lain.
1: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy, prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate, kay once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
3: Correct.
1: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga maamo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3 Bio, nabalaan na to nga ang D3 Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 Bio. Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. Wala naman ibang rason, sir boy mo.
3: Correct.
1: Nga pwede nga maghubag imo kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
3: Duwalang gid ang cause, no?
1: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
4: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang aton lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gin.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kandayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo.
4: May DC. Mabalik sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
4: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
4: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
4: Klinika de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
4: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: May mga herbal tip taga juice tip sa mga may amo na problema, sir boy. Like, you can have your tomato juice.
8: Kamatis.
1: No, 1/2 glass 2 times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. While you are taking your D3 Bio, mas dasig siya, mano, ma-correct.
3: Absorb na na, no?
1: Oh.
3: Mag-correct, no?
1: Hindi na ka kinanglan magpa-opera.

0: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni nalo nang acute prostatitis no magklinika dito bayo kamo adlaw-adlaw no. Ini nga prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia ini siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo ang baldokramil. Ang lain pa ni why kaga performa yo no kagahon ginapakdol ka man sa asawa mo kay pigaw na ang imo sex drive kita ko ng imo prostate.
1: Siyempre, may inflammation ng gatabo mo.
0: Correct no ti ini tanan-tanan ginakorek ni klinika D3 Bio paano si D3 Bio may ginatawag lauric acid may mga ara man sa gani mga other chains or chain triglyceride like malic acid and oleic acid ano ang ginaobra sini ang ginaobra sini ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dehydrotestosterone. Tining
1: ang dito. Ang rason nga ang gahubag.
0: Gahubag. Tining dehydrotestosterone ni magdamo ni ang muniga pahubag sa imo prostate. To kung gato marka D3 Bio sa klinika D3
1: ginakorek
0: Bio.
1: Niya inang hormones.
0: Ginakorek niya inang hormone. Correct na Dr. Amin. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH. No? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni klinika D3 Bio. Pati si Manoy, ginabuligan man para kung, makaiwas sa
1: prostatitis. Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa amo nang problema hindi disturbo iya tulog di man ka madisturbo paino mo mo D3 Bio pero kung hindi na palangga ni mo imba na hindi na paim na
0: tawa
1: paim na D3 Bio mga kabataan nga may pagulikid sa ilang mga parents nga may mga amo nang problema paim na D3 Bio para nang wala pa bla inakabalatean sir boy kung paino mo na kag ari pa yung pinaka the best layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka nakainom D3 Bio.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. May D3 Bio.
1: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio. Termina to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bila sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sa mga nami nga hormones, mga happy hormones, sir boy. Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sang hormone nga oxytocin.
0: Payo pa sa kaon oxytocin mo, ha?
1: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health. Tungod sini nga rason.
0: Di mo makita ang epekto sa klinika D3 Bio and probiotics. No? Grabe, git ang kombinasyon sa klinika D3 Bio sa probiotics. No? So, di mo makita nga ang imo mood. Ang imo mood, ang imo cognitive intelligence, ganami kung gausal ka sa klinika D3 Bio, Doc Sam.
4: Kung ikaw, Sir Boy, stress, no, siyempre malikawan ta na tungkol sa ginatawag ka damon sa probiotics sa atong chan. No? So, ang klinika D3 Bio, Sir Boy, no, ang munang kabangdanan, sa osteoporosis, no? Hypertension, no? Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, so depression, no? Pero kung naka D3 Bio ka, Sir Boy, ining cortisol hormone, nag-nubo. Kaya yung D3 Bio, may arasas na ginatawag anti-stress activity, no? May arasas na ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasas sa coconut virgin oil, Sir Boy. So, malikawan natin ang stress kung naka D3 Bio kita.
5: Why isang pinag-

sa bad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmi ka pinangakig. Oh, gamo ang balay kung amo nang asawa, abiri galuhin nyo na na D3Bio. Kulang na na sa D3Bio. Nga ah, ang D3Bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun e nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News.
1: Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangigigali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gida nga kon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga kon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi

0: out of mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: BMEG Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo palas ang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kaya available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
12: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi.
11: Mag-usar sang salon pass.
12: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
11: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
12: May long-lasting relief.
11: Tugtog 8 ka oras.
12: Para sa nagkapanalakit nga baka.
11: Liyaw kalikot salon
13: pass.
11: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: 1.5 K5 News.
11: Ini nga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
15: This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
16: Simple dance.
17: Let's go!

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang impeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Mm. Anong bala ang long-term COVID? Kag anong bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
4: Last year, iba nga experience nga COVID. Ako na-experience yan, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
4: Umpawan ako, pero almost a month. Ang palangapoy, di madula. Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gan laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lantaon nimo, no, 36% sang COVID patient daga experience ang gitawag post-COVID syndrome. Na lang batsyagon right after sa imong akuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
3: Negative na.
4: Why
3: na
4: pero na. Ang pamatsyagan, daw positive pa japon, lain. Sang nakainom ko di tribayo, Sir Boy,
3: ibang effect.
4: Effect ya. Mm-hmm. Di kaya ka batsyag sa mga post-COVID symptoms. Sang sining atoig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sang ano, sang sikrito, before and after grabe inom sang ano sang D3Bio, Sir Boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na. Brain fog, kisa imong heart palpitation. Ang malain nga epekto pagin sa post COVID symptoms, Sir Boy, kining depression or anxiety
3: kulbaan
4: ka mo. Sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka D3Bio, kaya gid ya ma buligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
0: D3Bio.
5: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mabakas mga butika.
0: D3Bio.
3: Correct. So we have a two-way protection in D3Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na.
0: Mm-hmm.
3: Mga patay na nga tissues nga way tani labot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa Atom Probiotics. Specifically, 2 kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano bala ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
0: D3 Bio!
3: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kaya ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Ramil.
4: So, pag pala inom ka D3 Bio, ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai. No? Once nga ini nga mga electrolyte minerals,
0: D3 Bio.
4: Ara da.

0: tapos na COVID, di na ako mag-inom di tribayo. No. Sige nga ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, perminti galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
1: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! D3 Bio! Health News!

0: the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Banwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang aton Cebu nga takna, alas 11:01 sa ngaga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
3: 11 Mbps.
2: Iniang
3: 11 Mbps.
1: KK5, Eric Tenerife, Puerte! Mayong aga, maulanon nga aga, pitsa 23 ang Hunyo, sa aton tanan. Ulan in the city, galom in the barrio, itom-itom nga langit sa piyak nga punto, Bacolod City is raining. Kamusta ka mo mga KK5? Kahapon, ang inyong pagpanyaga, ginupda naton sa isa ka trahedya. Trahedya dito sa Tacloban mga K5. Subong nga udto, i-follow up naton ang mga balita. Balita nga nakabagbag damdamin. Magaulan ang kalangitan, dalas ang pag-ulan sa inyong mga luha. Subong nga udto. Amo ni magapainit-init sa aton nga udto mga K5. Ang kasubo, ang aton nga paghulat nga nagaamo ini ang earth ng gabang.
4: KK5, Eric Tenerife, Puerto.
1: Bantayan karon dugay dugay sa special report sa K5 News FM 11 Mbps. Kamusta na kamo mga ka-K5?

0: K5 News FM.
1: Yes, mga ka K5, larga bola. Subo nga agad dalon naton sa inyo ang mga obserbasyon sang K5 News reporters scattered all over Negros Occidental. Mabatian ang report in a little while. K5 Carla may defensor Lunga. Preparasyon sang City Disaster Risk Reduction Management Office CDRRMO. Parte sa grabe nga pagbunok sang ulan. Plus, ang iya nga pag-obserbar sa aton kadalanan sa siyudad sang Bacolod. Sabton sang report ni K5 Arf Tugalon sa Kabankalan. Ang pagbantay naton, ang pagmonitor sa aton CDRRMO Kabankalan sa lakat sang panahon kag ang preparasyon sa ilang pagapatigayuron nga pagbantay buhas sa pagsilibrar naton sang adlaw ni San Juan de Bautista. Baluson sang Cadiz City, mga ka-K5. Bomba Marilo is now ready. Ready na si Bomba Marilo nga magdala sang update sa Cadiz sa ginapreparar nila nga mga butang on the pag-abot sang San Juan, mga ka-K5. Buwas na, may bagyo. Tanawon ta, preparasyon sang Cadiz. Tanawon naman ang preparasyon sa siyudad sang Sagay, Ariel Apas. Tanawon tang preparasyon for San Juan kag ang ila pagbantay sang aton kasubaan. Bantayan si K5 Wilson Villena, mga ka-K5, subungaga samtang ginalibot niya ang higad sa mga baybay, higad sa mga suba sa pagmonitor sang pagsaka or pagnubo sang tubi kag mga ka-K5, ano ang matabo sa San Juan buwas? Kay puwerte ang inulan kag may bagyo. Bantay kita, mga K5. Pagkatapos ang aton nga Mighty C newscast, mga K5, bantayan ang padayon nga pagdala sang K5 News FM palatuntunan 11 Mbps. Our running story, ang Baboy Story. Sa lakas niya na, mag-report si K5 Jerilo na Luis. Sirado na ang tangkal sang lakas niya na. Banwas ang lakas niya na, ginsirha na. No pwede baboy, ihaw man o confusion, no pwede sulod. Mga ka-K5 sa Kabankalan, K5 Rubik Mungkal, may ara man preparasyon, party subong sang aton nga ginapatigayon nga pagbantay sang baboy. May ara balita si K5 Rubik sa preparasyon sa pagsulod sang mga sakit sa mga kasapatan dito sa Kabankalan, labi na gid sa ginabantayan man subong nga RSSI. Mga ka-K5, bantayan ang mga balita. Si K5 Michelle Patino, ang magalyon, sirado man ang tangkal para sa mga imported ng mga yabab baboy, mga K5. Pwera lang sa mga baboy batasan. Larga bola, mga K5, kag karon dugay-dugay ang akon baka magagwa sa turel ang baka ni K5 Eric. May sungayon sa roll call, may pasaway, dugay-dugay, preparar siyudad sang Kabankalan, ikaw ang sentro sang pagsungay sang baka karon. Standby ka, Kabankalan. Pamanyos na nga daan. Wa na nga daan da siyang mga dahon kasla, dahon balunggay, Kabankalan ha. Ikaw ha, nagpasaway ka naman ha. Dugay-dugay, standby ka nunoy. Standby ka, Kabankalan. Pukawa na anayng tanan. Pukawa na. Gusto na nga pangurumbot sang habol. Kay perte katugnaw. Gusto na nga holiday. Kay hindi man holiday subong. Luto na. Gisahan na nga daan dira ang inyong lulutoon. Iplastar na. Kay pag-abot ni Mister, Magaluto na kita kag magakaon na para larga bola ng tanan mga ka-K5. Bantayan karon dugay-dugay ang pagdala naton sang tingog ni Mayor Duff Reliquias. Kansilado ang klase sa hinubaan. Kag ang padayon man nga pagbantay sa Municipality of Hinubaan sa pagsirado nila sang ilang apuertahan. Grabe. Tungod sa pagbantay kontra sa African Swine Fever. Bantayan karon dugay-dugay. Totoetan. Maluto tanay tan, pwede tanay tan kaluto tan. Makuking cooking tanay tan, budget meal tanay abitan subungagatan. Mga ka-K5, yari na ang aton budget meal subungaod to. Tan, ready na tan, nakadabok ka na. O nakadabok na si Itan, nakadabok na si Itan. Yari na ang aton budget meal, Itan. Ibutang na ang aton pinirito nga bangros noy. Tira! Budget meal mga K5, maprito kita bangros. Pagtapos pritos ang bangros, gisa ahos, bumbay, kamatis. Butangan paminta, butangan tanan nga panakot. Hindi pa itamika asin, kay basi magsalalakit ang tuhod mo. Tapos mo gisa, ibutang ang bangros nga ginprito. Takloban. Butangan tas ang carrots, butangan katumbal, kampiyon budget meal, dasigay nga luto mga ka-K5. Ara na bantayan sa inyo mga screen. Budget meal anay si K5 Eric, kay subong masyado katugnaw, maluto kita rosbang. Do ambulan eh. Rosbang. Walang kamatayan nga bangros mga ka-K5. Barato bangros subong. Mahal ang isda sa dagat, baskog hangin, nagaulan. So aring budget meal ta subong haod to with 130 live viewers subong mga ka-K5. Nagapilit pang aton nga internet, pero ang budget meal ta si Dipulso. Pagtapos gisasang panakot, ibutang ang ginprito nga isda nga bangros, butangan katumbal, butangan carrots mga ka-K5. Kung wala carrots, okay lang basta may katumbal, human ang imo budget meal, subong nga unto. Lutuan na ang bangros nga ginutang mo kay Karay dira sa hinubaan. Lutuan na ang imo nga ginutang nga sibuyas, bumbay kag kamatis sa kay John Eric Rosal dira sa Cadiz. Budget meal kita anay mga ka-K5. Luto na, tagua. Kay may upod si Banabirds mo nga kumpare. Basi karon ubuson niya pakaon ang linuto mo. Tagua anay, tagua. Iko kang ibilin. Dalok. Ka-K5, Eric Tenerife, Puerto Rico. Langga.

0: K5 News FM.
1: Okay mga K5, larga bola. Maulanon ang aton panahon mga K5. Hindi magkumpiyansa basta gani nagaulan. Hindi gid magkumpiyansa. Ang the best nga aton nga himuon nga tigululan subong mga K5, inumontang aton nga Mighty Sea. Kaysa Mighty Sea, ang ulan kagang init madalagid sa pagpabaskog sang aton immune system. May bagyo kita ara sa Philippine Area of Responsibility, pero hindi siya mabatyagan diri sa aton ang hagupit ng bagyo. Ang aton mabatyagan mga K5, ang hagupit sang habagat kay ginahigop sang bagyo sa Pacific Ocean in the vicinity of the Philippine Area of Responsibility mga K5. Ginahigop niya ang mainit nga hangin halin sa South China Sea kung tawagon habagat. Nagalabay ang hangin sa Palawan, Mindoro, Panay, kag Negros Occidental. Amo ina nga puwerte ang inulan subong sa aton. Wala kita maapektuhan sa bagyo, pero may bagyo. Pero hindi kita apektado. Ang gaapekto sa aton, habagat. So, imitisi mo mga K5 para maumpawan ang pamatsyag mo. Philippine Standard Time, alas 11:14 mga K5. Inumana di Tribayo, Kabankalan City, inumana Mayor Benji Miranda, ang inyo tresorero, ang inyo finance department. Pag inom na kamo di Tribayo, inuman ang DTX 500. Ang D3Bio para hindi ka mo malipat na may utang ka mo sa K5 nga sa subong huwag niyo mabayran lang gabang niya. Tingala ko mga isla na ngalan nga o jakan, dali kay ang utang nagbalangaw, manog isa na katuwag ang utang niyo di ay. Bantay dugay-dugay kayso ngayon ka mo sang baka. Finance Department sang Kabankalan, Treasurer's Office, kung sino mga santermo dira, pamati na, pamanyos na, kay dugay-dugay, magwanga kon baka para sa mga kabakalan nga kabalan. Hahay! Abi ko Kabankalan, kabalan!

0: Live News FM.
1: Larga bola. Mga ka K5 kahapon. Ginpukaw kita, gin gulpi kita. Ginsugata kita sang isa ka masubo nga balita. Balita nga wala ginapaabot sang tanan tungod ka sa San Jose Campos dito sa Tacloban, mga K5. Nag-alingaw-ngaw ang 40 kalupok, mga K5. Kag sa pag-alingaw-ngaw sang 40 kalupok, tatlo ang patay, subong more or less sobra na pulo ang pilason. Kay may duha ka estudyante, isa ka 14 anyos kag 15 anyos, nga nagplano, hindi lang kung ano, nagplano nga magpaniro sang ila mga classmates sa sulod sang ila campus. Mga K5, sa palatuntunan kaina sang aga namo ni K5L dyan sa Foro de los Pueblos, we discussed extensively parte sa mga chat messages. Subong galapta na gani na sa mga Facebook eh, mga K5. Galapta na nga nagplano ang duha ka teenager, mga juvenile, mga kabataan, nga mamatay sila, mga ka K5. Itaan, ipakita ang picture sang duha nga nagakapot sang ila pusil antes sila magpaniro. Atong akon gin padalatan kay may ipakita ako, may explicar ako dira. Ari, op, hindi na tanang akon tanitan kita ano ng kamot. Ang kamot nila gusto ta makita itan. Ano to ang ila kamot? Oh, sige, nakalautod ko no. Lini please, niyang kamot na utod. But anyway, mga K5, yari ang duha. Ang buhok, mga ka-K5, kabalo ka mo kung anong ginhalinan, naghambal sila nga ginabuli kuno sila. Nga aitan nga ginabuli. Mga ka-K5, eyes to the board, eyes to the board. Tanawan nyo. Ari, mga ka-K5, amo ng kamot niya, Reds, kinauton. Ari, mga ka-K5, sugiran, takamo kung nga ang nagpaniro sila. Aring ginhalinan ho, langgabang niya. Oh, sa kadamo, sa ginhalinan, amo pa ni... Totoy, tan, pwede mo ma-close up gamay, kay may isugid ko. For the first time, mabatian, nga nagpaniro ang duha ka mga hubines sa classmate nila. Tan isum, gitan sa guya, tan isum, tan... Ari ang rason, mga ka-K5, with 203 live viewers. Number one, nagambal sila, uy, ang kamot dya. Ang iguya na lang, noy, ang guya na lang, noy. Ang guya sa guya, noy, isom, noy, isom sa guya, noy. Na, sige, gitan, sumgid, na. Okay, hold on, konami, kay tuto, itan. Panubo-nubo-abitan ang picture, pagitan, panubo-nubo-atan. Panubo-agit, padalom. I want to see the ulo of the tao. I want to see the ulo of the tao. No, piho, ka-K5, Eric, ba? Okay, that's it. Hold on. Mga ka-K5, kabalo ka mo nga naghambal ining mga kabataan nga ginbuli. Ari totoo rin siyang ginalinan, ang langgabang niya. Ining gunting siyang isa niyo. Mga ka-K5, tanawan niyo with 215 state witness subong sa aton nga Black Ribbon Committee. Nga naghambal siya, nga nangakig sila. Kaya ang ginapangakig sang 15 anyos, ginbuli siya kuno, kay ginikayan ang iya, gunting sang buhok lang gabang niya. Bukonomit na gida. Ginambalan siya kuno sa ila classroom, Toto Renz, sa mga tagpalamati, Tarobek, Pamate, Robek, Ariel Apas, Pamate. Ginambalan siya kuno sa ila classroom, Papa Tools, Pamate, da sa inubaan ha, bago kabla gunting. Ginambalan siya kuno sa iya eskwilahan, mga K5, nga doy, unsa man ato'y gupit mo, doy? Buhi pa ka lang barbilo nga gagupit si imo, doy? Nangakig siya, gindibdib ya. Kay kuno, ginbuli siya, ginsuyaan siya, ang langgabang nga buhok na, ang langgabang na. Pero ni pa, muskater ko lang na. 257 ang aton state witness, mga ka-K5. Amo ini ang ginsugdan kung nga naghambal siya, nga ginbuli siya. Kay kuno, ginhikayan ang iya gupit. Langgabang niya. Arang buhok, tanawan nyo mga ka-K-5. Tanawan nyo. Sang gihikayan siya, ginsugid niya sa 14 anyos niya nga amigo. 264 live viewers, ubong mga state witness naton, kamo ang saksi. Amo ini ang ginhalinan kung nga ang nagpaniro siya. Kay kuno, ginhikayan ng iya gupit, ginhambalan siya kung buhi pang barbero, naglain ang buot niya, naghambal siya, ginabuli niyo ako, balikan ta kamo. Amo ini mga ka-K5 ang ginhalinan, 277 state witness, sige yaitan kay gusto na mo magmarites. Amuning hindi ka mo magpagunting kung amuning buhok nyo. Kay basi kung gulpi lang, magpangutos naman ka mo. Amo ini ang ginhalinan. Ginbuli siya kuno. Tungod sa iya gunting lang gabang hindi natan. Ibalik lang anaytan sa gupitan, bukpit lang kita tan. Gina-trace up naton subong. Nga. Naghambal siya. Nga ginbuli siya. Tungod sa iya buhok mga ka-K5. Nga ginbuli siya kuno. Tanawabala na ho. Galuyambi panglanggabang niya. So napanugid ining gingupitan, nanugid sa 14 anyos niya nga amigo, niya part, ginbuli nila ko part, ginambala nila ko nga buhi pang barbiro nga nagunting sa buhok mo. Wow. Ay kung hindi lang birthday ni Merna, hambre-hambre sa salong subong namang utos na ko at 291 ang aton state witness, sila subong itan nagasaksigid. Nga ining buhok, ang gunting, ang gupit, amo ini ang ginhalinan sang pagkinamatsyanay sang mga inosente nga kabuhi ng mga estudyante dito sa Tacloban. Himuon ta ni mga 350 live viewers kay 300 na kita subong. Kagsugiran ta kamo sang ngalan sang ilang grupo nga ang nagpaniro gid sila. Mga ka-K5 ining 15 anyos ining bar aning naghambal nga ginabuli siya nga ginikayan, nanugid siya sa 14 anyos nga amigo niya. Pagpanugid niya, sila niya mabalos kita sa nagbuli sa imo. Panirohon ta sila lang gambang niya. Maniro sila iya. Kay ginbuli siya. Mga ka-K5, ining bata mga ka-K5, nga makita ninyo nga 14 anyos, amo ini siya. Ang ginatudlo nga daw ginapatihan gid sining 15 anyos. Amo ini siya ang may 9mm ang bata nga gamay. Ining 15 anyos amo ni siyang nagakapot sang 38 caliber mga ka-K5. Itan, ipakita ang itsura sang bata nga ginadakop siya. Ipakita itan sang pagdakop. Ining gin nagreklamo ngang iya gupit among ginakadlawan, mga ka-K5. Una ni siya nadakpan. Pero ang wais-wais sa ilang aduha, amuning gamay, amuning wais. Ang bata yang wais to, ulihin nadakpan. Sige, bitani pakita, binatan. Ari pagdakop sa iya primero sa una nga bata. Oh. Oh, roll tape. Ang ginhambal nga ginbuli siya. Ang gunting itanawan nyo. Roll tape itan, roll tape. Oh. Tira. Pause itan, pause. Tanawan nyo namo ng buhok niya nga nagreklamo gid siya. Nga kay ginahikayan lang ako nga gupit. Nga di ginabuli nila ako. Nagbalos kami. Roll tape itan. Una gid siya nadakpan. If you will notice mga ka-K5, upod ang nagdakop, hindi pulis, kundi Bureau of Fire. Ginaako mismo sang pulis sang Tacloban nga ang Bureau of Fire ara gid una siya so siyang nakadakop mga K5 sining 15 anyos kay ang ginalinan ang langgabang nga buhok kes niyo itani roll tape bitan matan ako sang korte sang gupit yatan amo na ko may bag-o gupit dirang mga amigo niyo indi niyo paghikaye ari o kay basi mataloban kamo arang buhok kay gid ho. Oh, pos! Tanawan nyo blang buhok ya, abe kay korte di paya na nga. Kaya siya kay ginambalan siya nga. Yasin, o nagunting siyang buhok mo. Korte di paya, itanang iya nga gunting na nga kig siya. Tikita nyo na mga ka-K5. Sa kagamay nga butang, ang ginhalinan, ang gupit mga ka-K5. Nga ginhikayan siya. gupit man lang gali. Nangutos siya. Going to 400 live viewers kita subong mga ka-K5. Sa kaapa ninyo, kay may ipakita ko sa inyo, never before heard in any broadcast mga ka-K5, exclusive sa 11 Mbps.
0: Ka-K5, Eric Tenerife, Puerte!
1: Itan, ipakita ang picture na may tatlo katao dira itan nga nakabayo sang itom. Mga ka-K5, tanawan nyo ining tatlo nga nakabayo sang itom. Tan pwede mo ma-zoom tan para madula tong babawtan nga may ngalan nga very alarming. Okay. I-zoom abe. Mga ka-K5, eyes to the board! Eyes to the board! Kadamo sang nagatanaw sa inyo halin kahapon, may nakanotisya wala. Mga ka-K5, ang bayo nga ginasuksok sang 14 anyos nga may 9mm mga ka-K5. Eyes to the board, you will miss the whole story kung huwag ka mugatanaw sa live. Himunta ni 400 live viewers subong nga ulto. Eyes to the board, eyes to the board. Okay na taan, tira itan, tira. Kay galakat ang oras. Now, good, very good, itan. Tanawan nyo, mga K5. KMFDM. Amo ini ang ginabayo nga ginagamit sang bata nga 14 anyos nga nagpaniro sa Tacloban. Natalie Samantha Ropnow, ang bayo, KAMFDM, mga ka-K5. Sino si Natalie Samantha Ropnow? Bantayan, mga ka-K5. Ang ikatatlo, lalaki, ang ngalan niya, gintabunan, ginpakita, ginitan, kung trahigin ko, ang ngalan sang lalaki, Eric Harris. Mga ka-K5, eyes to the board, ang bayo niya, KMFDM. Nga ang mga ka-K5, palariho ang mga bayo nila sine. Mga ka-K5, himutadin nyo 393 live viewers, pag-abot 400, sugiran tanakamo mga ka-K5.

MFDM. Ang nagbata nga nagpamatay sa Tacloban ang bayo KMFDM. 411 state witness, pasakaapan ninyo, sugiran ta na kamusang sekreto, mga ka-K5. This is the moment of truth. Una, ginpakita ko sa inyo ng ginhalinan sang pagkapangutos sang kabataan sa Tacloban tungod lang sa gunting sa gupit. Subong mga K5, KMFDM, Tacloban. KMFDM, Natalie Samantha Rupnow. KMFDM, Bayo Ginasoksok, Eric Harris, during the time of incident, mga K5. Yari ang rason. Sino si Natalie Samantha Rupnow? Si Natalie Samantha Rupnow, mga K5, isa ka 15 anyos nga bata nga babae, kag nag-eskwela sa Abundant Life Christian School sa Madison, Florida. Mga K5, sang December 16, 2024, eyes to the board na. Sang December 16, 2024, si Natalie Samantha Rupnow, mga K5, ang iya nga maestra, ang pariho niya man nga estudyante, ang iya ginpamatay sa sunod sang ila iskwilahan paagi sa paggamit sang pusil o kung pagpangtiro. Mga ka-K5, Natalie Samantha Rupnow, 15 years old, nag-eskwela sa Abundant Life Christian School sa Madison, Florida. Ginpatay niya ang iya maestro, ginpatay niya ang iya classmates, ang iya isa ka-classmate, madamo ng mga classmate niyang nagkalapilasan when she fired a gun, nag-asok-sok sang bayo, KMFDM. Mga ka-K5. Sino naman si Eric Harris? Si Eric Harris nag-eskwela sa Columbine High School dito sa Kansas, USA. Mga ka-K5. Dito sa Kansas, USA, nag-eskwela si Eric Harris, and in 1999, mga K5, upod sa duha niya pagid ka classmate, ila ginatake ang pagpamatay sang 13 nila ka mga classmates, kag 20 pagid ang nagkalapilasan. Ginasulit ko, Eric Harris along with his classmates, mga K5, 13 ang ila ginpatay, 20 ang nagkalapilasan, mga K5, sa ginatawag nila The Columbine High School Massacre of 1999. Natalie Samantha Rupnow, ang bayo ginasoksok, KMFDM, 15 years old, gintiro ang maestra, gintiro ang classmates sa ila eskwelahan, mga K5. It happened sometime in 2024, December 16. Sang 1999, mga ka-K5, Eric Harris, Columbine High School. 15 o 13 ang patay, The Columbine High School Massacre. Mga estudyante na nagmasaker, kag nagpatay sang ila mga pareho ng mga estudyante. All of them, mga ka-K5, wala sila kilalahay. Ang taga-Tacloban nga 14 anyos, si Natalie Samantha Rupnow sa Madison, USA, mga K5, si Eric Harris sa Columbine, sa Kansas, mga K5, all of them nagasuksok sang bayo nga may ngalan KMFDM. Ano ang buot sing ganon sang KMFDM? Mga K5, ang KMFDM, isa ini ka banda sa pungsod sang Aliman. German band ini, metal rock band ang KMFDM. Metal rock band, kag ang ngalan sang ilang banda sa German kabudlay ihambal, but kung i-translate sa English ginatawag
no pity for the majority, or no mercy for the masses. But sing ganon, grupo or kanta or banda nga kun i-translate nimo ang ilang nga ngalan sang banda, may kaugot sa publiko, may kaugot sa masa. Ang mga kanta nga ginatukar sang KMFDM mga ka-K5, ang famous song nila amo ang Juke Joint Jezebel. Juke Joint Jezebel mga ka-K5. Sa mga kabataan, mga hubines kaga pamati subong sa aton, ang kanta Juke Joint Jezebel amo ina ang kanta nga ginagamit as official background music sang isa ka masyado ka maduguon nga hampang sa computer nga kuntogon, The Mortal Kombat. Mga ka-K5, The Mortal Kombat. Juke Joint Jezebel ang nagatukar, KMFDM ang mga killers, mga ka-K5, na nagpamatay sa pariho lang estudyante, 14 years old in Tacloban, 15 years old Natalie Samantha Ropnow in Madison, USA, and Francis Harris Columbine High School Massacre, all of them nagabayo sang KMFDM nga t-shirt, mga ka-K5, at the time naging pang massacre nila ang ila mga classmates. Mga ka-K5, wala labot sini ang kanta sang KMFDM, otherwise known as the Devil's Advocate Song, ginagamit as one of the bridge music sa very popular nga hampang sa computer, GTA. Ang kanta sang KMFDM ginagamit man as one of the background music, mga K5, sa isa ka computer game na kuntogon, Roblox. Mga computer games nga mga naga-encourage sa pagpamatay. Computer games nga naga-hilo sang ulo sang mga hobines and telling them that to kill is justified. Ang ila team song, all sung by KMFDM, mga K5, ginagamit sa kanta Mortal Kombat official music, bridge music sang GTA, and background music sa kanta sa hampang Roblox. Amo ini ang background, mga ka-K5, sang tatlo kapag pinatsyanay, the recent of which natabo diri sa aton sa Pungsod, Pilipinas.

0: Larga bola mga kakifay. Kuhaon tanahan ang mga reporters naton. Standby na sa sugod bahay team naton. K5 Babes Cantalao. Same time lang gyapon tanoy, same time lang kita dugay-dugay. Kuhaon tang unang report kay Carla May Defensor Lunga. I-check na naton ang maton mga reporters. I hope nga naklaruhan ka mo sa isa ka trivia nga gindala sa inyo sang 11 Mbps sa bago lang natabo, The Tacloban School Massacre.
1: K5, Eric Tenerife.
0: Let's get to work, let's get to work mga K5. K5 Carla May Defensor Lunga. How prepared is Bacolod City? Ang aton nga CDRRMO. Paano na sila kapreparado? Anong sitwasyon sa sagwa sang Bacolod sa aton mga dalanon nga nagabunok ang ulan haling kaina sang aga? Subong lang nagtulutil ha. But let us check sa kay K5 Carla May Defensor Lunga mga K5 sang sitwasyon on our preparedness sa mga kadalanan Subong samtang nagabubo ang mabaskog na ulan. Ayos! Philippine Standard Time, alas 11:38 sa ngaga. Oras dala sa inyo sang DTX Coffee Mix. Sa matulutugnaw nga panahon, manami imnon DTX Coffee Mix. Maumpawan ang katugnaw, maumpawan pati ang malain ni mga pamatsyag. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Larga bola!
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Carla, very quickly, how's the surroundings of Bacolod City, Carla?
3: Paglibot, pag-o naman nga nagtupa ang ulan ka kay Faveric, pero so far hindi siya damol ang pagtupa ini ka kay Faveric, do binabayi subong ang aton sininga ka-experience siya nga pag-ulan-ulan diri sa syudad sa aton sininga pag-checkya sa mga taytay sa mga kasubaan ka kay Faveric. So far, mas nubo pa sa yellow level ang tubig. Good. Sa aton sininga mga kasubaan mga very taytay good. Na aton diri sa syudad sa Bacolod ka kay Faveric. So far, do wala pa man sa may na-record nga nagbinaha ang syudad. I think sa may experience man naton yung pag-ulan-ulan ba?
0: Carl?
3: Tayo yun ang pagbubo sang ulan. Kagati manipis lang ka K5 Eric ang bubo sang ulan ka K5 Eric.
0: In short, K5 Carla? Carl, in short, nakita ko din may mga folding bed kita. In short, preparado ang CDRRMO.
3: Yes.
0: And on your side, in checking sa aton ng mga kalye, wala pa nagdabot sa yellow level, nagtupa ang binabaye o kung maulan, mauntat maulan sa syudad sang Bacolod. Meaning, more or less, though okay kita Subong.
3: Yes, sakto na kay K5 Eric, pero ang CDRMO personnel gin-deploy na sa kada barangay, especially sa mga barangay nga masami ginabaha, gin-pang-deploy na ini sila kay K5 Eric. So makitaan ta na lang daraya sa command center ang mga ambulance kag ang mga ano ni isang tubig o kung mga containers kay K5 Eric. Amo na lang inang makita naton, pero ang mga salakyan nga ginagamit gid during baha kag during rescue nila naara na sagwa ka K5 Eric, kag naka-deploy naman, naka-alert naman ang ibang pagid nga mga barangay diri sa syudad ka K5 Eric. Imagine ko lang mga usually nga ginabaha ang barangay sa area sang Sumaan, Panukoy, Tangob, area sang Punta Taytay, Banago, no, muna kung kaisa Bandalagan sa Carvic dira. So far do wala pa man K5 Eric nga may nagtaas nga tubig diri sa syudad sa Bacolod. Pero si K5 Eric ulo aligmata, hindi magsalig ang aton sini nga mga kauturan kay tungod nga ano lang nga ulan lang, or kung nagdamog din ulan mas mayo na lang gid nga mag-evacuate na ini sila, especially ang malapit sa mga kasubaan naton diri sa syudad kay K5 Eric.
0: Okay, thank you so much K5 Carla. We are good at this point in time.
3: Yes, kay K5 Eric, sitwasyon sa syudad sa Bacolod upod sa patrol kay K5 Vincent Coralde. Ining nga balita nga dulong sa inyo sa DDX 500 Mighty C kag B3 Bayo. Ining si K5 Carla the Fanfare para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: Standby, Arf Tugalon, Abdikay, Balikay nga mga balita. Let's make it very, very quick sa ating mga reporters. So wala problema syudad sang Bacolod. Ready ang CDRRMO. May mga folding bed nga ready. May mga rescuers na kita nga advance nga gin-deploy sa nagkalain-lain nga mga lugar sa syudad sang Bacolod. Ang aton nga mga rescue vehicles, mga ambulansya sang Bacolod is now on standby at the CDRRMO headquarters sa Barangay Takuling. Wala na nagabunok ang mabaskog na ulan. Pabugso-bugso na lang ang pangulan diri sa siyudad sang Bacolod. Right now, we will check ang siyudad sang Kabankalan.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Arf, kamusta ang Kabankalan kag preparasyon sang CDRRMO? Good morning. Arf?
4: Good morning, K5 Eric. Good morning sa tanan nato ng mga tagpalamati sa programa ng 11 Mbps.
0: Kamusta ang Kabankalan?
4: Ang Local Disaster Risk Reduction Rescue and Management Office ang Kabankalan ni K5 Eric preparado na para sa selebrasyon no sa kapiyestahan ni San Juan de Bautista buwas na adlaw. Kada ato na istorya ka K5 Eric kahapon ang head no sa LDRRMO no kag suno kay Mr. Albert Avillana ang aton LDRRMO 4 sa siyudad sa Kabankalan handa na no ang iyang grupo agud na mag responde no sa oras ang pagkinanglanon kag pag-deployment sa mga tinawo niya sa mga kabaranggayan sa nasambit nga siyudad ka kay Pad Eric. Kada dugang pa magpadala ini no ang nasambit na opisina o kun ang ahensya sa mga personnel no sa mga nagkalain-lain na lugar kun sa dingin may madamo bala ka kay Pad Eric na tawo o kun turista no nga magpaligo
0: para buwas
4: ang lugar. O kun ang lugar nga masami nga ginapaliguan sa kinakadtuan sa manubligo o kun pamilya no sa tion sa biray ka kay Pad Eric.
0: Oh, subong kamustang sitwasyon nyo subong kay 5R? Ready ang CDRRMO for tomorrow's deployment? Ready ang mga tawo para sa biray buhas, mag-aso, and wherever dira, ang mga swimming pools. Kamustang sitwasyon? Ang Bacolod, subong bo, grabing ulan, Arf. Kamustang Kabankalan?
4: Sa kay Fred Eric subong niya as of this moment pag-ulang gid yan ang hulaw.
0: Basta
4: sa lanon sa siyudad sa Kabankalan.
0: Ano to?
4: Sa sur.
0: No? Ano? Anong dalan ta?
4: Galamutsak gid ka kay Fred Eric.
0: Basa nga lang galamutsak nga lang tamsak.
4: Basa sa ulan. Oo. Pag-ulang
0: gid Baskog Arf bago. Baskog.
4: Baskog ka kay Fred Eric. May tion nga gabaskog. Pero halin kasi na sa kaagahon, wala ang dobi na tayo na ulan ka kay Pad Eric.
0: Okay,
4: ha,
0: that's good.
4: Pero kung ano sagit siya, lain siyempo, nagagumbuo, madulom ang palibot sa siyudad ng Kabankalan. And I believe ka kay Pad Eric, halin
0: sa
4: isang mamaylas padulong sa kawayan, no? Kahit yung nagdito magitahalin, kag malain man ang siyempo. Kag in line ka kay Pad Eric sa celebration buwas, siguro yan ni Sir Avillana na maayo, no? Kag preparado ang ilang rescue equipment.
0: Oh, okay, good.
4: Para kay Pad Eric na may nagakinahanglan sang anuman nga insidente, no? Nga wala naman ginapangayo.
0: Ready.
4: Kaya tuno sa iya kay Pad Eric ang namin diriya kay target sa ahensya ang zero casualty, no? Sa celebration sang kapiestahan buwas na.
0: Konami isang CDR remonyo na kay zero casualty. Taningin siyudad sa Kabankalan masiro utang man makabayad mas laki pa ba? Nung gabang niya.
4: Kasi pa Derek, kamo nang imo karon assignment. Kasi pa Derek, nag-iutos lang po sa imo ah. Kailan yung hotel? Kasi magpapakay ng proposal, subong adlaw, para sa
0: ganaan. Nagsukat na Noy. Nagsukat. Mga tani, mga wala mabayaran, tag mga 7 kabulan, 5 kabulan, okay lang na. Pero nang may kikabayan mo to, sukat na yan. Tuon, sobra-sobra. Pero okay lang nga, may lang na, karoon na kasi baka, kung lang na. Kay 5R, thank you, Ged. Basta ginapasalig mo kami, tomorrow, CDRRMO is ready. Subong, pabugso-bugso ang pag-ulan. More or less, at this point in time, nothing to worry about, Arf. Thank you so much for that comprehensive report. Very good.
4: Kay Pad Eric, no, amoy na ang sitwasyon dire kag ang preparasyon man sa nasambit nga ahensya amot sa kapistahan ni San Juan.
0: Hindi na mag-cover sa Udyakan, takaan ko. Pakapoy-kapoy lang, kasabad, huwag mabinayran na ini. Tingala ko nga nga kung talin piyas na subungoy, paktupak eh. Huwag paglikit na mabayaran.
4: Wala ka di ba, Eric, na palitiin mo umpa, pero wala
0: ka po ng pariyan. Why na? Subong makita ko din kung may Kabankalan, Kabankalan, Facebook nila, tawan ko lang ng kabang. Arf, seriously, Arf, thank you for that update na ready kita na sa Kabankalan, ha? Thank you again, thank you. Very good. Very good.
4: Report sa patron, inisikat kay Pad Narf Amores Todalan para sa kampiyon niya balik sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 K5 News FM, Hampyon, Hampyon Report.
0: Alin sa kabangkalan, mga ka-K5, gina-report ni K5 ARF, ready ang CDRRMO for any eventualities tomorrow as thousands of pumuluyo. Magapanong naman sa mga swimming pool. Suba. Wala man niya. Bye-bye ang kabangkalan. Suba. Swimming pool. Dalong kahoy. Para nga mag-excursion sa kapiestahan ni San Juan de Bautista. Bag-ulang kuno nagbunok ang ulan, bag-ulang naguntat, walrat problema. Sa Iluhanta, ang siyudad sang Cadiz, si Bumba Marilo, nag-ready mga K5 sa siyudad sang Cadiz.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Chester Beronque, ano ang sitwasyon sa Cadiz? Good morning.
5: Yes, sa karon ka K5, Eric, medyo mag-uom-guom dere, nga may pag-aagaway, bala K5, Eric, may porsyon sa kabukiran na mundere, nga nag-uom-guom. Pero dere iya sa Cadiz City proper ka K5, Eric, kwan na masanag pa dere ang sitwasyon, masanag pa dere ang panahon.
0: Uy, tuod ka? K5,
5: Eric, dere sa Cadiz sa Cadiz.
0: Diri sa Bacolod, ka K5 Chester, sa gainulan, dumaguba ng earth. Dito sa Kabangkalan, gapusdak ng ulan. Dira sa Cadiz, gasanag pa?
5: Gasilak pa niya ka K5, Eric, masakit pa ganin magsulay, kasubong niya magmotor-motor.
0: Tuhon ka!
5: Kasakat, kaskarsada, din sa sunod siyang Cadiz.
0: Tuhon ka!
5: Masakit niya ang init K5, Eric, masanag diri sa amon, kagkita. Kita tani sa ato ng panangkaroon, nga dira din sa Central Negros, kag sa source ng Negros, ang madulom nga panahon kay K5, Eric.
0: Grabe,
5: ah. Kundraya sa inyo sa Sor, kay sa Central Negros, busy da ka pasilungay, kag ka panghakot, da kay pasi nagbalalaha na din sa amon, busy diri kay K5, Eric, sa pag-prepare iya sa amon nga 59 charter
0: anniversary,
5: 59 charter day.
0: Amuna yan, no, yung sulod sa balita, no, good, tira, amuna iya, good.
5: Yes, kay K5, Eric.
0: Lagi na pabilibo ko, no, yaw.
5: Nagasinako ay man diri sa Siraj ng Cadiz sa pagpamuno ni Mayor Salvador Bading Escalante Jr. Busy kami diri subong sa Siraj ng Cadiz sa pagplastar sa mga programa sa ika-59 na ka-charter day ka K5 Rex sa Siraj ng Cadiz ti
0: Sanuna
5: sa mga palaga ondre more on sports event ka K5 Rex ginto nga ining charter day sa charter day more on sports sa dinag sa festival ya kun January more on cultural event.
0: Sa sano lang inyo nga kwan nga foundation day?
5: July 4 ka K5 Rec, July 4.
0: About timing gid sa kwan ba sa iya sang Amerika nga kwan nga Independence Day. Probayo man yang Cadiz nyo kay manog July 4 nga prepare na kamo ka bayad na kamo di K5. Ang kabangkalan black ka ball ano sa subong ay pakbayad.
5: Kay wi pa diri si Mayor Bading ka K5 Rec ya on time niya magkwan on time payment ya ka K5 Rec.
0: Ituod ka? Oh, very good. May lang yan kay si Bading, huwag gadamgo, no? Dito sa Kabangkalan, nagadalamgohan, noon pa kami di, ah.
5: Pidiri ka K5 Rec, plastado na hitso na ang preparasyon. Preparasyon ka K5 Rec sa charter day. Dugang ko lang K5 Rec, ang siyudad sa Cadiz, nagapanghanda man sa Super El Nino nga matabo ka K5 Rec. Diri sa atong sa probinsya sa Negros, ginpatawag man ang 22 ka mga barangay. Agod niya magpreparar man, ilabi na gid ang mga bulig para sa sektor sang agrikultura ka K5 Rec kinapanghanda naman. Kag kahapon nalambot naman si Mayor Bading aradra gin message na to.
0: Siya, i-replay tala ni Karon K5 Chester kay do ipit kita kayo sa oras. But suffice it to say nga dira sa Cadiz subong gainit pero naka-ready na kamo para sa biray buwas. Kag naga-ready naman kamo para sa inyong charter anniversary. Dumayo na nga balita. Kag ang namian ko lang kay nagainit dira sa Cadiz, kami di iya gaulan ka tahom sang balita mo, Chester. You give us the overview now.
5: Sige,
0: kapyon, kapyon.
5: Amoni, medyo maayo-ayo din ang simpo kag ang CDRRM o nagapanghanda man para sa mga kasubaan, kabaybayunan, mga swimming pool nga ginakadtuan para sa San Juan magpalaligo buwas ang mga taga Cadiz, preparado ba ng aton nga Cadiz City BNP, aton Rescue and CDRRMO.
0: Very
5: report
0: good.
5: Report na gikan rin sa sunod sa Cadiz. Inis ka K5 Chester John Beronque para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report.
0: Kampiyon tong report ni K5 Chester Jan Beronke, mga ka-K5. Kita mo gainit diri sa aton, halin sa Bacolod, pakanto sa sur. Aho nagaulan, dito si Ilay ay nagainit. Bings Delphine, Danboy Mendoza, sige lang pamati. Jenna Borja, Ma'am Esperanza Insoli sa California, nagamonitor na. Alang-alang na siguro to. Balikan lang siya dugay-dugay. Nilita Hinsori, Dairit Mayong Aga, Sally Almension, nagaplastar na. Ara subong sa Hagnaya, Cebu, si Tita Connie Alvarez Cepeda, kay 5 University ng Gabirada, subong ba? Merlita Malba, sa Handumanan, salamat sa padayon ng pagpamati, mga ka-K5. Philippine Standard Time, alas 11:53 ang aga. Everybody, please stand by.
2: 11 Mbps, balita. Kag-public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: TTX 500.
7: Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
2: TTX 500.
9: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sinakarong nga diskasyon si Dr. Ramil Uy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano inim?

0: ay para bakod imo mga kaugatan kag hindi iya dali maglupok.
1: Mm.
0: Sa imo nga pamangkot, Sir JP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig.
1: Number one, guro sa listahan sa Dr. Ramil, nga magka-stroke ako kung wala kaya inom DTX 500
0: kag Mighty C. Laban eh. Inom gin sila DTX 500 kag Mighty C or Pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga no, ma-stroke ka after 10 years.
1: Kada adlaw.
0: Oh, okay lang mag-inom soft drinks pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana.
1: Kada semana.
0: Kulang pa gayang 500 ml sa kadlaw. Number 3, kung wala ka maayo gainom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kada adlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw. Kado na, dapat exercise size gid at least at 30 minutes kada adlaw.
1: Oh.
0: Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo.
1: Mm.
0: Siyempre, ugaliyon ang paglakat-lakat kada duha ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, Mighty C or Pure C para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga nagakaon da baboy o karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karne, dapat once or twice lang tani kada semana. Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 Mighty C or Pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok.
2: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
5: Kira tong score gani?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
4: adlaw. Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: What if bidokya hindi ka kaoyon utan?
0: Amo na gani Sir JP, gahatag kita sa ila sang alternatives. Kun daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na itong balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka Mighty C or Pure C, na pariho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Ano ang ara sa gitawag vitamin C or ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamins ang nagapabakod sang aton kagatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka Mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga nagapreserba ini sang gitawag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Gani tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag idya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. So, inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C bag-o pa mag-abot nga ma-stroke ka.
2: DTX 500.
6: Gina kano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kang sakit gid sa ako niya baywang.
4: Sa kadlo kapila ka mag-inom
1: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
4: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil.

0: News FM.
1: Napausar o at labas ng ating bansa, hatid ng Batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News. YTC Network News.
2: At sa ulo na managbabagang balita, 3 patay, 13 sugatan sa pamamarila sa isang paaralan sa Tacloban. Seguridad pinaigting sa mga paaralan sa Capiz kasunod ng naitalang school violence sa bansa. Mga paaralan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo pinaigting ang security measures matapos ng shooting incident sa Tacloban. Seguridad ng learners, teachers at kawaninang mog sa mas pinaigting matapos rin ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Samantala, DTI plano magtayo ng 3 business center sa Negros Oriental. PDRRMO Aklan nasa blue alert status para sa kapistahan ni San Juan. 2 bayan mahigpit na tututukan. Bishop Mangalinawa nanindigang ipagpapatuloy ang pagtatanggol sa kalikasan. At 8 estudyante na nakuhanan ng marijuana sa Barbaza Antique, makailang beses na ang na-test sa BESA ayon sa drug enforcement.
0: YTC Network News. YTC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 3 estudyante ang nasawi habang 13 naman ang sugatan matapos ang madugong insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes ng umaga. Ayon sa mga otoridad, naganap ang insidente bandang alas 9:20 ng umaga habang nagpapatuloy ang mga klase. Bigla umanong umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril na nagdulot ng matinding takot at kaguluhan sa mahigit 1,600 mag-aaral at mahigit 100 guro ng paaralan. 2 minor de edad na nasa grade 9 at grade 10 ang mabilis na naaresto ng pulisya. Na-recover sa kanila isang Glock pistol at isang kalibre 38 na revolver na pinaniniwala ang ginamit sa krimena. Batay sa ulat, 2 sa mga biktima ang idineklarang dead on arrival dahil sa tama ng bala sa ulo at likod habang isa pa ay namatay habang isinusugod sa ospital. Patuloy namang ginagamot ang 13 sugatan. Ikinuwento ng mga saksi na nagsimula ang pamamaril habang nasa loob sila ng silid-aralan. Maraming estudyante at guro ang napilitang sumilo o tumakbo palabas ng paaralan upang mailigtas ang sarili. Patuloy na inaalam naman ang motibo ng insidente kabilang pahayag ng isa sa mga suspect na di umano'y nakakaranas ng pambubuli. Sinisiyasat din kung may kaugnayan ito sa pamamaril at kung planadong pag-atake. Samantala, tinundin ang Department of Education ang karahasan at nagpatupad ng psychosocial support para sa mga apektadong estudyante, guro at pamilya. Nananatili ring suspendido ang mga klase sa paaralan habang nagpapatuloy ang investigasyon at mga hakbang para sa pagbangon ng komunidad. Samantala, mga K-5, seguridad at pinaigting sa mga paaralan sa Capiz sa kasunod ng naitalang school violence sa bansa. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K-5 Roldan Villarreal.
3: Mas pinaigting pa ng mga paaralan sa lalawigan ng Capiz at lungsod ng Rojas ang ipinapatupad na seguridad kasunod ng mga naitalang karahasan sa ilang paaralan sa bansa. Sa paglibot ng K5 News FM Rojas, napag-alaman na isa-isa nang sinecheck ng mga security guards sa mga bags ng mga estudyante at mga bisita upang masiguro na walang maipuslit na mga patalim o armas. May mga isinasagawa ding spot inspection sa ilang silid-aralan at pinalawak pang kampanya laban sa bullying. Ilan naman sa mga magulang na mga maliliit na estudyante ay nakabantay sa labas ng paaralan upang mamonitor at masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Umaasa naman ang mga ito na patuloy pa na paigtingin ang pamunuan ng mga eskwelahan ng seguridad para sa kaligtasan ng mga mag-aaral, lalo na't isa rin sila sa nababahala sa serye ng school violence na naitala sa ilang paaralan sa bansa.
4: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5! K5 News FM.
0: YC Network News. YC Network News.
2: Gayun din mga paaralan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo, pinaigting ang security measures sa matapos ang shooting incident sa Tacloban. Balita hatid sa atin, Mega K5 Kim Kaluyo.
5: Pinaigting pa ng mga paaralan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo ang security measures sa mga eskwelahan upang mapasiguro ang safe learning environment para sa lahat ng mga estudyante. Nagsagawa ng spot o bag inspection kung saan sa iilang paaralan may nakumpiskang mga gunting, vape at iba pang pinagbabawalan walang dalhin. Patuloy rin ang malawakang information drive at campaign programs contra bullying. Ito ay kasunod ng naganap na shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan nasa tatlo na ang nasawi na mga estudyante at mahigit 10 naman ang nasugatan. At para sa MyDC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
2: Gayun din seguridad ng learners, sa teachers at kawanin ng MOOCs, mas pinaigting matapos pa rin ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Labo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Kay Buscaino.
6: Pinaigting ang seguridad ng mga mag-aral, guro at kawani sa MOOCs, isa sa pinakamalaking public secondary school sa Cagayan de Oro, ang Misamis Oriental General Comprehensive High School o MOOCs. Mayon kay Principal Melendi Katid ng MOOCs, matagal nang ipinatupad ang monitoring sa learners at nakipag-ugnayan na sila sa COCPO, PDEA at iba pang ahensya ng gobyerno. Ito ang pahayag ni Principal Katid hinggil sa kanilang mga security measure matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22. Ngayon nakatalagang COCPO personnel sa nasabing paaralan, regular na nagro-roving ang security guards sa campus. Gumagamit sila ng UGuard School Management Information System, isang centralized digital platform. Mahigpit din ang entrance protocols, kinakailangan ng ID scanning at facial recognition. Matatanda ang naging kontrobersyal ang MOOCs dahil sa mga insidente ng mag-aaral na nakuha na ng illegal drugs at suntukan.
7: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. DTI plano magtayo ng 3 business centers sa Negros Oriental. Ang Kampyon na balitang yan, atin ka K5 Shara Humilio.
8: Plano ng Department of Trade and Industry sa Negros Oriental na magtayo ng 3 pang negosyo center sa mga munisipalidad ng Tayasan, Manhuyod at Himalalod ngayong taon. Ang mga hub na ito ay idesenyo upang ilapit ang mga serbisyo ng ahensya sa mga naghahangad at kasalukuyang mga negosyante sa mga lugar na ito. Alinsunod sa Go Negosyo Act, ang DTI ay magbibigay ng mga tauhan habang ang lokal na pamahalaan ay magbibigay ng espasyo sa opisina. Ang mga sentrong ito ay nagsilbing one-stop shop kung saan makakuha ng tulong sa pagpaparehistro, pamamahala ng negosyo at paghanap ng mga programa sa pautang. Sa pamagitan nito, inaasahang mapapaunlad pa ang micro, small and medium enterprises sa buong lalawigan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilio para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
2: At PDRRMO Aklan, nasa blue alert status para sa Kapistani, San Juan. 2 bayan mahigpit na tututukan. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Leonard Veray.
9: Naka blue alert status na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ang PDRRMO Aklan bilang paghahanda sa selebrasyon ng Kapistahan ni San Juan de Bautista. Ayon kay Mr. Jeffreys Mundo, LDRRMO 6, nakahanda na ang kanilang hanay na agad responde sa oras ng pangangailangan at magde-deploy ng mga tauhan sa mga bayan ng New Washington at Calibo. Kabuang 35 personnel ang ikakalat sa mga lugar ng Puok, Mabilo at Tambak kung saan inasahang magsasagawa ng iba't ibang aktibidad kaugnay ng pagdiriwang. Posible rin umanong madadagdagan ang deployment ngayong araw depende sa sitwasyon at kung may iba pang mga bayan na hihiling ng augmentation o karagdagang tauhan mula sa kanilang hanay. Tiniyak din ni Ismundo na maayos at handa ang kanilang kanilang rescue equipment sakaling kailanganin sa anumang insidente. Target ng ahensya ang zero casualty at mapayapang selebrasyon ng kapistahan. Kasabay nito, pinaalalahanan ang publiko na umiwas sa paglangoy habang nasa impluwensya ng alak dahil isa umano ito sa mga karaniwang dahilan ng pagkalunod. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News. FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
2: Samantala, Bishop Mangalinawa na nindigang ipagpapatuloy ang pagtatanggol sa kalikasan. Tabo ang detalye ng balita, hatid naman ni K5 Dan Chavez.
10: Hindi natinag si Bayumbong Bishop Jose Elmer Mangalinaw sa kabila ng kasong isinampa laban sa kanya kaugnay ng pagtutol sa exploration activities ng North Luzon Minerals Resources Corporation o NLMRC sa Kasibu, Nueva Vizcaya. Kabilang din sa mga isinama sa reklamo sina Father Christian Dumangeng, dating Social Action Director ng Diocese of Bayumbong at kasalukuyang Station Manager ng Radyo Veritas Bayumbong, Florentino Tinong Dinos, at anim pang individual na iniuugnay sa umano'y barikada sa loob ng ancestral domain ng Bugkalot o Ilungot bilang pagtutol sa proyekto. Nakatakda ring isagawa ngayong araw, Hunyo 23, ang pagdinig para sa writ of preliminary injunction matapos ang nauna ng pagtanggi ng korte sa hiling na TRO. Sa mensahe ng Bishop, humiling ito ng panalangin para sa mga apektadong komunidad, mga institusyong kumahawak sa usapin at para sa mapayapang resolusyon ng kaso. Samantala, bagaman naniniwala sila na ang kinahaharap ng mga kaso ay slap case o taktikal laban sa mga tumututol sa pagmimina, ay iginiit nilang ipagpapatuloy ang kanilang laban at paninindigan para sa pangangalaga sa kalikasan at komunidad na maapektuhan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
0: C Network News. Mighty C Network News.
2: At estudyante na nakuhana ng marijuana sa Barbasa Antique, makailang beses nang na-test by ayon sa Drug Enforcement Unit. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Aileen Magbanua.
11: Makailang beses nang na-test by at palaging nagbibigay ng bulto-bultong dahon ng marijuana ang isang estudyante na nahuli sa illegal drug buy-bust operation last 4:20 ng hapon noong Hunyo 21 sa Barangay Bire, Barbasa Antique. Kinilala ang subject kay alias Mon Mon, 20 anyos, residente ng Barangay Mag-aba, Pandan, Antique. Sa panayam kay Police Major Jeremy Ayan Magbanua, ang head ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Antique Police Provincial Office, na-recover sa posesyon ng suspect ang 110.96 gramos na dried leaves with fruiting tops na pinaniniwala ang marijuana at may street value na 32,288 pesos. Nakuha din sa kanya ang dalawa pang self-sealing plastic packs ng pinaniniwala ang marijuana, one-piece suspected marijuana cigarette, black plastic pack ng pinaniniwala ang marijuana, buy-bust money na 4,500 at iba pang non-drug items. Napag-alaman din na ayon kay Police Major Magbanua, isa sa mga source ng suspect ang nanggaling pa sa Northern Antique. Sa ngayon, nasa custody ng Barbasa Municipal Police Station ang suspect at nahaharap sa kasong RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa Mighty C Network News, sa K5 Aileen Rose Montero Magbanua, para sa Kampiyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
2: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, inanunsyo ni Keir Starmer ang kanyang pormal na pagbibitiw bilang Prime Minister ng United Kingdom at leader ng Labour Party. Ayon kay Starmer, tinanggap niya ng buong paggalang ang desisyon ng kanyang parliamentary party na hindi na siya ang pinakamainam na mamuno sa susunod na halalan. Si Starmer, na nagdala sa Labour ng landslide victory taong 2024, ay naharap sa pagbagsak ng popularidad ng partido at matinding pressure mula sa mga kasamahan. Itinakda niya ang July 9 na bilang simula ng nominasyon para sa bagong leader na inaasahang makakakumpleto bago bumalik ang parliament sa Setyembre. Samantalang kanyang pagbibitiw ay nagbukas naman ang daan para kay Andy Burnham, dating mayor ng Greater Manchester, na lumilitaw bilang posible nitong kahalili.
0: YTC Network News. YTC Network News.
2: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo, Bacolod at Iloilo, antabayana ng pagbabalik ni ka-K5 Romy Cahili, ka-K5 Eric Tenerife at ka-K5 Kim Caluyo sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarice sa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ka da, ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas ginabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Gakaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist. 101.5 K5 News FM.
1: K5, Eric Tenerife, Puerte!
2: Balik. Balik kita sa aton pagpangalagad, palatuntunan, 11 Mbps. In behalf sa kay K5, Jen Paul Generoso. Still, K5, Eric Tenerife, mangin kaupod ninyo, tugtog sa takna launa, mga ka K5. Philippine Standard Time, alas 12:23 sa aga, oras dala sa inyo sang DTX 500. Ang DTX 500, mga K5, mayugid para serbi maintenance sa inyo diabetes kag sa inyo high blood. DTX 500. Maintenance mo, maintain on semana, steady pulso. Di kalidad ka produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Standby na, sugod bahay gang, mga K5. Bilang kabahin sa aton pagsilibrar sa ikasyam katuig nga pagpangalagad bilang isa ka radyo istasyon diri sa siyudad sang Bacolod, we are celebrating our 9th anniversary kag bilang tanda sa sinang pagsilibrar, nagapanghatag kita sang siyaman ka mga regalo sa siyam ka mga pigado nga mga pumuluyo sa Bacolod nga ginapamasyaran nato. Ara na to sila to. So good bahay gang. Kwaon ta na abe. Di inayan subong si K5 Red Salgado. K5 Babes Cantalao. Nagalibot sila subong at tiyempo mga K5. So good bahay gang.

0: Live News FM.
1: Larga bola. Nagapamati lang gyapon si Dolar sa Bago City. Upon si Mama Munet kag si John Ray. Ara sila sa Victorias. Upon na si Julena. Gano ka na eh John Ray sa Victorias? Magpulit na sa sumag, John Ray. Tagaw ka naman ha. Sugid ta ka busay ay ha. Hey! Ali na!
0: K5 News FM Live Report.
1: So good bahay gang, K5 Babes Gantalao, K5 Red Salgado, where are you now? Good morning.
2: Oy, mayong unto. So good bahay gang, K5 Eric sa Sininga Magtiron, diri sa Maya bahin sa Purok Active Barangay Mandalagan.
1: Okay.
2: Diring sanad sa Bacolod mga K5 diri mayangot sa aton na ika-9th anniversary sa K5 News FM Bacolod mga K5 ay isa sa nga napilya ton kag na qualifying tagaalat ton sa bulig.
1: Okay.
2: Ang poorest of the poor ining si Tatay Giovanni Pargayo.
1: No,
2: sobra ka
1: K5 babes. Amo ni sa picture na pakita na nagapula short.
2: Yes, sir.
1: Mga ka K5, tanawan nyo, baw grabe. Ginkantuan nila ni K5 Bong Lumaino, K5 Babes Cantalao, ang si tatay, dira sa po, Mandalagan. Mandalagan, eh, bata?
2: Mandalagan.
1: Mandalagan, sa pulupang pangon nga bahin, ang balaybok, grabe. One room affair, nag-igod-igod lang si tatay. Go ahead, K5 Babes, go ahead.
2: Yes, K5 ba, Eric? Ang sitwasyon ni tatay daw, hindi naging siya katakol, kag daw pasmado, bala, Sir Eric, ang natabo sa iya, kag nag-paralyze siya, kay manti na-stroke siya, because nga ini siya sa to, kuwan pa niya mo, ng tricycle driver, no?
1: Uy!
2: That's why nga sa ulihi, daw nag-masakit siya, tugtog nga daw, lamon na ni sitwasyon niya, hindi na siya makalakat kag paralyze siya.
1: Pila edad siya?
2: Sa stroke. Mga sobrang naman sa sinta, lapit na mag-sinta.
1: O ba, ito may edad-edad na.
2: Oo. Uh-huh.
1: Grabing balaya kay Five Babes, no? Ang encuentro is ni Four Strong Winds naman.
2: Pati, laban.
1: Why
2: gamit si running balaya mo? Pero may mga kabataan siya, kabataan niya daw mga, hindi magkita tanto nga makabulig ito iya. Kaya ito sa... limited ba lang ang
1: rarity. Ti anong pagkabuhi is ni wiper tahan ang balay. Ti kung mag-ulan maambihan siya kung gabi matugnaw. Anong sitwasyon niya kay Five Babes man? Do akong nabudlayan ah.
2: May ara gamay nga dulo dingding, palipod la sana isa kawayan ng dingding eh kag kay ti iway siya ko open ang sertahan mo wiper tahan.
1: Sus grabe.
2: Ang katungasan na daw ang porsyon lang nga medyo makalabay ka lang, inang nagawang-wang na, amon ang bulidyo ding-ding gawa. Diyan sa pulpulay po, di para di sa maambihan sa ulan. Kaya mati ko mag-ulan, maambi, sigurado maambi na.
1: Di sinong nag-atipan sa iya, sino maluto sa sudan, isang kanon niya, sinong masudan, anong pagkabuhi, sini, paano si makakaon?
2: Kinabulabisitahan siya, in fact, ang iyas niya sa Wara, sa Boulevard, nagabulig-bulig man sa bata yan kang balubantay sa bata yan kagaya ginadulong sa pagkaon tapos may bata man sa yung arada sa lapit amo yung naga kwasya naga dipara sa iya no may upod mas siya bata iblang lalaki nga naga espoyla to grade 7 di naman sa katulog kong gabi kay Bayet Eric no huli siya tipuro kong adlaw ti siya lang isa iya kaya man ti hindi may klase man mag eskoy lang ang bata.
1: Tiga ano lang isa sa sulod balay kay Five Babes, gaigod-igod portion lang?
2: Gaigod-igod portion. Ay, kaya kita ko hindi na nga daw, hindi kayo sa katakol. Hilipion pa yung iya, yung ceramic. Pag mga natin na appreciate man.
1: Tanawa na blatan ang mga video, pagiging nga ibantan, doon ka damo, sila ginpadalahay. Sa itong tagpalamati, mga ka-K5, tanawa nyo sa Facebook Live ta, kabahin ni isang ikasyam katuig na anibersaryo sa K5, grabe si K5 Babe, si K5 Red, si K5 Bong Lumaino. Aras na sa isa ka lugar, grabe K5 Babe, subo-subo. No? Anong istorya sa kabuhi? Na istorya mo gin siya?
2: Ang istorya sa kabuhi niya, Sir Eric, sa doon ay nag-drive niya sa tricycle. Siguro, nag-solusin pa man siya. Kag of course ulan init ang yasining kwan ang na ano na ulang init ang ma'am tumalang niya kaya oh. Kasi kabihan sa tricycle at nga nagpasakit siya nga nagparalisa sa akin nag-stroke siya kasi pa na erect
1: ay hubin pa siya galiki pa babe 59 pa lang siya
2: kataan actually eh, pero ang kabataan niya iba din may mga pangabuhi naman medyo limited man lang ang resources naman kito pagkita stable ang trabaho yan mo nang rason kung kaysa nga daw kung may solusobra kaya madulungan siya eh
1: kasakit
2: asawa niya ang asawa niya mo man yan ang ginahin mo niya kulaban kahit yan sa apo niya sa may bulibad tapos kung may solusobra kag maka income siya dulungan sa pangabuhi dulungan sa pagkaon
1: abaw subo ba subo kay 5 na subuan ko ah. Pagkipay, okay, babe, si Hubin pa, 59, babe, lang yung edad niya, ay paklabot si Sintan eh.
2: Ah, 59,
1: babe. Huwag pa ka senior citizen, na muna ning sitwasyon mo na ano man, pangabuhi ni man.
2: Correct. Ang bata niya, kay actually na story na to, hindi ko kita mo bata mo, ano pagkilala, ang papa mo, anong pagkilala mo sa papa mo? Ano siya sa una? Niya si, may pagka-suplado man ang papa ko ni. Tapos si, subukot na ginatipan man sa namon. Yan mo ginagay kong amay. Usa daw ka-stricto man sa iabla. Yan sa bata, gambal. Para sa akon, tinormal pala ang amay. Na mag-stricto, ka-stricto ho niyang kabataan niya. But at least, hindi masaluyang siguro. Hindi ang kabataan, makanto sa ibang mga
1: sa malain
2: lugar kasi mag-engage si ibang yung mga tisyo kakipay ka Eric no? So isa yung nasa bagay kung isa si amay kung namay kay insinihan sa ganyang ang mga reaksyon sa kabataan kung kaisa eh. So muna kakipay ba Eric ang sitwasyon tika yun naging na nagatulog yung luha niya pag hatag na ton pag sulod na to sa iya singat puloy pagkato na to sa iya puloy opens kay kakipay ba Red Salgado, atong sinetip of reporter, alamal si Journey of McCoy, si Jack Alohipan, si Bong Sao Salomano, kamanti kami yung dyan na duwa. Di Bong Sao Salomano ang nagpangitagin. Kaya nagkuha sa iya details sa iya sininga istorya sa kabuhi iya kasi Five Derek para at least mabuligan taman siya, no? So, pasalamat kita sa ato sila yung mga pro-officials kay TD Dela Cruz at chairman, ang pro-chairman na mo ang nag-refer sa aton kay mati sila mismo. Although nga tinagabulig man, pero TD bastante ang ginabulig sila. Mati na pigado man. Hati ko may sulusobra, tiyan mo na yung matagaan masay kay Kipay Perek. No?
1: Ah,
2: so, muna kang ina, isa ka sako nga buga. Mm-hmm. 25 kilos ang unod.
1: Mm-hmm.
2: Plus ang mga utensils,
1: may sinong mga tigangs ni siya?
2: May ambalditi, uno di ang aton nga grocery store, may sardinas, may noodles, may kape, muna yung nahatag na itong siya.
1: Sinong matigang si ni Kipay Babes? Kaya huwag man hindi kaldirong balay ni?
2: May aras sa bata, sa tupad.
1: Bawa. Gasakit ang buhot ko. Makawaay pa si Sinta mo na ng sitwasyon ni tatay. He is only 59 years old but he looks like he is 70 years old.
2: Gani si Eric, no?
1: Kasakit man nga lahog sa kapalaran, no?
2: Ang mga sitwasyon. Tagi sa pagid, ang pagtulog yung lakon gabi.
1: Oo, oh, hindi ka tulog ni?
2: Bisan habol, siguro nabubudla yan pag kita nga magpahabol na sige.
1: Oh.
2: Kaya matiwag kita ay habol, tuwa na yung sikon, banig, gaman ang importante.
1: Ti amo niya tugnaw. Tugnaw niya sa balay niya, kipay, babes, nami lang niya kung himungo the rest house, pero kung balay mo niya daw, kabudlays ni?
2: Gani. Gani, yung isa. Hindi ko, paano, ano ang sitwasyon kung gabi ka tulog sa kasi kung siya na, no? Tulog ka man tiyan, maayos ni. Amo ni sitwasyon mo. Why pertahan ang masing nga balay? Hindi ko wala pertahan na malay.
1: Tugnaw,
2: paano ang iba nga mga tao?
1: Tugnaw.
2: Kaya kilala, madasin mo.
1: Di, tugnaw, gidya, tugnaw, gina. Sunod, gina, itulog.
2: Tugnaw.
1: Anyway, so, K5 Babe, so, kampiyon, at least may nalipay. Or may nabuligan kita nga isa naman ka utod naton nga nagakinahanglan. I think it's right nga siya ang mangin beneficiaryo, isa sang siyam kay ginakinahanglan niya gini kay Five Waves. Kampiyon ang lakat niyo. Very good.
2: Yes, Sir Eric, no. So gina situation naton nga ang mga ginapangita nato nga deserving man nga magbaton sa aton sininga bulig sa mga giveaways naton in line sa aton sininga nga 9th year anniversary celebration sa K5 News FM Bacolod. So siya gid ang aton sininga kuha kay man Tipores of Lapor. Amo gid ang aton nga ginapangita. Maybe in kamang niya parte biya sa kuan sa sulok-sulok o kasuok-suok ka ni Negros Occidental labuton kag gid basta malabot kala ya sa K5 News FM.
1: Okay. Larga bola.
2: Sir Eric, upod sa aton sining sugod mahay team sa kapagpamuno ni Sir Red Salgado, ang aton sentip of reporter, si Jack Alohipan, si Journey of McCoy, Bongsaw Salomaino, ako naman si K5 Babes, yung tara para sa kampiyon nga balita, Sir Basio Publico, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM, kampiyon report.
1: Grabe. Giovanni Bargaso, 59 years old, Mandalagan, nakita sa K5 News FM sa aton nga mga KSS, ginrekomendar ng inbenepisyaryo mga K5 sa aton pagpatigayon, paghatag sang bulig siyam ka mga poorest of the poor ng mga familia sa siyudad sang Bacolod. Kabay pakuntani, Tatay Giovanni Bargaso. Magamit nimo sang husto kag meskin paano malipay ka man sa regalo sang imo radyo station K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Larga bola. Mga ka K5, yari na ang aton roll call.
2: Mga salawayon, himuson, mga ulogtasan, lumpatan, preparar, atensyon, magasugod na, roll call!
1: Mga ka-K5, tagsa katuig, ang syudad sang Kabankalan, nagahiwat sang ila pagpasalamat kag pagpasidungog, nga ang Kabankalan nga sing una baryo sang ilog nangin banwa mga K5, and in 1977 sang tuig Agosto 2, 1997 naging isa na kaganap nga syudad. And with that nagsulod ang selebrasyon nga kuntawgon Udyakan sa Kabankalan. Udyakan because ang tao nagagwa sa dalan nagaudyak, nagahugyaw para magkalipay kay ang isa kagamay nga baryo sing una sang ilog, Baryo Bangkal, nangin banwa sang Kabankalan. And later on, in August 2, 1997, become the city of Kabankalan. So, Udyakan Festival. Itan, ipakita ano ng ngalan niya subong. Ang Udyakan Festival nangin Kabuganaan Festival na. Ang Udyakan Festival ginisla na Kabuganaan Festival. Ang pamangkot nga agin isla nyo ang Udyakan into Kabuganaan. Ano ang relevance of Kabuganaan sa Udyakan? Be that as it may, isli nyo man ang alan niya. Lumpatanay, isli nyo man dalang gabang nga lansang kapistahan sang Udyakan. Kagkabuganaan, isli nyo. Hindi nyo lang yung pag-isli Kabankalan Mayor Benji Miranda, Attorney Safrang, aton City Administrator, Kamoda Randy, kahilig di nadapit ang inyo yung utang sa K5 ngayon kung nagbalayad. Ay nano man. May proposal, nagapagwa sila pag ato liwat itan. May ngalan nga Kabuganaan Festival Call for Proposals. Nagapangayo sila kay bag-o na kuno ngalan sang langgabang aktibidades ni nga kung may proposal ka mo, may ara ka mo nga ihatag diri sa amon, ihatag na agod nga makalarga bula na kita. Tigapangayo ka mo sang Call for Proposal, nagbag-o na ngalan sang Udyakan pakadto sa Kabuganaan. Ang utang nyo 250 mil di sa coverage na mo nagligad nga tuig hasta subong ay pakmuyak bayad Mayor Miranda. Kaya ano naman pakabalay na lang ni ano naman amo na pasugiron ang Kabankalan, pasugiron duro-duro na maubra na kita sang gymnasium, maubra kita airport, maubra kita pantalan, may nano pa to, may ikik-ik di, may ikik-ik to. Tapos, ngidamo na building, uswag na kami. Ang utang nyo sa coverage sa K5, mo'y ganit kayo kabayan, tapos ginislan nyo pangalan. Ano mo't yung ganun, hindi na kami kapanukot sa inyo, kay bago na ngangalan. Sagad-sagad ba? Kay sugid, taka mo sa Turko ba? Mga ka K5, sobra-sobra na ng Kabankalan. Nakita ninyo tanan kung paano mag-cooperate ang K5 sa Kabankalan. Tanan lang makooperar kita. Pero bayawon kwinta mga ka K5 ang aton kooperasyon na lubong lang sa limot nga ah. Nag-ilis na sila ngalan ang coverage naton last year mga ka K5 way panlaim bayran. Plano niyo ni pa ngayon Attorney Safra City Administrator diin na ang inogbayad nyo sa K5. Nagkambyo na kamo ngalan, nakapangutang na kamo 2 bilyon, nagbalag-o ng mga salakyan nyo da. Nabalag ulo tanan ang utang nyo sa K5 ay pumukbayad. Mayor Benji Miranda no na ini may mga plano kadadamo na nga plano di pa ikik niya partista gina naga gwa na to si sinutong tao tong dancer to si una to tinga nga hindi kumuyak bayad yung utang nyo sa K5. Tapos mambal ka mo call for proposal Di ko mag-propose ang tao na kanong ka maghatag sa inyo sang proposal para sa servisyong ihatag. Ano ni? Budol-budol gang? Sobra-sobra na ninyo yung kabangkalan niya? Lugos katarungan niya o? Tanan nga presiles, halay, butang man sa page ang kabangkalan. Tanan nyo, pati barangisi nyo, maskin tiko, baba nyo, baili nyo, ibutang sa kabangkalan nga page. Pag-abot sa tanan, hindi magmumblayad eh. Tapos isla nyo ngalan nyo, kung mapusdakan nga na ikaw mo ni K5, meri ka baka mo, kay kontrapartido, hindi nga kontrapartido, it nyo eh. Kung ako ni ga, kung akadakita ko ni sa ngalan, na butang na ngalan nga, kabangkalan na nung aktibidades na, panason ko na yan. Kuhay na yan sa lugar. Kadugay na sina, call for proposal. Di ko mag-propose kami, ano, mabayad ka mo? Oh, tabantay ka mo sa mga supplier, andam ka mo, huwag ganit ka bayad sa amon. Makabal eh. Munang huwag ikuganam. Lar ka mo lang.

0: Live News FM.
1: Yes, mga K-5. Larga bola. Okay. Why klase subong ang hinubaan? Nagdeklarar si Mayor Duff. Sirado ang aton nga mga border tungod kay ASF. To pabati bitong may tingog ni Mayor Duff Reliquias na to. I-reply na kadali kay kuwaong ko doon si Wilson sa aton nga situation report. Pabati itong tingog ni Mayor Duff Reliquias ara tong recorder na bala. Mayor Duff, actually kahapon ko din nga interview sa iya, pero amo man igyapon kay wa man klasing kaban ang hinubaan. Gusto ko lang ipabati sa inyo mga K5 nga hugot ang pagbantay sang hinubaan kontra sa pagsulod sang ASF sa ilang mga kababuy-babuyan. Mayor Duff, mayong udto Mayor Duff.
2: Mayor Duff Reliquias subong sang hinubaan. I-check ta na siya kay may balita kung daw wala subong klase sa hinubaan. Mayor, good morning sa 11 Mbps sa K5 News FM, si K5 Eric Tenerefe. Mayor, i-confirm ko lang sa imo kung tuod ni nga nag-declare ka wala klase subong sa hinubaan due to heavy rainfall. Kagrabe ang pangilat na, Mayor.
3: Sir, may aga, no? Pag sa tangan niya, nagpalamati sa K5 Eric, may aga sa imo. Yes, Sir Eric, nag-declare kita sa suspension sa face-to-face classes, no? Nagma-shift sila sa alternative mode of learning. Kay kagina mga halina alas 4, grabe kinang bunok sang ulan. Then pagka alas 7, kasi yung Japon, ang aton mga kabukiran, kabalo ka naman nga prone na sa landslides, ang aton nga San Rafael nga overflow, kataas na sa tubig, hindi kimagyan sa mga estudyante. So para sa safety sang tanan, mga kabataan, mga maestra, nagdeklara lang kita, no, sa suspension of classes, face-to-face classes.
2: Okay. Sige. Mayo mo na, Mayor. Kaya preventive is better than cure ko, no? As a nurse, dumayo.
1: Prevention is better than cure.
2: Subong, Mayor Duff. By the way, Mayor Duff, no, ulay-hunon ko lang. Ito, lari ka naman sa linya natin, Subong. Mayor, daw, may-ari ko din nabatian balang balita nga ang banwa sang hinubaan mapatukod kamudra sang ice-cold storage para sa aton nga mga livestock, Mayor.
3: Actually, yes, Sir Eric, no. 2 years ago pa niya kina process naton. Amo na siyang PRTP scale up. I rip ni siya, Sir.
2: Uh-huh.
3: Nadumduman mo ang 518 million tong PRTP road dito sa Damutan.
2: Yes, sir. Damutan. Yes, sir.
3: So, the same scheme ni siya, ugaling kay niya more on kuhan niya siya livelihood, especially sa mga farmers naton.
2: Okay.
3: So, was may ako sa RPAB, do dra mo na dipinsahan. Kung nga agad nga kinahanlan ang aprubahan sa World Bank, sa nasyonal, ang imong mga ini nga proyekto. So, pangamuyo na yung sir, nga kabay pa-approve sa mga regional directors kay ang ma-approve sini ang Regional Project Advisory Board, no, sa Negros Island Region. So, ang high school storage niya sa sir, 100 million niya siyang project. National, may gamay lang kita sini nga counterpart. Kaya mo yung nakita ko long-term solution, no, sa aton mga hog raisers. Hindi na kita magsalig sa presyo nga nag-fluctuate, no, sa market. Mas tutungod sa importation, ang supply and demand, mo ang supply, so less and demand, simple mabarato kita ang baboy. Mm-hmm. So diri sa ice cold storage, sir, nag-ano kita, ng may mga almost pila ka kilos kita nga demand nga kinahanlan. Atong mga hog raisers association, do lima ka hog raisers association, kagaplano kung atanan yung mga hog raisers association sa inubaan, makasulot din sila dito sa market natin sa atong ice cold storage. So,
1: nabatian si Mayor Duff Reliquias, subong adlaw na ang iyang approval sang proposal nga may ice cold storage ang banwa sang hinubaan. First time nga matabo for any LGU sa bilog ng Negros Island Region, only in hinubaan. Solusyon mga K5 sa problema nga kun ang mga baboy ga masakit ga tanan kaway ka ihawan, way ka sang ice cold storage. Hinubaan pa lang ang mapatindog and that will be approved karon dugay-dugay, God willing, basi pa lang makapatindog na ang hinubaan. Good job, Mayor Duff Reliquias. Wala klase hinubaan. So, kuwaon ta very quickly. Kuwaon ta ng patrol. Si K5 Wilson Villena. Kuwaon ta lang. Dasigon ta lang ni. Why naging tachempo sa mga kwanta? Mga reporters na nga iban. Standby na lang kamo ah. K5 Wilson Villena. Kuwaon ta lang. Mga ka-K5. ara subong sa aton nga patrol, ginasid inya ang lakat sa mga baruto kag sang dagat dito sa Punta Taytay. Ginatan-aw ya. Tanawon tang itsura sang dagat ta mga K5 before we close our program on this rainy Tuesday, mga K5. Baka ko ay kagwa natugnawan, buwas lang magwa ang baka ko, buwas lang siya manungay sa taga Kabangkalan. Tugnaw sang tiyempo, hindi magkalipat ha. Magdala sang payo, magdala raincoat, magdala jacket, kag hindi pagkalimtan ang inyong DTX coffee mix. Mulong sa tugnaw, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Di kalidad ka produkto ni Dr. Milui sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Makiki-update kita mga K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kay K5 Wilson Villena. K5 Wilson, kamusta ang update na sa baybayon na to? Mayong hapon?
2: Mayong hapon, K5 Eric. So, ari kita diri sa buong sa may purok at...
0: Son?
2: Puntok na itay.
0: K5 Eric. Din ka dapit noy? Mas mapalid ka?
2: Sa may purok at ilingban, barangay punta sa itay.
0: Wow! Wow!
2: Tawag sa Viber ni Miss Carla.
0: Sige lang kayo gagapi bisyo nga aton ng mga telco. Subong go ahead lang. Can you describe to us ang itsura sa CC? CC, I'm sorry. Oh. Sala. Can you describe to us sa itsura sa dagat, Wilson?
2: Kifan Eric, miski na nag-asik-asik sa karondri sa lugar, pero ang baybay, Kifan Eric, sa tikalinong, huwag isang ano, hindi balot lang kay Sir Eric ka, kumbaga kanay-kanay ang ano ang tubig subong sa baybay kay Sir Eric.
0: Dumayo, oh.
2: Dari sa barangay kung patay-tay sa kanay bugan, kung sulit kay Sport ina dari kay Sir Eric
0: sa
2: atong ginagulungan. So far, ay man sa nga pila ka mga mananagat, kuno ang nag-sustain ng mga nagat kay Sir Eric no, kahit ikagina sa aga, medyo nagbuylo na ang mababasbog na ulan.
0: May
2: pila sa ila, bilang ano lang anay, para hindi man usik sa uyang sa tiyempo, nagapuro panahin, ilang anay sa ila sa mga pukot ni Kipa Derek.
0: Pero safe ang aton dagat para sa mga magpalawod ang mga fishermen aton? Why lagko nga balon?
2: Kipa Derek, kung tanahon mo diri, base lang sa aton sa mga advantage view no, sa mata naton. So far, kung diri lang sila sa Orohigan, Kipa Derek, hindi mo man makita ang nabalon kayo, kalinong magkayong baybay, Kipa Derek. Kasi may titila sa nga makita na nagpuro pamukot sa higad sa baybay, Kipa Derek. No? But upon checking man sa Philippine Coast Guard natin, wala pa man so far sa advisory sa cancellation sa pagpanagat o kung ano man Kipa Derek Society. Nay kita pwede ka pa di kailan hapin kita sa Eric ko sa ano po tayo tay.
0: Dason lang ko sir na hindi lang ko baga. Dason lang ko ang. Magabaga ka island hopping si Ma'am Bibing di sinalbordan sa Israel, dumapuli sa Pilipinas ba? Sige, Wilson, so your report right now is you are assuring us nga okay pagdagat, wala dagko nga balod, and life remains normal despite sang baskog nga ulan, Wilson, sa Bacolod.
2: Yes, Kifa Derek, kagina, subong okay na Kifa Derek, wala kita kabalo kung hindi na pang baskog isang ulan sa tubig. As of now, tauhay kayo yung tubig, Kifa Derek, kaya totality na malang ang
0: sige. Okay. I think it's good now, Wilson, maalang-alang na kita sa oras, basi ako dapyahan sang balod. So, very good, Wilson, very good, good, no? You enjoy your CC and your sinugba if you are willing to go for one memorandum. Go ahead.
2: Sa Philippines, sa Malaysia, sa Singapore, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Malaysia, sa Mal

Bayo. Why nakita time sa itong pagpangalagad? Palatuntunan 11 Mbps. Nagdulong kita sa inyo sa mga balita kag informasyon, hindi pagkalimtan ang Ditribayo. Maayog gid sa pagpabaskog sa mga tulaan mo, hindi ka mag-uraroy. Ditribayo, stronger bones.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
7: Sporebiotics,
6: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
7: Sporebiotics,
6: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
7: Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: out.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh. Hindi

0: Naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.
7: I love you, Tita Shine.

Ang aton oras mga ka-K5, alauna 12 na sang hapon. Welcome sa program It's Your Time to Shine. Today is a Tuesday, June 23, 2026. Mayong hapon sa tanan-tanan ng mga KSS members nga nagamonitor right now. Dili sa aton nga program It's Your Time to Shine. Salamat gid sa mga suki naton nga nagapamati dira sa Southern Negros, sa mga suki naton nga nagamonitor right now sa Northern Negros Occidental.

Ginapasalamatan man aton mga ka-K-Fire. Ang aton nga mga suki nga nag-monitor all the way from La Carlota City. Sa mga suki naton dira sa Isabela, sa La Castellana. Salamat gid sa pagbamati. And of course, sa mga nag-monitor right now, dara man sa Banwasang Moises Padilla. Welcome sa program It's Your Time to Shine. 1:14 p.m. ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.

Salamat gid sa mga suki natong dira sa Singkang Airport. Ma! Sa mga nagamonitor sa JR Torres gali. May kwan gali kitas dira. May suki gid nga nagapamati every afternoon. Si Ma'am Cecilia Isulan. Ma'am Cecilia, good afternoon sa imo. How are you? Thank you gid sa support. Nagapamati gid siya kuno adlaw-adlaw sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. Salamat once again sa mga taga JR Torres sa Libra Street sa Singkang Airport kay Ma'am Cecilia Isulan. Thank you man sa kay Sir Willie Salda, nagapamati every afternoon diri man sa aton nga program It's Your Time to Shine. Taga diin ay han si Sir Willie Salda. Salamat gid sa mga suki man naton dira sa Sipalay City, sa tanan-tanan nga nagamonitor all the way from Hinubaan. Good afternoon gid sa inyo, 1:18 PM ang aton oras mga ka K-5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio nga mabakal sa aton man nga mga KSS resellers diri sa Bacolod. I-check lang sa inyo nga mga barangay. I-check lang dira sa inyo nga barangay kung sino ang aton nga mga KSS members. Pamangkutan nyo lang sila kay kabalo na sila kung sino ang nag-resell or nagabaligya no sa mga klinika products dira sa inyo nga lugar.

ra ka K5 ang aton nga kangkong trips available dara sa Maze Wellness and Product Center. Sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Ang mga kabataan ninyo, please hatagin yung ginsang Memory Plus Syrup. It's available also sa Maze Wellness and Product Center. Every afternoon, gina-remind ko gid ang aton nga mga parents, ang aton nga mga mama kag mga papa, ang aton nga mga guardians nga dapat mabaklan gid sang Memory Plus Syrup ang mga kabataan kay nag-start na ang klase. Makabulig ini para sa pagpasanyog sang ilang memorya para hindi sila maulihi sa klase. Abtik sila sa memorization. Give them Memory Plus Syrup. Paki-check lang once again ang produkto sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Pwede man kamudara makabakal sang healthy snacks para sa inyong mga kiddos, para sa inyong mga kabataan. May kangkong chips kita dara sa Maze Wellness and Product Center. Mga ka-K5 padayon nga ginamonitor sang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration ang bagyo nga si Francisco. Grabe, super typhoon na nigali si Francisco Subo. Today is a Tuesday, June 23, 2026. Amo na ang forecast sang bagas. Isa na siya ka super typhoon. Kag posible nga magabaskog pagid ang hangin nga ginadala ni Super Typhoon Francisco. Tub-tub sini nga hapon Martes mga ka-K5. Kaina sang aga mga 5 a.m. nakitaan ang sentro sang bagyo nga si Francisco sa kalayoon nga 410 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang Apari, Cagayan. Padayon, ini siya nga nagagiho padulong sa west-northwest nga direksyon sa kadasigon nga 10 kilometers per hour. Kahapon sang aga nag 30, tapos pagkahapon nag 20, subong 10 kilometers per hour. Hindi ko malipat, amo na kahapon ang lakat niya nagdasig, naghinay, kag naghinay pagi. Kaina sang aga ang puwersa niya is from 185 to 230 kilometers per hour. But as I've said, kaina, mga ka-K5, isa na ka-super typhoon si Francisco. Pero magapabilin ini siya sa Philippine Sea. Kag may mga lugar kaina nga ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Amoning Batanes, northeastern portion sang Cagayan, hanggang eastern portion sang Babuyan Islands. Diri sa aton sa Visayas area, apektado kita sang habagat nga ginapabaskog sang super typhoon nga si Francisco. Wala iyasang direkta nga epekto ang bagyo diri sa aton sa Visayas area. Ginapabaskog niya lang ang habagat. So ang rason kung nga nagabubo ang ulan diri sa aton sa Visayas area, halin pagid kaina sang aga, it's because of sa ginatawag naton nga southwest monsoon or habagat mga ka-K5. 1:23 p.m. ang aton oras. This song is brought to you by DTX Coffee Mix. My name is Sunshine Laksan.

Alauna, 25 ang aton oras mga ka-gayfarm. Please take your DTX 5 and with capsule every day para malikawan ang diabetes. Kung malikawan ang diabetes, malikawan ang gastos nga daw halos wala sang katapusan. Ang mabudlay abi sa diabetes, balik-balik na lang kita sa ospital. Pwede kita dakpon sang fungal infection. Kaya nanamian gina ang fungi sa aton kay katamis. So take your DTX 500 capsule. Kung hindi ka gusto nga mag-develop ang fungal infection, hindi ka gusto nga maghina ang imong resistensya, hindi ka gusto nga magastuhan, hindi ka gusto nga magbalik-balik sa ospital, ang aton nga DTX 500 capsule, imo sa ampalaya and the sugared sugar cane. You're a hopeless romantic is what they say. Ang ampalaya bastante pagid sa minerals and vitamins. Memorizing each line, I still don't know what to say. What to say? Ang DTX 500 capsule may epekto nga daw kaangay sang insulin. Kinapaamat-amat niya na panubo ang imong blood sugar levels. Galing kay ti, siyempre, kung magsiling kita nga insulin, dasig na iyang pagnubo sang imong blood sugar levels. Second of the day, I dream of you in the most special ways. You design me all the time. Ang pagtumar sang DTX 500 capsule, adlaw-adlaw, makapaamat-amat panubo sang imong blood sugar level, including your blood pressure and your bad cholesterol levels sa dugo. Good afternoon sa kay Ma'am Emily Dilit, nagapamati every day sa It's Your Time to Shine program. Salamat din. Siling niya sa akon, halin sa aga. Tugtog sa gabi, K5 Gid, nagapamati kami, Ma'am Shine. What to say? Salamat man sa kay Ma'am Dolores Matugas the Second. Gapa shout out gid siya kay nagapamati gid siya kuno sa program It's Your Time to Shine. Hey, my heart is floating in tears. When you passed by, I could fly. 1:28 p.m. ang aton oras mga ka-K5.

Kainata ni after sang ato nga weather update. Ma-play na ko dayon birthday song. Galing kay nalipad ko, wala mahingagaw. May isa abi kita ka. Of course ka upo diri sa K5 News FM nga nag-celebrate sang iya birthday today. Hindi gini siguro ya pwede nga hindi ko ni siya matamyaw. Kag-abi nyo nalipat ko sa iya, wala gi ko malipat sa iya baya. Gahipos-hipos lang ko. Wala ko ya nag-greet sa iya dito sa news center. Kay upod niya namo sa news center nag-celebrate sang iya birthday today. Why, gig ko yan nag-greet pa pa, wala lang ko kay para pinsaron niya ba lang, why gig ka, dum-dum si Miss Shine ba? Tidere ko lang siya sorpresa hon sa akon nga program. Pila na gani ang imo nga edad, direct? Happy, happy birthday to you. Siguro bawal ibulgar ang edad ni Direk Rined Jun Ugapo. Siya ang amon nga production director that is a K5 News FM and he is celebrating his birthday today. Direk Rene, happy birthday to you. Halina sa amon tanan direk sa K5, especially direk sa mga taga news center. So happy birthday to you. Kabay pang hatagan ka lang sing Ginoo sang malawig pagin nga kabuhi. Kabay pa ya direk nga cool ka lang ya per

Sa iban pagid nga naga-celebrate sa ilang birthday today, June 23, it's June 23, 2026. Happy, happy birthday sa inyo. Pabalaan nyo lang ko karon, kay wala pa man ko disang may nabasahan nga birthday greetings. Maayong hapon gid sa mga suki natin sa Mansilingan, Miss May Dagay, Mamila Sirson, Sir Ronnie Lumawag, Ma'am Mercedita Mones, Ma'am Maria Lenny Halay-Halay. Sakto, no? Halayahay. Anyway, thank you very much sa mga suki natin dira sa Barangay Mansilingan here in Bacolod City, 1:32 p.m. Ang ato na oras, mga

0: Kayo ginibalang si Sir Bongsaw sa Lumayno magatik-atik sa akon. Siling niya love-love kagid ni love-love ko gid ni sila Michelle. Nagakasubo na sila kun wala ka program. Thank you so much. Good PM greetings from Miss May Dagay, KSS a chapter president. May ginapatamyaw di siya sa akon. Ni sila ang mga senior citizens dira sa Purok Munsaga nga solid gid diyan sa K5 News FM kag nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Si Ma'am Jonita Rimpos. Maing hapon man sa kay Ma'am Judith Binyas. Salamat man sa kay Ma'am Lilia Ramas. Nagapamati man din sa afternoon si Ma'am Virginia Grandia. Si Sir Ernesto Mones Pagid. Si Ma'am Eden Altares nagapamati man. Si Sir Zalde Altares nagapamati man. Si Ma'am Jessica Florogo nagapamati man. Si Sir Vicencio Florogo, si Ma'am Estrella Serra, si Ma'am Nida Oiko, Ma'am Josephine Servillo, Red John Servillo. Maing hapon gid sa inyo tanan. Di kumusta ang mga taga Purok Munsaga sa mga hapon? Okay, okay lang kamudara. Tao po ninyo sa gihapon Sunshine Lacson, 1:35 PM mga doon oras, mga ka-K5. We will be right back with more pagkatapos sini.
1: K5 News FM. D3, Bio! Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa mga akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang na nadula ang minod. sa abaga, kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na ngayon.
9: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
11: Kaya ni Balis to nina. Ako may kinabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa ako arthritis.
12: Gluterna Max.
13: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift,
21: OT,
22: Breadwinner.
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
23: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntan sa imo maayong nga mga gawi, mag-usar sang salon pass,
25: may direct edigas sang kaap para makapenetrate sang sakit,
24: naka-epekto sa surut sang 30 minutos,
25: may long-lasting relief,
24: tugtog 8 ka oras,
25: para sa nagkapanalakit nga baka,
24: liog kalikod sa salon pass.
26: This is a mental health elastic camphor. It's a generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your
27: doctor. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
28: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: Mga ka-K5 ang aton oras, 1:45 p.m. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika Sporbiotics. Available sa tanan-tanan ng mga klinika branches sa Bilungan, Negros Occidental. Available man sa aton ng mga KSS resellers dara sa inyo ng barangay. Take Klinika Sporbiotics para may good bacteria kamo sa tiyan. Hindi kamo madali-dali LBM. Maayo ang inyo nga panunaw, ang inyo nga digestion. Wala sang problema. Basta may Klinika Sporbiotics, may good bacteria ang ato niya tiyan. Protektado kita against a stomach infection. Kaupo niyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Good afternoon sa kay Ma'am Cecilia Banzon. Salamat gid kay Ma'am Lucia Liamera, Ma'am Jovi Pelye, Ma'am Eva Padasay, Ma'am Jennifer Pedrosa, and to all the members of family Puyugaw. Kag sa mga KSS members naton dara sa may barangay Mandalagan. Thank you, Ma'am Shine. Love you. Miss you. Thank you, Ma'am Cecilia Banzon. I love you too. I miss you too. Ka-K5 babes. Okay lang ni Sir Babes ang akon nga background. Mula ni akon nga background music sa imo, Sir Babes. Okay lang.
1: Okay na.
0: Doon na udum ka, ha?
1: Okay na lang yung mga background. Nanamihan ako gani.
0: Do swabi-swabi lang bala part nga report bala part, ha? Din ka subong part?
1: Ari kita, Miss Shine, sa Puro Gonzaga, Barangay Mansilingan. Sa sinong mga tiniyon. Okay lang, sulod ko na, no?
0: Sa jahon, tani, kay grabing ulanda. Kabalugi ko bala part nga may mga nagtulo ang luha. Manda siguro nga ginhatagan nyo sang regalo, ay, no?
1: Correct.
0: Tell us more about it, Park Babes. Go.
1: Nagtulo ang luha tungod sa kalipay nga nabato nila sa mga simple nga regalo nga gikan sa K5 News FM. So, Misha, in kaina, ayaw ito kita sa may apurok namin sa Barangay Banago. Dito ang ginda taga-andap man to si Carolina Barido, ang senior citizen, may anak na PWD, bulag, gagdagok na nai sila sa isa ka bubong, upo ng iapo, may mga kapansanan kung pagano.
0: Mm-hmm.
1: So, galibog ang ulo mo sa kung paano nila, paano sila makakaon sa tatlo ka bisis sa kadlaw. Kay ang ginasaligan sini, ang yamalang pension, ang social pension mo lang, 3,000 pesos kada bulan ni Nanay Kwan. Carolina, no? So, mula na ang ginasapin-sapin na ginapaigo-igo nila sa bilog na asimana K5 Shine. Pagkatapos, dito kita sa Purok Active.
0: Sir Babes, dali lang, Sir Babes. May pamangkot ko before ka mag-silo sa Barangay Mansilingan. Dira sa may Barangay Banago, pila kabilog ang aton ng mga recipients nga nahatagan sang grasya sini nga adlaw, Sir Babes?
1: Anyway, Miss Shine, sa bilog naton nga kwan, may siyam kita ka recipient nga ginapili, no? Kati na 9 years kita, so may tatlo ka recipient nga makabaton sa sulod sa isa lang adlaw.
0: Ay, then okay. So that's it. Imbahin-bahin naton, tatlo ka adlaw. Tatlo ka adlaw, then kada adlaw may tatlo kitang hatagan.
1: May tatlo.
0: Sang
1: yes, may tatlo.
0: Buligan rather. Okay. Go ahead, Sir Babes.
1: So ginampa ko na to inapasalod naton sa Puro de los Pueblos, 11 BPS tapos sa imo Miss Shine because nga pe gapamati ira sa imo nga program kon aga kun udto. Tapos ang 11 Mbps ni Sir Eric Tenerete, no? So, kayo na, pagkatapos na sa Purok kami namin sa Barangay Banago, nag-proceed kita sa Purok Active Barangay Mandalagan. Dito naman kita nag-hatag sa bulig kay isa to kaamay na grabe kami si Rabli sa yasring pangabuhi. Stroke victim, K5 Shine, may kabataan man siya pero layo sa iya, no? Ang iya sini nga balay open lang, may pertahan pero wala naman sira. Open kung gabi, suga katulog sa kung gabi, open lang ang iya sini nga pertahan, no? Wala sang sira. Wala habol. Sa kaon, sa katulog, amot kung makapanaob sa kaya ginapilit siya lang kaguling niya nga makapotwa siya ya.
0: Tani, Sir Babes, gintagaan mo to habol katugnaw nga daan subong?
1: Amo gani, Miss Shine.
0: Tenong ginhatag mo to kay tatay?
1: Ang ginhatag ko sa iya, tatay, inang kwan, baldi.
0: Diyan ay mabala. Ito, tugnaw, subong ginatagan. Ginatagan mo, baldi. Sino itong alam niya, Liwan? Si tatay, ano to?
1: Natugnawan siya. Tagaan ko siya, baldi.
0: Para, pero ang baldi, para makapaligo.
1: May unod nga grocery.
0: Yes.
1: May unod nga grocery. Bahala na na yung habol. Importante, may grocery. May grocery items, no? So, may
0: importante, makakaon siya. Oo.
1: Oo, para at least makakaon siya. And mag-loss dira, may ara siya nga isa kasako nga bugas. Ang isa kasako, may unod nga 25 kilos of rice.
0: Wow.
1: Asmin, panayaday.
0: Doon na latnan ako ni Sir Julio sa ato nga news director. Wow. Gamo ka man na, Sir Babes. Duga ka latnan na ta sa... Wow. Ay, nakakawaw, ginman bala. Imagine... Halos hindi ka makabakal to nga sa kilo or isa ka kilo tapos sa tagan kaya sa K5 25 ka kilo. To sa ano ba lang, Sir Babes?
1: Si Red gani wala gumtat na sila nga wow. Kapinto ko ng labyan niya, wow.
0: Tuwang tunay na damdam. Sabad sa inyo ay. So bali, Sir Babes, isa sa Barangay Banago, may ginatagan ka dito, Lola, nga ang kaupod niya sa sulod sang balay, apo niya nga PWD, tapos nagkadto ka na naman sa Mansilingan, sa may Purok Gonzaga.
1: Nagkadto naman kita sa active, tapos pagkatapos active, dili naman kita sa Mansilingan.
0: Okay.
1: So, dili sa Mansilingan, last na to, nining... tagaan kag boss lay naman nga area kita Takuling and Visaligre naman kita ya boss, no? So diri kita sa may Purok Gonzaga, salamat kita kay Inday May Dagay nga naga-guide sa aton diri kay manti member initial sang KSS kag membro ni Inday May. So mo gin-refer niya sa aton nga buligan. So pagkita naton diri ba naluoy kita kay ang balay medyo tolo tagpi-tagpi kag dikiga may mga atop man ang sentro hindi patakbos kawayan ang materials himo sang mga light materials sang sa kilid ya K5 anding din ya K5 shine. So do kami sirably mas sa sitwasyon na dere, no? Ang bana medyo ti nigiman mayo akag nigiman silinga stable ang income. Kung may obra ang asinda, anti mayara masaya nga income eh. Kaya manti medyo kalagatapas man ang trabaho sin eh. May lima sa kakabataan. Upo na si Ma'am Robilin Yate, no? Madam, may nga apon, live kita kay Miss Shine sa...
0: Sir Babes? Sir Babes, pwede talang kabaligan. Pwede talang ka, Sir Babes, baligan. 1:54 p.m. na abi, we need to pause for break.
1: Magkaroon na lang ko, Miss Shine.
0: Yes, sir.
1: Kay ma-proceed kami to sa isa ka area man, may katuan kami special mission.
0: Okay.
1: Kung kay Kakifive Red. So, amin ang sitwasyon din, Kakifive Shine. So, salamat. Salamat kita sa support nila, adlaw-adlaw sa aton. Kaga mismo ang K5 News FM nagapasalamat man sa aton nga mga kauturan kaga ang pag-appreciate nila sa tanan-tanan kag-

0: Rin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bisgang tigaw ang imo immune sistema. D3 Bio ka na. D3 Bio.
1: Ako si Richard, nang galingin mo loko na ibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
3: Sa ikayong dugang nga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Di siyempre, balaan na ito nga kung i-combine mo siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ito ang anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ito ang cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
4: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagida Sir Kevin, ang picomaric acid no isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells even ini tawag na tubla nga migration metastasis no kun nagainom ka D3 Bio kadadlaw kung may cancer kadagit man hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
2: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
4: Oh.
2: So kung ipakanon mo siya sa kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
3: Ang chances sa survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Hindi mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imong kan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year, kan pa,
2: gataas imo life expectancy.
4: Ang chance sa imong survival, no? Gataas man.
3: Survival rate mo taas.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kag paminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chat. Nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones. Nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio.
4: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman cancer, ang human papilloma virus.
2: Mutations.
4: Oo, gakosman ini siya sang cancer. That's why, sa aton nga intestine, ara magasuporta ang Clinica Spore Biotics.
2: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no? Kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisan nyo liwat sang Clinica Spore Biotics kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan, kung naga-Clinica Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
0: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Lord, thank you for the life of Mary Jane. Please guide and protect her every day. Give her strength, peace, and happiness. Help her to achieve her dreams and keep her safe from harm. Amen.
1: Amen.
0: Sister Jane, see you tomorrow.
1: See you tomorrow, Paz. Ay, balik ka. Inulungkay ko sa guha.
2: Natapos gid man ang walihay nila nga duha. Kung makahalok siya sa asawa ko, daw ato malang may buot silingon. Kaginupdan pagid niya pagwa.
1: Jude? Wala ka gid nag-join sa Bible study na mo ni Pastor John ba?
2: Kung makahalok sa imo ang pastor nga to, gapilit gid sa agtang mo.
1: Ara ka naman, Jude. Hatagan mo naman sa meaning ang paghalok ni Pastor John.
2: Mary Jane, palihog mag-untat ka na sa ginasudlan mo nga reliyon. Wala ka na sang chimpo diri sa sulod sang balay. Puro ka na lang lakat.
1: Jude, please lang. Hindi na kita magbais party sina. Kinahin mo ko ni gani para sa ating kaluwasan.
2: Diyos ko, ara ka naman sa kaluwasan ngayon na. Drak na gani.

0: Ah, pre. Oh, kapi oh. Daw kagina ka pa nga, nagapanimurong sa igad eh. Daw wala kaya gana nga mag-ubra ho. Oh, try ni balang DTX coffee mix oh. Baka pabugtaw ni sa ginabatyag mo nga katuyo.
1: Salamat kid pre ha.
0: Ah, wala sang kaso pre ha. Ah, oo gali. Halin kagina bla, pagsulod mo. Daw kadulom, agadalom sang ginapaminsar mo ha. Anong problema ha?
1: Ay, pan pre. Kaya balo ka nagid ba lang, wala ko yung may ginatago sa mga problema mo. Iti, amo ka man sinasakon eh.
0: Oo eh, siyempre. Nga ano na ho? Basi makalay kay tada. Bisan pinalagpat lang bala ho.
1: Kwan pre, si Mary Jane.
0: Ha? Naano si Mary ho?
1: Daw ang tanan niya nga oras pre. Ara na sa relihiyon ngayon sudlan niya.
0: Uy, agoy. Budlay na iya, pre.
1: Ang lain pagid, pre, kay magluwas ka wala na sa chimpo sa akon. Mas may chimpo pa siya kay pastor niya.
0: Ano? Terrible. Daw hindi man ko sinakatugda, pre. Panilagi lang, pre, ah.

0: Uy, puwerte ka kapo. Isang obra ko sa opisina pa. Kailangan mo abis sa mga paperworks eh. Ay, salamat. Rinigiban ko sa balay. Up. Up.
1: Ah. Karaming kilis sa'yo magluto sa sopa si Sir Jay, no?
2: Siling ko bigla maunyunan mo eh.
0: Ga!
2: Dali, di ka! Upo di pa mahausa mo ni Pastor John.
1: Brother June! Dali ka! Magupod ka sa amon. Saluhan tang grasya sang Diyos.
0: Sige lang. Salamat, kid. Jean, kwan. Masulod anay ako sa kwarto kag mag-ilis. Kag kung makabalik ko di, may pa nga, tapos na ka mo. Kag wala na di si Pastor mo.
2: Jude?
0: Maayog yun si Pastor magbalis ka sa sitwasyon. Di ako makapangakig. Kaya ginunahan niya na ako hambal party sa Diyos. Do tinunto na gid ni Hao. Do tinunto na gid.

0: Jude! Ano ka man? Nagbinastos ka naman kay ina kay Pastor John. Gabaan ka kita sa ginahimo mo.
1: Gabaan? Ako gabaan? O kung kamo ang gabaan sa ginahimo nyo? Hamak mo ha? Maabtanta ka mo rin sa balay nga updanay. Tapos ang ihambalyo sa akon? Naga-Bible study ka mo?
0: Kabasa kita sa baba mo, Jude, ha? Nagasubra ka na!
1: Ikaw ang nagasubra? Mary Jane, makita ko pa na daganin pastor-pastor mo ngayon at sa balay? Masumbagan yung ginasya, bro!

0: Live News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
1: akong tutunan,
2: salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
0: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: mong trip, PureTex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, PureTex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
8: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
9: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct editing sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Jude, ginpatawag ta kadri sa office tungod ariyo.
1: Oh. Memo?
0: Yes. Notice of explanation malang na.
1: Ay, nga man, ma'am.
0: Lain-lain nga report ang ginpasa mo. Makapila na ako maghambal sa imo nga focus ka sa obra mo.
1: Sorry, gid, manager.
0: Abid, Jude. Ang problema mo sa balay nyo or sa personal mo ya, hindi mo diri pagdalon sa opisina. Kay maapektuhan sina ang operation ta, okay?
1: Okay, manager.

0: Om. Mary Jane? Salin ka ba kadto? Nga alaw, nagapamutos ka sa bisti mo.
1: May youth camp ang church, ah. Maupod ka?
0: Oh. Ano? Youth camp? Nga sa kadamukid sang dala mo nga bisti.
1: Jud natural. Overnight na eh. You know what? Upod ta bala para makawitness ka man.
0: Maupod ko? Tapos ano? Hindi ko magsulod sa trabaho ko?
1: Siyempre, Jude, mahatag ka kinay sa oras. File ka sang leave.
0: Tinunto na yung imo, Mary Jane. Hindi ka magsiling ka updanay naman ka mo sang pastor nga to.
1: Jude, oo, updanay kami, pero damo kami sina.
0: Daw abot ko na naaho. Hindi ako magsugot. Diri ka lang sa balay.
1: Jude, ano ka man-man? Hindi mo ko maintindihan. Wala sang mali siyang lakat ko. Ano, bigay panulay ang gasulot sa ulo mo?
0: Panulay? Ha? Mary Gina, puno naging ko sa imo. Hindi na paghula ka pa, may himuon ako.
1: Anong himuon mo, Jude, ha? Anong himuon mo? Mas skandalo ka? Sumbagon mong pastor? Bulagan mo ko, ha? Ha?
0: Ginaunahan mo na ko sa ihambal ko.
1: Jude, gabaan kasi ng obra mo. Amo na lang niyo. Para madula ng pagduda mo, upod ka sakon. Puro ka na lang amo sina eh.

Kainap ang tawag ko. Walang isa nagkasabato. Wala man siya nagsin sa chat ko. Oh, Mary Jane, kinaubos mo ginang pasensya ko. Naglakatkid siya. Wala kid siya nagpapugong. Ay, anong maayo ko sinigabuhaton man? Ang maayo pa siguro, apason ko siya sa lugar ng gigantuan nila. Pero kalayo man sa to eh. Oh, buisit! Buisit din!

0: 나는 그리 봐.
1: 네? 알아 소초나? 아이, 어, 레이트 나고. 엄마요 봐. 엄마이 모스코 엄마이 아가와. 어, may nagpundong sa lakyan sa guwa sa balay na mo, no? Abibe, laawon ko sa bintana.
2: Pastor John, thank you, gida.
3: Welcome, good sister Mary Jane.
1: Bah, si Mary Jane, nakapaugli na ginman siya kag... Hanimal! Kaswit sa ilaw. Parin yung gida'y... Kiguan ko sila.
3: Okay na?
2: Ay, kukabugaat nga naan sila. Ay, sige, Pastor.
1: Mary Jane! Wala kapagid maayawan!
4: Oy, Brother Jude. Good morning. Have a blessed day.
1: Hoy, Pastor! Luatan mo ng asawa ko, ha? Hindi na niusto nila buhat nyo, eh.
4: Brother.
2: Jude.
4: Relax. Hindi pa pari ang evil spirit sa kasing-kasing kagunahuna mo. Okay?
2: Jude. Ha? Hindi ka na makakig, please. Sundang hambal ni Pastor. Hindi pagpahari ang panulay sa pangunahuna mo.
4: Brother Jude, nagsala ka sa ginapaminsan mo sa amo ni Sister Jane.
1: Maghitpos ka! Mary Jane, nga awala mo kinasabat ang mga tawag ko. Tagwala ka man nagasin sa chat ko. Ano? Nagahuliray ka mo? Ha?
2: Jude! Kinahariyan ka nagin sa panulaya, Jude!
4: Brother Jude, mas gusto mo nga papakaunseling. Willing ako magbulik sa iyo.
2: Pastor! Pastor, please! I-help mong bana ko, Pastor, ay! Bulikin ang bana ko, Pastor! Basi kong kinahariyan, mangit siya sa panulay!
1: Ha?

Amo inang problema ang gusto ko ihambal para hindi ko mahimo. Tungod na unahan na ako nila sang Bible verse. Dako gid ang pagduda ko nga marelasyon ang asawa ko kag sa pastor sa simbahan nila. Gusto ko na gid siya bulagan pero hindi ko man mahimo tungod palangga ko siya. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo programa agud magpangayo sang laygay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jude.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas dos y media na ang aton oras mga ka-K5. Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule, may DTX Herbal Soap man kita. Ang DTX Herbal Soap, very effective sa skin infection, sa mga katol-katol sa panit. Pwede nyo na siya magamit sa inyong punggod, sa acne, sa mga bitog-bitog nga nagatubo, dabala sa likod ninyo, nga dumay puti-puti, nga kalain tanaon, no? Mas manami kung magkuan ka, magtalikod ka, ang imong likod hamis. Dapat hindi lang kuno ang guya mo, ang hamis. Dapat ang bilog nga lawas. Ang likod, dapat hamis man. Di may ara, ginaiya nga nagatubo-tubo, dara, nga mga bitog-bitog. Ang iban may mga puti-puti, panang iban gani, may na. Gamitin ninyo or gamitan ninyo ang DTX Herbal Soap, no, para masolusyonan na ang inyong skin problem. Ang inyong problema sa inyong skin. Mabakal ang mga clinical products, of course, sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Magluwas sa aton ng mga KSS resellers, kag magluwas sa mga clinical branches naton sa Bilog nga Negros Occidental, na. Ara man na ang mga clinical products sa Maze Wellness and Product Center. Kadto ka mo dito kay gahatag na sila sang diskwento kung damo-damo ang inyong baklon. No? Especially kung nagaplano ka mo nga mag-offer sining mga products dira sa inyong barangay or sa inyong purok. Halimbawa, may sari-sari store ka da. Di gusto mo mag-offer sang DTX 500 capsule, Clinica D3 Bio, Mighty C capsule, Mighty C syrup. Dapat abi ang aton nga mga kabataan or utod or kakilala nga mga call center agents nagatumar gid sini nga mga produkto. Kung gusto nyo mag-coffee, safe ini para sa mga diabetic, mag-DTX coffee mix kita. Nami-nami giniya nga coffee ay tsakto-tsakto lang gid ang sabor sa inyo nga panabor. Mula na mahambal ko, wagi ka mo sa may makomentar siguro, i-try nyo. Hindi siya masyado katamis, hindi siya masyado kapait, basta in-tsakto lang gid siya, hindi siya masyado ka-milky, tsakto lang gid para sa mga active men and women. Pwede mga lalaki, pwede mga babae ang makagamit sini, makainom sa DTX coffee mix, basta kanami isang iyang sabor. Wala sang malain kon ang oras naton ihatag naton sa simbahan. Mas maayo ini sang sa ara kita sa madjungan, sa tungitan. Mas maayo nga ara sa simbahan ang aton nga oras komparar sang sa mall. Kay kun kay isa, masubuan kita imbis nga maglakat kita sa simbahan kag magpray. Nagakadto kita sa mall, naga-window shop, nagalagaw-lagaw, puro gasto nga nagakaubos ang aton nga mga savings. Mga ka-K5, sa isa ka semana ang ginapangayo sang Dios sa aton, isa lang gid kaadlaw eh. Pero wala man sang malain kung himuon naton duha ka adlaw, pero klarohon naton nga ang oras ara dapat sa simbahan. Ang oras dapat gamiton sa mga aktibidad sa simbahan, kag indi sa pastor or sa pare nga ara sa simbahan.

mga pastor kag pari gid man nga nagabisita sa mga balay, no? Sa ilang nga mga members, sa ilang nga mga miyembro, pero hindi man adlaw-adlaw. May adlaw nga naga-Bible study na sila. May mga adlaw nga naga-plano na sila sa mga activities sa simbahan, kag kun kay isa, may mga meetings nga ginapatigayon sa mga balay sa mga miyembro. Dala na naadira ang banding-banding. Halimbawa, masiling, oh, dito ta pastor, ma-meeting sa balaya kay maluto ko sang kwan, binignit, or maluto ko sang kwan, pamahaw ta, matanok ko sang kamutikahoy. May DTX coffee mix ko to pastor, mga pingapi ta to sa balay, parisan ta coffee, dala ang iba na to ng mga members, pwede na siya, no? Pero again, klaruhon ko, nga ang meeting sa balay dapat ara man ang iban nga miyembro, hindi kay ang pastor lang kag ang misis mo or ikaw, no? Ikaw nga misis kag ang pastor do, hindi manami nga kamo na lang permi nga duhang nagameeting kag nagabanding-banding. Kun ang nagakatabo, klaruhon ta ni. Kun ang nagakatabo, kamo lang permi ni pastor ang nagakita ay. Natural, hindi manami ina para sa pananaawan sang imo nga bana. Bisan pa siguro wala siya nagapangimon. Bisan pa siguro wala kamo sang relasyon ni pastor. Kag bisan pa siguro nga hindi imunon ang imo nga bana. Malaway sa gihapon. No? Laway gihapon tulukon nga permi na lang kamo nga duha ang nagaupdanay. Kag madakpan sang imo nga bana, makitaan sang imo nga bana, kag dira pagid nagakadto permi sa inyo nga balay. Hindi mo man abi mahagad ang imo nga bana nga magupod permi sa imo nga masiling ka nga didto tabala sa simbahan kay para nga hindi ka na mangimon, hindi ka na magminsan sang kon ano-ano pa. Pero langga, tandaan mo ang imo bana may trabaho. Hindi man na pwede nga bayaan niya ang iyang trabaho kag permi na lang maupod-upo dito sa imo sa simbahan para nga hindi siya magpaminsan sang kon ano-ano, para nga hindi siya mag-overthink. Kay basi mga kigman bala si Lord nga. Magsiling si Lord nga ginhatagan ta nagilang kamo sang trabaho, para may income kamo, para may inugbakal kamo sa groceries ninyo, pagkaon ninyo, para hindi kamo magutman. Pero wala nyo man ginaamligan ang trabaho nga ginhatag ko sa inyo. Permi na lang kamo matabiranay. Permi na lang kamo to sa kundi indiin kamo magkadto. Para nga hindi abi magduda si Mister, hindi magduda si Mrs. Tikun mapahalin sa trabaho ang bana. Ano na lang ang kanon nyo? Diba? Paano na lang ang inyong pagpangabuhi? Mayroon na kay wala pa kamusang kabataan. Paano kung may kabataan na kamo?

Mga ka-K5, hindi naton mabasol ang bana. Kay bisan ang tawag sang bana sa telepono, wala ginasabat sang asawa. Kabalo ka na gid. Nga nagahambal na gid siya nga hindi siya gusto. Nga nagasigi ikaw tabid-tabid sa pastor. Nagasigi ikaw pud-upod na lang permi sa mga activity sa simbahan nga daw wala ka na panahon sa iya. Pero amo manggihapon, wala ka naga pamati sa iya. Wala mo ginaintindi ang iya nga ginabatsag or nabatsagan. Diba? Ang pinakamalain kay ti kung tawagan kagali, huwag ka nagasabat. Kung i-chat ka, huwag ka man nagasabat. Kadali lang gid sina. Kung may pagkabala ka kaman sa bana mo, nga ginbayaan mo to, siyempre i-check mo man nag-aari ko di sa campsite, upod kami ni pastor, pero kumusta ikaw dara? Nakakaon ka na? Nakapanyapon ka na? Anong ginluto mo? Di kumusta kapoy kagid? Buwas mapuli na kuda. Pero kung wala sang amusina nga nagakatabo, hindi gid malikawan, ma-overthink ginaiya si mister. Basta amo lang niya ang mahambal ko ha sa mga asawa ha. Hindi nyo gin mabasol si mister kung sa ulihi maghuramintado ina. Das 2:40. Ang ato na oras mga ka-K5.

2:41 PM, mga aton oras, mga ka-K-Fi. Ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street sa Tubang Sanggate sa Paglaom Sports Complex, bukas sa pagserbisyo sa inyo tanan. Pwede ka mo makabisita dito Sunday to Friday. May ginapatigayon dara nga free consultation. Hindi na ka mo magbayad sa pagpakonsulta. Permi ko giniginahambal ang inyong ibayad sa pagpakonsulta. Ibakal nyo na lang sa inyong reseta. Ibakal nyo na lang sa mga suplemento nga ireseta sa inyo.

man tani ka K5 Rymuel, no? Kung may live video and audio streaming kita, kung makita ang aton nga program sa Facebook. Galing kay wala pagid sa gihapon madesisyonan kung diin kita ma-program. Kay kwanto tani, kay ka K5 Boom Granada. Tani, masikaso na ni, kay gusto ko gini makita, oh, may mga recipients kita. Gusto ko ni tani ka makita ninyo ang ginhatagan sang K5 sang mga grocery items, ini mga ginbuligan sang K5 sa Barangay Banago and also sa Purok Active sa Barangay Mandalagan. Nami ni siya eh, we've been doing this for 9 long years. Siyam katuig na ni nga ginahimo sang halin pa sang una no, sa Radyo Bandera hasta subong K5 News FM. Kada anniversary naton, nagabisita kita sa mga pinakapigado nga residente sang Bacolod or Negros Occidental. And then nagahatag kita sa mga regalo. Ang iba niya kung birthday nila, sila ang ginaregaluhan. Kung anniversary, sila ang ginatagaan sa mga kung ano-ano nga mga items, na? Ang K5, ang Radyo Bandera, halin sa una, ang K5 ang nagahatag sang regalo. Ang Radyo Bandera ang nagahatag sang regalo. And again, we have been doing this for 9 long years, no? Bilang pagpasalamat sa aton ng mga supporters, sa Ginoo, ang aton ng mga recipients, ang mga nagabantong sang regalo sa K5 News FM gift giving. Hindi man ni sila yung mga tagpalamati, but ginakabig ini sila nga pinakapigado sa pigado nga pumuluyo sang Bacolod. And sila ang ginakadtuan, ginabisitahan, ginahatagan sang mga grocery items kag iban pa gin nga mga bagay nga makabulig sa ilang nga pagpangabuhi. Sometimes it seems like the silence is between us. Nagapasalamat abi kita sa Ginoo, sa padayon nga pagsuporta sa K5 News FM. 9 years, imagine, siyam katuig na, no? It seems as though I just can't breathe as a girl without you in my life. Las 2:45 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar. Ma'am Yvonne Imperial of Kabugwason. Salamat, Ged. Sa mansilingan, you know, Ma'am Yvonne, ang Kabugwason, no? Thank you, Ma'am Gina Lizadas. Good afternoon. Sa mga nagapamati sa Purok Bantod, Barangay Pahanukoy, salamat gid sa inyo. Maayong hapon.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
1: Gusto ko lang ni i-share nga istorya sa inyo. Wala sang malain sa pagbulig. Inabalang kon kay isa may irito sa imo nga tawo nga masiling nga buligi ni abi o kay way gini pamilya, pwede mo ni madala sa inyo to nga balay para buligan mo nga makaiskwela kay ini nga bata nagakinahanglan gid sang bulig. May isa ka vendor dito sa may probinsya sang Tarlac. Yes, oo, sa probinsya sang Tarlac. May isa dito ka vendor na doon may kilala siya, bala nagpalapit sa iya. Uy, Ma'am Eileen, pwede mo ni mabuligan ang bata. O, 15 years old ini, lalaki. Wala ni siya abis ang pamilya mo. Hindi man kita pwede nga mag-star ni siya kung diin-diin na lang ang lugar. Naluoy man kita sa iya kahit wala siya sang pamilya, ulan init, ang bata nagatiner lang sa mga waiting shed or kung diin-diin nga lugar. Ikaw naman, kahit gusto mo nga makabulig, kay wala man ikaw sang bilinan sang anak mo nga anom katuig nga babae. Base ko ng itsura ni isang 15 anyos nga bata nga lalaki, mabuot man, nagmasaligan man, gindala mo sa inyo nga balay. Pinidto siya nag-a-star na sa inyo, ginabuligan mo, makakaon, tanan. Tapos ginsaligan mo siya sa anak mo nga anom katuig. Masiling siya, masiling kaabi to. Ikaw ni bidulong sa bata ko, oh. Anom katuig ikaw lang drive sa tricycle. No, sugata lang siya sa hapon, idulong naman siya pagkaaga. No, kay malakat ako, nagabaligya ko ya sa tindahan para nga may kanon kita. Di ikaw na lang matimbang-timbang sa akon kay wala maniutod ang anak ko nga anom katuig. Nagpati man ang 15 years old nga lalaki. Siya ang nagasugat, tub-tub, isa kaadlaw. Wala na makapauli ang bata. Alas 5 na, alas 6 na, alas 7 na. Way pagyapon ang bata. Ikaw yan nakapauli, pero diin ang bata ko. Silinya ginsugat ko man to sa eskwelahan. Pero wala ko kabalukon, diin na to nagkanto. Siyempre, ang Iloy nagaduda. Alas 10 na, wala pagyapo ng bata ko. Dugi na kalain na ginsang pamatsag ko. So, ang Iloy, nga vendor, nagkanto sa manugpakot ining fortune teller. Ang fortune teller, nagsiling, nga siling niya dito, bala sa may kapahuan. O, dumay nabatian ako nga bata nga nagahibi. So, nagkadto man dito ang Iloy, nagupod siya sa mga barangay officials or nagpaupod sa mga barangay officials. I don't know kung may mga pulis nga nagupod. Pero ang 15 years old nga bata, nga ginhatagan sa responsibilidad, nga magdulong sugat sa anong katuig nga bata nga babayi, nga anak sang vendor, nagupod man sa pagpangita. Nagkadto sila sa may kapahuan. Abi nyo ginhalato nila kaligot nga ligot nga ligot. Tubtob nga nakita nila ang bata. Ang sitwasyon sa bata halos hindi na makilala. Kalain-lain na ginkunosang itsura sa bata mo daw ang pagpatay bala sa iya. Brutal, brutal kaayo. Ahay. Siyempre, hindi mabaton sang Iloy. Ang hambal pagani sang Iloy, kung kabuhi ang ginkuha, kabuhi man ang kabayaran. Ang bata nga lalaki, ginahusisa, gid, panugid ka na lang adaan kung ikaw ang may kahimuan sini. Pero ang siling sang bata, wala gid ko yan naghimo sina. Hindi ako ang may kahimuan sina. So nangusisa ang mga kapulisan. Natabo ini sa Banwasang Victoria sa probinsya sang Tarlac. Sos Mario Josep kay nakita man sa CCTV footage nga ang tricycle nga ginamaneho sang 15 years old halin sa eskwelahan at tuman didto nagasakay ang bata nga anom ka tuig. Tag ang ginkadtuan sang tricycle didto ginpakadtong sa may manggahan gid. No? Nakita sa CCTV footage. And sa pagbalik na naman, nakita naman siya sa CCTV, waay na ang bata nga 6 years old. Siya na lang isa, ang 15 years old na lang. Tapos lain ang iyang abayo.

Ang CCTV or ang nakita sa CCTV, amo ato ang nagasilbi na nga ebidensya nga nagpadulong sa eksena sang krimen ang suspect nga 15 years old kaupod ang 6 years old nga biktima. There's a love that cannot lie. Ang siling sa mga otoridad, kaluluoy gid sang itsura sang bata. Daw hindi ko gani mapulong kung ang bata is grade 2 sa edad nga 6 years old. Ang grade 2 daw 8 years old na or 7? Basta ang edad sang bata, sang biktima is 6 years old. Ang siling sang Iloy, ginkuga ang iya anak. Kag brutal nga ginsakit antes gin patay or antes nga ginbawian sang kabuhi. Ang pinakamasakit dere kay may senyales man nga nakita na mga otoridad nga may ginpasulod nga matig-a nga bagay sa kinatawo sang biktima.

0: sa mga kabataan bala na wala ka mo makaintindi kung ano kasakit para sa isa ka Iloy ang madulaan sang anak. May mga kabataan nga gusto wala lang niya sa ila nga talikdan ang ila nga Iloy or isikway ang ila nga Iloy, pero kung ang Iloy madula ang bata niya, punti kasakit, hindi niya ma-accept. Amo na kung kay isa, istrikto ang Iloy. Kay nga hindi siya gusto nga matabo ang mga kaangay sininga, krimen sa ilang mga kabataan. May mga Iloy nga overprotective. Grabe, gina sila yung mag-istrikto, mag-monitor, mag-akig sa ilang mga kabataan. Kay man nga hindi ma-accept sang Iloy kung madula ang anak niya sa iya. Masyado kasakit. Wala sang tinaga nga makadescribe sang sakit nga nabatsagan sang Iloy kung madula sa iya ang iya nga anak nga wala sa oras. Salamat gid sa tanan-tanan nga nag-join sa aton nga program this afternoon. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: TTX 500.
3: Ilan nalang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500
1: nag-inom. TTX 500.
5: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila akong diskasyon si Dr. Ramil Uy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag...

0: DTX 500 may TC or pure C kay para bakod imo mga kaugatan kag hindi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot Sir JP kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na alang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig.
1: Number one guro sa listahan sa Dr. Ramil nga magka-stroke ka kung wala kay inom DTX 500
0: kag Mighty C. Laban eh. Inom gin sila DTX 500 kag Mighty C or Pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga no, ma-stroke ka after 10 years.
1: Kada adlaw.
0: Oh, okay lang mag-inom soft drinks pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana.
1: Kada semana.
0: Kulang pa gayang 500 ml sa kadlaw. So, number 3, kung wala ka maayo gainom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kada adlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw. Kado na. Dapat exercise size gid at least at 30 minutes kada adlaw.
1: Oh.
0: Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500 may TC or Pure C para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy o karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karne, dapat once or twice lang tani kada semana. Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 Mighty C or Pure C kada adlaw agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok.
2: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
5: Ilatong score gani?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
4: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: What if bidokya hindi ka kaoyon utan?
0: Amo na gani Sir JP, gahatag kita sa ila sang alternatives. Kung daw hindi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, di kapila na itong balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka Mighty C or Pure C, da pariho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Ano ang ara sa gitawag vitamin C or ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamin C ang nagapabakod sang aton kaugatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka Mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kay nga nagapreserba ini sang gitawag elasticity sang imo nga arteries agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Gani tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag gidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. So, inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C bag-o pa mag-abot nga ma-stroke ka.
2: DTX 500.
6: Gina kano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kang sakit gid sa ako niya baywang.
4: Sa kadlo kapila ka mag-inom
1: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
4: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1, 101.5. 101.5 K5 News. K5 News FM.

Good afternoon, music lovers. This is your The Big Mix with Agent Jack right here on the 101.5 K5 News FM. Alas 3 na ibang hapon at ang oras na yan ay hindi sa ating Super Trio ng ating Super Trio DTX 500 at ng ating alkaline-based vitamin C Mighty C at ng ating D3 Bio. Tandaan ho ninyo, basta tubosin po ng natrangkaso mag D3 Bio tayo araw-araw. Super Trio protection para sa ating buong pamilya. Sa mga sigurating butika, mabibili ho yan nationwide.

Hey, music lovers, just clap along. If you think you're happy, happy ba ho kayo sa araw na to, sa araw ng Martes? Nako, medyo umuulan, malakas ang ulan ho sa labas. Panay pa rin ang ulan. Huwag ho kayong lumabas ho ng bahay kung wala namang importanteng gagawin. Baka magkakasakit ho lamang kayo. Pero bago ho kayo umalis ng bahay, oh, make it the point na talagang may sapat ho tayong proteksyon sa ating kalusugan. GTX 500, MyDC at ang ating D3 Bio, araw-arawin na ho ninyo. This is your The Big Mix with Agent Jack, right around 101.5 K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrende cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon?
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
3: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go! Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass.
3: This is a mental couple acid camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your
4: doctor. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Number 1.5 K5 News.
6: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
7: Mabibili sa mga butika.

0: KK5 News FM News FM Day 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mabakas, mga butika.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggod? DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit? DTX Beauty Soap. Galaong magputi? DTX Beauty Soap. Puro katol-katol? DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Muterna ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
5: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
6: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pitalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kanginan. Inyugid makuhaan sang leksyon, gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: suplada be!

0: Salamat gid sa pag-amuma mo sa akon, Minha.
1: Ah, wala kaso ah.
0: Ah, pwede ko kabalik liwat buwas? E, dulungan ta kasang kalubay. Nagbunga na ang tanong namon na kalubay eh.
1: Ay, anay ka bala, Tupi? Ano gid ba nang kinahanglan mo sa akon, haw?
0: Ah, ha? Ah, kukuan. Nagapangaluyag ako sa imo ah. Kag, kabalo man ko. May krusunada ka man sa akon, Armina. Balaan naman sa mga yuho mo eh. Hindi bala? Ha, Armina? May pitik mingaw ka man sa akon? Hindi bala?
1: Ba... Ano? Hala! Perte sa imo ya ba, no? Do sa piho kay, no?
0: Hindi na lang bala pagtago, amin. Isa pa. Wala ka naman ba na? Di pwede na kita. Ako libre man ko. Kag may mga buot naman kita. Ano pagidbi ang padugay-dugayan, tapa? Min, ginapasalig ko sa imo. Hindi ka ganyan maghinulsol kung ako ang piliyon mo.
1: Ay, wala man ko yung nagkasako, Tupi ah. Imbes nga katauhay sa pangabuhi, Kuya Subong. Ote, pwede ka naman guro ka amat-amat puli ah. Kay dulong na
0: ah, ate, sige ah. Pero Min, hindi lang mambal ko ah. Hindi ako mag-untat pagpangaluyag sa imo. Astang hindi mo ako pagbatunon. Hambala lang ko, bla. Kulado pagid ang gusto mong himuon ko. Para mapahisugot kita.
1: Ay, wala ah, wala Tupi. Gusto ko lang niya nga magpatawhay. Para sa akon, palariho lang kamo nga mga lalaki. Sa primero lang maayo. Magdugay? Nagagwa ng matuod yung batasan. Pareho man bala kay Carl? Gani, hindi na Kuya Tupi ya. Hindi na Kuya mamana liwat.

0: Oy, big girl. Oy! Sino nagsilingsi mo nga maligid-ligid ka lang di tapos mukaon panyapon? Ha?
1: Tanyeva! Sakit-sakit akong kamot sa labok panghilamon kinasawag sa ranta.
0: Eh, kiano ka ron? Ha? Sinong pahugason mo sang dinadaan mo ako? Kanami sa nguni mo, ino? Hala, bangon. Bangon, kagugas itong pinggan sa lababo ay. Kagangin lutuan ko sang suman nga nagdukot hugasi man ha. Kagkaayuha paghugas ha. Kay kun may makita ko gani karon nga nagapililit pangahig ko sa mga hinugasan mo, ilampos ko sa ulo mo ha. Ha, kabati ka? Bangon! Tsaka karon. Si Carl, nagpanawag sa cellphone ko. Sabton ko. Hello, Ga.
2: Ga? Ga?
0: Oh, Ga.
2: Ah, okay na signal ko?
0: Okay na ba, Tio na?
2: Ah, sige. Ah, Tio, okay lang da si Big Girl, Ga?
0: Ah, oo. Okay, good siya, Ga. Ay, ari, gapahuway. Ay, higda lang ang opisyo, bilog nga adlaw.
2: Ay.
0: Ay, nasubuan, guro. Kayo walang iluya?
2: Na mag-uhan, guro. Mugi na siya, basibila na mag-uhan to daw.
0: Oo, gani.
2: Na mag-uhan na ang gurong bata, ga.
0: Gani man, ga. Pero nanamian, gid ko ga, nga ari di siya.
2: Salamat, gid ga, ha. Ay, ugali, paway ka man da, ha. Ay, abi, pambalok bi kay Big Girl gabi?
0: Eh, katulog, gani, ga. Pukawon ko pa, ha. Eh, hindi na, ah. Basi budla yan, panakaroon liwat magtulog ang bata.
2: Ay.
0: Dupermila na nga daan, gatulala.
2: Ate, sige, sige, ga. Ay, babay na ga. Palangga tagid ka.
0: Palangga taman ka ga. Love you ga.
2: Love bye-bye. You.
0: Bye. Bye-bye. Ah. Animalia. Ang bata, ilang gin kamusta ya? Ako ya wala ged. Pistig sa kabuhi kong big girl ngayon na. Pistig ged. Pero sige lang. Tanawon ko lang kung magdugay pa rin animal nga ina sa panimalay ko. Tanawon ko lang. Dali lang yun pala kayo dugang nga ginang kaumul ko sa animal nga ina. Palapitan ko siya bala. Bigal! Bigal! Bigal!

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
4: K5 News FM.

0: Dahil kinihakakaso niya sang nagdukot nga suman sa kalaha. Yeah. Tama na lang niya. Luman ko na lang ni Hanay. Boss ko na lang ni Hugasan. Babalik ako niya kwarto ko. Ay, matulog na kuya.
1: Hoy! Dingan ka to! Ano na yung kalaang aging bilin mo na sa lababo? Bayaan mo na?
0: Ginaluman ko, Anay Tanieva, kay katigas ang dukot. Hindi ba lang makakastabisan kami na kunkuskus?
1: Ay, tuod! Abibi, abing kalaha. Huh? Tanoon ta, be? Tistingan ta ni be? Lampos ta sa ulo mo, be? Te?
0: Lampos ta ko. Loko.
1: Dame? Ay, sugin mo ka. Aring idugangan kong bukol mga animal ka. Nan! Nan! Pep, ano gid ka?
0: Ha?
1: Tilawi! Tilawi lang ang isugin ako sa amay mo. Kay hindi lang amusin ang matilawan mo sa ako na kabati ka. Hindi lang amusin na. Buisit!

0: Eh, ano na si Tope? Nagapangaloyad na sa imo, Armina? Ay, do halos kada hapon, ari di siya sa balayhaw.
1: Ang bot sa tangkuloy nga to. Ay, matyaga niya bala sa akong doon, mapatay ko kung wala lalaki sa kabuhi ko, haw?
0: Ay, kung desidido siya, ay di pagpamana liwat kay kahubin pa man sa imo.
1: Kung gusto ya ko yung nga pangasawon, dapat may balay siya yanay nga iya. Kay hindi ko ya maglumon sa ginikanan niya.
0: Ay, tiihambal mo na sa iya, eh. Eh, pero anay kabala, nanamian ka man sa iya, haw? Ay, ako ya daw hindi ko nayabuto sa iya, ya. Ay, Armina, daw lagtoy nga klase tao, bala, haw? Ay, kagkagang lawa, ya bala daw nagabura sa kilid sang babaya kung magdugay ang wakal, ya?
1: Mugay.
0: Ay, Diyos ko, nalagin. Ay, daw baboy, tanawo ng dubutakal nga baboy. Ay, Diyos.
1: Perte ka man, naiba. Grabe ka gid ya magpaanggid kay Tope, nay, no? Baboy, gid ya nga butakal?
0: Ay, oo, wala mo na nakita, ha? O, gabura ang laway akong maghambal. Nalainan ko yung magtulok, ya. No, sawayon ko na gid mo. O, galing kay nahuya lang ko bala. Ay, ilabay manggali ako, Armina. Ging kamusta mo man to si Big Girl?
1: Ay, kwan. Wala na, ya. Wala man to siya abi cellphone mo. Kag kun ipaagi ko pa kay Carl ang pagpangamusta ko. Pero liyaw-yawanay kami sina kong duha.
0: Ay, bisan pa, Armina. Kamustahon mo ginyang bata mo? Eh, kay paano be kanong kung ginadaog-daog to siya sang ulo asawa sang amaya?
1: Nay?
0: Ilawan niya eh. Kay sulungon ko siya kag dumugon. Kamustahon mo gani? Daho hindi, kamo niya imo, Iloy. Ang away ninyo yung mag-asawa, inyo na iya, bahala kamuda. Basta kung parte sa bata niyo, mag-isa kamo. Kaya bi mo, Armina, ang labaw ba lang nga nagaanto sa pagbulagay niyo sang bana mo nga si Carl, among bata mo. Ay, Diyos ko. Kaugalingon niyo lang ang ginapanumdom niyo. Kaluoy sang bata niyo. Babaye pa naman, ina. Kung ano ganing matabo sa bata mo, sa bata ninyo nga duwa ni Carl, kamugid ang balasolon nga duwa. Duwagid kamo ni Carl, Armina!

Nagatag-hole naman ang ido namon, ha? Ay, piho. Ang buisit naman ng atupi mo. Ano ka pala? Liliyon ko diri sa birha.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako kali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

Ano pang ginayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunag ninyo sa pabamati. Ang bakahalawat hawat niya kasugpun sa atong drama sa kahanginan. Inyong gid makuhaan sang pagtunaan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, supladabi! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milipin Plotenia. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ko si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kaga pangusang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Muter naman.
10: Ramiro Brito.
11: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang tubong.
10: 52.5 ang imong kong laboratory.
11: Ang una, pila?
10: 35 kilo. Bilawin mo ang Bloter na kapsul.
12: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
13: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: iCare Gold, ang iCare Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc. Kag bilberry, berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
18: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
19: 101.5 K5 News.
0: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sa hapon.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: El Castigador!
18: Ang tinig ng bawat mamamayan.
19: El Castigador!
18: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
19: El Castigador!
18: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
19: El Castigador!
18: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod. Kumusta Negros Island Region? Sa ato si Kamasuki, mga Kaki 5, sa ato si Kamatag Palamarin sa Bilugaman ng probinsya sa Negros Occidental, magapangalagad na ang programang El Castigado. Haling kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Malamo kita karong mga balita gabi katutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kagbalitang international. And of course, mapipila naman karon, ato ni check karon karon ang dalaga naman sang panahon. Kay ti maulano na mga Kaki 5, medyo ang tiyempo subong nga ti masiling naton nga ti tig-ululan na. Sa ato si Kamasuki nga nagaupot sa itong kapagpangalagad sa Surgabay sa Negros Occidental nga nagaungot na sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga Kaki 5 sa 100.5 Radyo Mascovado sa RFM sa by CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Dari naman sa siyudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga Kaki 5 sa numero 1 estasyon base naman sa Kantar Media Survey and Delsin Media Survey that K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga probinsya sa Negros kag siyudad sa Bacolod. Sa aton si ka mga tricycle drivers, mga e-bike drivers, POJ drivers, modernized bus drivers, series bus drivers na nagapamati sa karon nga palatuntunan mayong hapon sa inyo sa tatlo naman kadalagko ng mga merkado publiko. Sa Burgos Public Market, Central Market, kag Libertad Public Market, Special Minty Trabismos, may bagsakan area na nagalanog na ang aton singatingog sa singa mga tinion. Agitaw pa na ako sa akong singa mahangkilan ng mas paring paro sa technical side. Opo sa kay Kaki5 Raymuel Damaster Pugi Alcantara, kag si Kaki5 Adrian Gantalao, ang Loyloy 4, ang Butchog, Ucho! Ako naman si Kubos Galagad, si Kaki 5.
1: Rods Palma. Rods Palma. El Castigador.
0: Sa aton si mga suki nga nag-upod man sa atong kapagpangalagad via Facebook Live, makitaan magitag kag malantaw via Facebook Live na aton at K5 News FM Bacolod 101.5. Kag K5 News FM Negros Island live man kita sa YouTube ha at K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa ato sing TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5 man
1: El Castigador.
0: Sa ato sing mga suki oh upod nga nagapamati subong sa kay Leonardo Relos niya sir mayong hapon nagapamati na kami si Ma'am Jane Flores Kim si Kim Arizona Flora Bert Allen Peñalosa mayong hapon kay Bing Selfin, Maida Guy, Miran Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, Noli Dandoy, Nestor Dandoy. Dira mismo sa may isa kakumbuyahan sa call center na sa may Dalan Lakson, nagpamatigid. Barangay Mandalagan, Susan Gillian, Roslyn Delicatab, Papang Jun Ramos, Lydia William. And of course, si Papang Eduardo Juju Galuna. And si Maricris Navarro, ang kapagwapa, kununda sa may Mutulayan, Sundao. Ang pinakabaskog ng mekaniko nga si Erning Pudi Russo. Hilda Tanlangit Villanueva, Ma'am Hilda, maying hapon. Bawhidlaw mo tagay Ma'am Hilda Tanlangit Villanueva ba? Kay May Dagay, nagpamati man. Sa atong si Kamasuki, sugudan na nantawag at si Kaki 5 siya. Hindi balawang tanang dalagan sang panahon. Kay para at least may balawan naton, especially ang atong si Kamautod ng mga mangunguma nagkakalipay. Sa ulan mga Kaki 5, kay ti inugsugod na naman nila pang arado sa mga talamnan. O, oh, kakatubigan ng talamnan, araduhon, pakarasan, o, oh, batihon, o, oh, kaya din matanom na sila. So, muna ginahulat sa ngaton si mga suki ng mga tagpalamati, especially sa mga mangunguman naton. Kaya gibalaon to ba ng dalagko ng mga balita nasyonal, o, oh, kaya checkeron ta to, kaya titdalagan sa investigasyon sa Tacloban, sa San Jose National High School sa may Tacloban. Regarding sa pagkamatay naman sa tatlo kabagkabataan kag do naglabot na sa 17 nagkapilasan. Check tanay si Kaki 5 Shine. Kaki 5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki 5 Shine, ibalita mo.
2: Rods, maayong hapon. Before or antes natin istoryahan ang shooting incident sa Tacloban, gusto lang natin ipahibalo sa mga pumuluyo diri sa Negros Occidental, kagbilog na Bacolod, ng Western Visayas, kagang Negros Island Region, subong man ng Central Visayas, apektado sa ginatawag natin nga Southwest Monsoon or Habagat, na ginapabastog sa bagyo na si Francisco. So, habagat subong ang nag-aapekto sa aton, and bangod sa inyong experience sa nato na magalumon na kalangitan, kag mga pag-ulan, kag pagpanag-uob diri sa aton nga lugar. Sa gihapon, nagpaandam o nagpaandam ang pagasan nga maghalong kita sa mga pagbaha kag landslides kaya sa masunod na mga inoras, pwede natin ma-experiensyahan ang kasarangan tugtog mabaskog nga pagbukbuk sang ulan diri sa aton nga lugar sa Rods.
0: Tig-ulo, kaki five shine. Mamangkot lang, kung gindeklarar naman sa pag-asa nga ti rainy season na tasubong, tigulula na?
2: Actually, doon nagligad pa man nila din kuhan eh, din declare na nag-umpisa rainy season. Please correct me if I'm wrong. Gawin mo lang ato nga natandaan. But, naghina si Juan Francisco, no? Ilakot ko na lang sa report. Kay kaina si Rod, mga 5 a.m., the super typhoon siya mo. Ang forecast na nitong pag-asa until Tuesday afternoon. Kasi kung magbasa, pagid siya. So, binulat-ulat na ito. But ang the information na nagsunod sa atin sa pag-asa is nangin Typhoon Francisco na lang siya. Ara na siya sa typhoon category. Nagbalik siya sa typhoon category, hindi na siya super typhoon.
0: Uy!
2: So, ang iya sa Singapore sa and gin-check na ton as of this PM, 4 PM ang iya sa Singapore sa is from 175 to 215 kilometers per hour. Ang iya sa Singapore ang sentro sa bagyo ara sa kalayuan nga 375 kilometers east northeast sang Apari Cagayan. And it is moving going west-northwest na direksyon. Mahinay, galing naghinay siya 10 kilometers per hour ang ESN nga kada sekon. So, by Friday, ang nakuha na itong information kahapon, by Friday, doon makuha na.
0: Gwa na siya? Gwa. Oy, very good. So, at least nami, KT weekends, ha? Medyo mas nami, bagitan niya sa Domingo, ay uway nagidya bagyo, kagibab siya, kay kabalo ka naman sa Domingo, mano tagane?
2: Oo. Ready naman
0: ko. Angi mo tong uniform, angi costume mo to, ready mo na?
2: Ready naman siya, pero gusto ko makita niyo ko mapiyong kamudayo.
0: But kining kasayti pa salamat, kita ko magwa na siya. Kagway mo, why naman siya may nakita pa noong mga LPA, nga posible mag-develop naman into bagyo, kaki Feb Shine?
2: Actually, may kahapon, may LPA, Durasyon Danay sila.
0: Uy.
2: Kaya yung, ang information from Pagasa, do, siyam tugtog 13, pa si Rods Cabadyo mo.
0: Sus, my goodness.
2: Nag-develop until December 2026, or at least natakot ang 2026. Pero si Rods, ang pinakamainit, di dyan subong nga diskusyon, ang inibalang juvenile Justice and Welfare,
0: and Welfare Council?
2: Yes. Kung ba na may salabton ang mga minor de edad kung makahimo sila sa krimen? Mainit ini nga diskusyon kasi may mga nagabasol bala sa sining layi, no? Sa sining Juvenile Justice and Welfare Act. Nga amuni ang rason kung na ang mga kabataan wala na hadlok maghimo sa krimen. Now, may mga proposal na panubuan sa 12 anyos. May aragani 10 anyos. No? Nga kung nakahimo kaya sa krimen, may salabton ka. Pero may ginklaro dire ang Executive Director, si Executive Director Trisha Claro Opo, ang si Senator Francis Kiko Pangilinan. Do sila ni ang kwan eh. Si Kiko Pangilinan is the author of Juvenile Justice and Welfare Act. Ining si Opo at si Pangilinan, sila nigali ang members ng Juvenile Justice and Welfare Council. So kaina may diskusyon or may discussion na din patigayon and din klaro bigyan din rin, no? Ni Opo na Executive Director sa Juvenile Justice and Welfare Council na may proseso na dinapatigayon agud nga manabak sa krimen ang minor de edad samtang ginapatigayon siya sa rehabilitation.
0: Oo. Kay ti sa sina nga lahi ka kay Five Shine na sanggin basa na ton I don't know hindi ba ta abogado nga duwa ang aton diri nga pagintindi kay Five Shine hindi ba tayo tuod authorized nga mag interpret sining lahi ka kay Five Shine pero ti base sa nabasan naton ang isa to sa kondito sa shooting nga ang 14 year old ti hindi kasi pwede pa sa kan kaso okay 14 year old pa lang siya mo. So, 15 above but below 18, pwede siya makuhaan kay Five Shine, may salabton siya, kung may ginatawag naton nga discernment la. Ining ginasiling naton nga ti, may tsaktos pangunahuna niya, pero ti, nagpatay sa Japan, which is daw may intention siya. Daw mo, muna ginabasa naton kay Five Shine, but isasiling ko na, kung basihan naman si Kiko, panglinan niya, hindi kasi pasugot niya kay Five Shine, ngayon panubuon niya ang edad. No, kay ti ang kundi kay Ruben La Padilla na handom niya man nga amyandahan ining ginatawag naton nga Juvenile Justice and Welfare Council nga ti si Director Tricia Clara Uko pangilinan ti ka kay Five Shine masiling naton nga daw may ara contradiction sa ining grupo regarding sa paglantaw nila pamangkuton tang pumuluyo tay di ka sugot balasla kay Five Shine nga panubuon o kon ma as is lang ni siya ining aton sining layi sa para sa mga minor naton ang punto binila kay Five Shine is strictohon nang gidya mo i-tighten kubaga ang pagpatuman o kon implementasyon sa ang layi kay Five Shine hindi na pagamiyandahan
2: pero sa klaro sang diskusyon or sang mga statements diri na ang siling ni Senator Kiko Pangilinan, ang siling ni Opo, siling niya hindi mapasakaan sang kaso ang nakahimo sang krimen mm-hmm. Yung nagaedad 15 years old sa idalong
0: mm-hmm.
2: Pero wala nagakahulugan na wala siya sang salabton may accountability amo na ganing siling niya may ara na iya sang mechanism. May ara na iya sang ginatawag na proseso para mapanabat siya sa krimen. No? It's true na dapat ipaidalong siya sa rehabilitation.
0: Mm-hmm.
2: And as far as my understanding is concerned, ang DSWD ang responsable.
0: Pero kung mag-amo na kay Five Shine nga interpretasyon, guro nga ti wala siya criminal nga may criminal nga may ano sa may proseso, may salabton sa kay base diriya sa ginbasa, tayo wala gi siya criminal liability ang 15 year old below mo.
2: Why siya sa wala siya sang hindi siya mapasakaan sa kaso.
0: Kaso. Let's say murder hindi, hindi siya pwede.
2: Kaso, pero hindi siya pwede na i-release.
0: Mm-hmm.
2: Okay. So, klaro, hindi siya mapasakaan sa kaso, pero hindi siya pwede na i-release.
0: So, meaning, may isa ka institution na may kuwaon siya for rehabilitation?
2: Yeah, Ariel, ang siling ni Senator Kiko Pangilinan and ni Oko, no? Ang minor de edad na nakahimo isang seryosong krimen, kinahanglan sa gihapon na ipaidalong sa court proceedings. Involuntary commitment,
0: mm-hmm.
2: Confinement, intervention programs, kag-rehabilitation measures. So, hindi niya siling niya si Rods na ikustudiya kasang DSWD, sa gurong kalangda, na wala sang ginahimo sa imo. But depende sa edad sang minor de edad kag sang circumstance sang kaso.
0: Mm-hmm.
2: Damo dali oh. As I mentioned or i-mention ko liwat, kinahanglan sa gihapon ni ipaidalom siya sa court proceedings,
0: mm-hmm.
2: Involuntary commitment, confinement, intervention programs, kag rehabilitation measures. Amo na gani sini ni Senator Kiko Pangilinan, hindi pwede nga wala siya sang salamton. Wala na iya nagasiling ang layi nga wala siya sang salamton. Accountable siya gihapon, hindi siya ma-release. Ugaling kay hindi lang siya mapasakaan sang kaso.
0: Oh, okay,
2: kiti naklarohan. I don't know kung naklarohan ang aton nga mga
0: diri, let's say, butang tabi dyan sa proper perspective ka kay Pebshine, may nagkakalatabo dyan sa makulod mo, especially ining mga minor di edad nga below 15-year-old, automatically, at yung cater na sa sanya tawag naton nga, no, is this child developing center, something like that. Nga mo sila nga nag-in-house ni magkabataan for rehabilitation. Ti, do kaangay siguro ang ginambal ni Kiko Pangilinan, diri?
2: Aari si Rodso, siguro kinahanglan pamangkot ko ng DSWD. Kunara na sa inyong kustudiya ang bata, ang minor de edad, na nakahimo sa krimen. Anong binahimo nyo? Sa kauno na siya kapatulugon.
0: May natabo din ngayon sa bakulod, naging cover ko nagligad, nga pinalagyo yung mga kabataan. Nadumduman mo to sa unang si Samanda Kasenter? Nga may mga kalaswaan pa nga nagkakalatabo da? If nadumduman mo na nga mga balita. But anyway, ang aton diri punto na lang Black Kiki 5 Shy Now, kay kung basihan, tigid bi ang ining nga gin-impose naman sa justice, ginatawag na ton, juvenile justice system na ton, may ibanbig naman kabataan kay Kiki 5 Shy, gasalig na lang mo. Nga tiabi nila, wala na sila criminal liability, that's why nga ginhimo na lang nila weapon ang ila sini nga birth certificate. Nadumduman mo na nga ang mga snatchers ang una, madumduman mo, may mga birth certificates na nga dala. Hindi po kuya sir, madakop kayo, may birth kuya o. Diba? Nag-uso na, that was 1990s kag 20, mga 20s kag Kiki 5 Shine.
2: Oo. Grabe, hindi dyan, ino. Malusot, di ba? Pero ari, ha? Klaro niya sa mga kabataan. Basi ko nagapaminsar ka mo bala, pero nga sa duha kami norde edad sa okay, nagalak pa naman sa social media, nila sinin nga conversation, o nag-chat. Nag-chat ko sila nga duha, no? Abi nila siguro hindi sila mapreso, gamot ang pang-insubi ko. Abi nila siguro hindi sila manabat sa layi. Yes, hindi sila mapreso, hindi ka mo mapreso ha, sa mga minor de edad na nagapamati, hindi ka mo mapasakaan sa kaso, pero manabat ka mo sa gihapon sa layi. I mean, may salabdon ka mo sa gihapon. So kung kuhaon ka mo, ikustudiya ka mo sa DSWD or ano man ang government agency, may mga proseso na dira, may himuon sa inyo, tugtog na magbagko ka mo, tugtog na ma-rehabilitate ka mo before ka mo nga i-release. So hindi iya sila nga pag-imo niyo sa krimen, i-release ka mo. Or hindi po niyo sa krimen, ikustudiya ka mo sa government agency or sa DSWD, pakaunon lang ka mo kagpatulugon. No, may himuon ka mo dara. May ipahi, may kwan bala. May mga himuon ang ahensya sa gobyerno sa inyo para nga magbago ka mo, para nga ma-rehabilitate ka mo. Dabo ng pag-insyende ko si Ron. Abot kung may mga kilala kita sa DSWD na makashare sa aton kung anong mga dinahimo abis sa sining mga minor de edad na nagahimo sa krimen. No? Mas maayo pag ito. Para mabalaan ang actual gibabala na sitwasyon sa mga minor de edad na ginapaidalong sa rehabilitation sa DSWD or kung ano man ang government agency. Anyway, si Ron,
0: sige.
2: Inisyutong incident sa Tacloban, imbestigahan ni sang Senado sa July 1. O munang schedule. So, bantayan pa ni kay daw hibaloon de rin ni Senator Risa Hontiveros kung bala dako ang kahilabtanan sa online platforms sa pagpalakta sang hindi maayo ng mga ideya sa mga kabataan na nagatulog sa ila sa paghimo sa krimen. Ang role sang social media, sang online platforms. So, muna si Rods ang bantayan pa naman sa July 1. report gikan sa news center. By the way, ang nasa Maran, 20 na kabilog, ha?
0: So, aside sa tatlo nga napatay?
2: Yes.
0: Uy.
2: Balitat ko ang napatay and as of June 23, Tuesday, kay tita kahapon ni natabo alas 9, as of June 23, Tuesday, subong adlaw, 20 ang nasa Maran na ay tinagapatigayon sa investigasyon ang mga otoridad. So nagadampo sa ilang records ang mga nagkala sa Maran, Sir Ross. Now may ara, kuwani sila naka-confine. Ang 15 dere, ang sa 20 nga nasa Maran, 15 ang nakaangkon sa gunshot wounds. Ang lima, injured sa nagkumusyon, no? Sa nagdinalaganay siguro or nagdinagsanay or whatever, no? Basta 15 na niya ang naigo sa bala. Amula na iya, Sir Rod.
0: Sige.
2: Dugan sa Nisang Hernie, si Sunshine Lacson, para sa kampiyon na balita, servisyo publiko kong kanyawan sa Negros, K5 News FM.
0: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson, si Musing Balita. But anyway, ibalikan ko na karon kay T. Bisan si Pangilinan, ganit nag-oppose niya mo nga da nga ipa-lower ang age for the criminal liability. Plus tarot na karon sa atong nga pagpanumbalik, mabuhi ko na yung komersyal. Pagbalik namon, madamo pa kami nga mga balita gabag at tutukan pagkatapos sining pipila ka mga importante nga mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitat ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
1: DTX 500.
6: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. O punta sila karong diskasyon si Dr. Ramil Uy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
7: Mayara sang duha ka klase nga stroke, Sir GP.
6: Mm-hmm.
7: Ischemic stroke kag ining gitawag hemorrhagic stroke.
6: Uh-huh.
7: But silingon sang ischemic stroke may bara o nasupnan ang artery. Mm-hmm. Kag ini ang pinakakumon. Mm-hmm. Imagine 87%
6: dakong incidence yan, no?
7: Sang stroke incidence ang ischemic.
6: Mm-hmm.
7: Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic.
6: Mm-hmm.
7: Amo na nga dapat inom gagid ko ani. Adlaw-adlaw DTX 500, may TC or Pure C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok.
6: Mm.
7: Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig.
6: Number one guro sa listahan sa Dok Ramil nga magka-stroke ka kung wala kaya inom DTX 500 kag Mighty
7: C. Inom gid sila DTX 500 kag Mighty C or Pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga, no? Ma-stroke ka after 10 years.
6: Kada adlaw,
7: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada simana.
6: Kada simana.
7: Kulang pa gayang 500 ml sa isang adlaw.
6: Sweet
7: number
6: years.
7: Three, kung wala ka maayo gainom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kada adlaw. Number four, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw. Kado na. Dapat exercise size gid at least at 30 minutes kada adlaw.
6: Oh.
7: Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo.
6: Mm.
7: Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, may TC or Pure C para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress.
6: Mm-hmm.
7: Sa mga nagakaon da baboy o karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya

0: Musang DTX 500 tested and proven the best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: What if bidokya hindi kakauyon utan?
3: Amo na gani Sir JP, gahatag kita sa ila sang alternatives. Kung daw hindi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, di kapila na tumlik balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka Mighty Sir Pure C, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Ano ang ara sa gitwag vitamin C or ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamins ang nagapabakod sang aton kaugatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka Mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga nagapreserba ini sang gitwag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterial walls. Gani tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag idya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. So, inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C bag-o pa mag-abot nga mas stroke ka.
1: DTX 500.
4: Gina kano? Ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
6: sa DTX 500.
4: Sa primero ka tatlo sa subong kaduan na lang.
5: Subong kamusta?
4: Oy na, halin sa nalay kami sa DTX 500. Ay nako ginabatya.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
15: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
16: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
15: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
5: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansa.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
3: 1.5 K5 News. Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Alas 5:08 na sang hapon. Sa aton si mga suki kay Alan Diasis, Veronica Delgado Recto, kay Cecilia Banson. Good afternoon Sir Rods, Mandalagan chapters ang K5 solid supporters. Franz Michael de Vinigracia, mayong hapon. Nem John Endam. I-check ta si K5, gusto ko pa tayo magtakol national issues pero tiwain ta pa panahon, no? Marikta na lang ko na i-local. I-check ko si K5 Wilson kay ang Murcia, especially dito sa may purok, ano to nga, purok tumpok. Sa isa ka purok mga K5, kung sa diin may mga iskula, may iskulahan, naging patukod, naging buksan na. Nagligan yung feature na tonto nga nagaklase sa may hayob-hayob lang. Pero good news, kay na ginbuksan kag nagakalipay ang mga ginikanan estudyante kag mga manunudlo dito sa lugar. Aras kay K5 Wilson sa line number 1. Kay K5 Wilson, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
3: Kay K5 Wilson, ibalita mo.
4: K5 Rods, na o ko nauntat na ang problema sa pila ka mga estudyante dito naman niya sa may Murcia National High School Tumpok Extension. Kaya K5 Rods, matandaan na ito, din na obrahan na ito, isang short doc yun, no, ining blutuan. Bangod kay K5 Rods, ang 54 ka mga estudyante sa lugar nagaklase sa idalom sa hayob-hayob kag sa idalom sa Trapal. So nakakuha ato sa atensyon kay K5 Rods sa nanonisari nga agency, local government unit sa Murcia, kag K5 Rods kagina sa aga formal na nga gin-turn over kaginbuksan para sa mga estudyante ang concrete nga classroom kay K5 Rods sa tupad sa ngila sa itong
3: ship
4: ni K5 Rods. Bali atong concrete nila classroom kay K5 Rods, duwa ina ka rooms kag for the meantime gamiton anay nila ina ka K5 Rods, no, atong aon ng anay na into apat ka classroom ang K5 Rods.
3: Mm-hmm.
4: Kasi panami lang lang ka K5 Rods kay pag turnover may bangko na.
3: Hoy.
4: Kompleto na K5 Rods.
3: May suga na, may suga.
4: Oh, may suga na K5 Rods.
3: Wow. Kompleto, very good.
4: Kana mi wala kang K5 Rods, kaya ako to si Mayor Jerry Rojas Mancagina.
3: Uh-huh.
4: Nagpasiguro sa K5 Rods nga butangan sa internet connection ining brutuan kay K5 Rods kagadugangan pa sa pwede maibutang para kay K5 Rods dito sa facility. Kagariha, good news pagit sa K5 Rods.
3: Uh-huh.
4: Dugangan kang walo pagit ka classroom.
3: Wow.
4: Ang Murcia National High School Tumpok Extension si K5 Rods. So, grabe nga impact kay K5 Rods ang atong balita nga to. Kaga ginaplano naman kay K5 Rods nga himuon farm school ini ang Tumpok Extension sa Murcia.
3: Okay, ti pariyo man asamon sa eskwelahan ko sa una, bla, sa may sa una Pahilanga National High School Bagaas Extension, tapos gin Halanduni o Esteban Halanduni Memorial School, subong farm school na Esteban Halanduni farm school na kami dito. So nami na kung may additional 8 pagid ka mga classrooms amo ni ginatawag naton nga di education gin kuna gin palapit sa mga pumuluyo kay ti hambal mo nagligad to pila ka metro, pila ka kilometro nalakad sa mga kabataan, agi sa Suba, agi sa Maluta, keg Lunangon nga dalan, right after nga maka-eskwela sila. Si Masmayo ni, nami, Anko Kakipay Wilson, ang kalipay sa mga estudyante, yari, sa mga video, ho? Kalipay sa estudyante, maestra, ginikanan, kag opisyalis man ni, especially ni Mayor Jerry Rojas.
4: Grabe ka na kay K5 Rolls, makita mo na sa iyong sa mga bata, wala kay K5 Rolls. Kita do, kasi paano do ka full feeling nung wala sa Blachado sa K5 Rolls house, nga makita, para na sa maayong na classroom ini mga kabataan si K5 Rolls. Kasi
3: wow.
4: Taksihan ka na ito mismo kung paano magkinarangkaran ini mga kabataan sa pag-abot, kung sa magbubo ang babaskog na ulan kay K5 Rolls. So magsigibiya sila nga hindi mabasa kagkaso halanusbo di ba lang sa ila sa mga sitwasyon dito at amo ni ang maayo na subo nga resulta may classroom na sila sa K5 Rods nga ano na siya maayo nga kondisyon kay K5 Rods kagagabi maning ginagyan sila sa Murcia National High School Tumpok Extension ay this is the second time na K5 Rods na pagpapagla sa ilang classroom kasi sa una nagtatukod na nila sa pagpapagla sa K5 Rods o galing na din kumba sa bagyo.
3: Kaki 5 Rimuel, naga burot-burot ang signal ni Kaki 5 Wilson. In a way, ginapasalamatan kita naton, no? Ang pagpanikasog sa Department of Education and of course the local government unit, especially kay Mayor Jerry Rojas, nga isa man sa aton sing mga sponsors sa aton sing K5 News FM 9 years anniversary.
4: Yes, si K5 Rolls, kaga at least no, skin pa paano nangin mayo ang resulta naman siyang ining sa aton nga report si K5 Rolls no, sa K5 News FM. Kaga nag-dilayon nga in-actionan ang problema sa mga kabataan sa K5 Rolls. Kaga K5 Rolls, idugang ko na lang siguro ni, basta may oras naman kita. Pag-inak, nagpadulong no, sa K5 News FM no, ng mga Iloy. Mga ginikanan si K5 Rolls, kinagpadangat naman sa ilas nga reklamo, tuhoy naman niya K5 Rolls. Isang ilang mga kabataan no sa isa ka college diri sa siyudad sa Bacolod bangot wala din pahanuputan ang ila sa mga kabataan nga magsaka sa ibabaw sa stage sa K5 Rolls Senior High School na ini siya.
3: Okay.
4: So supposedly buwas ini sila magsaka ta ni K5 Rolls galing na kasi may problema bala. Out of 200 plus ka K5 Rolls 94 ang napahanugutan saka masaka K5 Rolls. Kag masobra 150 ka mga estudyante ang wala gidyagin pahanukutan ng magsaka K5 Rolls. Ang rason siniuna sa eskulaan bangod ang iba na kipila pakuno ka mga balayran sa K5 Rolls. Pero nag-meeting sila to kagina sa K5 Rolls no, kasi istorya na ito dito pila ka mga estudyante kasi nagpadulong kasi sa bulutuan mismo galing wain may nagtubang sa ito ng mga personnel o kung staff sa eskulaan. Kaga pila ka mga estudyante na istorya na ito K5 Rolls kaya nagpahayag may problema sa system. Software na sa computer system na nila K5 Rolls nga nagkakarambulang ina sila yung mga files mga ngalan rason po nga nag-abot sa punto nga may mga kabataan kay K5 Rolls nga nakabayad naman kin may resibo naman kompleto naman ang documents pero wala pag ipanugutan nga magsaka hanggang hambal sa October pa yung K5 Rolls.
3: Tinga nga dalingit amo na ang mga ginikanan si isa ka senior high nga out of 200 plus 240 pila kabilog tani ang ila estudyante nga manugraduar buwasaw
4: 250
3: sa out of 250 pila lang ang ginpanugutan sa eskwelahan nga makasaka sa stage buwas
4: 94
3: pero ti dayon gid man ang graduation buwasaw
4: Ma, dayon ito, Guru K5 Bros. Kagina, actually, pagkadot ato, may mga official nga nagkadot man dito kay Bros. Why kita nakapalapit sa mga ginikanan, kagwain man may nagatubang sa aton, kay may official from the college, halin mismo sa Manila, K5 Bros. Uh-huh. Panaog, kag nagpakigsapol sa mga ginikanan ni K5 Bros. Nga nagareklamo.
3: San o sila mapakigsapol inang tapos na ang graduation?
4: Kagina, K5 Bros. Gamiting sila pagkadot.
3: Okay.
4: Nag-meeting sila kagina sa ginikanan dito, tatlo kabilog, tambas ng security guard, tatlo ka mga official salin sa Manila ang nag-pakigsapo sa mga ginikanan to kagina. But as of the press time, hindi kayo nag-try ko mag-reach kami sa mga ginikanan para mahibaluan sa kung anong ila sila yung ginastoryahan. Pero why pa may nag-reply kasi ongoing pang meeting. Kasi sa board,
3: okay.
4: Basta mampadayon kita nga mag-labot sini sa ila para makuha ng update.
3: Ibu-bu mo na buwas, ibu-bu mo na buwas sa puro. Ang atong ripunto mo ni kuha anta sa statement ang Department of Education kay even though private ini sila nga eskwelahan nga naga-cater sang senior high under Japan sa Department of Education kay K5 Wilson ano. So hiwala unta kon ano ang statement sang DepEd regarding sa wala pagpanugot sang eskwelahan nga makasaka ining masubra sin ka mga estudyante nga manag-graduar.
4: Yes, kay Kepa Bros, ikikwaan sa man ng DepEd. Actually, may ara man kita sa isang kadamo sa problema sa eskulahan ni Kepa Bros nga nag-tururuhaw. So, buong ginapalabot sa K5, kagina mo man to ang update to sa mga private school man to, i-empadanga sa man to sa DepEd tomorrow. So, mahiting two birds in one stone. Kita mm-hmm. Na was.
3: Kay kabalo ka kay Kepa Bros, nga agad dapat na ni Hitson. Kay because on that specific eskulahan, pira na ginatudlo mo nga mangin ma-adhere kita sa proseso, masunod kita, be obedient, mangin law-abiding citizen kita, magdalagko kita. Di paano ta nagkaroon tudloan ang aton singa estudyante kung ang institusyon malang nga supposedly among educator, among matudlo sa pagkabataan, amo man ang nagawala, nagasunod sa lahi kay Kipay Bulson. Diba? So dapat bilang isa ka education sector or eskwelahan, ipakita nyo nga modelo kamo. Modelo in the sense nga gasunod kamo sa lagi, wala kamo nagbalabagda, oh, nga kamuya mismo nga ginapatuman nyo gid ang insakto kag nagakadapat para sa mga estudyante kailan taon ta mga private school kag K5 Wilson, ang ila sining bread and butter amo na mga estudyante nga nag-eskwela da. Ti ko karon ang maglabots punto, bisan ano pa kanami sa eskwelahan mo, bisan ano pa kasikat sa eskwelahan mo, pero kon ni isa wala sa magpa-enroll dira, diin ka na makwa ino gasto da sa mga maestra mo ka Kipay Bulson.
4: Son de dan cara manen que por dos grandes que agrego a nuestra sección sobre la camatara que a lo luego ya me la maestra con una camatara o en el que está indoor en el virtual.
3: Teng ang gwa sinakon wain sa mga pa-enroll, malulumpat na mga teachers nila da. Mga apply na sa iban nga mga eskwelahan man kay siyempre mangita man ay sweldo. O, oh, di ba?
4: Sakto gina. Kaya sige lang kung if I roll, no? Hopefully, mangin maayo kag positibo man ang mangin resulta sang ila sini nga pagsinapol kay Kita Gross kaya i-update lang naton ini para sa next na naman nga public affairs program for tomorrow once makuha kita sang update sini sa mga ginikanan kay Kita Gross and at the same time mapatulong man kita sa DepEd buwas kay Kita Gross no abot makuha ang bahay nila sa duwa ni ka mga private schools na nagkapangatubang sa karon sang pipila ka mga issues kay Kita Gross sa mga ginikanan sang ila tagsa-tagsa kay estudyante kay Kita Gross.
3: Sige, salamat gid kay Kita Bulson.
4: So, kita gawin sa muna na ito ng mga natipon ng mga balita no, gikan sa patrol nga nadulong sa inyo sa Kaluan sa Mighty Sea, D3 Fire DTX 500. Dapat natin si K5 Vincent Coralde na naman si K5 Wilson Villena. Mapapasa naman ko K5 Ron si Buas kay San Juan na.
3: Ay!
4: Sa kampiyon sa balita sa servisyo publiko ko kilingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
3: Fiesta gali Buas sa Kwano sa may barangay Punta Taytay. Oy, happy happy fiesta Primo Cliff Palma. Ting aton isa sa mga sponsor naton sa aton singa K5 9 years anniversary, ang Barangay Punta Taytay. Oh, honorable Barangay Kapitan Guapo. Guapo man si Primo Cliff Palma mo. Ti sa pilido pa lang ti di mabangbang. Pero tiyan lang taon ta na mga kuano mga isyu sa gintakol ni Kiki Feb Wilson. Batayan buhas sa programa nga Foro de los Pueblos ha. Kay tinguan naton nga mapamalabot sa ang Department of Education regarding that matter because during graduation time amo na ginahulat sa mga kabataan mo nga makasaka ta, makasaka, magkakuha sa diploma nila, at least maka-move on na sila o maka-move moving on na sila sa ila sininga next nga journey sa ila sininga college days. And wala iya, hindi ipag-graduate. Ang ibang diyan, naka-fully paid na, pero di ba diyan pong kasaka? Kay kulang ang mga requirements? Ay, sala niya black ka mga estudyante da. Nga gindula niyo yung mga requirements da. Nga ambal sa mga ginikanan, nga napasa na nila mga requirements, pero tungod kay wala system kuno ang eskwelahan, daw wala ma-organize, bisan sino lang kaput sa ila sining sistema. O, nagkaladula to, ti rason mo sa mga kabataan. Ay, o, ti pasabton na ina nga mga ligasyon sa eskwelahan, buwas. O, ti libre sa nga magsabat man buwas, ay nang mga ligasyon batok sa ila. This time, Kiki 5, silo kita sa iban pa nga mga balita nga aton sing nga ginpreparar siling hapon. Itawgan ta, Kiki 5, ara na, very good. Nakaplastar na galing nga daan si Kiki 5 Michelle Patiño. Ibalaon ta kay ang San Enrique daw sila giniigo how regarding sining masakit sa baboy. Kiki 5 Michelle.
5: K5 News FM Live Report.
3: Ibalita mo.
6: Kiki 5 Rods, kompirmado gid no nga ang kaso ang ASF diriya sa may southern nga portion sa aton probinsya diri sa Negros Occidental ang ara sa banwa sang San Enrique kay K5 Rods.
3: Uy.
6: So, kung nga daw nalabot nato no si Mayor Gelson Tobillara sa banwa sang San Enrique kag iya gin confirm kay K5 Rods nga sa ila banwa may ara na sang nog positibo. Well, actually sa pahayag ni Mayor Tobillara, nagkuha sang sample sa ang ato ni mga veterinarian sa iyang banwa sa mga baboy dabi Biyernes nga adlaw kay K5 Rods. Kag di kahapon nag-abot na ang resulta sang ginkwa nga mga samples. Isa kahapon ang nagpositibo ang resulta kag subong adlaw may ara pagid sang isa bali duwa ka samples ang ginkuha kag K5 Rods kag di ini positive gid sa African swine fever o kon ASF kag K5 Rods. Ang banwa sang San Enrique may ara sang napulo tanan ka mga barangays kag K5 Rods. Nagdigin pahayag ni Mayor Tobillara nga ining napulo tanan ka mga barangay are all affected. Sini ASF, yes, kay K5 Rods. Affected initanan sang ASF kagati wala pa man gid sang latest nga record si Mayor as to pila tanan ka mga baboy ang nagkalamatay but based on the initial
3: affected pa malang ang San Enrique pero ay pag indeklara as outbreak kay K5 Michelle.
6: Yes, wala pa man kay K5 Rods kay ginahimo niya man ang tanan gudtong ati hindi na makagwa ang baboy balang at mm-hmm. sa ila banwa para makaapekto pa sa iban man yung banwa kag syudad malapit dira sa San Enrique. So ang details, ang initial details na naglabot sa talatapan ni Mayor Tobillara, iara sa kapin 400 tubtob 500 ka mga baboy kay K5 Rods ang nagkalamatay na
3: Abaw.
6: Sa ilang banwa. Kagdi isa sa ginalantaw diri ang proper disposal bala ka K5 Rods. Wala kuno sang proper disposal sa mga hog raisers dito kagang kung kaisa kuno makita lang nagautaw-utaw sa mga suba ining mga baboy nga nagkalamatay ti nevertheless makaapekto
3: gid. So that would be irresponsible dapat sa mga hog raisers dira di know what to do if may nagkalamatay o nagtawag na namon sa una kay K5 Michelle ti hindi pa na iuso mga hog cholera ASF o kon African swine fever, ang tawag na sa munsuna is aratay.
6: Yes.
3: Aratay sa manok, aratay sa biik, o kon sa ano ni idik, kag sa mga baboy. So, tani, kung ikaw hog raiser, nagkasagod ka tabi, kung makita mga daw kalaway, nagid nga napat, kalamatay ng mga sapat, mo hindi na pagpanghaboy, ilubong nyo man, kag ikuan nyo man, i-contain nyo man mayad, para hindi na makalapta, kag ipa Michelle.
6: Yes, kay ti ang paglubong sa nika K5 roads or roads once affected ang imo baboy dapat dalom gid ko no bala nga paglubong kay kung kaisa ko no do kanabaw lang sang pagkutkot bala ti kisa ko magulan pareho sa niabi ti doga nabaw kag kisa kung kaisa makagwa kag mangin kontaminado ang iban kay ti kung makaisa sa mga tawo manimo nga naga ara dira sa lugar especially nagagwa sulod sa mga tangkal sa mga baboy nga ginapangsagod at times sila man ang makadala sa mga masakit pa sa aton nga mga kasapatan kay K5 Roads. Bati ang mga protocol sa ginpatuman naman yan ni Mayor, although ti ara na na ang ASF, kumbaga wala na sang mahimo pa ang Mayor. Ang iyan na lang nga ginadihon sa karon is ma-control within the area kag ginalantaw niya man ang seguridad sang malapit nga banwa kag syudad dira sa San Enrique. Gani rason kun nga nagpagwa ini siya sang executive order subong adlaw ini may angot sa pagpatuma no sang istrikto nga biosecurity protocols kag ti buwas nga adlaw iya man nga ipastriktohon o kun ipahugot ining mga checkpoints sa entry kag exit points sang San Enrique agudto nga ti wala na sang may makasulod o kun makagwa pa nga mga karne o kun mga ni product gikan sa baboy kay Quezon Road sa iyang banwa. Anyway, may ara kita dira no sang portion sang aton interview with Mayor Gilson Tobillara, ang mayor sang banwa sang San Enrique.
7: Mm. Yes, so positive it kay duha ka laboratory na confirm positive. Mm-hmm. May order ako nga hindi na magbigya baboy sa aton market. Mm. Secondly, may order ko nga tungga ng pagpagwa kung papasulot yung baboy yung San Enrique. By tomorrow, we'll make another executive order na siguro ma-checkpoint kami sa among mga different areas nga entry sa banwa sa San Enrique. Ina-encourage sa ilang tanan ng mga pumuluyo nga may mga baboy na isiguraduhon din nila ang tawag naton biosecurity, kunanan limpyo ng aton ng mga baboyan, ilimit naton ang numero sa tao kung nagasulod. The fewer ng tao kung nagasulod, the better, kasi ang masakit. May mga career ni siya mo. So, kinanlan aton di distrikto ko ng hindi nga bagay para nga ang aton nga iban nga buhi sa nga baboy hindi maafektuhan.
6: Mm-hmm. So, amato ka K5 Rod.
3: Okay man, ang iyang kuhan at least ang pagklaro ka K5 Michelle.
6: May mga buhi pa man gid nga mga baboy sa lugar bati amo na gin pauntat anay ang pagpaligya sang baboy dipiskan sa mga merkado dito kay ti may nakalabot kay mayor nga mga balita bala ka Quezon Roads nga ang mga baktin gikan dira sa iya nga banwa ang ginapanagtag na lang ti isa man sa ginapanawagan niya nga kun tani hindi na lang bala pagpatunon ka Quezon Roads kay hindi mo masiguro kun ini bala kontaminado sang ASF kag that's why ipatuman gid nila ang istrikto nga checkpoints para nga wala na may makagwa pa gikan sa ila nga banwa ka K5 Road.
3: Oho. At least mayo man si Mayor Gilson Tobillara kay naga care man sa palibot especially sa mga neighboring niya naga mga banwa kag barangay ka K5 Michelle. Salamat sa imo.
6: Mhm. Ka K5 Road nang aton balita nga natipon gikan naman niya sa may Kapitolyo Provincial nga ginadulong sa aton sa kaalwan sang MyTC para sa mas mapag-on nga immune system magtumar adlaw-adlaw sang MyTC. Ako naman si K5 Michelle Patiño para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM live report.
3: Sa ilo kita sa may La Castellana kay ang pipila ka mga manugsagod sa baboy sa La Castellana apektado man sining hugot nga biosecurity protocol. Tika balok kag panigurado man si Mayor Anyeho ni Cor Anyeho ni Cor kag si Vice Mayor Romayla Mangilimutan. Hindi mas nagusto nga mapiktuhan masla. That's why ngay may ara sila security protocol nga ginahimo man sila sing mga border control checkpoints mga kagipad. Ara si kagipad Jerry Lo sa line number 1. Why pa? Alas 5, imedya na sang hapon, ang ining balita ni Kagipag Jerlo Dolomas Kalawansang, Klinika D3 Bio with Virgin coconut oil. Ang Clinica D3 may ara mga K5 sa antiviral, antifungal, antibacterial properties nga sarang naman makapatay sa magkagaw sang ilanat, ubo, trangkaso, kagsipon. Gusto ka nga mag-ayo, i-Clinica D3 by mo. Plus, mga K5, ining Mighty C, the alkaline base, vitamin C. Oy, si Franz Michael de Vinigracia nagpamati man. Kag si Ma'am Jean Sultang. Ay, long time no here si Ma'am Jean. Oh, nag-upod sa itong pagpangalagad. Ma'am Jean Sultang, may hapon. Kay Romel Carataw nagpamati man. Aras kag K5, Jerry Lo.
5: K5 News FM Live Report.
3: K5 Jerry Lo, ibalita mo.
8: Kag K5 Rods, sa karon nagakabalaka ang pila ka mga manugsagod sang baboy sa banwa sang Lakasiliana. Bangod kag K5 Rods sa ginpatuman karon nga pagsara sa mga border control, bangod sa sining ESF na bangod sa sining mga prevention no sang mga kagaw kag bacteria or viruses nga possibly kag K5 Rods nga magsulod man sa ila sining banwa. Actually gina-send naton karon ang interview naton no sa municipal Public Information Office ng Lakasiliana and suno ka K5 Rods no sa LGU ka K5 Rods ti ining ilang atikang ini agud nga maprotektahan ang ila siniya nga mga baboy kag iban pa nga mga manog sagod sang baboy nga hindi man matam-an or hindi gid maapektuhan sang ESF or ining mga virus kag bacteria nga nagakaapekto karon sa mga baboy. So ang isa diri ka K5 Rods is amo ining mga nagadegosyo sang bor o kon na mga takal bla ka K5 Rods. So ini sila ang do isa gid sa mga lubos nga apektado ka K5 Rods sa karon bangod nga hindi na sila katakal no sa iban sining lugar apisar nga healthy pa ang ila sining baboy bangod nga or, kay bangod nga pagkagwa nila or pagkagwa sa Kastilyana hindi niya kasulod gilayon na yon ang ila sining baboy apisar nga tagadra sila ka K5 Rods. So iban nga mga banwa naman nga miara sang permit gikan sa City Veterinary Office or Municipality Veterinary Office ka K5 Rods hindi man pwede kasulod apisar nga aprobado ini kag healthy ang baboy no kagati pero may exemption ka K5 Rods. Ang executive order nagahambal nga miara sa exemption ang mga nagalabay lang ka K5 Rods nga halin diri sa Kanlaon or pakatuya sa Isabela vice versa ka K5 Rods di pwede lang niya kalabay ugaling miyara sila sa pangitaon ka K5 Rods ng mga papeles kag mga pamangkutanon kag kinanglan lang sabton no sang aton sini nga mga
3: oy chakto ginakay basi irason malang bla
8: patuman karon
3: oh basi sigo basi irason malang bla nga dito yung marikta kami yan jinding mapis nagliad sa may La Castellana so nami na at least may kasiguruhan di ka makagto dito ko sa Isabela magi lang ko to sinyo. Ang jinding, wala nagrikta si Isabela, nagtiner sa La Castellana.
8: Amo na ka K5 Rods ang aton siring pangkot actually kay Sir Remuel Laho ang PIO nila kag suno sa iya ka K5 Rods ti kung gisa ang mga galabay gid man sa ila ya mga dagko balang mga kanter so hapos lang na kuno sila ya i-trace or ibaluon ka K5 Rods kay bangod niya ti kung magpundo sila may ara gilayon nga mga makakita sa ila kag isa pa ka K5 Rods kung makalabay sila kung may ara sila sang ano balado appointment or kundi in state nga lugar dalo ng ila sini nga baboy ka K5 Rods pero kung wala gid ka K5 Rods hindi gid pwede kasulod ka K5 Rods sa aton sini nga border control sa banwa sang La Castellana. So suru gani kay Sir Remuel Laho pati kuno ang Moises Padilla kagapon nga adlaw based sa ila sini nga pagkontakan ay every LGU nagpatigayon man sang kasubong sini ka K5 Rods nga pag biosecurity no so do gwa niya ka K5 Rods do lockdown gid siya sa mga baboy hindi kagwa kag hindi nakasulod ka K5 Rods no so ang mga meat products or baboy nga mga products like chorizo nga gikan sa iban nga lugar ka K5 Rods hindi man pwede kasulod only lang gid ang mga karne sang baboy kag dra lang gid diya sa La Castellana amo ang pwede kasulod ka K5 Rods kagati pabor man ini ka K5 Rods sa aton sini nga mga hog raisers daw bangod nga ti ini isa sa mga ano eh ini isa sa mga oportunidad man sa ila, agud nga mabakalma ng baboy nila sa merkado. O galing, bangod sang nagasaka karon nga or sa reported nga kaso sang ESF sa Banwasang San Enrique kay Kevin Brodsty, ang iban kuno nagkakabalaka nga base posible nga hindi man masyado bakal ang baboy sa sining binulan or sa sining tion kay Kevin Brods. So pamatian ba naton kay Kevin Brods ang confirmation ni Sir Rimwell Laho, ang PIO no sang La Castellana LGU.
9: Sa recommendation sa aton nga municipal agriculture si Ma'am Jeremy Salapante nga para ma prevent naton ang pagsulod sang masakit, especially ang ginakadukan sa aton mga hog raisers sang ASF. Pero as of today, wala pa yung reported nga case or affected nga hogs namon nga ASF. If possible, ma-contain. Wala na isang may masulod yung mga hogs or mga meat or by-process nga mga products out sang aton yung mga baboy. So as of today, kaginagin mangkot ko, mag-clarify ko, gin-verify ko sa aton nga MAO, sa kay Ma'am Jeremy, wala agad sa may masulod. I-prohibit gida na even though nga may ara certificate coming from the veterinary office or the municipal agriculture's office ang mga respective LGU within sa aton diri sa District 5.
8: So amo to kay Broads ang pahayag no and interview raton kay Sir Remuel.
3: Okay, okay man na daya sa Nakasilian na kay self sufficient man da ang ilang mga supplies ng baboy ah. Damo na sa baboy talunon da kadaan niya.
8: Yes, actually, iti damo gid sa mga nagasupply dira, no? Halin sa kabukiran naton sa Kabagnaan, panaog diri sa proper sang La Castellana kay Kevin Brods sa bastante gid ang supply no sa.
3: Pero kay 5 Jerry Low pamangkot ko, last na lang. How about kung magbakal dai hindi pwede makagwa? Kay gwa man yang baboy mo ti why apoy day. Ah, ti sige. Kay mabakal ko dadaan.
8: Pwede. Actually, pwede ka kay Kevin Brods, no? Just like sa Moises Padilla, pwede ka to kabakal, kag diri sa La Castellana. O galing, ang pamangkot ni Kevin Brods, kung may border control, ang imong pagkakadtuan.
3: Hindi kagi.
8: Ito, no?
3: Brods, pa, kung si, bakal ka sa Isabela, kasi sa Moises Padilla, hinigaran kagi.
8: Oo. So,
3: or pwede mo na guro, helicopter mo na lang.
8: Kevin Brods, no? Kung iba ni LGU, magsunod man sa ining biosecurity. But subong ka kay Broad, sugot gid ang pagpatuman sang LGU sa La Castellana. Agud nga maproteksyonan ang ila sa ninyo mga hog raisers and also sa mga baboy nga at araya no sa sulod sa nasambit nga Banwa. Yes, ka kay Broad.
3: Sige, salamat gid ako. Okay naman ko da kay 5 Jerry Loa.
8: So amo lang aton sa ninyo update, balita gikan sa Banwa sa La Castellana nga gidadulong sa aton sa Kaluan sa DTX 700 D3 Bio and Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Ako si K5, Jerry Mungkal na Luis. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM, live!
3: This time, hibalaon naton si K5 Carla Defensor Longa. Saya sing mga balita, ining Bacolod LGU, IGA reactivate ang task force para naman sa African swine fever, mga K5. Hibalaon tabi, kay Dres Bakulod nga daan niya ti basiko basudlan tabla kontaminado gali ang mga baboy ang ginapasulod Dres Bakulod. Kibalo ka naman ang pinakamadamo nga ang nagakuha nagabinakal sa iban nga mga lugar ang taga Bakulod kay diri ang mayor nga baligianay mo damo di bigagamit gagamit baboy nagabakal ka nagkakaon baboy. K5, Carla, please stand by.
5: K5 News FM, live report.
3: K5, Carla, ibalita mo.
10: Yes, K5 Rod, mayang hapon kag sa aton sini mga K5. K5 Rod, Bacolod LGU, gin-activate liwat ang Task Force ASF dari sa syudad. K5 Rod, may kang tanan man inino sa nag-positibo nga baboy. Ako nag-positibo sa ASF. Sa area sa Negros Occidental kay K5 Rod. Agad ito nga mabantayan ang syudad nga hindi masudlan. Tiamo ni nga gin-reactivate nila sa liwat ang Task Force ASF kay K5 Rod. So ang unan din nila nga paghimuon, magagather ako ng ila paghimuon, information, education campaign no sa mga hog raisers, backyard hog raisers sa syudad sa Bacolod, Kikifer Road. Agad ito nga maka-prevent o kung makahimos ng tikang precautionary measures ang mga hog racers. Agad ito nga hindi madagdag sa ASF ang ilas sini nga mga baboy, hindi magmasakit ang ilas sini nga mga baboy kay Kikifer Road. Kaya so far din sa syudad sa Bacolod, wala pa sang may na-record nga ASF sa K5 Road. Amo man ni ang ginabantayan man sa syudad kay ti base bala no, wala ta man ginapangayo nga magsulod diri sa syudad kay ti damo daan entry points ang syudad sa K5 Road. Ang Mursa, isa na na. Ang Alangilan, isa na na. Ang Talisay, ang bagong area kay Kikifer Road, isa man ina.
3: Ang mga, ang Banochita pa, kay tihalin sa may San Judicio, sa may Granada, pwede na yung masudlan. Peritada ng Talisay.
10: Yes. Dasig lang na kay Kikifer Road. Circumferential Road, amo pagid ina, no? So sa una, pila lang, apat ka mga,
3: apat?
10: Ano ni, entry points ang
3: Morsia, Bago, Bata, Bata. Yes. Kag, diri sa may Granada.
10: Alangilan.
3: Oo.
10: Yes, tayo subo nga daan, dubli naging Kikifer Road. Kahit may arap pa yung circumferential kagang economic highway Kikifer Road. So, isa lang sila gikan bisa bago galing kiti duwa gig entry points sa may Sumag plus pagidiri sa may economic highway kay Kikifer Road. So damo entry points nga makasulod sa syudad. So amo ni ila sini nga isa ka tika nga paghimuon magapadayon sa mga magapatiga magabutang sa mga border control diri sa syudad. So amo ni ila i-discuss another discussion with the city kag ang city vet na kay Kikifer Road. So sa ila sini nga information education na campaign iupod ni nila kay tungod nga ang aton sini nga city vet galibot man kay Kikifer Road kay tungod nga naga-inject man bala anti-rabies. So iupod na lang dira nila ang paghatag sa impormasyon sa mga backyard hog racers diri sa syudad. So amo gini pinaka problema sa aton sini nga pag-checkyar man kay Kikifer Road sa presyohanay duara na sa 270 to 240 ang presyohanay sang kilo sang baboy diri sa syudad sang Bacolod kay Kikifer Road. Pero sa nakita sa tagay 300 pero sa isa pa aton sini nga paglibot nasa 270 diri sa may area sang Granada do nasa 270 kay Kikifer Road. Ang sa proper naman niya yara sa 240 to 250 kay Kikifer Road.
3: Oho, sige, at least may ara ginimong syudad mitigating measures sa man or proactive naman ang syudad nga magpapian-pian ibasi kun malisa maano tabla ma masudlan tabla sang kontaminado balda gid ang Bacolod supply sang baboy kaki 5 bisyal kaki 5 Carla na mian pa na kaon lechon oh ang base lechon nga daan di gasulod imo base lechon nga dati daw ako mo pat baboy kasi madispal ko pablang apat ka lechon para sa kwano. Basi mambal nga, hindi lang kami magtaglitsyon kay Why na baboy. Ayo. Pa, wala na lang naisip ah. Why na na.
10: Amo gan. Ni K5 Road kay tiko makita nato na ang area kung sa diin nagpositibo ang ASF kay K5 Road na may measures naman sila ging ginhimo, wala na sang in and out ta sa area sang ina nga syudad kag kon Banwa para at least nga hindi na sila ya pa sa iban pagin nga mga LGU sa Kikifer Road.
3: Sige, salamat Kikifer Carla.
10: Yes, Kikifer Road report gikan sa Bacolod City Government Center ning balita gadulong sa Yusang DDX 500 MyTC B3 Bayo. It is Kikifer Carla to answer para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
11: K5 News FM live report.
3: Maraming salamat kay K5 Carla Defensor Longa. This time check na naton si kay K5 Berto Gakit. Kaya pa ni si kay K5 Berto. Ibalaw ta balita naman nga ay kagina nagpatigayon kita gali isang kwan ha. Sang aton sini nga ikatatlo na adlaw sang pagpangalagad o kon paghatag naton regalo sa aton sing mga puris of the poor diri sa bayan syudad sa Bacolod. Titatlo naman ka pamilya ang ginpang tagaan. I-check tabi ang dugang nga mga detalye gikan naman sa kay K5 Berto Gakit. Ti kay ina nagkagtosos Banago. Ahay ti masubo bla mga K5 inang na stroke ka na. Siyempre hindi ka na may kagiho. Kabalo ka mo kung ang balatian magupod sa lawas naton na may mga taong kilala tag ka distansya na dayon, why na dayon nga gapabatsyag. Ay, oo, that's life. Maniabi ang human nature mo. Kung dabo ka kwarta, damo ka man migo. Kung arakas problema, ikaw na lang isa. That's why kung isa, pamilya nyo palang gaan nyo. At the end of the day, your family muna yung mag-bulig sa inyo bisan sa diin nga bagay. Diba? Palanggaan yung pamilya nyo mas labaw sang sa iban. Kaya yung iba niya ti gakwa na na sang
12: alright!
3: Aras kay Kipay Berto? Kay Kipay Berto, anong ang update sa atong ginang gift giving kay Kipay Berto?
13: Yes, Kakipay Broad, sa aton sini nga mga Kakipay, tatlo naman ka barangay kina, no? Ang aton sini nga nakatuan sa aton sini nga Kakipay News FM Philippines sa ikatatlo na Kakipay Broad, no? Nga tawag sina nga at ako sa aton sini nga pagpanagtag apisar na gaulan-ulan, tubong, Kakipay Broad, nakabaton sa Gracia, kundi lang Gracia, kundi Yohoman,
3: wow.
13: Ang mga police of the poor, congratulations gate sa pagpamuno human kay Kila Bros, kasi aton sini nga
3: aton ni tanan sa pagpanguna sa aton sini nga CEO Doc Ramil Uy
13: kaga baka gate nga si Chef Fred Salgado do medyo nagitom-itom gawa si Sir Red sa email.
3: Pero daw lately do nga yohom-yohom na sa kay daw may ara na siya.
13: Oo, kanay kaga sa tanan nga mga nagatak man.
3: Pero wag kayong manigurado. Baka kibutin kayo ni Michelle Patiño. Baka kibutin kayo niyan. Sige.
13: Kibilisan mo ikaw papatsyag.
3: Ay, oo. Si Away sa?
13: Nakarimit na sa.
3: Oo.
13: Pero doging liba niya gito.
3: Oo.
13: Ako, waya, wala lang ko ka pa sa D3 Mayo. Ano pa naman? Congratulations sa tanan ng mga, I mean, sa ato na. Kaya sa pa tatlo ka pamilya ang natagaan na ton. Kakipay Bros, ang yuhom nila sa ato siling anibersaryo. Sagot ko na ni Kakipay Bros, dito ko namin inisang balita ko.
3: Oo, sige, go.
13: Kakipay Bros, manog balikya sang Santos.
3: Uy.
13: Nangawag nila sa balay.
3: Ha?
13: Kakipay Bros.
3: Santos baligya? Iyan po nangawat?
13: Kakipay Bros, sa CCTV, dira.
3: Ay, dali lang kita mo ni Angkwa, no? Ang ginapakita subong sa video sa aton nga Facebook Live. Ining babae nga nakapayong pula, tapos nagabit-bit Santos.
13: May babae na nakapayong sa mga nagpamati, radyo subong. May babae naka-pink nga kaangano nga payong. Kag nakaslingbag ka may dala nga dubat nga dako. Nga dubat nga pala nga dusako-sako kag ginabrods. Kag may kinabit-bit nga Santos. Ang Santos nga ni si San Roque ni.
3: Uh-huh.
13: Kag ginabrods, sige pa malay-balay niya. Ginabrods, kintungtong yung Santos. Nanawag siya, ugaling duway tao. Nagkagdoto siya sa kilit sa portahan. Sos, ang kinimo yung kag ginabrods, kintungtong niya ang Santos. Kinkuha niya ang pare siyang similas kaging butang sa kinawat niya kaging butang sa sako nga talaya.
3: Sus me.
13: Kakipabros, kaging tawag niya pa, no? Baliya, Madam Santos, Santos, kamuda? Kasi wala may nagasabat yung tao, katabanggit.
3: Tigin butang niya to, anay yung Santos, kaya basi makigan sa niya butang ta kanay, kaya mga awat ko. Ay, naano mo ning opisyo sa tao, no?
13: Ang video tani ka, Kiva Bros, kinpost kami sa aton sininga page.
3: Mm-hmm.
13: Kaga, damo-damo, kaambal nga tiba si Javian, ha? Pong sa tungkol self, nga, no?
3: Nga, chinelas?
13: Oo. Pero siya, basa ka, brother, nga si Angelica, sa aton sininga pagigangot siya, nga, wala nila nilagin pa blatter. Pero no. Ti, isa maninika lesson man, kagpanda man, nga,
3: tuod, no? Budlay, may mga mamo ni Blang nga binaligya kay G5 Berto. Kung isa, tutuod yung tagaan mo sa tiyansa nga makasulod sa balay mo. Balik-balikon kanila mo. Primero, baligyaan ka sa amuni, baligyaan ka sa mga cabinets. As ta nga makuha na nila ang imo sining kung sa Tagalog, paloob o kung buot. Mabalik-balik na sa inyo. At last nga mga lingas-lingas na kung may kalawaton, mga wat. May natabo na sa stone kay G5 Berto? Oo, ginpasalig-salig. Doon nagsalig naman lang tagbalay. Kiti daw kapila naman magkuha. Ang ginding, pagbalikid, yating sapatos nga, ano to, Nike? Brand nyo? Balda?
14: Oho, oho, oho.
3: Kilala mo ko sinong tagiya?
13: Rod Palma? Grabe. Uy, kanina, Rod, ha?
3: Hindi ako, ha?
13: Sino man? Kitali?
3: Sige na lang, ha? But anyway, hindi niya nami pamarisan. Gabaligya kasang sagrado nga bagay mo. We do respect sa Katoliko, ano? Kay tiila niya pagtuluhan. Nga ginahimo lang sagrado. Ang ibanda, gahambal pa na nga gabaligya. Ay, bakal ka santos, inibla na pabindisyonan ko na niya sa may amo ni nga simbahan. Di ba may amo amo na, tapos may dala pa na silang holy water nga halin ko na sa bubon. Nari ho, ining holy water.
13: Sa mga motos ko
3: grande. Di dapat aware kita.
13: Actually, kinapakita talang at may magkakalatabo ang amo ni. So, ang basang pulis na ito, maging vigilante. Ang balula kayo, nakagiba bro, so nga may nagkakato mo sa balay nyo, nakadula. So, yun, anay mo sa nakadula, yaw, nine, nga, ano, ang kilala mo gali. Ako niya, cellphone.
3: Ayo, sige, ba't inawayan, halong kita kapag andam kita.
13: Kagiba bro, sa siyudad sa Bacolod, perte kadulom, subong.
3: Nga man.
13: Grabe ang ulan.
3: Subong? Diriyas ta kuling, daw ay mayo gabubo, di ho?
13: At yari makamay sa kuling, wala mang gigabubo, pero gadulom lang.
3: Okay, galom lang. Basi gabi na. Kasi ang balka ba si Rods? Subong tinion, ga pertik dulom, ga dulom ang langit. Nga, gabi na mo.
13: So, ano-ano, aling kagapon, doon nagbubo ang mabaskog, chinik na ulan. Kaga-PM mo na eh, halong-halong lang, kaga-ino may tiki sa aton sininga vitamin, sa aton sininga kalawasan, kay Pebrods.
3: Sige, salamat kay Pebrods. Tawin na panahon.
13: Sige, great ko lang happy birthday sa aton sininga magulang, Alan Gakit. Happy birthday.
3: Happy, happy birthday, happy birthday. Sir Alan Gakit, ha?
13: Sige, salamat kay Sir Rod.
3: Oo. Sige, salamat, Kiki Peberto.
13: Sige, my Martin, di maisip. Ako si Kiki Peberto, Gakit, para sa kapag kapatita, servisyo publiko, karikang masilito, K5B7.
3: Happy, happy birthday, Sir Alan Gakit. Wait na panahon, mga Kiki 5, bantayan naman ang masunod na programa, ang D3 Bayo Evening Newscast. Si Tanggol Milokoton, May Dagay, Gilbert Salazar, Gian May, Doktora Untuhan. Big Selfine, salamat gid. Sa ngalan naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod sa masing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Remuel, K5 Edirian, ko naman si K5 Rods Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Tegros, K5 News FM.
11: K5 News K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio. D3 you might VCO. VCO you might D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko.

0: sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi sa lahat ng Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast. Subo nga Martes sa Hunyo 23 tuig 2026.
2: Makita kita live sa mong Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kag mabadiya magita sa 101.5 sa inyong mga radyo.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, kapin 14,000 ka hektaryas ang katubuhan sa probinsya ginatake sang RSSI.
2: Samtang sa balitang nasyonal, police woman nga tag-iya naman sang armas lutang nga gingamit sa shooting incident sa Tacloban, pagapasakaan sang kaso.
1: Sa balita international, Jesse Ocho patay bangod sa heat wave sa France.
2: Nagsabit ang sports, Messi na angkon ng all-time scoring record sa World Cup.
1: Kag sa ato naman balita, entertainment, Rere Madrid nagabusong na sa ilaunang anak ni Kai Soto. Lasay sa side.
0: Ulat panahon.
1: Sa atong ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
3: Naglakod sa super typhoon sang makadali ang test nagbalik-liwat sa typhoon kategori ang Bagyo Francisco. Ulihin nakita ang Bagyo, 340 kilometers, sidlangan sang Apari, Cagayan, kag naghinay ang hulag sang Bagyo nga nagapadulong northwestward sa katasigon nga 10 kilometers per hour. Maximum sustained winds sang Bagyo ang nagadangat sa 340 kilometers per hour, samtang ang gas o kung pagmadlos ang yara sa 215 kilometers per hour. Padayon nga magahina sa masunod ng mga inadlawang bagyo samtang ginapabaskog sini ang southwest monsoon o kunhabagat. Ang low pressure area naman nga ginamonitor sa guwa sang Philippine Area of Responsibility ang nangin isa na kabagyo kag nakita ang rapid intensification sa among weather system kun sa din yara na ini sa tropical storm category matapos lang ang pila ka oras. Ang bagyo nga may international name nga Higos ang ulihin nakita 2485 kilometers sidlangan sang southeastern Luzon, kag nagkapadulong sa natundan nga direksyon sa katasigon nga 20 kilometers per hour. Ginalauman nga hindi mag-igo sa anuman nga landmass sang Pilipinas, kag magapadulong man ini panorte. Magapabilin nga magalumon ang panahon sa Negros Occidental nga mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat, pangod sa epekto sang habagat. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon, kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrera Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
0: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
5: Dapat
1: Lasay's 8. Direkta na kita sa mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, kapin 14,000 hektaryas ang katubuhan sa probinsya ginatake sang RSSI. May kampiyon nga balita si ka-K5 Michelle Patino.
4: Sa ginhiwat nga pagsinapol subong adlaw Hunyo 23, 2026 sa tunga sang SRA, sugar groups kag mga opisyales sang Negros Occidental, lakip na si Governor Eugenio Jose Lacson nagdangat sa malapit 14,000 hektarya sang mga katubuhan sa bugos nga isla sang Negros ang kumpirmado nga apektado na sang red stripe soft scale insects kun RSSI. Sa meeting nga ginhiwat, ginpahayag ni SRA Administrator Pablo Luis Azcona nga gikan sa 239,215.62 hectares sang katubuhan sang bugos nga isla, 32.2% o kunyara sa 76,607 hectares tanan ang ginreport nga apektado. Apang yara pa lamang sa kapin 13,797.59 hectares ang na-validate sang SRA kag nakumpirmar nga apektado sang RSSI kung sa diin yara sa 12,332.56 hectares ang yara sa Negros Occidental kag ang Oriental ang nagdangat naman sa kapin 1,465.3 hectares. Yara naman sa karon sa 5,258 ka mga mangunguma sa 333 ka mga barangay ang apektado sang nasambit nga peste sa katubuhan. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaluwan sang D3 Bio. Ako si ka-K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang CDRMO padayon nga nagamonitor sa weather conditions sa siyudad sa Bacolod, may kampiyon nga balita si ka-K5 Carla Defensor Longa.
5: Ginpahayag ni Dr. Ana Maria Laarni Fornad nga padayon ang ilang pagmonitor sa siyudad sa Bacolod may kaangtanan sa weather condition subong adlaw. Sunod kay Fornad, ilang man ginachikera ang water level sa kasubaan sa siyudad. Dugang pa, gindeploy naman sini ang CDRMO personnel sa mga barangay sa siyudad ilabi na sa mga lugar nga masami apektado sa pagbaha. Palayag pa ni Fornad nga preparado ang ilang opisina sa pagresponde sa mga nagakinahanglan sa oras ng sakuna. Ining balitang nadulong sa inyong sa Lidiax 500 Mighty Seeker D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, hindi si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Sa iban pa nga balita lokal, mga binipesyaryo sa K5 News FM Bacolod Gift Giving, takong pagpasalamat sa regalo nga nabaton. May kampiyon nga balita si ka-K5 Red Salgado.
6: Dako ang pagpasalamat sa tatlo ka mga benepisyaryo sa gift giving nga gipatigayon subong nga adlaw angot sa ikasyam nga anibersaryo sa K5 News FM Bacolod. Tatlo ka mga pumuluyo ang ginakabig poorest of the poor gikan sa tatlo ka mga barangay ang nahatagan sa tag 25 kilo nga bugas, grocery items ug plastic wares kamangin dako nga bulig sa ilang pagpangabuhi. Sa purok na may nami barangay Banago si Carolina Baredo ang nahatagan sang regalo. Si Giovanni Bargayo naman ang benepisyaryo sa Purok Active Barangay Mandalagan, samtang sa Gonzaga Barangay Mansiningan, si Robilin Biati naman ang nakabaton sa tunga sa sako ng bugas, grocery items and plastic wares. Dako naman ang kapasalamat ni Nanay Carolina Baredo sa Barangay Banago bangod sa iya edad ng 90 anyos. Wala na siya sa pangitaan pa sa kwarta kang ginabuhi pa niya ang iya bata nga PWD. Buwas nga adlaw magalusob sa liwat ang K5 News FM Bacolod sa mga barangay agud maghatag sa bulig sa mga poorest of the poor mga pumuluyo agud bisan papaano mapamag-an ang ilang problema sa kabuhi tungod sa ginapangatubang nga kapigaduhon. Ang gift giving ang gikan sa K5 News FM Bacolod kaupod ang Klinika de Alternativo Kagrayo Foundation sa pagpanguna sa Chief Executive Officer na si Dr. Ramil Uy. Para sa D3 Bio Evening Newscast, this is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang babae nga nagabaligya naman sang Santos nangawat sang tsinela sa balay ngayas ini nga ginbaligyaan sa pool sa CCTV. May kampiyon ng balita si K5 Berto Gakit.
7: O isa ka babae nga nagabaligya sang Santos, baw nangawat sang tsinela sa balay nga iya ginbaligyaan sa pool sa CCTV. Yaring balita nga atong gitutukan.
8: Sa sini nga kuha sang CCTV video makita ang babae nga nagalibod sang Santos. Nakapayong ini nga pula kag pula man ang sling bag. Dugay-dugay, nagsulod ini sa parte isang balay. Ginbutang niya ang Santos kag daw may ginalantaw. Ang babae nangawat sang pare sang tsinelas. Kaginsulod niya ini sa iya sinibitbit nga sulodlan. Pagkatapos ini, nanawag pa ang babae sa balay kung may tao o kung wala.
9: Nagbalay! Madam! Santos na madam!
8: Kaggilaw naglakat ang babae. Kuha ang video sa barangay Bataan sa Aklan. Sunod sa uploaders ang video nga wala na nila inigin pa blatter pero mangin pa andam inikuntani sa mga kawatan. Apisar ko nung at sinelas lang ang ginkuha, isagyapon ini kapag pangawat. Ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
1: Samtang kinawatay sang motor sa Morsha, hindi na pag-usisaon bangod sa wala sang tagreklamo apang van nga ginkargahan at tumod na. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
10: Nakuhaan sa CCTV footage ang pagtaban sa isa ka motorsiklo sa barangay Blumentritt, Banwa sa Murcia gamit ang isa ka van. Ginkilala ang tag-iya sa motorsiklo sa kay Michael Berdin, residente man sa nasambit nga lugar. Tigayon man nga na-recover ang iya sininga motorsiklo sa bahin naman sa barangay Vista Alegre, siyudad sa Bacolod. Wala naman sa may gipatigayon nga investigasyon ang kapulisan matapos nga wala na nagbalik sa estasyon ang biktima bangod na recover naman ang iya sininga motorsiklo. Para sa D3 Bio Union Newscast, sining balita ganadon o sa inyo sa kaluan sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500, report sa patrol, si K5 Vincent Curalde, na naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kakalingawa sa Negros, K5 News FM.
2: Kag sa katapusan nga balitang lokal, Kabankalan City Agriculture Office, nagpanigyo naman sa meeting agod, hatagan nga igtalupangod ang epekto naman sa RSSI sa mga tubo. May kampiyon nga balita si K5 Obre, suspension.
11: Nagpatigayon sa isa ka hinun-ano ng Kabankalan City Agriculture Office upod sa Nay SP Ann Marie Zayco, SP John Antolo, SP Rico Regalia kag Ahensya sang Sugar Regulatory Administration, URC Sunedpo, Mill District Development Council agud maistoryahan kun paano tagaan igtalupangod ang epekto sang Red Stripe Soft Scale Insect kun RSSI sa syurad. Base sa June 11, 2026 nga update sang Sugar Regulatory Administration o kun SRA, tuman nga apektado sang RSSI infestation amo ang Southern Negros Occidental, Negros Oriental kag Iloilo. Samtang nagdangat naman sa 4,847 ka hektaryas ang katubuhan ang apektado sang RSSI sa Negros Occidental. Dugang pa sa sur nga bahin sang Negros Occidental, apektado ang 64 ka mga barangay kung sa diin nagdangat sa 2,429 ka hektarya ang ginatake sang peste. Sa surat sang Kabankala naman, apektado ang pipila ka mga barangay, amo ang barangay Hilamunan, Lukutan, Daan Banwa, Tagukon, Kamansi, Uringaw, Kamingawan, Kagtanawan. Padayon man ang synchronous spraying kag monitoring sa mga katubuhan ng apektado. Sa karon, wala pa nagdeklarar sang state of emergency si Governor Eugenio Jose Lacson. Apang posible ini nga magdeklarar depende sa kadakuon sang damage sa bilog nga probinsya. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Zespenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Lasay si Jesse Shetty kag sa mga detalye na sang aton mga balita national. Imbestigara na sang Senado ang nagluntad nga shooting incident sa Tacloban City sa din tatlo ka mga estudyante ang nagkalamatay kag 20 pa ka mga persona ang nasamaran.
2: Iga panigayon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender

0: tuloy ano lang pertahan tapos do gira tagpi-tagpi lang ba nga mga kawayan may mga plywood man ang iya sini nga ato pa kay Kim Julius ang gindunar pa sa to ni SM Rods Palma kay mati nagpangayo isang bulig ang pila ka bang pupuluyo dira sa nga puro ka active barangay Mandalagan sa K5 News FM Bacolod tinatagan sa tangsin Protestant kay Kim Julius ti isa gining deserving kay makabaton sa nga tunga sa sako sa nga bugas kag grocery items ining si Giovanni Bargayo ini si Kim Julius ara naman sa edad nga sobra 50 dumanog senior citizen naman sa Kim Julius na ang dira sa aton sining naging padala dira nga video amuna ang iya sining nga puloyan dira tagpi-tagpi lang gid niya nga kawayan dira sa una kay Kim Julius para mag-igit bala kag hindi ni sa maambihan sa ulan ng kaso gid man da maging pakusog kay Kim Julius ini siyang may ara man sa kabataan o galing kay manti may ara naman sa pamilya kag daw ti ginatagan-atagan mo sa isang pagkaon kagati kong magmasakit sa ginatagan mo sa isang bulong kay Kim Julius puro galing kiti kong tanawuntang iya sinang nga sitwasyon dira sa may purok active dira sa aton sinagin pakita dira nga picture kay Kim Julius
1: Red?
0: Yes, Kim Julius
1: pagkadto ni sa iya balay diin ka maagi
0: kung mag-agi kan dira gin Kim Julius sa may kung maglampuwas kung magsunod ka purok active dira
1: I mean, kung magkadto ka sa purok active mismo diin ka maagi
0: ako sa purok active kay Kim Julius kung going ka sa may abiara dara sa cementerio ng Quan Valley of Peace ang imo sinaka direksyon pa sur after sa taytay left side purok active dara sa ang una nga bangga sa wala
1: atong taytay nga na aksidente si Kokoy Baldo.
0: Yes, correct. Grabe, Kim Julius.
1: Pero diri kaya sa piyak, mapawala kaya.
0: Yes, malap side kaya, Kim Julius.
1: Ahay. Sudlon mo na, mga ano kalayo alin sa highway ang iyan nga balay ni tatay?
0: Good estimate na ito. Actually, manatabo. Ma-remember mo itong isa ka-shooting incident, Kim Julius, dala sa duha ka mag-utod. Ito ba lang?
1: Oo.
0: Dira gid ang tingi area ti agyan mo na ang kuan dira ang do bakante dira nga duwayang siguro estimate ko kay Julius do mga sobra man guro mga 800 meters guro estimate kay sunod do ila balay
1: mga apat ka poste be
0: mga mo na kay sunod do pa nakita
1: okay kilid sa pa ni ukon suba ang ila balay
0: kilid sa pa kay Kim Julius kilid sa pa
1: ay Diyos ko amuning balay ako, bisan hagdanan sa iya nga balay-balay sa iya sini nga hayob-hayob wala ay grabe anong iya ni nga balatian gani chef
0: na stroke ni sa Kim Julius amugin ang iya sini nga kuan nga
1: tricycle driver ni siya sang una.
0: Yes. Tricycle driver sa muna. Yes. Amo gina kay Kim Julius.
1: Alright. Bojus. Kung nga pangabuhi.
0: No? Amo lang iya. Sining masubok na sitwasyon ni Kim Julius. Actually, kung
1: di ang dapog nila hindi in red?
0: Yes, Kim Julius?
1: Ang dapog sa ila balay, wala sila dapog.
0: Ang dapog nila, dira lang sa makilid, sa puloyan ni Kim Julius, may ara, dira sa dululutuan gamay. Daugin butangan lang dira siya nga kuan pugon pero ang iya sininga kabataan malapit man dira sila sininga puloyan may ara man sa pamilya at ikaw makaluto sa pagkaon hindi ginatag na si Kim Julius.
1: Diyos ko. Anyway, iti
0: amunan
1: niya kung tugnaw ang kaagahon tigano lang ni statay
0: may habol de sa Kim Julius nga iya sininga ginahulid kag may ara man sa ululan dira tikot na
1: ulan pero ang hangin lusot sa iyang salog kay ti ang iyang salog ni Red pinangliak ang kawayan ni oh Diyos
0: amo gitikan si Leo okay do kung tanawon pa gani do okay pa kung kisa bala makita at ang do balay sang ido bala kay ti ang balay sang ido plywood pang ginagamit.
1: Correct.
0: Dati, four corners. Kit Kim Julius. Tapos, hindi yung basa. Puno nga ni makita. Tado, ang pwede mo din isulog. Sorry, gito rin yung balta. Tado, manok. Kim Julius.
1: Diyos ko. Ay, Ginoo ko.
0: Di mo ginamakita na tonti. Ini gali kiti mas komportable diri si Sir Giovanni kag na nami ansa actually sang kwan kita ni Jesus ni iya sini nga puloy ani.
1: Why na ni siya asawa?
0: Ang asawa nakikakaw siya may barangay 14 sa isa man sini kabata kag nagabantay dito sang ila sini nga apo. Dikis ana nga puli-puli dira kay Mom Jesus tingara.
1: Pila ka bilog bata nila ni Chifao?
0: Sa pag asa impormasyon nga nakuha na tungkol kay Ina kay Pam Julius, do tatlo ning kabataan sini. Ah, may mga may ara naman sang mga pamilya, may ara naman sini isang pangabuhi kay Pam Julius. Pero ginadulungan mo siya sa pagkaon dira from time to time man ginagaan ginapakaon man sa Pam Julius. So galing kasi do iyagit siniya kalipayan suno sa iya sini nga bata nga mas ginpili niya nga dira mag-star kay Pam Julius.
1: Oho. Kiti na anad so, siya.
0: Ganit man kay Pam Julius, subo-subo rin niya sa situasyon. Pero ari pamatian ta kay Pam Julius, ang tingog niya mismo ni tatay. May kabudlaya na si iya sini paghambal, pero diri kay Pam Julius, nagpasalamat sa iya sini nga nabaton.
1: Tay? Tatay Giovanni?
2: Tay? Okay lang. Budlay gid ang imos.
1: Hmm.
2: Sini nga sitwasyon subong?
1: Okay, Red? Medyo budlay yeah. Guro paghambal ni Tatay Giovanni. Ah, sige ah.
0: Oh, yes.
1: Oo, sige, sige.
0: Yan, gini, So, diri kay Pam Julius, actually, na-interview man natin, diri ang iya sini nga bata. Dako, gina pa salamat, emosyonal, gini sa kimanti.
1: Buwas na lang, Guru Chief. Kay Basi, maapiki ko bla?
0: Yes, kay Pam Julius. So, amo yan to kay Pam Julius. So, buwas God daw, magkapadulong na naman kita sa tatlo na magkabarangay nga paghatagan sa grocery items. Kaya siyempre, pastiquers, angot ini sa aton sini ikasyam ng anibersaryo sa K5 News FM Bacolod. Ang aton sini balita, dulong sa aton sa Power Trio, ang aton sini nga DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio, DTX Beauty Soap, at DTX Coffee Mix. Kaya po si Patrol, kay K5 Babes Gantalao, ako naman si K5 Red Salgado para sa kapyon ng balita, Servisyo Publiko Pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Lorga Vista!
1: DTX 500, amuning kargado sa antioxidants nga mag kontra sa free radical. So kung latak gikan sa aton mga makina sa selula ang mitochondria tungod kargado ang DTX 500 sang ginatawag nga desugared sugar cane extract kag may ara man antioxidants gikan sa dahon sang amargoso.
3: Lorga Vista.
1: Agud indi magtuktukon ang lawas mo, amo gid ni ang indi mo pagkalimtan. DTX 500 ginadungan ko ni sila sang D3 Bio. Ang D3 Bio, amo naman ini ang may extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata, pinaagi sa cold-pressed method. Wala kalayo, wala init, kargado sa elemento nga ginagamit sang lawas sa gudpatsyon ang kagaw. Virus, fungus, o kon bakterya. Wala kagaw, wala balatian, dimudo, diri kita sa D3 Bio ang John Wick sang lawas mo.
3: Lorga Vista.
1: Wain ako, tiyempo, buwas naman kita. Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Ramuel Alcantara on the technical side. Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko sa Negros, K5 News FM.
3: Lorga Vista. 5 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sang atong uto, rason nga gandami ang memorya. Ang D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala

0: 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500 ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C! Babaka!

0: Kampyo
1: na radyo. Mga KK5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Kukulitan at Dawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updana kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatag inbugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong gabi i-text or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwan, i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 kag sa ating Globe number 0927-448-940. June 23, 2026, it's a Tuesday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo! Mayong gabi, siya mo, K5, Jirili.
0: Kamustang imong adlaw, Lo?
1: Well, isya ka maulanon ng adlaw, Jirili. But still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa aton tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ay, hindi kin magkalipat sa pag-inom. Adlaw-adlaw siyang DTX 500, ha? Amuna ini ang aton kagayunan, chance nga mabuligan ta ang aton ikayong lawas nga hilway sa kudano nga sakit kag balatian. Ang DTX 500 nagahatag sang paglimpyo sang aton higko nga sistema. Toxins nga amugid ang isa ka rason nga ginatudlo nga amugid nagahatag sang kalitan sa paguba sang aton maayong nga sistema. Kag nagresulta ini sa kunano nga sakit kag balatian. Toxins nga nagaupod sa hangin nga ginahaklo naton, sa tubig nga ginainom naton, kag mismo sa pagkaon adlaw-adlaw nga ginapasulod ta sa lawas ta. Nagaupod ang mga toxins katulad sa mga chemicals, mga kakivay. May mga artificial flavoring para magnamit ang aton pagkaon, ka magnamit ang aton nga panabol sa iyong mga ilimnon. Mamantikaon nga pagkaon, masin, may mga preservatives, no? Katulad sa sardinas, namit gid man ang sardinas. Ang sulod sang lata, isda, mga kakipay. Kadamit sang isda, kagsarsa, girili. Pero you know what, mga ka-K5, antes na baklon sa mga groceries kag mga tiyanggi, pila na naayhan kadlaw, simana, o masituig na, ngang isda ara sa sulod sang lata. Pag-abri na ton, no priska lang yapon ang isda mo. No bag-o lang gin siyang gindakop, dirili kag ginsulod sa lata. Ano na tabo, mga kakipan? Tungod, may preservatives. Ang preservative is chemical. Ang preservative nga para hindi mapanos, hindi madunot ang isda sa malawig nga panahon. Kag ina siya nagaupod sa aton pagtimo, dirili. Hindi man tamano dayos ang preservative sina, no? Kay tungod small amount lang eh. Gamay lang mula. Pero isipon mo, dirilihalin siya ng sugod kakaon sa mga canned goods. May mga preservatives hasta sibong sa edad mo. Grodo, hindi mo na guro maisip kung kapila ka na magkaon sardinas. Na. So, ining mga chemicals nga nagahatag sang kapreska sa gihapon sa malawig nga panahon sang mga isda dyan sa silod sang lata. Para mapasirba nga preska siya. No? No, parehas siyang tao, bla? Nga mapulaw ka na siya, kinapatay abe. Pero tatlo kadlaw, preska nga po. Tungod may preservative mo. Ano nga preservative na? Formalin eh. Formalin para sa tao. Sa isda, tilain naman na ang preservative for food, no? Pero still, chemicals nga po. So, mo ina, sample lang mga kaki-5 nga dapat naton, tagaanggit siya itilupangon. Nga hindi makita na yun ginaya mapatay tungod sa mga chemicals, pero sa kadugayon, magahimo ini siyang kalitan sa aton sistema. Sa matamat kagagagmay lang amount sa mga chemicals nga nagasulod sa aton lawas, nga mga preservatiba, maabot kayo ng panahon nga magamat siya kita sa kunanong nga sakit kag balatian. So aton gid mga kakifab himoon, buligan ta ang aton sistema nga para maglimpyo. Isa sa mga pamaagi dira is magpabalhas ka. Ang pagpabalhas isa ka natural detoxification process sang aton lawas. Ang aton lawas nagahatag sang kayunay nga para maglimpyo pagi sa pagpabalhas. So importante ang pagpabalhas, tagaan tagin simpo. Kaya ginabuligan ta ang nagasyahanon naton nga lawas mo. Kaya kung maguba ang aton lawas mga kaki-vibe, no? Hindi parihas siya sa mga spare time sa salakyan. Mga spare time, no? Nga kung maplatan yung guma, ganida, dayon mo lang kailis guma, no? Lakat ka naman dayon. Ang lawas ang tao, once maguba na, tapos na dirili. That's why mga kaki-vibe, no? Sa liwa, tagaan gin sa mas mataas ng prioridad, importansya. Ang aton ni kayong lawas, magpili kita sa mga masustansya ng pagkaon kang ilimnon, kag magpabalhas gin ha. Subong man, ang isa maging kaginatudlo kung nga nagamalasakit kita kang nagamalatian, tungod sa mga kagaw. Ang kagaw, ara lang sa palibot naton. Sa aton ogsaran, ilabi na gid sa balay nato nga ginaisteran sa sulod palapuloyan nato. So ang aton naman himoon is ugalion nato nga maglimpyo. Kay kung limpyo ang aton palibot, limpyo ang aton sulod balay, hindi makatinir ang kagaw. Kag hindi mahalitan sang kagaw o kung mga mikrobyo ang aton panimalay. Ilabi na gid ang membro sang aton pamilya, ha? Kagdogang pa, nga ginatudlo nga isa man karason kung nga mas sakit kang nagamulatian ng tao tungod sa stress. Na high blood sa dirili, tungod sa stress. Mga bagay kung mga butang nga nagahatag sa aton stress, mga kakibab, aton ginlikawan. Tungod ang stress, pwede ka makaangkod sa heart attack, stroke, cancer, kag iban pa nga mga delikado kag makamamatay nga klase siyang sakit o konbalatian, halin sa stroke magagakipan. So gani aton gidbantayan ang aton kaugalingon sa liwat, nga makalikaw kita sa kunano mga klase nga bagay kung butang nga naghahatag sa aton stress. Likaw gid kita, ha? Kag hindi gin makalipat mga ka-K5 sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ginatol-tol sang DTX 500 ang mga toxins, ang mga higko nga nagapanago sa aton sistema. Ginalimpyuhan niya ang aton selula, ginahugasan niya dirili. Kag subong man ginarepair niya ang mga damage nga mga selula.

kay mga tissues. Ginatagaan niya sang nutrisyon kakabakon nga para padayon makangkon kita sing kayong lawas kag likaw sa sakit kag balatian. Amo ina ang DTX 500. Himo ini sa Ampalaya extract kag super antioxidant nga halin sa tubo. Ang super antioxidant mga kakivibe depensa ni naton. Kinanglan ni sang lawas kay according sa mga eksperto sa kalibutan. Sa aton panahon nga para hilway kita sa kunano nga sakit kag balatian. Padayon lang kita makaangkon sang sufisyente kag mataas nga level sang antioxidant sa aton lawas. Pagi sa mga prutas kag mga utan, ra kita makakuha sang antioxidant. Pero ang aton DTX 500 halin sa tanom. Halin sa tubo mga kakayfab, kung saniin, amugin ang may pinakamataas nga antioxidant kumpara sa prutas kag utan. That's why super antioxidant siya. Kag isa pagin mga kakayfab, naghahatag ni siya sang depensa batok sa mga free radicals. Ang free radicals, katulad sang toxins, nagatuyo man ini nga maghatag sang kahalitan sa aton sistema kag magresulta man sang pagka masakit kag pagkabalatian naton. So kinanglan tagid nga may ara kita sang mataas kag sufisyente nga antioxidant. Ang DTX 500 may ara sang super antioxidant kada kapsula. Kag kun ang imo problema taas ang blood sugar mo, dapat mga man na kita. Kay ang padulong sina, ang padulungan sina mga kakipay kung aton lang ipabayan, isa ka madulong na parte siyang imuya nga kabuhi. Makaangkon ikaw siyang diabetes. Kagsari-sari nga klase siyang sakit, dugas siyang diabetes, nga pwede mo'y kamatay. So subong palagadaan, pasiguraduho naton nga yara langit sa level ang aton nga blood sugar. Ang DTX 500 ginaminti na riya ang level sa aton blood sugar. Kang inkasyo ginman nga maglapaw sa level ang aton blood sugar, ginapanubo siyang DTX 500. Kang may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Mga kakayfab, amo ining mga rasones kang importante naton nga may tindihan nga kinanglan kita mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 para ni sa aton ikayong lawas hilway sa masakit kag balatian. DTX 500 adlaw-adlaw. Nainom ng Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Kinaglanon sang aton lawas nga may mataas ang depensa kag resistensya. Subong mga kakayfab, sige inulan diri sa makulon and some portion of our country, no? No kalapat ini siyang, ano ni? Especially Luzon. Grabing baha dito subong, no? Inulan, grabe. Diri sa aton, wala untat ang inulan, halin pa siyang aga. So, ang aton, ginlang nga himuon, nga hindi kita magpungak, bla. Hindi ta sagay pangatsi. Hindi ta sagay hilanat o kontrangkaso o kung magluya. Tungod siyang klima naton. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, kadasig lang siya kagapo siya i-absorb sang lawas. Kadasig sa iyang makaposisyon nga para makadepensa, kag para magtaas ang resistensya na para hindi kita makaangkon sa hilanat, sa sipon, ubo, trangkaso, kag iban pa. Sa adlaw-adlaw,

0: punto alas 10 sa gabi na mga kakipay. Tanawon na naton ang lakad sang panahon. Weather update with Jerry Lee. Jerry Lee, no weather update na? Yes, lo mga kakipay, weather update. Naglamot na sa super typhoon makadali antes nagbalik. Sa typhoon category ang bagyong Francisco. Ulihi nakita ang bagyo sa 340 kilometers silangan sang Apari, Cagayan, naghinay ang hulag sang bagyo nga nagapadulong sa northwestward sa kanasigon nga 10 kilometers per hour. Maximum sustained winds sang bagyo ang nagdangat sa 340 kilometers per hour samtang ang gustiness o kon ang pagmadlos ang yara sa 215 kilometers. Padayon nga nagagiho o nagahina sa masunod nga mga inadlaw ang bagyo samtang ginabaskog sini ang southwest monsoon o kon amihan. Ang low pressure area naman mga kakipay nga ginamonitor sa Guasang Philippine Area of Responsibility ang naging isa na kabagyo kag nakita ang rapid intensification sa among weather system. Kung saniin yara ini sa tropical storm category, matapos lang ang pila ka oras. Ang bagyo nga may international name nga Higos ang ulihin nakita sa 2,485 kilometers silangan sang southwestern Luzon. Kag nagapadulong sa natundan nga direksyon sa kanasigon nga 20 kilometers per hour. Ginalauman nga hindi ini mag-igo sa anuman nga landmass sa Pilipinas o sang Pilipinas kag magapadulong man ini sa panorte. Magkapamilin nga magalumon ang panahon sa Negros Occidental nga may upod nga mga pagulat kag pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahot kag 30 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Okay, siya may bagyo gapon diri le.
0: Yes lo. Nag super typhoon sa kadali sang kagahapon kag nagbalik sa loss sa typhoon category.
1: Pero sa likod sina atong ginabantayan sang pag-asa nga isa man ka low pressure mga kakipay, nagbagyo na. Sino nga lang to kating una nga bagyo? Si Francisco. Ari na di siya nga nagalambada yan sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Daw nagapadulong na siya somewhere pakanto sa Taiwan. Hindi naman agapalapit nga low pressure sang kagapon na monitor sa pag-asa ng iban kapag nga weather system monitoring nga nagbagyo na siya. Ang ngalan niya si Sino Jirili?
0: Higos, Los Higos.
1: Ah, si Igo?
0: Higos.
1: Ah, Higos. Oh, Higos. So, Higos ang ngalan niya. Higos, their baby, no? At bagyo naman, kag sumong mga kakipem, nagatanaw ako, diri siya screen sang aton monitor sa computer. Ang pag-asa ng pagwas sa isa ka monitoring satellite update mga kakipay. Nga nagapasunod ining si Bagyong Francisco kag ining si Bagyong Higos. Kag sa likod ni Higos, ha? May isa bagid nga isa ka low pressure dirili. So, ginabulubanta sa masunod nga mag-inadlaw, magwa na niya si Francisco. Pero si Higos, mga kakipay, medyo malayo pa man niya. Guro, after 3 days, 4 days, guro, sulod na niya sa aton Philippine Area of Responsibility. Posible nga mahina siya o kung magsaka ang iyan direksyon o kung makross gid siya sa aton nga pungsod Pilipinas, no? O kung basi matunaw man siya, no? Kay basi hadlok siya, basi impeach man siya. Bla? So, isalikon ni Higos, may ara pagayin nga isa ka low pressure, ha? Tiyan mo ini mga kakifayam ang aton chimpos mo. Maulanon nga panahon, gani halong kita tanana, ini nga bahin na dulo na sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Ang D3 Bayo mapuslan.

Ron Gid magagakipay. Himo ini siya extra virgin coconut oil nga may upod nga vitamin D3. Dami nga kombinasyon. No, wala kag tuo nga sumbag ni Pacquiao dirili. Sa una si Pacquiao, walis lang mo, no? Wala ni Pacquiao, bogsus grabe. Maigo ganing kontra diri, punuran na yun. Pero kung tuo gani ang sumbag ni Pacquiao, do ang kontra daw hindi ka batyag. Sa uligin training siya ni Pidi Rose, niya sumbaga lang pader. Ang pader, ang pansimbag, tuo gamita. So na-surprise mga kakipay ang mga kontra ni Manny Pacquiao. Sang na-master niya ang persa sang iya tuo nga kamot. So duha na kakamot sa mong persado ni Pacquiao, ang wala sumumbag, suspunuran ka. Ang tuo, baliskad ka. Apo man mga kakipay, ang virus, hindi lang niya basta-basta isa lang masaputi siya. Dapat duhaning mapuli sa virus. Kaya ang virus huay bulong. Kagkadasig sa iya, maghatag sa impeksyon sa aton sistema. Kaya para makangkon ka sa masakit kag bulatian, dasig kang patay dirili sa virus. Patyon kaya sa virus mo. Tingahla ka lang yung palang luya ka na yun. Kay tiyo na bis, hindi mo siya makita eh. Kasulod siya sa mata, sa aton ilong, sa pilas, sa aton baba. Tapos nagaluya ka na yun, doon ginatrangkaso ka, nga doon di mo matsindihan, nga doon mga pihak, lawas mo dirili. Grabing virus. Ang lain pa kayway pabulong. Ang pulima na ton, ispano na ton, lupigo ng virus. De, ang aton ni Mon, inisyatibo lang eh. Kinaglanhalong kita, limpyo ang aton panggawi, kag inom kita sang D3 bio. Naaman, because ang D3 bio tungod sa iyang extra virgin coconut oil, may ara nira siyang monlaurin. Nga mo ini ang nagaputos sa aton silula. Nga ang ginaputos siya, be. Tungod ang virus dirili. Kung magkasunod sa lawas naton mga kakifem ang virus, ang una niya ginpangitaon, silula naton. Kay tungod nga foreign environment ini ang lawas para sa virus, kinagla nila masurvive, mabuhi siya sunod siyang lawas, ta? So ang pamaagi siyang virus, is katuon ang aton healthy cells, selula na ton, ukuba niya na. Pag-ukob niya, suyupo niya dirili. Ang tanan nga maara nga mga importante nga abilidad sa sang aton nga selula, makadto sa virus. Ang isa ka abilidad sa aton silula is cell division. Kabalo siya magpadamo sa lawas siya mula. Ang isa ka ba isa ka silula naton, pwede siya magduplicate 4, 5, 7, 8 damo mo. Di mo nang kwaon sa virus. Masaylo siya, siya magpadamo sa lawas siya. Kag kada isa nga nagduplicate aton dirili, amo man ang himuon mag-uko man to sang virus, abi kon sang silula, kag magduplicate man dayon. So naswag ka dasig lang ganyan maglain ang aton pamatsyag. Pero kung may ara kita, D3 bio, nga naghahapin sa aton silula, hindi siya kahukom. Hindi siya kakagat niya nila. Daw nagadanlog lang mang kilyam lang. Karon, ang virus, kung hindi niya mahingagaw, nga makahukom sa silula naton. Maluya na siya. Kaya kinanglan niya masurvive gani mo sa sulod siyang lawas ta. So kinanglan masurvive siya, ukuban niya ang aton silula. Karong kini siya kaukong kinakainom ka di tribayo. Maluya siya. Amo silingon nagaguba, naganubo ang kabuhi ya. So magaluya siya. Ang aton naman nga immune system, kargado siyang vitamin D3 nga ara man sa kada kapsula sang D3 bio upod ang virgin coconut oil. Now karon do amo ning sumbag ni Pacquiao dirili kun iluya ng virus, saputiho na siya sa mga immune system nga ang ila persan ng mga sumbag ni Pacquiao tuo lang ha. Tuo dirili kay ang wala to na to naghapin na to si silula mo. So that's why mga kakipay, survive kita sa delikado kagkatalagman nga pwede idulot sa virus. Kung nagainom kita
di Tribayo adlaw-adlaw. Bantayan si Dr. Ramil Oy. Arata. Daw nagakurap-kurap, sir. Okay lang? Okay, on-air ta? Okay, on-air kita mga kakipay, no? Daw nag-fluctuate ang aton nga... power daw nag-pamisyok, oh, nag-pamisyok. Basi dugay-dugay, magpiyong na ginipulo pamisyok, ya, ha? Bantayay yan. Mga kakipay, bantayan nyo man ang mga programa ni Dr. Ramil Oy. Ilabi na gin sa... adlaw-adlaw nga mga programa diri sa K5 News FM. May chimpogin nga mamatian nyo si Dr. Ramil nga naghambal. Pamatian nyo, gid. Kay dragi na saysaya sa aton nga may chindihan ta, gid. Kung paano kita maging healthy, paano kita nga magpadayon nga hilway sa sakit kag balatian, paagi sa pag-inom sang Nitribayo. Nga mga mapuslanon, nga mga sugilanon, kag pag-explika ni Dr. Ramil, nga may tsindihan tagin ang kapuslanon sang Nitribayo. Bantayan ang mga programa kag segment ni Dr. Ramil Oy diri sa K5 News FM. Para ini sa aton ni kayong lawas, para sa aton pamilya, healthy, hilway sa masakit kag balatian. Mga kakay-5, mga produkto ini ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Saranggin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa mga suki ninyo nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar, magkutalang palihog. Pwede nyo man ini ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo nga mas barato nga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo ha, rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors ha, libre, wala sing bayad. Subong nga simana mga kakay-5, katapusan nga simana sa bulan sang Hunyo. Nagasaulo kita sang aton ikasyam nga anibersaryo. Kag adlaw-adlaw may mga aktibidades kita diri sa K5 News FM. Tanawan nyo lang sa aton nga Facebook page sa Bacolod K5 News FM, Bacolod 101.5. Kag pamati lang kamo sa aton mga programa diri ha. Para sa inyo update kag kung ano amon nga mga activities, no? Subong mga kakay-5, may ara kita nga gipanghatag ng mga groceries and mga bugas dirili. So kadamo gid ginapipara ni subong daw pila ni katrak dirili. Okay, kadamo mga bugas mga kakay-5 ho. Hindi niya taga 2 kilo ha. Tagdamo niyang tagaay. May mga baton sang taglima pulo kag 25 kilos nga bugas mga kakay-5. Grocery blaya nga do mapatindog ka changging kada muon nga blaya haw. Wa sa damo sponsor nga nagbulig sa K5 News FM sa ining buluhaton naton every anniversary nga ginapangitagi naton ang poorest of the poor para makaangkon sang ining mga groceries naton nga ginapanghatag. Now, isa na dira dirili ang isa kalula lang nga nagasagod sa iya apo nga gintugyan na siyang ginikanan grocery lula ahay. Nagatiner sila sa hayom-hayom dirili upod ang iya apo. Kang isa gid sa napilian sang K5 News FM team nga makabaton sang anniversary gift packs dirili. Ni okay ti may ato pato yang ano ni single parent. Damo sa mga tawo nga nakabaton na. Kag ini nga posible sa pagpatigayon sa mga sponsors man sa K5 News FM. Isa na dira mga ka K5 ining ginakantuan sang tanano. Kung salakyan ang pag-aistoryahan nga ining good as brand new. Hindi kaya gusto magbakal brand new kaya ti nagtagalumapaw ang presyo.
gusto mo lang medyo nubo yung budget mo, ina mga used cars nami, nakagagi na gamit, pero tagyutay lang mula. Tagyutay lang yung gamit, second hand sabi, slightly used. Good as brand new. Ang ginakantuan ni Simong sa Bacolod, mga kakifive, ining Bacolod car seller, really. Bacolod car seller, kung magkanto ka sa compound nila, Jirili, sus, makibot ka mo. Galing niya mga salakyan, nga tanan, matyagan mo, halinggin sa kasa mo. Wala ya sa may mga bunggo, wala ya sa may mga siling abing gatululo, asaiti, wala. Tanan mintinado, kag tanan ariglado, Jirili, especially mga papilis. Damo nagakanto everyday, nga nagapangusisya kag iba nagabalakal gid drasubong sa Bacolod car seller. Magkanto ka sa ilang lugar mga kakifive, pick up, pili ka lang nung pick up gusto mo. Hilux, D-Max, Triton, Isuzu, Mitsubishi, Toyota, pili ka lang na. Ano gusto mong auto? Vios, Vios nga nubo milyahe. Automatic o manual na klase siyang Vios o kung ini sa lakyan nami, ara sila dirili. Gusto mo Montero Sport, Fortuner? Gusto mo Everest? Ano gusto mo? Hamba lang, hamba lang! Oh, ara, may ara man sila ng mga, ining tawag naton ng mga van dirili. Gusto mo panghanap buhay L3 van ining puti ni bala? Sus, no, nubo-nubo milyahe. Kag good as brand new get ang kondisyon. Ining mga van nga L3 type. Kag iban pagida mo kapilian eh, no? Makita mo dyan eh sa ilang lugar nga palarking may atop laya. Hindi yag, wala yung ginag-ulanan. Wala yung kainitan. May atop gijay eh. Halin di pa sa puno at sa punta na puro tanan sa lakyan na. May nagamintinar ginagirili nga nagatrapo kag nagahugas na kung ano na nga para magkampiyon gin ang presentasyon. Mga kakifive, hindi ka mo maproblema basta sa lakyan. Kung gusto nyo, kantogin ka mo rikta sa Bacolod car seller, taga Kabankalan, taga Himamaylan, diri sa Kaday sa Sagay, kanto ka mo sa Bacolod car seller, karon kay layo ka mo, pwede nyo masyasat o kung maimbestigar. Kag matanaw ang ining mga units nila, pagi sa pagkanto sila ng Facebook page, ha? I-type lang sa inyo ng mga Facebook, Bacolod car seller. Kag pangitaon nyo lang ang inyo gusto nga silakyan na, ha? Kag pinigid ka mo katawag sa ilang telephone number, 0920-973-1403. 0920-973-1403. Pangita alang si Richie. Siya dira ang manager nga kahapos istoryahon ni Rili. Maayo ka? Paayoon kaya ni Rili mo? Kagbuligan ka ni Richie nga makaangkon ikaw sa nga hapos nga pag bakal ni Rili. Kaya kung may ara ka sang daan nga salakyan, bayluhan niya siyang iya silakyan, Jirili. Natawag siya na is trade-in. Bayluhan na iya silakyan. Trade-in. Nagabaton ang Bacolod car seller siyang trade-in. O kung may ara ka siyang kwarta, nga gusto mo yan nga maklon ang ila unit, dami butang, dami Fortuner nga SUV, pwede mo lang nga daunan. Kag may ara sila siyang madasing nga pagproseso sang tawag naton nga financing. Kahapos lang sang requirements ni Rili. Kadasig sang approval. Kagang tugo ni Richie, niya lohan bala sila, kompleto tanan ang papilis. Kag pwede ginila matanaw na yun, no? Kag madalagi nila sa lakyan kung kompleto ang ilang requirements sa financing. Madaw na sila sang gamay ng mga kandidat. Kag pwede na nila madala, was approved na.
kag ambalagi sila lo nga libre na ang pagpa-transfer sang dokumento. Pakadto sa ila. Why bayad? Sila na mapatransfer mga ka-K5 kundra ka mabakal sa Bacolod car seller. Pag-transfer siyang ownership sa salakyan sa pakadto si mo, ilibre na na siyang Bacolod car seller. Singiritse niya rin manigis siyang Bacolod car seller. Nyalo, hambala bagay na sila lihog na kung makakadto sila sa aton, kung magbakal sila sa Bacolod car seller, kag i-mention lang nila ang imong ngalan, lo, nabatian ko kay Jilolo, automatic, wala labot barato, wala labot nga makayo sila, wala labot may discount, may ara paging special discount, lo. Basta lang wago niya lang nga nabatian ko kay Jilolo sa K5. Wala labot siyang presyong ano mo, wala labot siyang discount. May ara pagay discount sa ngalan mo, lo? Di mga ka-K5, abi, no? Karon ikaw ka pamati ka da, no? Wala kayo siyang plano magbakal sa lakyan. Tungod nga hindi ka ka-afford, abi, no? O kung may ara ka na sa lakyan. Kita tanan mga ka-K5, may ginatawag kita nga K-system. May K-system kita. Ano ning K? Kaibigan, kapitbahay, kaklase, kamadyong, kaopisina. Ano pagin nga kay? Kabit, kirida. Okay. Tanan kay mo, nabla? May ara kita katong H, nabla? May kada tao, may K-system. Karon, nabatian mong tupad balay mo nga manugbakal siyang pick-up. Ang gusto niya 4x4, slightly used. Mayong kondisyon. Karon niya pre na batiag ko kay J. Lolo, may ara sila na siya Bacolod car seller, no? Hindi kaya magbakal, ma-refer kaya Jirili. Kay kung mag-refer ikaw, tagaan ka siyang bonus ni Richie kung matigayon ang transaksyon, nga subong bulan pala subong sangon niyo, nga makangkon ka siyang bonus kung matigayon, nga daw Christmas gift, Jirili. Do Christmas bonus blayang nga sigurado mapalakpakin ang duha mo ka kamot kag pati tiil mo sang imo nga bonus kay Richie mo. So gani ikaw na yang wala kaya plano magbakal sa lakyan, makangkon ka man sang hanap buhay o kung livelihood pagi siya referral. Ma-refer ka lang, matiko do 20 mil, Jirile. Kada yun eh. Matiko lang. I-confirm ko ba nga? Mag 20 mil yung binjirili ka na si Mana may repiral ka ka Richie sa isa ka bulan na pagka si Mana may 80 mil ka nag-repair ka lang sa imong K-system pangitao mo sa barangay sino makalakyan na pre akong pati gayon si Mana hindi siya nga akong kilala niya di may komisyon to tunga ta si hindi gayon na to kay Richie tama no sa Bacolod car seller ta mga ka K5 nako ang opisina nako ang ilang pwesto. Sa Bacolod, sila subong ang number one ining Bacolod car seller. Gani kanto na sa ilang Facebook page, i-type lang Bacolod car seller. O sa liwat, pwede mo matawagan gin si Richie, ang manager sa Bacolod car seller, sa iyang cellphone number, 0920-973-1403. 0920-973-1403. Ha? Okay, thank you again, Bacolod car seller, as our one of the sponsors ng aton 9th year anniversary di sa K5 News FM.

Ara naga pamati nag aton migoda nga si Shira Pipito Lim mag-urad joya na. Kag-ara man ang iyang nga mata na si Junji na. Ha? Junji Lim, no? Tama dai, Junji dai. Okay, sige. Thank you, Gida. Aha. Mayong gabi man sa tanan naton, si Johnny Gali, Johnny Lim. Johnny, pasinsya ginay na. Junji, ginamabinsya ko ang imo gali brother na iyang kilala ta. Si Johnny Lim, mga kakivibe, kapamati na ho. Kaga, Johnny, mga gusto mo ano, ining crosswind gusto mo? Abansa gusto mo? Ano gusto mo, destinator? Nga mga slightly yos, ha? Biyos, abe nga tang isa lang katuig ang gamit? Ara sa makulod, carceller, ha? Manugbakal ni si Johnny Lim, dirili. Gipos-hipos lang, eh. May ato to die. Fortuner dahil nga gamay lang milyahe, babaying nga drive, automatic ang transmisyon. Bagay gito si mo. Basta magkanto ka mo sa makulod, carceller, kag sigurado mo lang ka mo. Don't forget to mention my name, ha, J. Lolo. Tanay nga sa lakyan mo na maklonda, basta gambal mo batiago kay J. Lolo, may discount ka ganyan. Pero kung mag-refer ka sa Makulod Car Seller, may ara kaya nga bonus nga referral fee dirili. Nga inaya mo lang ang yuho mo malapot gis dalunggan, blaya. Mga taga Morsia, taga Kalaon, mga bahin sang Victorias da, ha? Makulod gani, ha? Kanto ka mo din sa Makulod Car Seller para sigurado, ay kadamo, subong niya sa mga budlay na transaksyonon kung aras kilid-kilid lang. Pagbalik mo, way opisina. Pagbalik mo, boss, way na sila. Ha? At makalaman ka sigurado kang safe ang imo transaksyon sa salakyan. Makulod Car Seller. Okay, sige. Kanto ilang da, Johnny, anay ilang Facebook page, arad ng address, ang ila telephone number, itype lang Makulod Car Seller. Ha? Car Seller, ha? Makulod Car Seller. Okay, tawag na kamo sa aton nga hotline at 0928-611-2263 o kung sa aton nga Globe number 0927-7-448-940 ha. Para sa inyo nga mga problema o kung ano da nga gusto nyo pag-istoryahan naton ha. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight, mga kakifay. Pwede magkamu katawag dili para makapahayag kamu sa inyo yung pagpotwa sa malatsyago nyo bala. May ara kamu na opinion o kung komentaryo, ha? O kung may ara kamu dira sa mga obserbasyon, gusto nyo lang magpotwa sa abe. Tawag kamu diya. Padayon mga kakifab nga nagapinot ang kadamangid sa ilang malatsyagon sa nagluntad nga insidente sa Tacloban. Di nadakpan na ang ining mga suspitsado nga duha ka mga minor di edad. Daw wala siya pag-inulsol ang ila itsura dirili. Daw nagalutaw sila. Ano ay han mga kakifive ang batyagon sa mga kabataan? Daw mahadlok na ni na-traumatize na tong kabataan sa ining eskwelahan eh. Nga nasaksihan nila ang pagpaniro ngang ila nga mga schoolmate no nagkalamatay, nagkalaigo siyang bala tungo sa may nagapaniro. Iban sini nga mga kabataan mas stress ni o kon matrouble ang ila balatsyagon kag paminsarot. Sakit ini nga hitabo mga kakivibe, bisan tuod way ka maigo siyang bala, maigo ka sa emosyon, maigo ka sa paminsaron, nga daw hindi ka katulog nga naka-witness ikaw sang isa nga ka-insidente nga mintras buhi ka gurundi o malipatan, estudyante ka eh. Edad mo yan, minor pa lang eh, naka-witness ka kung paano gintirong classmate mo. Paano siya naniro sang mga kapdanan niyo sa eskwelahan ng mga estudyante. Kag ang ano ayan ang epekto sini sa mga ginikanan?
Kag sumong man hindi lang siya takloban, bilog nga Pilipinas sumong mga kakivibe. Ang mga ginikanan, do gawuri niya ba si may-ari manisaskulahan namon nga daw parihas man na paminsaron? Ha? Ma'am, sir? Ba si may-ari manisamon lugar kag diri nag-eskwela sa public school ining akon bata, kag ba si may-ara man nga may mga amuni nga klase nga mga kabataan? Nga gulpi lang yung maniro. Di amo ini dirilisyo mo ang ginamatsyag siyang mga ginikanan. Kag ginakamalaka, kahit hindi man malayo mo, nga posible may ara man toon, nga parihas ini ang ilay at lagad sa utok nilaw. That's why mga ginikanan ang mula din ginadepensahan. Ginadepensahan nga mabutang sa safety ng ilang kabataan. Ang iba nga ginikanan, no, nagandoduha nila nga mapaskwila sa bata nila mo. Not unless ma-assured sila sa sistema sa eskwilahan, masistema sa gobyerno nato nga ma-safety ang ila anak sa pagkanto sa eskwilahan. Sa sumong adlaw mga kakibag kasi nagligan ng adlaw, sa pagitabo gini the following day, ang mga eskwilahan wala na sa nagmasilod sa mga estudyante dirili. Ginapalinya sila, kaginahosisa sila dirili. So iba nagkalalate sa ila eskwila. Tungon ang muning sistema sa mong, you know, nga ginapalinya anay mga kabataan, mga estudyante, antes magsulod sa eskwilahan, kagina-imbestigar o kung ginahusisa anay. Basi may mga armas o kung may mga deadly weapons nga dala. Basi may tangki ni girang nga ginsulod sa baglang mula. Basi may mga granada. Ay, maragoy niya, ibang sporya palayo. Di amo na sumong kastriktong eskwilahan. Di ang question, hasta san ogid be? Hasta san ogid? Basi magtulutahaw din, hindi naman na pagpadayunon ang inang inspeksyon na. O kung may aragiblas ang ining mag-unga rules ang eskwilahan sa mga estudyante nga magasulod sa tagsa-tagsa ka-public sa school, ano? Ha? Dapat may security measures na sila. Di inisyo mong tabo mga ka-K5, isa ini ka dako yang balita sa bilog nga Pilipinas. Ang igo sini sa mga kamataan, may ara sila trauma kag kadlok. Kag sa iban pagin nga eskwilahan all over the Philippines. Diyan ba si panilag, tama si siya, huwag iposipos na daw. Ha? Nawala na siya gambal, masigulpi na siya mamuno. Masigulpi na siya maniro. O kung masigulpi na siya mamasyaya sa aksido, naamo na, blan. Di init pagkating balita, di rin dito siya may dito nga lugar to man. May binunanay naman to, ho, isudyante, maging muno yung isudyante man. Lima kabilog pinamuno niya. Dali lang gid mala, dali lang gid mala. Ha? Lima kabilog, oy pagani matabos ning istorya ning tiniruhan dito sa Tacloban. May mga estudyante naman nga nagminunanay dirili. Lima kabilog yung pinamuno yaya kagkadamo siyang nasamaran. Ha? Grabe, no? Ariho, dito sa Cavite. Sa Cavite. Nagpamuno sa sulod sa kwarto dito sa Cavite. Bausos, bisan sino lang yung bunon yung mga classmate yun. Babayi pa naman. Bausos, bausos, bausos! Kapila gito, bau! Sino lang malamutan niya, buno na yun, oh. Mga kakipayab, grabe, oh. Ambot ko napasintar, ini mga tumbo-tumbo mga bata, oh. Ganda, bausos, grabe. Mga babayi, kuto malabayan niya, ginapang saksak, oh. Sinuni nga babae ni man? Sinuni nga estudyante ni man? Grabe ho, dito sa Cavite, mga kakipayab, ninatabo ho. Now, tibantayan nyo na, boss. For sure, I don't know kagina ko na-mention ini ni kakipayab, Eric Tinerife, kakipayab Aljan Castanyo. Sa Puro de los Pueblos, sa aga, blasang kagina sa aga. Kay why ko nagkapamati, kay may importante kong kagina tubang eh. For sure, makita ni nila, boss niyo,
italakayo na ba ni nila kay isa-isa ginaton o isa-isa ginilay ni sa ato sa nga ditali ko nun yung tabo ni Ice on the Board naman ni Boss. Grabe tabo oh. Grabe tabo mga kakipay mo. Okay, baho. Grabe babayi. Ala, ala. Ginapang buno niya sa baga sa likod. Sus Mariusep, ala. Bisan sino na lang buno niya. Hindi ka dinalaga ng mga classmates niya pagkawa sa kwarto. May isa ganyan nga nagtabo na lang sa iyayang ulo. Sige siya ginabuno ka ginabuno. May kalima, may kano, may kapito, panjirilibaw, pas galumpat-lumpat ang bata sa kasakit, oh. Bosos Mariusi, makita na siyang ginikanan, nakuhaan CCTV. Nakuhaan CCTV, kailang kwarto may CCTV, oh. Grabe, Jirili, ano na rin tabo sa ato ni man? Ining kamataan na ito nga future of our nation. Sila ang hambal ni Rizal ang kinabukasan ng ating bayan. What happened? Duman na oguro ni si Rizal sa iyari bulto. Damanaog ni Grosio si Rizal sa iya nagaginahamtaga sa iya estatwa kag magusisa guron eh. Gamo ini ano ni ang mga kamataan naton sumungman. There's something wrong. Taman mi kasako ang mga senador naton. Taman mi kasako ang mga politiko naton. Ha? Amo ni Giriliho? Ano ay hanag komentar sini siyang mga policy makers naton? Mga senador naton, ano ay hanag rekomendasyon sang aton presidente? Dipin ni Jirli, arat na sumong sa dipin ang tuktok sumong ko. Sako sila siyang impeachment. Yung impeachment, wala lang. Kamataan niyo, nagaminunan lang, nagapinatsanay, hoy, utatay niyo lang impeachment, wala. Mga impeachment man ninyo, ang kamataan ni future of our nation, ni ka dinamokulay sila, ka pinatsanay sila, oh. Okay, tayo sige. Mga kakifay, bantayan nyo na ang isa pagin ka, grabe nga balita, binunanay to yung sa sulod sang kwarto, somewhere in Cavite. At to yung tiniruhaya, dito yung sa bahin sang Tacloban, mga kakifay. May isa sumong ka-isudyante dito, nga ginakabing siya nga daw siyang hero, Jirilib lang. Estudyante, ginakabing nga baganihan sa pagpangluthang sa eskwilahan. Ginapanginbulahan si Chris Lawrence Fabian, ang isa sa mga estudyante nga nagtaliwan, lahat ay napatay. Isa sa mga estudyante nga nagtaliwan sa pagpangluthang sa isa ka bulutuan dito sa Tacloban City sang Lunes sa Hunyo 22. Now, ining istorya ya, samtang nagapanago ang iban ng mga estudyante, si Chris ang isa ka maisog nga nagsarado sang pertahan sang ila classroom. Agod nga hindi makasulod ang mga suspect, Jirili. Si Chris ni, ginsiraya, no? Kay masulod ka naagi sa mga kwarto. Bang, bang, bang, bang! Amo nag-ubraya mo sa mga suspetsado ni. Karon, ara mga classmate ni Lore, sulod kwarto. Ang iya ginubra, ginsiraya ang pertahan para kanikasulod kag maniro. Si, no, samtang nagapanago ang iban ng mga estudyante, si Chris, no? Ang maisog nga nagsarado sang pertahan sang ila classroom. Agod nga hindi makasulod ang suspect. Apang siya wala ginalauman nga hitabo mga kakipay, siya ang naigo siyang bala nga nagresulta sang iya kamatayon. Suno sa manunudlo nga si Maris Di Paz Alicando. Isa si Chris sa pinakamabuot nila ng mga estudyante. Madamo ang nasubuan kay nagapangayo sang hostisya sa natabo kay Chris. Kag madamo man ang naghatag o kunaga. Nagtahod sang iya kaisog kag pagprotekta sa iya nga mga abyan.
grabe, no? Ay, hay, oh, grabe, soltero pa niyo. Grabe, ego, isa niya siya napatay, diri ni. Grabe, ng halit, gini. Grabe.

0: Okey, pamatian daripada si Rubin Padilla. Ini siya ni ka vlog lang kay Aver Gray. Nga pahayag ni Rubin Padilla nga mga old clipping siya bla, no? Abi matian ta si Rubin Padilla, bebe.
1: Hindi po talaga ako makapaniwala. Iyan lang ang gagawin nyo. Diyan sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo. Lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga...
0: Ini mga kaki-vibe, no? Parte ini siya ato lang hindi mo makasyuhan ang minor ni edad kung nakakomiter sa krimen, no? Nalipad lang ko siyang title, sinagalaye, iya ini ni Kiko Pangilinan, blangalaye, bla, nga hindi mo makasyuhan ang isa ka minor ni edad in kaso nakakomiter sa siyang krimen. Tiya mo ini ginaistoryahan nila ni Rubin Padilla. Ang iya komentaryo, amune.
1: Hindi po talaga ako makapaniwala. Iyan lang ang gagawin nyo. Diyan sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo. Lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Bakit naman dumating tayo sa puntong ito na kapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, tatratuhin pa ba natin itong bata? Isa lang po yung ating mithiin, proteksyon ng mga bata. Bata. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Ito po ay nakakatakot po. Kung ito po ay hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi hindi naman tayo makukulong. Naniniwala.
0: Aha.
1: Rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan. Yun lamang po.
0: Grabe mga kakipipe, no? Ini siya una siyang ining pag-istorya nila sining Pangilinan loga ginatawag, ha? No? Tiyari na, ari na resulta, ho? Ining mga kabataan, may ara nga nakita na recover sa ilang mga cellphones nga nag-text sanay sila sa messenger. Sa ila pagplano nga pagpaniruhay o pagpaniruhay sa mga schoolmate nila. Isa na ito ma-mention nila nga hindi mo sila makasuhan kaya minor ni edad sila muna. Ara mga kakipem, nagagwa si Bong, nag-lapta si Bong sa social media. Ining ila conversation sining duwa ka-suspect. Antes nila ginhimo ang krimen, nag-chatay sila, no? Kag nag-istoryahan na sila kung paano nila himuon. Now, pamatian taban abi ang tanawon nato ni no. Ano ang sa side sa nga aton nga legalidad abi? Okay, dali lang. Inapangita naton. Okay. Halin naman niya sa vlog, no? Abogado ng bayan, no? Credit to abogado ng bayan, no? Isa ini ka abogada, inigaling ang Juvenile Justice and Welfare Act, of RA number 9344, amo ini ang amended RA number 10630. Isa ka abogada, diri mga kaka-K5, sa iyang Facebook page, sa iyang vlog, abogada ng bayan, siya maghahatag sa iya opinion ang iya nga pag-intindi sa laye. Parte sining natabo, mga kakipipe. Aton pamatian kadali, no? At least makaangkon kita siyang view halin sa naka-intindi siyang kasuguan. Okay, matian naton, abogada ng bayan.
2: Sa mga menor de edad na nasasangkot sa krimen, ano ba talaga ang sinasabi ng Juvenile Justice and Welfare Act or Republic Act 9344? At ito ay inamyandahan ng Republic Act number 10630. Nasa Section 6 ng Republic Act 9344, sinasabi doon, as amended, ang bata na 15 taong gulang o mas bata pa sa oras na naganap yung krimen ay exempt sa criminal liability. Ibig sabihin, kung ang bata ay 14 years old or eksaktong 15 sa araw na naganap yung insidente, hindi siya maaaring mahatulan or makulong sa kasong kriminal. Ngunit huwag natin isipin na walang nangyayari. Sinasabi rin ng batas na ang bata ay sasailalim sa isang intervention program. Ano ba ang intervention? Ito ay serye ng mga hakbang tulad ng counseling, psychological intervention, education programs, family intervention, values formation, at iba pang rehabilitative measures upang maitama ang pag-uugali ng bata at maiwasan ang muling paglabag sa batas. Layunin ng batas na ito na hindi agad parusahan ang bata, kundi ituwid at ibalik siya sa komunidad bilang isang responsableng mamamayan. Paano naman ang civil liability? Mahalagang tandaan ang huling bahagi ng Section 6. Ang exemption mula sa criminal liability ay hindi exemption mula sa civil liability. Sa madaling sabi, kahit hindi makasuhan or makulong ang bata, maaari pa rin managot sa pagbabayad ng danyos or damages sa mga nasaktan or naulila dahil sa kanyang ginawa. Dito pumapasok ang posibleng pananagutan ng mga magulang. Sa ilalim ng Civil Code, particularly Article 221, at mga kaugnay na provision tungkol sa parental authority, maaaring managot ang mga magulang para sa pinsalang dulot ng kanilang mga menor de edad na anak na nasa kanilang pangangalaga. Kaya kahit exempt ang bata sa criminal liability, ibig sabihin hindi makukulong, hindi...
0: Okay. Hindi ma-prisyo galing bata, okay. Pero istoryaho na siya, i-debriefing siya, paitsindihon siya, siya ginbuhat niya. Itanan nga himuon nga pamaagi nga para makondisyon ang utok kaliwat nga ma-fit na siya nga makabalik sa komunidad. Okay. Ari ang duga nga payag ni abogada ng bayan.
2: Ano ba ang intervention? Ito ay serye ng mga hakbang tulad ng counseling, psychological intervention, kinang umusad ang kasong kriminal laban sa menor de edad. Pero kahit ganun, hindi pa rin siya agad ikukulong. Sa ilalim ng Republic Act No. 9344, maaari muna siyang sumailalim sa tinatawag.
0: Okay, siya muna, no? Karon, sa pag-itsindi na ito, mga K-5, hindi siya galing prisyo. Basta minor de edad siya, 15 years old, ha? On below siya. Butanta, be, nagkinsian nyo siya, be, eksakto, gate sa inang adlan, nagkinsian nyo siya, kaya natabo nga nakakomite siya sa krimen. Under pa siya gyapo, sining layi galini. Proteksyonan siya, nga hindi siyang prisyo, kundi i-rehabilitate siya dirili. I-counseling siya. Tagaan siya sa seminar na o kung istoryahod siya. Parte sa kung ano nga bagay nga para malubag ang utok. Yabla. Di how about naman niya ang mga kamataan nga na-traumatize, sabi? Nga naka-witness siyang pagtiro. May mga igo siyang bala nga naka-survive. Paano naman sila nung programa dira sinang laye? No mo sina mga question sa subong mga kakipay. Karon ko ng bata gali nga minor de edad nga nakakomiter siyang krimen. Even do toon nga hindi siya mapresyo ka mag-undergo sa mga kunano na yung mga pamaagi siyang nasuno sa laye. Nga para makondisyon sa liwat nga pwede na siya makamalik sa pilakadlaw sa komunidad. Ang mga halit gali girili. Ang iyang ginobra gali nga may mga damage gali. Ang mabayad ginikanan. Di karon ko nakapatay to siya, no? Kag naka di may siyempre may kaso. May danyos ginaya. Ha? Ikaw ang ginikanan, ang suktron gali ni. Yung problema ko ng ginikanan siya mong bedridden, dirili, kaya nag-iga-iga. Anong ibayad yung iya-iga-iga? Amo na siya mong ang dapat libatihan nila na sa Senado? Kay aktual na siya mong nakatabo eh. Amo ni dapat ang libatihan nila na? Hindi kay mga impeachment na yung apuro lang na yung political lang. Areya ho ang kinanglan, adlo-adlo nga tanang nagasulod ang kamataan sa eskwilahan. Ginabit-bit nilang mabugat nilang ang mga kwaderno da ka mga kinanglano nila sa pagtuon. Dala ang bugat sa balatsyago nila kagpaminsaron. Gabase iya white na kabalo, Hindi man nila classmate, dami masulod, dami karon nga mga outsider o kung sa iba niya nga mga grade level. Kag sila yung tripan, na pamunon, tirohon. Ano na lang abi, no? That's why ang concentration sa kamataan ayhan ma-absorb ayhan ang ginalikture ni ma'am. Ayhan ma-chindihan pa nilang pagtuo nila sa kada adlaw nga pagkanto nila sa eskwilahan. Ayhan mahamtang man abi ang paminsaron kag balatyagon sang tagsa kag ginikanan ngang ila kamataan nga magpadulong sa eskwilahan. Basi bala mabalitaan niya, day, ang bata mo to, natiruhan. Sa eskwilahan, may naniro, bata mo, naigogit. Hoy, untata niyo na nang inyo, dayang nga lalisay sa Senado, kag sa Congress. Unahan niyo ni anay ni Hamila. Kamataan niyo mo ng future na ton. Dugay-dugay lang na yung ginaya sa kuha nila may election sa 2028. Ari ya subong tuntuon yung problema na to nyo. Ang mga future leaders sang aton pungsod Pilipinas, ano nagagaltabo sila? Dapat kinangla na to initagaan sang importansya. Tagaan na to sang importansya. Sakto na na nga nila lisayda sa Senado ah. Ari naman sila dapat naton buligan, no, ah. Mga kakay-5 oras naton alas 10.52 na. Karon mapili ka mong kapahayag sa inyo yung mga opinion, komentaryo kung ano ba. Tawag ka mong karon, ha? Ah, ini nga bahin na dulong na sa aton sa DTX Coffee Mix. Ay, basta DTX Coffee Mix siya, mayugid pa matyag ta. Doka energetic si Mobile. Daway kayong nakapoy, dirili. Kag namigit ang sulab kang mga asid-asid sa imo dyan, kakadula ya dirili. Kag dugay kagutomon, kakanamit sa sabor sa DTX Coffee Mix. Kag ang nami pagkidaya, kayong nagalimpyong lawas mo tungod may ampalaya extract, may chia seeds, kag super antioxidant nga halin sa tubo. DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, naga-detox ka pa. Mga kakay-5, we're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
3: K5 News. K3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantos sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
3: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina, hugay na gid nakon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
3: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
11: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
16: Ano ang himuon ko?
15: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we get 8 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Pili nga bahin na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Kanamigid siyang DTX Beauty Soap mga K5. Siya wala pa nakatry gamit sini. Tistingin nyo para mapamatunan nyo gin. Kaprisko sa pamatsaga nyo kamag-ansang lawas mo bla. Kagsubong man, ginapatay agad yung mga kagaw ka mga yabog, ginakakasya agad ginagatidero sa panit na ton. Chansata na ni nga magnami ang supat na ton. Magkalaayo ang punggon, magkaladula ang mga pikas-pikas kang mga alapap. Mapino ang aton panit sa guyang ni mga garas, mga mahol, may mga buho. Hipidon siyang DTX Beauty Shop. Kagsubong man, tanan nga baho sa lawas, kakas. Now, isa sa mga ginatudlo, mga kaka-K5, kung nga nagpang-pusil to sila, nagpaniro sila, isa sa mga rason nila tungkol nga ginabuli sila. Nasuyaan nila gunting ko. Ang gunting niya, blajirilinga daw, iyaya guru style, blaya. So that's why siguro yan may ara yung prescribe na gunting sa mga estudyante, bla. Yeah? Kay parang wala siyang pinagustuhan. I think yung gunting ay daw paya, dirili mo. Daw ginakadlawan sa guru, bla. Yeah? Kaya di daw, ano, kung daw kaladlawan tura yan, na mag-uhan ang classmate, yeah? Di daw suya ang daw ginabuli siya kung tungkol siya iyang style sa gunting niya. Ha? May nagaguluwa nga mo inang ang mga anggulong bullying. Mga kag-K5, isa sa mga ginabuling mga kamataan natin kung baho sila ilok mo. Baho sila ilok, baho lawas nila, punggoron sila. Kaya nagamantikang guya nila. Gina-istoryahan niya, hindi ka daw kay malatdan ka siyang angso niyo. Ting bata mo masubuan, ma-depress, no? Kay gina-libak siya, gina-pabatian siya sa sugilan noon, nga dumalunay siya lang. Madulang iya self-confidence, no? So that's why siya mga ginikanan. Kung may ara ka mo, kamataan nga nagandinalaga, kag nagasinultiro, buligan ta sila. Tungod sa inang stage ng tao, teenager amin, dira nag-develop ang ilang emosyon kag ilang psychological, abe, ila paminsaron. So, supportaran sila naton nga maging akseptado sila sa ila kapareha, sa ilang mga kaupod sa eskwilahan. Pagi sa pag-bulig naton sa ilang lawas, blan. Baho sa lawas nila, madula, oh. Mga punggod nila na magkladula. Nagamantika nga guyan, madula man. Magwapo ka magwapang bata nyo, eh, no? So bilang ginikanan, ato ni na yung obligasyon o kung responsibilidad nga i-provide na to ng kabataan ta siyang ilaki ng lanon. Kag wala lang dati yan nagdulog niya sa pagkaon, sa bisti, sa pag-eskwela. Kundi nagatubo man wala labot sa ilang physical, nagatubo kag nagadevelop ang ilang emosyon, ang ilang emotional kag psychological aspect. Aton man suportaran nga magtaas ang ilang self-confidence. Bagi lang sa simple lang, pagamita lang sila DTX Beauty Shop. Kay man magasaka ang level sa ilang self-confidence, tungod nga hamot lawas nila, lawag ka sila kapanimaho. Huwag sila punggod, oh. Nami ilaguya, nami ilapanit. So baklis toto kay sinday, nanay. Tatay, baklis toto kay sinday. DTX Beauty Shop. Ah, nanay, tatay, sa kupa na lang dayo si Lolo kay si Lola. Kaya ining DTX Beauty Shop, kung sige sila gamit ang mga seniors na ton, Adlo-adlo sa paggamit nilang wrinkles nilang dinahil mo nun. Ang mga yaya nila nga panit na daya. Mahugot liwat. Hubin tulukon. Di tiyansa tanani. Bakle si Lolo, si Lula. Sinda kay Toto. Di TX Beauty Shop kag Mister. Mister, sini mo misis gusto gin maputi ilok yaw. Abi bakli si misis mo siyang paputi ilok na. DTX Beauty Shop kasi misis mo. Huwag ka lang kamalo. Kung kasi nagkakakonsyos na siya kaysang una, ang tiyan niya daw wala malang problema. Galing sugo na siya siyang pamatabi kung ginmayisala mo. Ang iya tiyan nag-stretch marks na mula, may mga guray-guray na mula. Kag daw nag-inat ng iya nga panit, muligi si misis mo ha? Hindi iya magbusong liwat ha? Kundi para nga madula na mulang mga iyang mga apprehension na mula. Gaka-insecure siya tungod siyang iyang at yan nga may mga stretch marks. Hamunan mala na siyang DTX Beauty Shop adlaw-adlaw. Hindi na nahil mo nun ha? Pag hindi na ganil mo nun, tiyara naman, bush nga liwat. Seriously mga ka-K-Fam, you should try it ha? Dapat naton testingan ini nga klase nga habon, tanan naton nga handom sa isa ka habon ara na sa DTX Beauty Soap. Okay, ini nga bahin man lodo lo man sa aton los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sige, taga Mabinay. Sa nagligan may naman ko, taga Mabinay, about Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dira sa inyo sa Mabinay, available ang Dr. Pinoy sa may Taring's Pharmacy. Sumuman sa Sina Pharmacy, CGM Pharmacy, dira sa Mabinay ha. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa Mabinay. Kantulog ka mo sa Taring's Pharmacy, Sina Pharmacy, kag CGM Pharmacy. Dr. Pinoy, kadamo nagagamit sumo. Tungod, almost 30 years na ini mga ka-K5, padayon damo nagagamit kag nagasaligin tungod sa ka-epektibo sa Dr. Pinoy. Number one, dirili ang Dr. Pinoy kung may gout arthritis ka, inom ka lang duha ka kapsula, soft gel ini, dasig mo lang mamatsyagan, una gidulaon niya ngot-ngot mula, ang sakit dirili. Ikaduhay mo on siyang Dr. Pinoy, pakupuso niyang manog. Kag ikatatlo, adlo-adlo ko nagainom ka Dr. Pinoy, ang rason gin ko nga amyatritis ka, kung gout arthritis, tungod siyang uric acid deposit mo dira sa may joints na to. Tunawon inaamat-amat siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kang tanan nga tais nga tulaan na to sa joints na to, i-repair ya. Grabing Dr. Pinoy, ginauso yang ugat naton, kutob sang mga barado nga ugat dirile, ginapang kakasyang bara dirile, di kalabanan ang nagabara dira, among ining mga bad cholesterol. Dr. Pinoy Squalene Capsule, himo ini sa shark liver oil. Isya ka the best source sang good cholesterol. Nga among nagatunaw sa mga bara nga bad cholesterol. Nagabara sa aton nga mga kaugatan, amo ining nagahatag sang high blood pressure, nagaresulta sang stroke kag heart attack. Dr. Pinoy Squalene Capsule na may sa inumon as your daily supplements. Kung ikaw may hormonal imbalance, ginaminopause ka na, kag may mga problema kasi mo nga menopausal, Dr. Pinoy nagabalansi sang imo nga mudo. Subong man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mayo man sa mga babae nga may dysmenorrhea, nga may ara pagid sa ining problema sa irregular menstruation. Subong man ining may mga prostate problem, Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabuligan gin. Nagaaway man ang Dr. Pinoy sa mga early stage sang cancer, ginatap na yung cancer. Kag ining tawag naton nga psoriasis, no? Autoimmune disease, isa sa mga budlay nga klase sang sakit, pero matabangan ka kag malibyuhan ka sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang dengue, delikado man, mapatay ang tawos dengue mo. Pero ang Dr. Pinoy, kumudasig siya mag-produce ang aton niya blood platelets. Hindi ka mabutag sa peligro kung may dingging masinti mo. Painuma siyang 2 kakapsula sa Dr. Pinoy every 3 hours. Para dasig mag-recover ang iyang blood platelets na magsakabla. Okay, Dr. Pinoy's Kwaling Capsule, mga kakifay, mayo man sa diabetes. Dami man siya sa panit, nagapahubin man. Sumong man, ginatagaan niya sang supply nga extra oxygen. Ining aton nga ugat. Sumong man ang aton nga utak. Importanteng oxygen mo. Sa may mga asma, try nyo gid ang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Isa sa mga problema at sa subong at simpo, mga

0: Ang ginaobra siyang Dr. Pinoy mga ka-K5, ginalimpyuhan niyang kidnita. Ginabalik niya nga mag-normaliwat nga makapunksyon na sang isakto. So that's why nga bisyan in your daily supplement, inom ka isa, duwa, tatlo. Wala problema, biskan anong pakamilog. Kay wala siya overdose mo. The more damo mong inom, Dr. Pinoy, dasig mag-healthy ikaw, kag likaw ka sa sakit kag malatian. Dr. Pinoy's Qualing Capsule, available sa halos tanang mga butika sa inyong lugar, dira sa may Ibi Magalona, subong man diri sa Pontevedra, San Enrique, Kabangkalan, Binalbagan, Morsia, diri sa La Carlota, Victorias, kag sa iban pang mga lugar, diri sa bahin sa Negros Occidental, tanang mga syudad kag kabanuhanan, may mga butika o parmasya sa inyong lugar. Mangkunta lang ha, Dr. Pinoy's Qualing Capsule, subong man available sa bilog nga panay, ang Dr. Pinoy's Qualing Capsule. Okay, kasi may mga problema naman kung gusto gin mag-tawag o kung mag-storya kay J. Lolo. Tawag ka mo sa ating hotline, 0928-611-2263. Para sa ating globe naman, ha? 0927-448-9-40. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Monitor lang ko nilo, as always, sa inyo. Wala sa Gyapon ang kupas ang inyong programa. From Clinton. Clinton, may gabida si mo. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Shout out lang, J. Lolo, sa taga Zone 14. Nga nag-pamati, no? Kay Jan-Jan. Yeah, Jan-Jan Itlog. Kay J.J. Kay Karel. Kang Angelo. Good evening. J. Lolo, good evening. Ang sala kay May Armas. Ang duwa ka estudyante. Di kaluoy, tatlo ka estudyante na patay. Salaman sang tag-iya sa Armas niya, J. Lolo. Question on gina sila nga may mga Armas ni sila. Kung responsible gun owner ikaw, number one, gin ibutang mo safety gin ang panimalay mo. Nga hindi sila maka-access sinang mga Armas. Kay delikado, no? So, question on man na sila. Isa pang gina ka-Armas ka na nga na-recover, ang tag-iya isa ka police woman, hinablo siya dirili. May mga picture nga nagabutang siya sa headphone sa iyang lunggan, kay nagapractice target shooting. Upod ang iyang atiya nga police dirili. Ang isa naman to yang revolver halin sa security agency. Na-trace up nga sa Cebu nga agency. Di paano nakalampo sa Tacloban? Di mo ba na ginausisa sa aton otoridad? Kang iban paging ahensya sa aton gobyerno. Di si Romaldez ang mayor nito, no? Pakaisama ni Bongbong Marcos, no? Nagahambal man siya. Nga kalma lang ka mo. Kaya importante si Bong Maestoria at ang ginikanan ang mga estudyante, ang kabahin sa DepEd, aton pamatian gid, no? Especially ang investigasyon. Kung paano ini nag-ugat gid ang tanan. So, ginapakalma sa mayor dito sa Tacloban, Mayor Romaldez. Hindi niya si, isa ka Romaldez, ha? Pakaisa man ni Marcos, ni President Marcos, no? Doon mo ni Blangbana ni Kring Kring. Ni Ani Cristina Gonzalez, blaning artista bla. Doon mo ni Gurong Banayan, ni mayor ni sa Tacloban. Di okay, di ginapakalma yan. Di mayo kayo nag-appeal gin siya sa tao, no? Okay, sige yan. Alas 11.73, tanawon tabi may cooler ta sa linya ta. Sige punta. Hello, good evening.
1: Hello, good evening.
0: Yes, mayong gabi na. Mayong gabi, ma'am. Sino ni?
1: Ay, si ma'am naman ni SS Palay is Ma'am Harriet.
0: Okay, ma'am, mayong gabi daw.
1: Baka namin, sanggay mo nga mga information.

0: mga gina-disseminate orientations regarding sa mga medicinal na mga bulong ang application sa mga DTX ang MIPC.
1: Okay.
0: By the way, gusto ko lang mag-greet sa mayong gabi sa mga nag-retire na upod ko, especially si kay Ma'am Ruby Barcoma, no?
1: Sige.
0: Ma'am Salumanti, si Ma'am Hinglo, si Ma'am Elizabeth Lirazan, sila ni Ma'am Susan Salumanti. By the way, Jay Lulo, kapamati lang po siyang
1: Dali, dali lang din, ma'am, dali lang. Ma'am Mariette.
0: Ang mga sinadurta, dapat amuin ang ilang at taga-asking attention, anay, to give people alternative ways kung paano masubar ina. Kaya nga, ang ila posing views sa ila paglinalisay is but just normal sa ating na pang-gobyerno ng democratic society. Ang politiko, hindi na iya forever. Hindi nagkaratabo iya. Daw maglabi niya ka mga emotional injury na hatag especially sa mga nataliwa ni tatlo pa estudyante. And then affected, dapat manabas ang mga tag-iya sila siyang armas. Inhimo din usar silang duwa na sa mga pedigubang kanda sigurong ilang nga utok na katukan na sa demonyo. Just imagine in front sa mga classmates siya sa napamati lang ko sa kabado ka pala nindog mula ibo ko na maluwi kita sa mga kabataan na creating trauma. So let's they suffer emotional injury, the teacher, kabalik ko sa rules ng teacher, sa banig ng buhay ng mga guro, ng mga teachers, is to defend for the welfare of the students. When now comes, amu ina ang wala man doon na paabot na sitwasyon sa sistema, sa ginimo, sa diwa, ka mga bullshit ng mga estudyante.
1: Relax siya, ma'am. Relax lang, ha. Kanami kita ni ma'am, no, kay... You know what? Ang imo radyo, guru, perting volume, kayo nag-feedback, amla. Nag-aagaw ang tingog mo sa kahanginan, kag ang volume sa radyo mo. Namigin tani kung mapahinay mo gamay ang radyo mo, kay para clear gid nga mamatian ta klaro mensahe mo, bla. Kay nag-aagaw, nag-aigot siya, bla, ma'am. Pwede mo lang...
0: Okay na, Subong?
1: Namigin kung mapahinay mo siya. Okay. Di bilang ma'am as retired teacher mi ma'am, anong imo yang komento be?
0: Ang komento ko, ang politiko iya, especially sa Senado, hindi nga forever ang politiko. Of course, it's not just normal na may mga opposing views. Kag-ina siya sa ato na pang-gobyerno in a democratic society. Sila may nagdampo ng mga sweldo. Involved man gamit sila ng warta. Masang gina sila nga blood control. Imbis ang blood control. Kaya panalaytay ang ilang mga pagkakawatan man pagganitanay. Kaya sa nag-dramatic kuan. Tanan daw amuni amuto. Lalisay, faction. Just imagine, nang isa nagkapit na magigatala, nang isa. Ang tagaang tutukan din sa mga kuan, ang parte sila dira sa mga estudyante. At yung natabo nga sa diin naman itong mga nagbibigay.
1: Sa Cavite? Sa Cavite, ma'am babae?
0: Sa Cavite.
1: Nila ba Cavite? Masimog to.
0: Siyamak mga Jay Lulo nga mga situation. The parents suffer emotional injuries sa mga kabataan na nakilamatan.
1: Sige, ma'am. Sige,
0: ang
1: mga
0: napilasa naman ng estudyante sa emergency situation.
1: Gani, man. Sige. Thank you again, ma'am.
0: By Pilipinos, ang muna bala. So, ang muna tagaan attention sa presidency, Senado, kay nalimo na sa Department of Education, how to give the full implementation of giving discipline for the welfare of every teacher in the schools.
1: Yes.
0: Okay, thank you. Salamat ni Daddy Lulo.
1: Doon
0: pasubo siya ng sitwasyon, but then we'll just pray.
1: Okay. Thank
0: God
1: you.
0: God is more powerful. God is more powerful. And with my respect, kapag palangga mandra, especially sa imo, Daddy Lulo, kay Jerry Lee, kang ang sa atong napamamati sa ilan ni kay Dave, kay Gantalaw, kay
1: Pacardo.
0: Pacardo, dahil sa kay manager Jude Palma kanami information.
1: Sige.
0: Sumo man kay Julius Maridin.
1: Okay. Thank you, Ma'am Mariette. Salamat,
0: okay,
1: gina.
0: Okay, welcome. And thank you also for the accommodations. Kada-kada-kada nyo na magkatsapan. Kada-isuryahan na kita. I enjoy. Hindi na. Presi niya. Muli na ipagtulog ko. Ako mag-off mga kamutulog naman ko na.
1: Sige, Ma'am. Thank you. Thank you.
0: Okay. Sige, Jay Lolo. God bless you and the staff of K5 FM News.
1: Oh. Di kinagnat siguro di relation ni Watt, no? Ang mga major agencies ang aton nga gobyerno kag susudan naton, eh, no? Parte sa reliyon, kag gobyerno naton. Paano ni mabuild at makultivate naton ang panguna-una sa kabataan, no? Kay dako ang impluensya man sa social media, Jirili, because they have the access, eh. Makita nila, especially kung teenager sila, nag-develop ang tawag nila yung awareness nila sa ila kaugalingon kasi sila palibot. Inang tawag nila lang accepted sila lang. Paano sila i-accept? Anong ila identity? Nga parang ma-accept sila sa ila palibot. Amo inang isa sa mga crisis nga ginatubang siyang tagsa ka mga teenager. Kitihalin sila sa pagkabata mo. Ang ilaya, ang pinsalya, hampang lang mo. Hampang dinili kang lagsanay mo. Di ko nara ka na sa teenager, adolescent period. May ara ka na siyang dapat nga identity kung paano ka matunon sa kapariha mo. In what way kanila matunon? At hindi ka man alam, o kung alam ka man, paano kanila makilala? Paano kanila ma-recognize? Paano kanila palanggaon? That's isa sa mga crisis nga nagatuhaw sa stage ng tao ara sa adolescent period. Nag-develop ang mind nila mo. Hindi na sila bata mo. Nag-transform na sila pagkanto sa adulthood. But before sila makalabot sa adulthood, ara sila na sa adolescent period. Transformation ina kon transition. So dapat pabaskogon ang ilang spiritual foundation before sila makalabot sa adolescent period para ma-identify nila ang ilayang kaugalingon kung diingin sila halin kung ma-spiritual foundation ang kabataan before sila maglabot sa adolescent period. Mataas ng ilang identification, mataas ng ilayang moral values blang. Kay man kung nubo ang spiritual values nga na-cultivate mo sa kamataan, sa gagmay pa sila, ang tendency nila, they can be influenced sa mga wrongdoings, eh. Nga makilala ko kung bagsik ko. Nga makilala ko kung unique akon gunting, no? Butangan ko tato ang akon dalom nila. Makilala ko kung doon sa tonto ko. Makilala ko, niya pula hubog na siya, nagapanigarilyo na siya. Basta makilala lang sila. In good ways, or some are mostly mga bad ways, dirili. Niya kilala na siya, skwilahan na siya, nga, ha? Isog na siya, nga panapungol na siya. Kilala siya. Identify siya. Kaya munang crisis sa mga adolescent mo, mga teenager. Kung paano sila makilala mo. Paano sila matunod sa susudad, sa ilang kapareha. Kaya mo ina ang dapat git nga bululigan, transformation kag i-build up naton sa mga Filipino nga mga kabataan. Siyang una, I don't know si Jirilino. Siyang una may mga elementary, may antes magsugod klase, mga muyo, anay mo. You lead the prayer. Di ba? Mga muyo, ginaya na yun. I don't know kung sige mang guro gyapo, no? Doon din lagi ko kamisyado. But ginakompare ko lang sa una, as I recall. Nga siyang una, after flag ceremony, pagsulod sa kwarto, ma-hands forward niya, nay. Hands forward! Hands sideward! Hands up. Hold up na yung hands up. Okay. Shake your hands. Shake your hands. Oh. Oh. Nanimla. Swing your hips. Tapos masulod na dayon. Okay. Antes mag good morning na. Okay. May assignment na nandahan ko sino malit siyang prayer mo. Oh, lead the prayer ko kung sino itong mga medyo pala sa lawayon. Lead the prayer sa lawayon mo. Di ba? Di gagakulo na yun. Ah, ma'am, di ko kamalo mga muyo. Ma'am, ay, hindi mga muyo kaganya. Kundi na rin somehow, mga kabataan, ay, though is either nga di hesitant to cross the border nga magbalapit sila sa relasyon sa Ginoo, no? Encourage sila nga maghimo relasyon sa Ginoo, eh, no? Kasi kung sa lawayon ka, na mo makilala ang himo ka o galingon mo kung makilala mo kung paano ka magpangamuyo, blaw. Hindi mo na, sa una mo na mo na, oh. I don't know, Shibong, kung before mag-good morning, classmate, good morning, ma'am, may pangamuyo man na. So I believe isa sa mga importante nga i-cultivate sa kabataan is relation sa aton nga Almighty Father. Okay, sige yan. Alas 11:36 ng oras naton, magkaka-K5.

0: Okay, may caller to siya rin. Yata na won tabi. Hello, good evening.
1: Good evening, man, si Lolo.
0: Ma'am, yes. Oh, sino ni Palihog, ma'am?
1: Sheila Villanueva.
0: Taga din si Ma'am Sheila.
1: Gagwardiya din sa Aquina, sa Tangop.
0: Sa Aquina?
1: Oo, si Lolo.
0: Okay. Yes, ma'am, what can I do for you? Ano malagad ta?
1: Makomment ko na tani si Lolo about sa mga nagkatabo sa buong kwarto siya. Nagkatabo pala sa kabataan.
0: Yes, ma'am. Go ahead, ma'am.
1: So, ang kabataan pala sa buong Lolo, maalam pa rin sa mga gumikanan. Ang mga impluensya sa buong. Ang mga kabataan na damo lang sa mga mabalaan ito sa mga gumikanan. Ang nagani nga ang lagi naging ano ni Higo Pangilinan na bali gabing bagya bala ang kultura nga sang una. Ang kultura nga sang una gindugangan niya subong nga ang kultura hindi bagay sa subong nga ipadayon ang iya nga lagi nga sagot niya ang kabataan subong. Ano na, nang daw baga saan daw iara na sa new generation ang kabataan subong.
0: Daw wala na respeto ah, no?
1: Oo, na, oo, amun na siya gilulo, ti, inang, ang ina nga layi, dapat, sang una ina, hindi ina subong, magkisipo na subong dapat, kaya ang kabataan subong, madamo na sa influensya ng nabalaan.
0: Isa na dira, ma'am, ang ano, get, ang social media, no?
1: Tapos, ikaduwa, siyempre, kung hindi na nila pagkontakton ang ina nga layi, pagduging ina gilulo, kaya magsalib niya ang kabataan, hindi mananggali sila mapriso.
0: Oo.
1: Ikaduwa,
0: yes ma'am, go ahead.
1: Ang mahalitan siyang kabataan, ang ginikanan.
0: Correct.
1: Ang ikakatlo, ang mahalitan siyang kabataan, ang kagiyas ang armas, sinalit na o, subong. Apusuman ang sagiya. Si kung hindi masuspindid ina. Ang mga sayok dala, hindi ka mabalaan kung hindi makahimo sa agreement, kung hindi makahimo sa error, hindi ka makita nga ang ating mga gawi, damo na gali ang sayok, damo na gali balag-uhon.
0: Correct, oo.
1: Bali daw ang muna bala gilulo kung ang wrong din man na sinadira ang layo na mo. Nga hindi pwede nga prisyon ang kabataan nga 15 years old. Kretongod nga ng hindi ilaw na una. Saan sila dito pa na iya gilulo nga ang kabataan hindi pa influensya sa mga malain nga
0: palibot.
1: Sige. Subong niya ang kabataan niya, gilulo niya. Mabato na gano'n sa bilikanan, at magpatay na gano'n sa bilikanan, tungkol sa mabasko niya sa ila.
0: Grabe na. Correct na. May mga balita ka muna.
1: Muna siya ginulo, dapat nga i-ano bitan ang sinado, kung takto na ang layo. Ang posisyon sa kabataan, insakto na, posisyonan sa ang kabataan, sa insakto nga ginawi, tagloan pa. Pero sa mga lain naman na hinimuan, kahit na sila ginatidluan, bali influensya na nilaya sa ilaya nga pangunauna kayo sa kalibot.
0: Correct.
1: Siyara ka ni Lolo nga gusto pa sila nga gumikanan ngayon di magmayo ang basnamdag sa kabataan naman.
0: Yes, correct.
1: Kaya kaya doon pa, hindi pa kabudlay ka, kaya saan din ka lang nga ang kabataan sa maging edukado. Hindi mag-an-edukado ang kabataan. Pero subong ang kabataan, tungkol nga din na pagustuhan sa gumikanan, nga maka-espira sila, wala pa kabalo. Ang mga nagbanto, kaya nagaling na sila, may nagaling nga mga grupo, o kung hindi na siya makalabot, basta nga makawalo na sila sila ginapanggino nga
0: ng
1: mga malain.
0: Okay, sige. Amula na, ma'am?
1: Oo, amula na, Lolo. Bali, ang pagkakamat na subong, ang layo na nga, hinihimo ni, ano,
0: ni... Sharon Kunita, ni Kiko, gali. Yes, ma'am. Thank you again, ma'am. Salamat gid, ha?
1: Sige.
0: Okay, sige. Mayugi makapotwas ka diri limo. Ini tanan diri limo magaginbuhat sa mga kamatay. Resultada lang na siya mo. Ano ang nagkultibar sa utok nila kag balatyagon? Di damo siya mga factors. Damo siya mga factors kag kakulangan. Di amo na dapat tunad sa aton nga mga leaders diri limo. Ang kultura wala ma-preserve. Ha? Kung ang ginikanan si mong daw ginasimo-simo na siya mga bata. Ginasimo-simo na siya mga bata. Ibig ang mga maestra kang maestro si mong eskwilahan, hindi nakapangakig sa kamataan mo. Kay Sabton, kaya siyang estudyante, kag may nagliga ganito nga balita diri li no correct me if I'm wrong ah. May ginbuno to gani yang ano ni nga maestro siyang estudyante temo na nga ang mga maestra ka mga maestro subong do tahap sila bla mag himo siyang pagpangaking kung masisabton sa kamataan mo lang. Parehas ito siyang ginapasa sa akon nga sugilanon kagina. Kung di igalinyahan na yung mga estudyante magsulot sa eskwilahan. Kay tungkol sa tabo tublas takluban nga naniro to, ang ginabuhat sa mong kalabanan sa mga eskwilahan, ginaparaya na yung kamataan. Sagwa sang eskwilahan, kag antes magsulod sa gate, do gina-inspeksyon bla. Di karon, ara na sa kwarto. Hamba sa maestra. Ya class, pa-inspeksyon, gika mo anay, sumong magsulod ta sa eskwilahan, kay tungod amo na anay ang kinanglan ta buhaton, inspeksyon nun ang bag. Sinabat sa estudyante, nati ma'am kami inspeksyon nun, di kamuya. Kamuya ma'am. Amba sa estudyante, na kami ma'am inspeksyon nun niya mong bag, no? Di inyo yung bag niya ma'am, di niya pag-inspeksyon nun niya. Abe, majorly, no? Yung maestra do nagpalamalhas kadali. Yami nga malhas. Nya sa amon nga side nga mga teachers, may mga missions na kami nga ginaubra. Ang ginahambal ko para sa inyo, nya gani para sa amon, ma'am. Pung sa inyo ya. Nya may ara kami gani na. Tinyadi, huwag kami kamalo ko nung inyo yung ano, basi ka mo yung maniro sa amon siya di. Nung gagsuli, mga munak dili. Kasabat yung mga siya di, amon naman. Doon nagyami ang balhasang maestra ko nung.

0: Ay, grabe. Dali lang bala, no? Isa ka maestro. Sa natabuan siya sa ang mismong pagtiniruhay o pagpambaniro sining suspensado, mga kaka-K5. Isa ka teacher si Sir Glenn Bazar. No, pati siya tirohon dyan. Matianda mala kadali. Ining maestro nga mismo naka-witness gin sa nga pagtiniruhay dito sa Tacloban, no? Ari, matianda.
1: Ako na talaga yung dalawang batang, yung isa, putok ng putok sa mga classroom bawat na dadaanan niya. Okay. Till such time po na parating ako, palapit na sila ng parapit. So, nag-advise na ako sa mga bata na dapat na lang kayo, baka iba na to, parang iba na to eh. Nung dumaan na yung gunman na yun, yung bata na yun, nang nakita niya ako na nakatayo, pinutukan niya agad ako.
0: Grabe!
1: Yes po sir. So, dun ko na-realize na live bullets pala yung dala niyang baril. Kasi nga, nabasag yung jealousy, nabasag yung item na nasa malapit ko. Tapos yung sa kabilang glass window namin, basag rin. Sabi ko, wah, live bullets to ah. So, dapa na ako. Nang dumapa na ako, pumasok pa rin yung bata. Tapos sabay, nag-iwan ng isang putok. Doon nadadali yung isang bata. Natama na po sa kamay. Sunod-sunod na yun. Sa classroom while having my classes. Yun nakita ko na talaga yung dalawang batang yung isa.
0: Grabe. Siyempre, sige sila paniro, magyan nila nga kwarto. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Tiingi siguro siyang mister ni Dog, panilag siya na eh. So nakita yan nga naga kalabuka, Gilose. Kalabuka ang krista, niya hindi nilaglahog. Natotoo na niya nga po siya. Live bullets na niya. Tingin ba isa niya mga estudyante, nga pa ka mo. Nga pa sila. Nakasulod to siya. Ang ining suspitsado, gintiro ya, naigo kunos kamot ang isa. No? Tiyan mo ni, bahin ko rin siya nagkalapilasan. Po tiyan mo na mula, tatlo ginagpatay eh, no? Grabe. May mga videos man yung makita nato sa social media, mga kakaipa, sa pagpatigayon. Sa nga pagdakob kapag aristo sining duha, no? Di isa man to yung ginakilala yung hero si Chris Lawrence Fabian atong nagsira sa pertahan, bla? Di siya naigo, gay patay siya. Gisira dan yung pertahan para hindi makasulod to ang sa suspitsado. Di siya yagali ang naigo.

0: Okay, alas 8:48. Alas 8. alas 11:48, naglibot ka nami. Damo, subong naga... Nagkalipagid mga kaka-K5 tungod sang pag-rollback mala sang aton gasolina kag krudo. Tindako gid nga bagay ni especially sa aton nga mga grab drivers, no? Sa mga taxi drivers, sa mga jeepney drivers, kag mismo man sa aton nga mga private, eh, no? Imagine mo ang diesel 9 pesos to 11 pesos ang ginubo mo, no? Gasolina, almost 4 pesos to 6 pesos. 4 pesos to 6 pesos sa gasolina ang ginubo. Dako nga bagay ni mga kaka-K5, no? Ang gina pinta sa buong niya, masidusun si Mana, kay nagsira naman ang hormos, masisumaka naman ni Bainti. Kabay pa hindi lang. Ha? Masipasakaan lang Bainti, kay nagsira naman ng hormos. Ang iba naman niya, nati gabay pa na sun sumusimana, another 10 pesos pagina. Di mayo man, o. Di mo ni ang aton sitwasyon sumunga. Asum now, i-enjoy na ton, ining nubo nga presyo sa aton gatong mga kakipay ba? Somehow, pasalamat kita. Okay, mabreak ta na kadali, liwata. Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News. Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing siya rin, nagkanto sila ipisang nagligad, sikisakit di siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: What is love meant to you?
13: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang makipaghiwalay.
14: Paano kung iba lang lusutan lo?
12: Would it be there to comfort you when you need it most?
13: Mangkotatan eh kung bala paano mag-work ang
12: amon. Or will you still be there to fall in love again?
14: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
0: May muyong. Lugesh na bad. Kagarot na kadaan sa palibot na yung mga manuntong kapag niya uyab yung bala. Mga kakifab kabos ng oras na ton. Bandayan nyo bas ang mga balita na ton dari sa aton programa sa K5 News FM. Especially sa Foro de los Pueblos with K5 Eljan Castaño. Kag K5 Eric Tenerife. Di, bantayan na ton na ang development, ang pag-asang ining kaso ni, no? Sining pinatsanay ni akong pagpamatay sining dua kasuspitsado, ha? Okay, sige. Before we go, mga ka-K5, hindi magkalipata ang aton gate number 1 seafood restaurant. Automatic na na. Gina Seafood Restaurant, ha? Da, kagin maka-experiensya yan, Jiriling. Do, kakaon naman ta sa mga seafoods nga ang sabor sa Gina's. Nga pagluto sa mga seafoods nila, nga daw lain, gida ka suabe, gida ka tamao. Now, karon, hindi man ang tao magbalik-balik sa Gina's, kundi mayo, jirili mo. Ang tao, yaga, no, pestay, kasubay, adlaw-adlaw, jirili mo. Ah, ugto, panyapon, magbukas nila alas 10 na, sige na nakinananay da. Hasta na magamit sa Gina's da. Ang ilang idaya ng mga isda, ang mga shells nila da, no? Mga seafoods nila da, Locos, Pasayan, Kasang, Girile, mugi na yung galaway ko da yun. Kaya ang Kasang nila, Girile, kada abrim, basta ba ilang, may arak kagit kwaon nga premyo, may aligigin. Now, try nyo get ang mga bestsellers sa Gina's, ha? Sinigang o kontinolang isda, luto pala-pala style, ha? Subong man, butter, garlic, shrimp. Pasayan, Jirili, nga. Tinuto sa butter nga may ahos, bla. Kaya may special nga sarsa, buka namit-namit. Galaway ko, Subong. Matulon ako na ilaway, ha. Tilawan nyo man ang ilaya nga. Kinilaw nga tangigi, Jirili, no? Kagi matakaon kinilaw nga tangigi, ha. Kung ang Gina siya lain gidayaw, you should try it, ha? Subong man ang ilang nga sisling manumbong, kagdamo kapag inpilian. Kantoy abi palihog ang ilang nga Facebook page, kaya randang mino ang mga pictures ang video sa mga pagkaon nila, ang address. Kag may ara sila dako nga parkingan, ha? Kag damo sila ya waiter, kag mga kusinero, dasik ang lutoay. Para sa aton nga dugang ang mga detalye kang impormasyon, kanto na lang kitabi, sa inyo nga mga cellphone da, i-open nyo sa Facebook, i-type nyo abing Gina Seafood Restaurant da, liwat Gina Seafood Restaurant. Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amon ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita buwas, 9:30 in the evening to 12 midnight. Diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: inyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon kumbalot, kalingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: So, hindi nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung engineer man?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
4: Subong istoryahan ta kon paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
8: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuli gid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
4: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
8: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
4: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
8: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
4: ay, damo na,
8: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani, ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
4: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow?
8: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang

0: sang aton mga selula. Hmm.
1: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
0: Hmm. May ginatawag, Sir JP, nga mitochondrial free radical theory of aging.
1: Hmm.
0: Nga ang byproducts, ang energy production sa mitochondria, amo ang free radicals, ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS.
1: Mm.
0: No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areho, guba na ni gan, piston, piston ring ni, wala na ni. No?
1: Mm.
0: So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox, Sir JP.
1: Daw mintinado nga sa lakya, no?
0: Yes. So, ang diabetes, Sir JP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason.
1: Mm.
0: So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ang nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. DTX 500! DTX 500!
3: Ito masyad sa barangay
4: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
3: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
4: Tumang kong DTX 500 sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
3: 3 times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawan.
1: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or the or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
0: Mm. So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang symptoms.
1: Mm.
0: Matingala ka na lang nga gadako imo diyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma gaprolap sa vaginal canal or kinatawag sang babay, Sir JP.
1: Mm.
0: Tingala kang gasakit kung mag-contact ka mo ni Mister. Kagali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma.
1: Mm.
0: Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang itwag mga significant health issues, kaanga isang itwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh.
1: Mm.
0: Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon.
1: Mm.
0: Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid, inom kita DTX 500, inom tamay ti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
1: baklan
0: sa imo nga baklan mo ya DTX.
1: Hmm.
0: Amang,
1: hindi chocolate.
0: Misis, inom ka DTX 500 kag may tisi para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
5: So isa sa mga problema sa chan Sir JP nga usually nagaresulta sang operasyon, amo ang appendicitis, so kung paghubag sang appendix bala.
0: Biktima mo
5: na. So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ni kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabuligid sang dako sa pagprevent

0: sang paghubag sa inyong appendix.
1: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation, kahit it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masunod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon niya masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo. Uy!
2: Naglupok na.
1: Naglupok na. Oh? So, dapat layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
2: Namigid ko adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
1: O, kampiyon.
2: Protektado kaya, bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 jag Mighty C, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag-100 ang edad mo. Wala? Kay sigurado, mabuhi kaya sa ang gitawag malawig. Nga wala sa ang may ginabatsyag. Ina kun, naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
3: Correct.
2: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
4: DTX 500! Ulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
4: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, kaya ba sa tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yuno Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
1: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
2: Gamit ka sang DTX 500 beauty soap.
9: Oy, detect ko ng beauty soap.
6: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka?
2: Oo.
6: Beauty?
2: Mampay-beauty. Gindugangan ang ingredients.
1: Oh. Iba ingredients.
6: Nga beauty. Kay kakulang, abi kung santo lang, no?
1: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify mayo
2: imo skin, na beauty yan.
1: Beauty kang
2: buwan mo. DTX 500 beauty soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gina-upgrade ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pero may nato na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
6: Clinica Dio Fresh.
2: Clinica Dio Fresh. Para ang habon. Priska. Hadlaw-adlaw ang ilok.
1: Oh, ha? Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya BCO, kaya takdaon ang mikrobyo. Nga ga pabaho si mong ilok. That's why, ang clinic at you fresh.
2: Hindi ka mahuya ang abaho ka ilok.
1: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
2: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium Sir Boy eh. Kaya nga sa DTX Premium ang iya sugar stevia. So namin ni sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa kabalitan nga gusto magkape, DTX Premium stevia ang kwan mo.
1: Stevia sweetener.
2: Oh, the healthiest coffee in the world.
1: Oh, ambag. Oo nga ah, kiduwa ang antioxidant, may ergotamine nga nin sa gano mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
2: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
1: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bakterya, pugay sa duwa ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bakterya and even fungi.
2: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX Premium.
1: Butang.
2: Okay. Sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imong mga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
6: Kung may bag-o kitang abon, gin pa nami pag ginamon ang amon nga oil,
2: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
1: Pag kada ka.
2: Amo na to isla na ang amon isa ka Blan News kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment.
9: Bantayan nyo ha kay upgrade nga liniment.
2: So sa mga soki naton, baylo na kita sang bag-o nga Balan News. Ang Balan News nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
6: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
1: Healthy circulation. Kaya ang extend, may maca, kag-clavuasca, ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Monsilula. That's why ang imo body feeling young.
2: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
6: Ginakadlokan na. Ha? Ginakadlokan o ginapangita.
1: Kasabat na.
2: Ginapangita kag ginapangita na.
6: Ginapangita.
2: Budlay ng ginakadlokan.
1: Extend Food Supplement. Oh, kampiyon.
6: No? Monster manoy. Monster manoy.
1: Feeling young. Performing young, kasi extend.
2: Feeling young, performing young.
6: Alright.
2: Wow, grabe.
4: Informasyon sa ikaayong...
6: Amo ka na gali, engineer.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
4: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kaya wala na sa mong restrictions. Abi naton okay na. But, pwede ka mag-yapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong nga adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini D3 Bio kontra tangkaso o bosip on kagilanat Dok Ramil?
2: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung pala inom ka D3 Bio, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na ni siya monolaurin ang D3 Bio, It is a powerful antiviral specialist. Powerful, ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kun may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
6: Hindi siya kapadamo.
2: Amo na ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka, ditribayo. Kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kaysa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
6: Kung makasulod?
2: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
6: Kaya gapon.
2: Halimbawa, na ulahis mo nulaw rin.
6: Oh, okay, why ka na tumbar
2: dito? O kayo nalipatan mo yung tumbar dito tribayo. Ti nakasulod yun siya, no? Si virus. Paggawa ni virus, patay man.
6: Patay ka po.
2: So, amo na nga permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inomgi ka dito tribayo. Kag ang nakanami sa dito tribayo, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni Ditribayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imulawas.
1: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Nga taas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika Ditribayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagit ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Klinika Ditribayo. Ang nami gid sa Klinika Ditribayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
2: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
1: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amo na ka-stress ang imo atay. Ang Ditribayo, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sa lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra trangkaso o busipon kagilanat, ga-klinika Ditribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, gina-pabakod sa klinika Ditribayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Klinika Ditribayo.
3: Ditribayo, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Ditribayo ka. Ang MCTs nga makuha sa Ditribayo, kapadamo sa imo good bacteria o probiotics sa imo tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatuga sa madaming mood. Ditribayo. Ditribayo.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya, nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the VCO, ladula ang ginabatsyag sa lawas.
3: Ditribayo. Ang Ditribayo. Physio, physio, physio, may D3. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
11: Ako si Milagro, may ara ko, sir. Hindi ko makakount sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika.
12: Para sa libre nga check-up, bisita halang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Yuno Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Ruas City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan
13: Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
13: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha niyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
2: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masilingan ni ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
6: Gusto.
2: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may ditribayo ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kag ga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yan magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
1: Kamuna ka kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa D3 Bio, ha, sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example lang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies sa 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kag gimpugaan mo sa D3 Bio. Kag may isa to ka quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
9: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadaadlaw, no? Mm-hmm. Okay? Ang pagtumar natin sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release sa isang ginatawag appetite controlling hormones kag isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busok na o nagakontrol.
2: Dugduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
6: binder
2: mo dyan.
1: Ha? Oo, tuwing because your sensors lapit sa imo tinaing.
2: Oo.
1: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na ito.
2: Oo. Sa mga gusto nga gamay, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
9: Oh, pareho lang nila naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica D3 Bio ka, tungkol din na padamo niyang leptin.
2: Ay, mo dyan?
6: Hindi ah, para dasig man mabusog, di akong tulok sa iban.
9: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan natin ina, kung naka-Clinica D3 Bio ka kadadlaw.
6: Ang ginastoryahan naman di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, gadlag ko ang liog, try nyo bala D3 Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3 Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
1: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na way gid nakwa sa mga kiway kagasanto way kagahapon nga mga healthy butangis ang klinika Dietri Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Klinika Dietri Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag pa ni ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Klinika Dietri Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Klinika Dietri Bio ka.
15: Dietri Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, Dietri Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa Dietri Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. Dietri Bio, Dietri Bio with physio.
16: Ako si Jay, taas

0: Sugar. Pilasko, Dugay, Magayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang Pilasko, Dasig na lang Magayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
1: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Champion.

0: Las 4:34.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong Morning Tandem. Kang K5 Babes.

0: Ika bungol sa ako now. Ako ang bungolo ko lang ako nga microphone.
1: Sa hangin lang na.
0: Ha?
1: Sa hangin.
0: Hangin?
1: Sa hangin nga.
0: Nagsulod sa dalunggan o kon sa ulo?
1: Dalunggan lang, anay. Sa dalunggan lang, anay.
0: Dalunggan?
1: Oo.
0: Pudlay nga daan magsulod sa ulo eh.
1: Ay, hindi na pwede. Hangin nun aguaya.
0: Ayun na.
1: Hmm.
0: Isipo na ang yun sinigang mga orasan, mga kaki 5, alas 4.37 na. Diri na kita sa atong sining pagpangalagad karon nga aga. Medyo maulanon ang panahon karon nga aga sa atong sining lugar diri sa siyudad sa Bacolod. Kag sa pila ka mga kaiping nga mga kabanuhanan kag siyudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Along gid kamo sa atong sining mga motorista. Basiko na sumiplang kamo mga kakibab, mga suhot, kamos dalom sa tracking na nag-parking sa higad sa nga dalan. Luwaligmat lang ha. Medyo extra halong lang. Hindi masyado nga magpahuyab sa motor nyo nga daw sa tickles kamo. Kinanglan ibutang na to sa siguro kung mag-drive kita sa motor na aras dalan ha. Extra halong lang. Extra precaution mga kakifay. Mag-aumpisa na kita mga kaki 5, biyari kita sa atong sininga pagpangalagad sa adlaw, Miyerkules. Pizza 24, sining bulan sang Hunyo tuig 2026. San Juan de Baptist, piyasta sa Punta Taytay, Cap Cliff, Palma, Cap, mayong aganda si Mo Cap.
1: Wait, kita na, Cap.
0: Kaga. Bila lang kami dah, magkanto kami dah.
1: Wait, kita na, Cap.
0: Ang Shelton. Cap, mayo nga agada sa imo, Cap. Ah.
1: Hindi lang na, Cap. Ah.
0: Nami man ni si Cap, no? Kay...
1: Oo.
0: Nami man si Cap lang kay Gabuli, Gijabla mo.
1: Oh.
0: Cap, no?
1: Namin ini kay Cap kay gapanginbitar.
0: Cap, kanami gid bala sa imo Cap kay gapanginbitar ka ang biray subong dira sa Shelton. Sadya di sa Shelton kay biya piyesta sa mpo tay mo. Happy piyesta lang na sa imo Cap ah. Believe ko sa imo ha, piyesta Cap no? Sadya no? Bisan ga inuulala, sige gyapon ha. Basa anay diri, basa anay dito.
1: Why gid gyapon da Cap?
0: Ang importante, Cap, why isang may magkalalumos na. Malumos lang si Limnon, Cap, di lang sa bye-bye, ha? Bote si Cap. Cap! Love you, Cap, na. Ako si Kaki 5, babes, gantala, oh!
1: Ano naman si Kaki 5, Robert Picardo?
0: Salamat, gid, mga Kaki 5. Yari na nga to sini nga mga top stories of the day. Psychosocial Services igatanyag sa mga apektado sa mga pagpanglutang sa Tacloban City.
1: May kagtalan sa nasambit niya balita, Kakife Babes, sa ang gunting pinaya amunay ang inpikon sa isa ka estudyante nga suspect sa pagpaniro sa iya mga kaklase dito sa San Jose, Tacloban City.
0: Gunting na pinaya.
1: Oo. Pakita ko karon ang itsura niya.
0: Atong gunting, ito yung gunting. Ang daw payaman ang itsura to sa hanggang na guntingan to.
1: Oo, muna ko nung ginsuya sa
0: di
1: niya.
0: Dapat gunting na dito tirohon niya itong nagagunting siya. Hindi kaya ang mga estudyante nga classmate siya.
1: Amo na gani, kaya may good vibes tadi karon. Parte sa pagunting ka Kipe Babes, bata tigulang, sige nga reklamo, sige man niya explicar niya kung ano okay man Japon. Patilya mo, ano okay na, wari mo, patilya mo.
0: Kung gusto ka mo na magpagunting, may nabalang aralang kamos balay nga way problema, gunting Alfonsino. Alfonsino nga gunting mo nang mayo mo. Hindi kay pinaya. Ama mo itsura mo do paya na to. Ama lang gin kaaki gid guro nila no. Te pero la sa lae kay dito sa eskwelahan nagapaniro. Dapat dito saya sa barber shop ga paniro. Hindi sa eskwelahan.
1: Istorya ko sa imo nagyan ko kay 5.

0: First time in the history isang natubuan ako sang buot nga amo to ang gunting ko.
1: Aha.
0: Manugmaninoy ako sa to ka kibibib sa kasal.
1: Okay.
0: Pagpagunting ko hambal ko nang hindi mo lang pagpataman ka nubugid.
1: Aha.
0: Idos mo lang ang kilid.
1: Mm.
0: Oo. So why ka bati ang barbero?
1: Idos lang kilid.
0: Oo.
1: Ang ako ni ka pila ko na ina to, nasaka-saka ilang na dos. Ah, himuo niya yung dekurita niya. Lali nito, dodre na yun noon daw. Triman niyang blas kili daw. Ikaw pa sa kasakaaman. Inabla pa yung simo na,
0: Ang budlay sa imo kay gusto mo, ikaw lang yung magwapo. Kaya law, ayun mo. Muna yung bal mo siya.
1: Hindi man.
0: Oo, ano
1: kay sa tutod.
0: Kung nara ako, amun ko ginasa mo.
1: At ikaw eh. Ikaw na. Ang ako niya na yan, hindi mas lang magwapo. Ngayon mo, ang gusto ko ay gunting amo na. Pareto vlogging na nagpagunting ko. Ang bata ko, yun eh, guntingin eh, moneo mo na. Tapos, inablang sa tayo blang, medyo may kurit, di yung no? Why bali, kuriti, yung moneo, ginam mo na yan. Kurita niya na.
0: Ako, nabim ko na to, itong hambal ko nga dos. Dos ang kilid. Ay, mamaninoy ko pang sunod adlaw. Why, abiray ka resor, dis to, tubanggit ka gimondos. Kup, ano na? Nga mo na ako. Kay Griya ginuna, dos.
1: Gini mo ya, dos.
0: Sa tunga. Ginpalataya niya ni Rizos, tunga o, dos. Kung ano na, up, ano. Sinabal mo sir, dos man bala nga, ano, Timmy Calvo. Huwag kita maintindihan na yan, tiling ko. So, lumayo ni man. Sige, padayuna na lang, kaya sa tunga ka man nag-iagi. Timmy Calvo na lang. For the first time, Kakipa Babes. Sa humalin sa natubuan ko sa buot, wagid ko kapakalbo, wemen ko kasi may kalbo, dito pa lang kundiin sa una ko nga maninuyan sa kasal, si may kalbo ang gunting ko.
1: Atong imo gunting, atong imo nga barbero, mahilig sa tunga. Mahilig to sa tunga.
0: Ipakita tayo, ipakita mo pa yan picture kay Pabitan.
1: Mga pamatano, nag-rambol sa gwa sang eskwelahan sa San Carlos, maniho. Ay, terrible na naman.
0: Daw hindi mayo na yung nagkatabo sa mga pamatanon subong. Gobernador nagapating state of calamity kinahanglanon apang Kapitulyo magausisa pa sang legal nga mga tikang.
1: Estudyante ginsumbag sang isa pa ka estudyante gamit ang tsakorno. Ang tsakobla.
0: At tsakorno. Lain man niya ang pichikorno.
1: Lain man na yung pichikorno.
0: Ang pichirukoy, lain man na yan.
1: Lain man na yan.
0: Abi ko pichirukoy.
1: Chakorno.
0: Sa piyak nga bahin, syudad sang Bacolod, wala pa sang may na-record sang mga nagamasakit nga pig.
1: Istoryanta na karon. Kay dira sa San Enrique, mga kaki-5.

0: Ginahibalo pa ta karon ginahibalo pa karon kun sino ang nagkutkot kag sino ang nagaobra sa dalan maging butangan lang sako nga sako nga may mga balas nga unod nga ginapalibot res boho
1: mga pastilar
0: kita mo dapat anila yo butangan tani sang early warning device ang iban gani ginabutangan man sang inablang blink blink nga suga blada. Ah, barato malang akong baklo ko ang ibutan nyo na para malikawan ang disgrasya da sa mga motorista. Na ano klase nga mga trabante diyan nga ngayon kontraktor diyan man. Sige, ito gyan na karon sa aton sininga mga investigador. Kagibaloon karon mga kakibab sa patrol ang tatlo tanan ka mga bagay. Basiwa ang kontrakto ang DPWH kag ang City Engineer's Office. Alas 5 Jess na mga kakibay, makomersyal kita na, ibalikay kita matapos ni.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memory. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memoria. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige ko pulang, tikog buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the biscuit, pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga nagalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squad and Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squad and Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
8: Dr. Pinoy Squalling Capsule. Protection sa mga balatian.
10: Muter na mas. Ato si Pimpini Dok, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
11: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Mabakal sa malapit na butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika.

0: Deo Fresh.
1: Klinika Deo Fresh. Available now.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-adlakad 101.5 K5 News FM
4: Balitang K5 sa umaga. Mga ka-K5, arin na kita sa oras nga oras para sa aton sininga pagbantay sang balaklon sa merkado publiko
5: sa
4: Libertad Public Market, Burgos kag Central Market.
5: Tag siyempre ang samtang kabuda nagabigya maulanon kay Kipe Babe, salong kamuda sa mga baha-baha da. Kay ang balatian bala leptospirosis delikado gid.
4: Na.
5: Kinanglan may mga panamingid kamo sa inyo lawas ang klinika di Tribayo.
4: Aha.
5: Detection Bandit jag Mighty C kaki babes.
4: Amo na importante.
5: Oh, importante na bago lang ginhambal sa ISIL nga ano bala ang proteksyon sa inyo nga mga atay.
4: Oh,
5: ni isada sa inyo ay guro sa makasabatay.
4: Aha.
5: Way gani guro kamo kabalo kon anong ginagamit nyo nga suplemento
4: na
5: para sa inyo atay. Nabalaan nyo lang siguro lain-lain nga branded sang toothpaste nga i-toothbrush nyo. Pero sa atay nyo ay gagawin mo kayo nalungong.
4: Osto. Mga kakipab, ang mga importante kinanglano naton ang DTX 500, D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C. Nano ining DTX 500 mga kakipab. Isa ini ka food supplement nga nagamlig sa atong lawas nga ginagamit tanto adlaw-adlaw. Ini mga kakipab, hindi basta-basta isa lang nga na pagatumar kag suplemento kundi nagabulig man nga hawanan kag limpyohan ng aton sininga lawas ang toxins naton pagwaunta. Mga kakivibe, hina-design ini para magmayo ang aton sininga digestive system, maayo ang pagtunaw sa aton nga kinaon mga kakivibe, kag liver health na kag immune support man mga kakivibe. Amuni ang DTX 500. May mga natural nga sangkap nga nagasuporta man sa pagtinlo sang kulon kag pag paayo sang metabolismo ang mga kakipay. Mamuning DTX 500 na ano naman ang D3 Bio ya? Ang D3 Bio padasig sang absorption amuning pinakamatahom kag maayo ini kay ang pag-absorb sang calcium kag phosphorus mga kakipay. Pamunang importante, naga-prevent man sang osteoporosis kag rickets. Nagabulig man sang bone repair kag growth mga kakipay. Amone ang D3 Bio. Ang Mighty C naman, ang trabaho sang Mighty C, ginapabako dyan nga itong sininga immune system para nga hindi kita matapikan sang mga balatian. Amone ang aton sundalo. Ang sundalo mga kakipay mga nagabantay sa gate para hindi makasulod ang mga malain nga elemento. Mga ka-K5, tiamonia sa bad ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton lawas. Ang kalimbawa, ammoniang mighty C alkaline vitamin C, ammoniang mga good bacteria nga nagabantay sa gitna.
5: Yes, okay, babes. Ang atay may 500 ka mga function sa aton lawas. Labi na gid sa pagfilter sang aton dugo. Di may ara ka muda di tribayo, wala gid yuruay. Kung wala, magbakal na. Nag-synthesizing sang essential proteins. Nag-management ini sang blood sugar. Di may klinika di tribayo ka na da. Nag-remove sang toxin kag sang mga higko nga ginakaunta, nga dira ginaagi, ginascreen sang atay. Hinaup, hindi ka di magkadto ha, kay higko ka. Ay, ikaw, kadto-kadto kay vitamins ka. No? So sila ini ang nagapain kay Kipay Babes, grabe ang function. Gani sa kadamo sang function, why nyo man siya madumduman?
4: Why gid eh?
5: Oh, mag-clean ka di tribayo mga Kipay.
4: Dumduman nyo na mga KK5. Kinanglano na ton ang power trio. Amo na yung mga kampiyon mga KK5. Didi mo ni mabakal. Didi na na yun mabakal. Sige lang mo sugi. Dira sa may Maze Wellness Product Center. Ho? Ara sa may ground floor sa Plaza Mart Building. Ara dira. Di gani kung ara ka sa may barangay. Paano ko? Kato kato sa Ninyo Store. Kato kato kay Ma'am Minda Noble. Kagay toto ninyo bonito noble mga KK5. Paano ko na ha? Te, dumduman nyo na. Silingsang nag-chata ko niya. Okay.
5: Available da sa Bangga Totong kasi Pebe. Sa kay Ma'am Carmen Chito Alvido, sa kay Ma'am Nore Alconga, dira sa Roseville, Dumanan.
4: Oy, dira sa may Norma Store sa Talok, Bago City. Available man dira ha. Ang atong sininga mga products dira sa kay Phoebe Store sa Salong Dulao Bago City mayong aga lang da sa inyo. Available dira atong mga products.
5: Bilya-bilya ta kahapon nag-deliver ka ta dito. Thank you so much. Kag dira sa Barangay 27 kay Ma'am Maria Istila ano ganito nalipat ko. Maria grabe ni nga pilido abi. Hindi ko nga kada kakalipat ko permi.
4: Ate sige lang
5: 27 kay ma'am Kati Dino Santos may nga agada.
4: Sige nangaran na nga itong patrol si Kaki 5 Vincent Dominic Medina Coralde. O why siya alang-alang na siguro mga Kaki 5 ah.
5: Gisunery Latos, Virgil Jernalin, Luis Gantalao Jr., mayong aga, Cecilia Isulan, kag si Kakural Sowa.
4: Ara si Don Luis.
5: Ara si Don Luis.
4: Why kita live datan? Hindi kita pwede ang aton signal?
5: Gadula-dula ang signal, may reklamo nga gadula-dula signal ta. Anyway, may nag-monitor man sa radio, si Sandra Dison, kag si Gina Borja.
4: Si Don Luis Gantalao sa Sugar Valley, Talisa, igap-monitor ini sa radio. Dira sa may Purok Gonzaga sa Mansilingan kay Junita Pim Arimpos, Jodeth Binias, Lilia Ramas, Virginia Grandia, Ernesto mga kakifay mayong agalan sa inyo, si Ernesto Moniz, Eden Altares, Saldi Altares, Gisita Florogo, Vivencio Florogo, Estrella Zera, Nido Oiko, Josephine Sirbelio and Region Servilio. Lablab kagi di Michelle.
5: Tinday gamay kag si Engineer Danilo Hirotse kagi pa babes din sa Alihis kag sa mga pandayan da bala kagi pa babes.
4: Pandayan.
5: Hapit ko man kuno day.
4: Ang ego, ang emotion ng mga Kodigo Pinal, bala pang pagwaan ng kayo.
5: Di sa atin niya Kodigo Pinal. Away di.
4: Kinapanawagan sa tanan ng mga opisyalis ang Barangay Mansilingan ang main road sang Purok Kabugwason indi dalan suba nagaawas ang mahigko nga tubig halin sa kalog sa tubang sang kapihan ni Nanay Erlinda Villapania.
5: May agada nalipat ko kay Norman kay Troy kay Toy no amo na madumduman ta pasensya gid kay ang listahan ko kag ang Kodigo Pinal why di sa akon subong
4: si Gary Siboko dire sa Maya Siboko Litson Manok kag kay Pablito Yalo na may nga agala na kapag ipingan na na regards sa akong pandisal da kagira sa Lihis mga kaki five si kagawad Lipid as Iskalona kagay paring Yol Bingno, si Boy Peralta, kag iban pa nga mga grupo sa kuana, Alice, may nga galada. Sige, te, white tablita sa no? White tablita sa Burgos, te diri kita, okay mantigay na, di nag-respond dito sila sa kuana, sa naksidente.
5: Oo, kaya kabahin kay Pabib, si mga detalye sa mga balita ta, may kang taanan sining natabo sumong sa Tacloban, ang matabo kaki babes nga ibutang itagaan sang nagkaigo nga counseling ang mga estudyante kag mga maestra sang natabong insidente. Kami arang isa ka maestro kaki babes kitang-kita yagid kaki babes kung paano magpaniro ining mga suspect nga mga kabataan.
4: Traumatized gid ang mga maestra tog bag maestro.
5: Tingwaan tani kaki babes nga basahon ang conversation sa ining mga kabataan.
4: Aber
5: galing kati kuan siya ng waray nga mga term pero may maintindihan man nato ni.
4: Waray na Tacloban, waray.
5: Waray na da. Waray Ilunggo o Cebuano ka? Cebuano usab siya. Dali lang are-are yung post, no. Conversation nila ni Kaki Babes.
4: Bot silingon. Sa duha na.
5: Oo, nakaplano gid sila ya Kaki Babes. Sa siring natabo hindi ko makita din akon nga
4: ano. Ang silingo niya binulan niya nagiging planuhan gin nila ni.
5: According sa report nga kuan siya kipa babes mga May pa.
4: Oo.
5: Kay daw magluwas nga masami sila nga
4: ginam. Isang ligad lang na bulan nga plano nila.
5: Oo. April, May. Kay nagagwa sa investigation niya kipa babes nga ang ila ginhimo ginabuli sila sa eskilahan according sa ila. Pero kung sa akong Jackie Babes hindi ni bully, kay kung bully ka Jackie Babes ikaw lang yung ginadaog-daog mo. Kung sa ako niya Jackie Babes
4: targetong tinunan nila yung tao nga nagabuli sila eh.
5: Laban-laban sila niya Jackie Babes grupo nang suya ay bla. May makitaan ka lang sang sala. Istoryahan ka lang yun.
4: Gang bra?
5: Oo, kantiwanay bala kaki pa, babes.
4: Makabloka sa diri sa ito, na experience sa mga diri mo. Mga prat-prat bala na sa mga eskwilahan.
5: Aren term. Bro, sabat man sa isa sana bro. Ang sabat sa isa, gun is here. Madayon kita. Sabat sa isa, ikaw. Ang pusil ko bro, ginbawi na kagabi pa. Gibawi ko no. Revolver, pero kung madayon ta, sige, we use one gun. Sina, ayos bro, dapat. Adi ang revolver, bro, pero adi si mama. Ano ko na daw, ari ko na din revolver, pero ari man si mama.
4: Ari si mama.
5: Lang keep safe bro, dadadun ko, dalon niya ko no. Sige dalang revolver. Sige chat mga alas cities ng gabi madara ko. Bro, mga mutbok ko laway ng mga term. Pasensya lang gid. Bro, pag andam ha. Ari ko pagkaturog kanda anti, nagturog sa kuno kanday anti niya. Kay dito man niya kwaon ang 9mm to.
4: Why gid ka baloy ang pulis? Si anti niya.
5: Why? Kay ginhulat itsa mo. Mga huli
4: Makakunan
5: ang mga term.
4: Grabe, no?
5: Oo.
4: Doon yung mga satanism.
5: I just realized, ang balya pa, I just realized we get caught and placed juvenile. We could participate, juvenile gali, I mean, no? Sa juvenile kagipa, babes. Boy, dayon ta kon paano buwas, hindi. Subong tada yun nun. Grabe yung mga term nila.
4: Ina, execution na nila.
5: Kadlaw pa sila, oh. Sige, converse ka. Nag 50-50 ka pa, bro. Pagpabuto. So, 5,050.
4: Nag 50-50 ka pagpabuto.
5: Oo, bro, medyo. Tambay anay kita kadali sa gawa ko no. Dito may mga lugar pa sila nga nagkita na kay Kipe Babes. Kag sumulod sila mapalate-late lang ta. Namin sina nag-skip ko sa klase. Sila are yung nag-meaning siya. Lich fuck. Grabe ng mga termo.
4: Grabe.
5: Let's go. Palit kita, bro, what's better ano mayo?
4: Mm-hmm.
5: Kung buwas na lang. Na no, hindi bro. Subong kita unta dito. Now bro. Oh. Mm. Grabe oh. Do umika aki gid nga do.
4: Sino ang do sino gid ang panikasog ang may dala nga 9 mm o kun ang revolver?
5: Ang may dala nga revolver.
4: Amo na ang
5: may gunting nga ginsuyaan kuno.
4: Ah.
5: Pero so, magluwas ni
4: yan nga. Dal siyang nagakamand.
5: Oh, pero halin pa sang unay kakipay babes. Do dugay na niya lang sinuya ay sa sulod.
4: Kasi ano na 15 years old mo.
5: Oo. Siling niya takay makasuhan kita murder ng illegal possession of firearms. Na makasuhan kita sana. No bro. My nose can't be charged. We stole it.
4: Ganchindi sila?
5: Oo, ganchindi sa prundi man nabugos na balaan. So, bungi halibio na sa. So, yes, we can be charged, but it says still be handled different. Sila niya, ma-charge man kita, pero tilain lang ang pagtrato sa aton, kahit minor kita mo. Kita mo na ang mga...
4: Ganchindi kit sila, ya?
5: Oo. Nagagawa ka kipay, babes. Ang ilang na istoryahan ay... Do pari yun na sang ga-ML lang kontrahanay. Dakagi. Waso sila bro. Hindi na. Bilikado ka na.
4: Nag-ML, gagampang sila sa kwan.
5: Dagagawa ka, Kipay Babes, yung grabe nga patyanay na sa ML, di ba? Mobile Legend.
4: Mobile Legend.
5: Ano na, King of, ano na, dipinsa ka sang ginarian mo. Makon mo nga to whom it may concern, pag sulub niya, pak. May magwa aga singgitan pag udlot sang isa to nga sinadan pa pak igoman
4: silingon gin dramatize nila
5: actual
4: actual
5: ang ginahimo nila gin actual nila kakipibin
4: ang makita nila kaging ginahampang nila sa ML o sa social media gin actual nila gin-apply na sa aktual.
5: Kabalo ka tong sa Sambuanga, sa Sambuanga Seeds, Sambuanga to, nga tong mga kabataan pa to, mga minor tong kontra sa mga PNP to kag sa Philippine Army, nga hindi sila makasulod kay nakaplastar na ning mga mauti group sa mga building. May mga buho da nga dira nagaplastar sang 30 caliber. Makon mo kuno nga makita sa drone ng mga bata niya kung wala na inaway, nagahigda sila ka magpahuhiway kaga ML. Tapos kung dumiara naman nga no, plasta naman sila sa 30 caliber, kaga waswasan naman ng mga military.
4: Grabe.
5: Doon ang nagawa kakipay, enjoy sila yasang tinruhay aktwal. Oo. So, muna ka, ang aton kabataan.
4: So, dapat, mga kakipay, kung magkasubong sini, intrahan ni sa mga concern agency.
5: Yes.
4: Dapat ang atong sining Department of Education ma-action gid sini. Kakipay Robert.
5: Pati ang ginikanan gid kakipay.
4: Ginikanan gid mismo. Ay man sa ginikanan kung gisasakos trabaho ay ano, ay di mamonitor ang kabataan. Subong
5: yes, kakipay babes ang bata ko kung pagustuhan mo lang na siya. Last on si last years ma birada pa na isang cellphone. 7 years old. Kag kung nakigan mo kakipay babes ang balong mga tama na na. Mabutangin na cellphone niya, prosunggod na. Masulod na sa kwarto kag maghihigda kag hindi manapak kag maghisuli mahibi subong ang ginhimo ko kakipay babe sabi mo ko ano nak malain ang cellphone kag malain magpulaw mabulag ka hindi ka magtaas kung sagad ka pulaw ano oras subong 8:30 pa 9 o'clock para way na taaway nga duwa.
4: Tulog ka.
5: Hindi na ko magbakol sa imo. Ikaw na nabahala. May kondisyon pa sumong kakipay babes. Pintindi mo gitsang mayo lain sang una sa aton nga tulog na. Sulod sa kwarto dahil magitulog ilay may libion pa sila kay daw ginaapi sila.
4: Pero kung ma-okay man na mag-amo na nga mga conditions mo mga advice kabataan pintindihon magidanay. Pero kung ginikanan pag-abot sa
5: kaya mo na eh, disalaksakan na yun.
4: Why? Hindi man chindihan. Nanong ginapangakig mo?
5: May ara pag ginakabataan siya kipay babes.
4: Why ko
5: na may nag-share sa akon na ginakigan niya kahit tungod sa social media. Gintry niya nga disiplinahon bata niya. Ginkuhaan niya cellphone, ginpatyan niya sang wifi. Ang bata, nagsulod sa kwarto kang magpanira. Tapos sa panira, ginatuktok, hindi pagbuksan. Ang iya ginhimo, nag-drawing siya. Ana tulat ya. Silingnya gidruwinge curanya. Plus Wi-Fi.
4: Mayo kay madruwing pancuranya.
5: Oh, plus Wi-Fi.
4: Equals
5: dead. Kung wala Wi-Fi, zero Wi-Fi, iya ka huling hon plus zero Wi-Fi equals dead. Buti lang yung K-Pay Babes, lain ang ilang mga mentalidad na daw ginaapi sila, na daw ikamatay na nila yung K-Pay Babes pag wala sang Wi-Fi.
4: Amo na ang mindseting sa kabataan subong.
5: Hmm.
4: Ang mindset nila ya, halin sa kwan, nakabalo sila. Tungod sa mga email nga na.
5: Oh, social media.
4: Social media.
5: Kaya ang mga brutal nga kamatayon na K-Pay Babes, ma-search na nila, makon mo na mga kabataan subong kabalo na mag-order online. Oh.
4: May kabataan gani sa akon nga si Star. Tatlo lang ka to, ikabalo na.
5: Amo na
4: asta subong nga nag 6 years old sa kabalo na, amo na roadblocks. Roadblocks. Pero may mga hampang sa roadblocks.
5: May ka-encourage sabi ng roadblock ka K-Pay Babes nga to kill is justifiable.
4: Pero ang makahampang sina, hindi man niya ka, wala man lagi na introduce sa mga kwan. Kahit may pangbata man mo.
5: Oo. Kagabi mo, ang bata ko, naghampang na, may challenge na online. Ng mga American citizen gani, ng mga kabataan man.
4: Okay.
5: Tapos nagasuyaay na sila. Di may mga term na shit. Mga maamo mo na. Tiga sa bata, no? Di makon mo may isa ko kabata, hampang sila gani, kakipi babes. Waya ginasabat. Daw gagas helmet bala, hindi ka move.
4: Okay.
5: No?
4: Tana patrol, tan, taw ganta.
5: Ari, kakipay babes. Ang ginhimo ko sa mga bata, para makahatag kita sang leksyon sa mga ginikanan. Kag sa mga kilala niyong kabataan, kung babadagid ang bata niyo sa cellphone, time may time nga ilagaw niyo sila. Kadto ka mo sa mga lugar like mga tourist destination, mga lugar kung kadto ka mo sa suba,
4: correct.
5: Say goodbye-bye,
4: na
5: nga mawili siya, nga mausik ang oras niya dila, hindi sa cellphone.
4: Salam-salam.
5: Baklan ko sa sang chessboard. Nag-chess kami kakipe babes.
4: Okay.
5: Habi mo kung anong ginahin mo yung pagid, mga technique, balik Japon sa cellphone kakipe babes, tiga research siya. Bakal ko badminton, para nga mag-badminton kami, nga maubos ang oras niya, mabuhinan man ang oras niya sa cellphone.
4: Balik Japon sa cellphone. Gapon kay research sa mato mo. Ang tanan mga moves mo.
5: Ang sa chess to ya.
4: Ang sa chess mo.
5: Pero sa badminton, wala sa ka-search.
4: Hindi sa ka-search. Sige, ano mapakgang sa...
5: Amo na kakibay, tagaan ang hampanganan niya, mawili sila.
4: Tuod na. Sige, ara si Kaki 5, Carla May Defensor.
2: K5 News FM. Hampion Report.
4: Day Carl!
5: Mamangkot kita sa imo anay K-Pay Babes, Carla.
4: Update.
5: Kung ikaw makabata, ibabad mo man sa cellphone bata mo. Ilabi na gid ko nag edad sa 1 year old, gusto niya na maglantaw, mga pang-kids, anong imuhimuo niya K-Pay Babes, Carla?
0: I think K-Pay Babes, Robert, hindi gid man niya advisable sa nag-edad 1 to 3 years old o kung tag-ahalin sa infant to 3 years old, hindi gid man advisable na may phone eh. So, mas pa yung...
5: Inanggalantaw ba sila nga? May mga kanta-kanta na may tatlong baby akong... Ginapalantaw na sa mga ginikanan mo sa tablet? Ilugon mo muna? Ilugon mo muna nga palantawon sila sa video nga pang kids nga video.
4: Tatlong baby akong nakita.
5: Ha?
0: Mas mayo na lang natin sa ulihin nga may bot sila mo pa ng pagkakita nila para mabalaan nila kung ano git.
5: May mga video da nga tamaran ang tatay kag nanay magbantay. Ginapalantaw na sa video nga tinkle, tinkle, little star. Kita na sa video bla. Nag-enjoy mo ng bata. Pero sa uli, siya na yung mauyat sa gadgets.
4: Mayara pa ganun si primero ang bata niya. Niya tubluan na. Niya to, kwa to ano? I-search mo ang kwan. Anong ABCD? A, B, C, D, A, F, G.
5: Poyat, palantawon mo man ni sila K-Pay Babes, Carla?
0: Sa insakto, naging guro nga edad kaya kita din sa K-Pay Babes. Yung iba, may mga reasons man ako nga ara sa gadget, sa edad, sininga mga anak, hindi kong kaisa. silalang man gabantay. May mga reasons man ah, nga mo na ang gakatapo. Pero ting mas mayo kung bumabad ang mga kabataan na sa gadget sa K-5.
5: Kay kinanglano na gid manabi K-5 Garlay, no? Ang paggamit na gid lang siguro. Ang pag-control na gid lang.
0: Yeah, pag-control.
4: Ang pag-control.
0: Okay, manabi, may katatlo ka duwa lang or every day may pag 30 minutes lang kasi sa babe sa kikipag-oberta. Pero at least may ibang pag i-engage sila sa ibang nga mga activity like sa mga hampang na inabalang nga mga activity nga makagihugin ang ila sini nga utok paglawas.
5: Kipag gala? Ready ka na nga mangin mother?
4: Sa totoo lang, ang mga bata sa buong lain na gidya. Pag silang 30 minutos, gaan mo, waay na, hindi na bali yun. Inoras na,
5: pinaglaw
4: na ya. Kung halos lang, way lang, bra.
5: K-5 Carla. Oh, na. Ikaw, good na challenge na sa imo. Matandaan mo, tandaan mo ha, tandaan mo. Nga bilang Iloy kun kaysa, gusto niya ihatag ang kalipayan sang bata niya. Pero kung sobra, hindi man gali manami. Are pagid. Ang balila, nga ang hindi magkaon-utan ang bata. Kahit tungod, sang gamay pa sila kaki-5 Carla, ginpaanad sila sang mga pagkaon, ng mga frozen, asa sa ulinin sila magkaon sang utan. Amo na, dapat patikmon mo man sa sang mapait, sang lain-lain nga lasa, hindi lang matamis per me. Kay sa ulihi, pag dako nila, hindi gina sila magkaon sa mga marguso, hindi na sila magkaon kay mapait. Pero kung bata pa, ginabutangan mong iladila ko no, sang amarguso, nga daw pa damluton mo lang bala, sa ulihi, madala na sa
4: ulihi, na sila. Ano ba? Dumayo to nga pagkapaitaw.
5: May tips to? May tips na kaki-5 Carla?
0: Sakto na.
5: Subutangan mo dila sang anak mo pilakadlaw ha. Sang padamluton mo man sang amarguso.
4: Amo-amo.
5: Makurisong na itsura niya dayon.
4: Amo-amo ba sa binuhin mo yung ido?
5: Hindi nga puro lang matamis.
4: Ang binuhin mo yung ido, ang tao kag sa ido, dumuamo man mo na. Ang ido mo, ginapakao mo sang dog food. Kung wala ka na may nubaka dog food, mantinilan mo lang yan sang pinaksiw ng isda.
5: Pero hindi,
4: dinuguan.
5: Pero hindi mo pag ilugo na, nga kung magsagad ka kakaon ka itlog, kaon ka itlog daw iti na sa ulihi. Siguro balis ka doon nubla, nga kung sige mo kaon ka iti, sa ulihi na itlog na malang.
4: Para may...
5: Bawa sa tutud lang kagi ko bantay sa manghod ko kaki pa babe. Di balay namon sa log kawayan sang una sang gabay pa.
4: Ara nata sa ki wala ang tagali ko no. Wala ta.
5: Sige. Gadamhag siya, gadamhag. Sumaka ang manok. Pudyot na yang iti. Pati gani nang iya nga kon ko mag
4: ginalamhit niya sa kuya ya.
5: Why na pili? Why na pili?
4: Tapos.
5: Kaya okay pa Carla, bantayan mo gid kay kon pagabot ng bata nga may makita nga mga object. Puluton niya na kag itimo ang budlay bala ko ni Timo yang sinsilyo. Sige. Natudluan ta lang ni sila kay may mga responsible mother na sila pala kadlaw.
4: Mo man daw bala nga. May bata bala nga ginapulot yung sinsilyo bala. Ti kay may dem bala sa kulay bala na. Nga nakatulon sa sang sinsilyo. Ego mo ron bata, te sungi gli. Sungi ba daw? Ya, yang nakatulon kay ginpulo ja daw sinsilyo gintimo ya nakatulon sa sinsilyo. Yan din eh pagpopirahe. Yan no na nya imo ana alkansiya. Ayo. Dekar.
5: Sige sa mga balita kita.
0: Birthday, yun na ako lang eh. Ang na-page ako ng siyudad sa Bacolod, na nagpagwa sa Executive Order Number 45, Series of 2006, ako 2026 classes in kindergarten to senior high school in both public and private school in Bacolod City are suspended today, June 24, 2026, upon recommendation of Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office of DRMO due to inclement weather condition. So wala sa klase, pumalin kinder hasta senior high school subong adlaw kaki-5 babe sa kaki-5 robot. June 24 kita sa karon. Yes, wala sa klase kaki-5 babe sa kaki-5 robot.
4: Doon ka na ikan, nai naman ang weather ta?
0: Subong wala na gauntat, babe. Wala na gauntat kaki-5 babe sa kaki-5 robot.
4: Maya man na.
0: Oo, gabi na bayi. Ang ulan subong, pero medyo kwanggid kesa naman parehas pala kagapon. Ngayon ang maulan, tapos mahulaw, maulan, mahulaw. Ti, ang aton sininga mga estudyante, basa pag-abot sa eskolahan, kikipabin sa kikipagopo.
4: Nga ginatawag sa dahi nga, dahi?
0: Sa kikipabay?
4: Oo, nga ginatawag sa binabayi, yaw.
0: Pero galing kayo doon na use sa bala kiki pa, babe. Sa ina mo nang manipis, pero ano, sige-sige nga ulan na binabayin ako, no? Amo na kabal nila. Pero si amo na nang atong sinanga nakaanda na once ganing may manipis, kasi sige-sige nga ulan, binabayin nga ulan kiki pa, babe. Sa kiki pa, babe.
4: Binabay? Paano na itong balaan ang binabayin nga ulan kaglinaki?
5: Ang laki mapag-tick, mapag-gross, dali lang mga tapos.
4: Inang ulan nga nang ang bubo da yo muna laki na.
5: Oh, pag-arangkanya. Puswak na yun ang ulan.
4: Ginabuslugan niya ka dayo.
5: Puswak na yun ang ulan.
4: Ah, puswak na yun ang ulan.
5: Pagkaunt na yun, untat na.
4: Ah.
5: Kung ang babae, pag umpisa yung ulan,
4: inay.
5: Sige na dayo na yan.
4: Inay.
5: Sige ang flow ng tubig.
4: Amo na binabay.
5: Amo nang binabay. Sakto man siya kay Pep Garla akong explanation.
4: Ganun siya kumporme. Hindi ka pa magkumporme.
5: Iawan ako kapalibog kay explanation. No, hindi pa Japon gali. Sige na lang, mamangkot lang ito sa mga katigulangan na.
4: Oh. Hindi ko siya makonvincing na, no?
5: Sige. Marisolusyon tadi karon kay Pepe Bibi. Tama na ito. May mga resolusyon ba lang ang nagahulat? Magpasar ka resolusyon karon.
4: Sige, Day.
0: Yes, so tiyang dengue naman sa syudad na dangasosyon to chenay duwebe.
4: Nagsaka, Day, no?
0: Oo, nagdamo naman. Pero di sa subong nga simana, apat ang nagdugang mansilingan ang mayaras ang pinakadamo kalsing kang airport yung kaso sa ang dengue, no? So sa atong siling makautura na ating mangin vigilante, no? Magpanindo sa palibot. Pagtikon lang tawon, 52.9% ang gindumo subong nga tuig kumpara sa nagbigyan nga tuig sa kaso sa ang dengue kay Kifa Babe.
4: Daikar? Daikar? Pag-bubo sa ulan, dahil pag... umpisa sang ulan sang nagligad to suma ano naman dayon no daw tumimbusok dayon ang kadamuon sang dengue cases no ano man nagarilay gid sa ulan nga no
5: eh tigadamo lamok
0: oh mo gani
4: do naghinugyaw ang mga lamok subong
0: mo gani tik may mga tubig dira nga na stack nga wala na takloban mas mayo na lang nga takloban na tigani ula na lang na kay ti amo ni ang gina istaral sang ano ni kitikiti kikita babe sa kikita
4: gober. Sa amon dahi, wala ito taklob-taklob dahi, kaya dito yung pagkakita mo yung may unod ang balde, kapin palubog, ula na na yun. Ano ba yung... ano pa ba pang tiners tubi ito yung kay... makasila yung lamok ni nano na yung naway tadi itlugan niya. Kaya ka makakita, yabi ka pin palubog ang tubig. Ah, ula na na yun.
5: So, tubig, sa piyon sang maulanon niya panahon, mag-D3Bio kita mga kakipay.
4: D3Bio, day.
0: Yeah, so
4: kinakakape ka na, day?
0: Wala pa.
4: Pangapin na day, DTX Coffee Mix yung pangitaat to. Itiga, ito sila.
5: Assignment mong binabayin nga ulan na sa mga katigulangan na. Oh, antes ka magtakop assignment mo na bukas.
4: Sige day.
5: Sige.
0: Sa kikipa Robert report kika sa patolo po sa patolo kikipa Vincent Coral dahil nga balita nga dulong sa inyong sangdiriak sa Vanred by TCK D3Bio. Ini si kikipa Carla Defensor para sa kampiyon nga balita ang servisyo publiko kakalingawan sa Negros sa K5 News FM.
4: Madamog nga salamat kikipa Carla Defensor. Ang nabilin na ito ng mga ginotlo i-dedicate ni sa atong sining mga nagapamati subong yon nag-upod sa aton da si Robert.
5: Kipa Babes, happy birthday kahapon kay John Rose Lorejo.
4: Ay, happy birthday.
5: Ang ato niya kisses president dira sa Kipot, Tilisa. Bugos na K5 Solid Supporters. Mm. Nag naga panamiyaw gid sa imo sang isa ka malipayon nya kadlawan.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule ninyo pagkalipatan na ha. Kay mo na yung nagasuporta man sa atong sininga immune system para maka bato kita sang cancer kag tumors mga kakifay. Nagahatag man sang oxygen sa body cells. Nagabulig man sa energy kag alertness mga kakifay. Pigaw alertness mo. Kaya pa update mga kakifay. Amo na yung mga kakifay mo Dr. Pinoy Squalene Capsule. Inablas ang una daw daw hindi ka pa yung magbalikin. Kung maka Dr. Pinoy ganay, pagkandong ang doon tayong kinalas-kalas, balikid ka na yun, mangmok. Ha? May makakita ka na yun. Balikid ka na yun. Pero sa una, hindi ka pa yung magsapa. Kung maka Dr. Pinoy ka, balikid ka na yun. Ang alertness mo, bla. Grabe ka, Basko. Kagka-abtik na sa imo, no? Nag-detoxify man mga kakibab sa nag-tinlo sa ngatong dugo. Ah, kapin pa yun na nag-undergo ka sa ginatawag nga dialysis. Uy, namin niya kay ginadetoxify niya mga kaginalimpiyuhan niya nga ito nga dugo. Mga kakibay, doon sobra kapag gina-dialysis. Nag-prevent man sa oxidative stress. Kag nagabulig man sa pamatok sang free radicals. Mga kakibay, amo na yung Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tinayin mo ni mabakal sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy. Kantuin nyo bla. Dira sa Silay Kagtalisay. Available man mga kakibab. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Champion. Dr. Pinoy Squalene Capsule. La 5.50 na. Si Kuya Manny Filamo. Kuya Maying Aga. Ati Christine Maying Aga Landa. Sa tanan-tanan mga kakibab. Dira sa Tutong Store. Maying Aga Landa. Sa kay Ma'am Mira Rose Lingaya. Sa Tutong Store kagaya George Lauso alias Extend. Ina-extend ang energy. Extend Food Supplement available dira sa Tutong Store. Mga kakipay.
5: DTX Coffee Mix available dira sa tubangan sang Nokpo mga kakipay. And of course dira sa Bangga Busay. Kay Ma'am Inday Bilyesa kay Ma'am Nilda Empinado sa Pahanukoy sa Mikmik Store sa Nuganada kay sa may mga ginobrahan lang mga flower pot da kakipay babes
4: sa Punta Taytay
5: sa ano da sa Pahanukoy ano ganada nga ginobrahan sa mga pugonda Santa Antonia ano ganada pagid maninihon kag sa Starlight Store sa proper Pahanukoy maayong aga
4: lang da sa inyo ah. Mga kakipay ang Rico mga kakibay, si Baradal, si Baradas, Eatery, dira sa kwan sa Dulao, Bago City, may nga galanda sa inyo. Available lang ato sining mga products. Sige, hindi nakulabo sa kita sa panahon. Noong, hindi nagidya magtugod.
5: Hindi nakulabo sa panahon, kagmalain ang panahon, pero ga-enjoy ang mga manguma basta nag-ulan, nag-enjoy ang mga manubutan, kakipay babes. Muna nga wala sang malain nga panahon. Ang malain nga panahon lang gid kun bagyo.
4: Bagyo.
5: Oo.
4: Wala sang malain nga panahon kay si Adelfa. Sige lang pamutos nga pamutos. Sangto si Logia. Ang nagabira-bira man pangkihad sa mga kwanda, mga frozen foods. Si Arnel alias Pantay Pantay.
5: Mga katagalibortan Burgos, Central Market Vendors Association, si Sir Ernesto Muyani, Ma'am Tori, Mrs. Tori, and of course, kay Olbido, mayong aga. Kasi taga-araw, si Ma'am Mandahos da, mayong aga, gid.
4: Mandahos. Sige, te, mabiya na ta.
5: Rodora Mandahos. Sige.
4: Rodora Mandahos. Sige, mabiya na ta. Kaya si Tan, hindi na magtugot si Tan. Salamat gid mga kakifibes sa atong sininga mga avid listeners karon nga aga na nag-upod sa atong siya pagpangalagad. Maling nga aga lang na sa inyo. Sige! Huwag na kita panahon mga kakifibes sa atong sininga pagpangalagad. Kita ay kita buwas. Same time, same station. Double kill. Wala net. Ay, grabe. Sige! Sa piyak nga bahin, si kakifibes. Kaki 5 Itan Jem Sarmento. Kampyon kay
5: The Alert Boy.
4: da alert
5: ba? Bisan ka tulog niya, takpakon mula na gulpia kristal.
4: Habog daw.
5: Habog karas na ga pula pa.
4: Igabing alert niya.
5: Oh, alert niya.
4: Ang alertness.
5: Amon mo lang na, amon mo na.
4: Sige. Areglado, sige. Ang DDX 500 Morning Newscast masunod na with K5 Colin Cobia and Sairo Van Albay. Sa ngalan, sa amon nga CEO, Dr. Ramel Oy, ako si Kaki 5 Babes Gantalao.
5: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
4: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulat? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit. Sa
2: akong tutunan,
6: salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butik.
2: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang kita.
6: Ganado kaya malusog.
5: Kitang kita.
6: Timbang ay mabigat.
5: Kitang-kita.
7: Bimeg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
12: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayong nga mga gawi.
13: Mag-usar sang salon pass.
12: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
13: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
12: May long-lasting relief.
13: Tugtog 8 ka oras.
12: Para sa nagkapanalakit nga baga.
13: Liyong kalikot.
12: Salon pass.
11: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
16: Kahit saan, mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
17: Newscast.
15: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Ikapalag na ang DTX 500 Morning Newscast subong adlaw sa Miyerkules, Hunyo 24, 2026.
17: Makita kag mabati ang kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
15: Para sa atong mga pangulong dinalan. Mga pamatano nagrumble sa guwa sa eskwelahan sa San Carlos City.
17: Duwa ka estudyante nga suspect sa pagpanglutang sa Tacloban positibo sa gunpowder nitrates.
15: CICC ginban na ang hampang gore box sa Pilipinas.
17: PNP nag-ugyon sa pagpanubo sa edad sa criminal liability.
18: Balita International.
17: Pope Leo bukas na mag-mediate sa tungas ng South Korea kag North Korea.
18: Balita Sports.
15: France daog sa FIFA.
18: Balita Entertainment.
17: Upon Inigo Pascual nagkani injury sa mall show.
18: Balita Negosyo.
15: Bugas na hindi masobra 50 pesos ang kilo po si sa Bacolod City. Sa detalye sa mga balita.
18: Balitang Regional.
15: Sa Balitang Regional, mga pamatano nagrumble sa guwas ang eskwelahan sa San Carlos City. Matapos ang nagluntad nga pagpangbuno, nagtinapungulay ang ginaaligar duha ka mga grupo sa

0: Program o kung WPP sang Pilipinas, kabaylos ang iya testimonya sa kontrobersyal nga ginaaligar flood control fund scam. Sa karon yara pa lang sa 161 o kung 181 million pesos nga balor sang kwarta ang nauli ni Alcantara.
1: Speaker Bod GD, suportado panawagan ng usisao na Tacloban School shooting. Suportado naman ni House Speaker Faustino Bod GD III ang panawagan sa pilang ka mga kongresista nga magpatigayon sa congressional inquiry may angot naman sa nagluntag nga pagpalutang sa sulod sang San Jose National High School nga nagresulta sa kamatayon sa tatlo ka mga estudyante. Sa payag naman ni D kahapon Martes, dapat nga maid-id kag impartial ang patigayunon nga hearing agud nga mahibaluan kung ano ang mga tika nga pwede mahimo agud nga malikawan nga maliwating insidente. Nagpanawagan naman si D sa mga ahensya sa gobyerno, educators, mga ginikanan ka mga komunidad nga pabakuro ng ilang nga mga inisyatibo para sa student welfare, mental health, conflict resolution kag early intervention.
0: Sa katapusan nga balitang National Department of Agriculture nagpalabot sang suporta sa pagtanom sang ube na nagtagsang nagabalor 2.6 million pesos nga mga kagamitan sa pagpananom sang ube kag ang Department of Agriculture o kung DA sa mga nagapananom sa Leyte sa Bohol o kung Leyte kag Bohol. Sa pahayag sang ahensya mga kagamitan na sa pagpananom ang ilagin panghatag sa kapin 900 ka mga mangunguma sa mga lugar nga may mataas nga produksyon sang ube. Ini matapos ginkabig sang Department of Trade and Industry o kung DTI nga bago nga export star ang ube nga gindadayaw karon sa mga konsumidor sa nagkalain-lain nga pungsod. Suno pa sa Department of Agriculture maka bulig sa palangabuhian sang komunidad ang pagpauswag sang produksyon sang ube ilabi na sa pagtaas sang kita sa export kag pagsangka o konsakdag sa agrikultura sang Pilipinas. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:13 sa aga.
2: Balita International.
1: Pope Leo XIV bukas nga mag-mediate sa tungasang South Korea kag North Korea. Bukas naman si Pope Leo XIV nga mangina mediator sa tungasang South Korea kag North Korea kung luyag sa duha ka mga pungson sa permanente nga peace deal kasunod naman sa pagbisita ni South Korean President Lee Jae-myung sa Vatican sa nagligad nga semana. Nagpadulong naman si Lee sa Vatican agud personal nga idulong ang imbitasyon sa Santo Papa nga magbisita sila pungson para sa World Youth Day sa 2020. 27. Magluwas sa World Youth Day, wala naman ginadula ang posibilidad nga magbisita man ang Santo Papa sa North Korea apang magadepende ini sa Giyapon sa Pyongyang.
0: Samtang China naglunsar sang rocket ginkumpirmar sang Philippine Space Agency o kung PhilSA. Martes nga adlaw nga naglunsar sang rocket ang China kag naglabay ini sa mga norte nga bahin sang Luzon. Suno sa PhilSA ginlunsar sa Wenchang Space Launch Site sa Hainan, China ang isa ka Long March 7A rocket alas 10:10 sang aga kahapon nga adlaw. Payag pa sang ahensya posible nga mataktak ang pila ka mga debris sa duha ka mga drop zones nga ila na identify malapit sa o kon malapit sa Burgos, Ilocos Norte kag Dalupihan Island sa Cagayan kag sa Santa Ana sa Camiguin Norte sa Cagayan.
2: Balitang Sports.
0: Sa ato naman nga balitang sports, France sulod na sa round of 32 matapos nga ilagin lutos ang Iraq. Sulod na sa round of 32 ang sa FIFA World Cup 2026 ang team sang France matapos nga ilagin lutos ang team sang Iraq sa hinampang para sa Group 1. Ginpatigay ng hinampang sa Philadelphia, Pennsylvania sa Estados Unidos kung sa diin na delay pa ang hinampang bangod sa malain nga panahon. Ginselebrar sang French football star nga si Kylian Mbappe ang iya ika-isa kagatos nga hampang para sa France matapos nga makascore siya sang goal nga sa ika-14 kag ika-54 nga minuto sang hinampang. Ang ika-3 naman nga goal sang French team ang naangko ni Ousmane Dembele isa ka sa ika-66 nga minuto sang hampang. Apisar sang iya kapiyerdihan may chance sa pang makasulod sa round of 32 kung sa diin kinahanglan nila nga piyerdihon ang Senegal.
2: Balita Entertainment.
1: Sa Balitang Entertainment, Inigo Pascual nagka knee injury sa mall show. Nakaangko naman sa knee injury ang singer-actor nga si Inigo Pascual sa isa ka mall show. Ini matapos nga naglumpat siya samtang nagaperform kung sa diin nagugpa siya sa iyang mapigaw nga tuhod. Naibaluan nga pisar sa kasakit nga inabatsyagan siya nga tuhod. Padayon sa Giyapon nga nagperform si Inigo.
2: Balitang negosyo.
0: Kag sa aton nga balitang negosyo, bugas nga hindi masobra 50 pesos ang kilo posible sa Bacolod City. Ginaprubahan sang sangguni ang panlungsod ang report o kon ang resolusyon nga nagatuyo sang istrikto nga pagpatuman sang Executive Order number 118 nga nagamando nga hindi maglapaw sa 50 pesos ang kada kilo sang imported rice. Pinaagi sa sining resolusyon nanday Councilor Attorney Cesar Distrito kag Councilor Celia Flor, ginahangyo ang Bacolod City Price Monitoring Council nga bantay ang mga nagabaligya sang bugas nga magalapas sa sininga mando. Dindihon ang resolusyon matapos ang mga reklamo nga pila ka mga manugbaligya sang bugas ang wala nagasunod sa price ceiling. Mga ka-K5, madamog niya salamat sa pagpamali sa DNX 500 Morning Newscast, especially sa atin yung mga listeners dila sa tags sa nila ka mga radyo.
1: Yes.
0: And about mga K5, pasensya na kay madownsubong ang meta.
1: Hindi na kami makita live kasi anat matingala ka mo and on air na kami mabatian mga ka-K5.
0: Yes, at sa mga Bacolod noon, nagdeklara si Mayor Greg sa tayang wala sang klase sa syudad.
1: Yes, and sa South and Northern Negros, sa maghalong-halong gid, no, bangod naman sa pag-ulan.
0: Mga ka-K5, mamuyad tong dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast.
1: Padayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines.
0: Bantayan na masunod ng programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa ka-K5 Eljon Castanio, ka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa Men and Women sa K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sa atong CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zyro Venelboy.
1: Bante naman buhas nga daw ang panibagong nga edisyon sa DTX 500 Morning Newscast. Ako naman si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM. 101.5
2: News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, today, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
11: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift!
14: OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kaya available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
12: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
13: Mag-usar sang salon pass.
12: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
13: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
12: May long-lasting relief.
13: Tugtog 8 ka oras.
12: Para sa nagpanalakit nga baga.
13: Liyog kang likod sa salon pass.
11: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: K5. News FM. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Banwa Pagdayon sa Pag-adlaw.

0: News FM. Oras sa KFM News FM Philippines na 6:27 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
4: Kaghimay-himayon! Standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
3: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
4: Kita nyo? Puwerte ang abilidad!
3: Sa pilat ka mga opisyales sa gobyerno!
4: Sobra!
1: Objective and analytical.
3: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo?
4: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
3: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo?
4: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
4: Te! Ano nang resulta sa kaso?
5: Hulat-hulat lang!
4: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With KK5, Aljan Castaño, and KK5, Eric Tenerife, this is Foro de los Pueblos.
0: Isa ka, bye-bye, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpanamati. Kamusta naman ang aton mga palangga ka mga kauturan sa igad sa may bayon tunga sa Kauman, ibabaw sa Kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia sa Negros Occidental, Kadakbanua sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, NIR. Good morning, Western Miss Philippines. And good morning, world.
2: Good morning, Foro de los Pueblos.
0: No, hindi kayo madulang Western Visayas sa panamiyaw ko kakipabili.
6: Sabi ko panamiyaw.
0: Kung bayaan ko na gani ang Visayas kay Inay Arto, bro.
6: Sabi ko sa...
0: Naanad tao.
6: Sabi ko greetings mo, mama. Good morning, Mr. Visayas. Good morning, world. Sabi ko sa punta, mama. Baka nga, paras kay Itchy Worms, Itchy Boots, bla sa... Good morning, internet. How are you, internet?
0: Mahal ko ni tani. Good morning, live! Kay why ta live? Kay hindi ta ka live?
6: Aring masadya.
0: Oo.
6: Kung di ka live kami sa mga K-5 sa yan yung Israel Jan yung account.
0: Oo.
6: Aring masadya.
0: Okay.
6: Kung di ka sit-up, kung di kayo na.
0: Okay.
6: Akong kita on, di ka.
0: Ay, galing.
6: Tan, kayo wanay na yung live ni Israel Jan. No? Ako lang ang kita on, hindi why siya.
0: Hindi ko kita on.
6: Ang ala ni Jan Castaño.
0: Proceeding to the living.
6: Kayo wani nga masakop sa kaya na ako.
0: Kapangayo lang kami pasaylo sa ato mga tagpalabati kaya gusto sa ni mag upod sa ato sa nga live program. No?
6: Uay,
0: so, yan. kwato sa akon bag, stand mo lang naging bakal sa akon lang. No? So by the way, sa ato nga bakaw to nagkamusta kabutanan, live lang tayo subog sa area, no? Doon ikaw yung guwapo.
6: Ako na sa ato kakilis lang yan. Iyan yung account.
0: Ayo, kasi diyan lamang banwa. By the way, nga pa kayo, kami jutay nga pasensya sa inyo because we cannot go live right now, no? Hindi kami makaupod. Dira lang kami guwanta sa amon nga live di kagi pa biyari ko, ha?
6: Live ko rin sa amon.
0: Amulan na na yung amon kay why kami sa mahimo. Bangod nga, we cannot go on live. By the way, kamusta nga itong kabakutod? Baulano na nga itong kachempo? Actually, ang bagyo, layo-layo man niya sa aton. O galing, kay gasuyop lang sa sang ginapabasko gila balang habagat or southwest monsoon. Amo ko nga nga maulano na nga itong panahon and we're expecting iling ulan hasta pa sa Friday, kay Paberic. And subong adlaw, suspendido ang klase, kay Paberic.
6: Yes.
0: Suspended ang tanan nga mga klase. Suspended in the sense nga sunod sa gipagwa nga order sa aton sining mayor sa siyudad sa Bacolod suspended ang klase sa senior high school, kindergarten to senior high school, in public and private schools in Bacolod City, Subong, Ngadlaw. So, munang latest natin
6: information. Ang wala klase is officially is Bacolod.
0: Correct.
6: Ang hinubaan na why maklase, kabankala nag-declare na why klase. Mm-hmm. So, damo na mag- pero mostly sa Reljan, dari sa south, kaya ang north, the sun is shining.
0: The sun is shining. Pero sa south yaga, ulan-ulan.
6: South yaga, inulan.
0: Bakod na sa southwest monsoon.
6: Ang madisgrasya, subong ang mga namarinate ng mga baboy, ang namarinate ng mga bangros, kay San Juan, subong sa Reljan.
0: Ay, abong gali.
6: Feast day of St. John the Baptist. Iya subong fiesta, San Juan. Kaya ang panawag si Bani Biray.
0: Biray, no?
6: Biray ni subong.
0: Okay, so muna nga ito nga mga dapat bantayan sa ato naman yung pagpangalagad. Sige, no?
6: Okay.
0: So, sa ato nga magkaw ito ng gupon subong adlaw sa nga presentation. No? Ga problema kita jutay, bangod man nga hindi kita baka go live sa ato nga program, bangod sa nga pila ka mga technical problems, no? But nonetheless, nga muni-muni kipay berik sa gap na. Sa radyo, pwede ka mo kapamati. Ato naman yung pagparagad sa karong adlaw.
6: Pero live kita sa account nga Eljan Castanyo.
0: Ay,
6: if you want to see us, and live man kita sa account nga Eric Tenerife. Duwa naman ka private account ni kipay Eljan, nag-live kami. Para makatukod-tukod lang ah.
0: Oo, oh, mamayara lang jutay nga tukod-tukod. Kasapin-sapin ah.
6: Oh? Ati kay mga...
0: Kita lang yung hindi ka-live, no? Total na naka-live man.
6: Sige lang bala, kaya mo
0: gina. Anong natabo sa itong linya sa buong yan? We are suffering so far. No? But, gayo lang kami sa inyo, nga jutay lang nga ulo aligmata. No? But anyway, sa itong kabagkautunan, ang iban sa inyo, guru, basi ko na gabarikutot pa, basi nami peturog nyo. Yan marga katurog pa tala dyan, pagbarangon do ka mo dyan, himos do ka mo kagbagpararigos! Adlawundo dyan! Kami nga po ninyo Power Do every morning, ako si K5 Eljan Castanyo. And of course, upunta si K5 Eric Tinere. Aling adlaw ka, K5 Eric, is a wonderful day and a blessing to all of us.
6: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, subong adlaw ng Miyerkules. It's raining all over. Kagkapiestahan ni San Juan de Bautista. Keep us safe, dear Lord, sa sining adlaw. At agi man sang grasya ang amon mga kauturan. And keep us safe sa mga dalanon, dear Lord. This we ask sa imo balaan nga ngalan. Amen.
0: Amen. Kagamen. Sa ato naman mga top stories of the day. Sa ato nga baga kagmainit ka mga balita karon nga adlaw sa balita lokal. So, adlaw sa Juan de Bautista, no?
6: Yes,
0: so. Tiguro, tiway klase, tingiban siya ni makalagolagaw, you know? Namin, libre pa digo kayo, landaan sa buong mo, no?
6: Amo niya, huwag na ba siya?
0: Tiguanta ka rin, may kopunta ang Philippine Coast Guard sa Bacolod, no? Or Negros Occidental District. Pagpakuna ni Commander Art Anakan.
6: Yes.
0: Para may balawanta, kumbala na nung ilang preparasyon. Monitoring ang pag-ibon sa mga nagkalaylaing mga beaches all over the province of Negros Occidental. Ilabi na nga, ti, basi may mga utod to mula mag-enjoy. Kaya ba ti San Juan sa mga daan? Doon ang dantan niya kung San Juan, kapaligo niya sa kadagatan mo.
6: Namarinate na gano'y ang pig.
0: Ha?
6: Ang pig ni marinate na.
0: Sa din sa duta?
6: Namarinate na kami i-estate.
0: Grabe, no? Na-confirm na ginman.
6: Ginako, ginman dugay ah.
0: Nabanugay nga para matapos ang nagkakalamatay nga baboy. Nakabaras-bas kid man sila.
6: Oh, sa isa kasi mana nga baka-baka ni K5 nga ipagwaon gig nga may problema.
0: Okay, kung taguon. Kaya actually, ila tali ito, taguon lang nila.
6: Para yung
0: purpose kay hindi man tali. Bala mag... galing kay kung hindi na ito pag-ibulgar ang kamaturan, mabutang pag-isalang-alang ang tanan.
6: Correct.
0: So we have to inform the public that right now, may problema kita sa mga baboy sa La Castellana. So that's why, ginsiliwan na La Castellana, no out, no in.
6: Kung hindi si Johan na Castellana, nagpositive ang isa ka banwang lapit ni Saton. Jerry Lo, karoon siya, siya na makakonform.
0: At iplastan makaroon ni Kipab Jerry Lo, no? Isa hon tala, sa Piyak Kabahin, ang PNP na pagwanas ang timeline. Paano balagin plano sa lingdua, no? May alias Steve, kag si alias Rods. Ang lingdua ka mga involved sa shooting incident. Ang ilagin na tag. Si alias Steve, and alias Rods, bro. Puro good manager ang mga pangalan.
6: Si Kanlaon kag si Bakulon.
0: Ang PNP na pagwas ang timeline, paano ba laging plano? Kag paano na execute ining pagpaniro sang mga estudyante sa sunod sang San Jose National High School dito sa may Tacloban City.
6: Mm-hmm.
0: Ti, do hindi ni do hindi kaluwas sa juvenile law ining suspect because nagagwa gagin plano nila. The PNP right now is preparing a multiple murder case kagipay Beric
6: for the 15-year-old.
0: Ang pinakalatest apat ng patay kagipay Beric. Kami na patay pagin isa dito sa ospital.
6: So ang mahulugan
0: multiple
6: is the 15-year-old because he
0: ato nagabit-bit sang
6: 38. But he fired only once.
0: Pero ang may pinakadamo gagipang pangtiro ato yang 14 years old.
6: Nga may 9mm but he cannot be sued in court.
0: Pero bangod sa ginatawag na discernment,
6: hindi, maskin pa. Maskin may discernment,
0: 15 years old ang may liability.
6: Oh, ang 15 lang yapon. So, accomplice of a crime na si Kwan, si
0: grabe, tingwa, saninangin kaluluoy. Pero si, ano nga ba lang nag-igo sa ito sa nagkalamatay?
6: Isa lang ang may igo nga 38, ang pilas lang ang nagkalamatay, 9mm tanan.
0: Mm-hmm.
6: So, meaning
0: so, paano na itong ma-charge sa iyang murder kaya wala siya katiro?
6: He is accomplice to a crime, the same thing, murder gapon.
0: So, ang gwa niya, kumunga accomplice sila, oh. But siguro sila may conspiracy sila nga doon.
6: Yes.
0: Naghimbunanay.
6: Correct.
0: The act of one is the act of all.
6: Correct.
0: Amun na ugaling because under sining juvenile law, ang 14 anyos ka muna utok-utok in actually, siya ginag utok-utok sa talan.
6: Siya matandang bata gamay.
0: It's because kang tiya, yeah, is not only a policeman.
6: Abugada pa?
0: Abugada. Na I'm not saying guru gapamangkot isa sa tiya yeah, about sa mga legality that's why ang tiya ko mo police naluoy kayo sa tiya nga police
6: naluoy
0: kayo why niyang yaplangga ilang niyang hinablo siya galing ang tuntong hinablo siya ginawat yang 9-9 ang tak no? Nga armas ang tiya dito siya nagtulog kay yaplano kawaton
6: kag permiso na plangga sa ni tita
0: plangga siya it's because guru kang gina
6: ano si tita man why guru pamilya eh?
0: I don't know si naluoy ta lawyer pa ni siya
6: lawyer.
0: She's outstanding, congratulate, galing siya kakipay Beric. Kita mo itong ginpatag ko nga na
6: post. Outstanding junior PNCO.
0: Imagine nun mo
6: sa
0: na.
6: Sa Region 8.
0: Kag-abugado siya.
6: Abugado siya.
0: Attorney.
6: Pasensya.
0: Pasensya. Oh. Pero subong ang pamilya, hindi kabatas magpasensya sa itong na
6: wala pasensya na ini.
0: Biktima. O kung suspect. Oh. Kay bangod ka sakit para sila. Huwag ka na muna mo. Ang lulag at yabaw mo sa isa sa mga napatay. Di karon na dugangan na taapat, isa namang kababayi na patay kagipay Beric.
6: Ang masubo sa tanan kay ang babayi, tatlo. Hmm. Isa lang kalalaki.
0: Amo to yung nagpugong spertahan?
6: Yes, si...
0: Kaya ang Boy Scout of the Philippines, si Fabian.
6: Si Fabian.
0: Lawrence Fabian.
6: O, Toto Lawrence. Karon, may mga komentaryo nga nag-react ang tatay.
0: Hmm.
6: Kay may nagakomentaryo nga isa, siguro malapit sa
0: 14-year-old. Kaya kung bata niya mo nagbuli.
6: Ang bata niya mo nagbuli. Siling siyang mga taga-Tacloban. Kung ang bata to si Lawrence ang nagbuli, nga nga si Lawrence siya, isa lang siyang napatay. Kadamo siyang pinamatay niya.
0: Wala siya na target. Iba? Wala siya na yung tiruhon nila.
6: And according to interviews sa mga reenactment, they fired the shots. Halin sa ila classroom going to the center class to the center building at toto ang ila ni Lawrence nga dito damo patay
0: ang HE building gina gusto nila kaya toto damo estudyante
6: at toto damo sa dito sila naniro nga naniro so it's not about bullying
0: ang bully yan, actually kung bully to yaka kay Five Eric ang ila target lang yang nagabully sa ila eh
6: gin nga ang nagwa kay Five Eric ng name nga bullying. Tungod kay ining lang gabangkin si Anyos niya muna nga kagapo, nagpulo pagunting ko, hindi ka pagkurtihis kilid ha?
0: Ha? Doon ba pagunting ka? Doon ba pailog ka pa siya?
6: Oo, sinin ko hindi na. Kadamo na pagunting ka kagapo dyan. May
0: video kagipay Eric, well-trained galing 15-year-old, kabalo na gin siya magtiro.
6: Sir Jan, makita mong maskuloy ha?
0: Grabe no?
6: Daw maskuloy ni Sir JP mo.
0: Matsagan mo daw, hindi siya 14, hindi siya 15 Anyos, no?
6: Hindi 15 Anyos.
0: Very mature, praktisado.
6: Praktisado.
0: Guru gandom ni bata, mangin army o mangin police, pero tigaling kay nanong natabo ni siya man.
6: May ara siya kwan AR nga armas magkapot siya sang automatic kag magfire kampyon magkapot
0: tikay well trained siya siguro
6: kita mong kamot siya sa 38 ang gakapot siya 38 ang iyang firing finger nagatadlong kay butsing

0: Pin.
1: Oh, may igo sa hammer sa likod. Pero why kalupok? Isa lang ang naglupok. So out of 40 plus bullets, mm-hmm. ang nag-recover nga bala, puro tanan 9mm.
0: It's because duha ka magasin mo.
1: Sobra.
0: Kay pila ang 9mm. Ako na mo, galing nag-load pa siya.
1: Ang hambal sa pulis.
0: Tanwa siya mag-reload eh. According to reports
1: sobra na to. Kaya ang 9mm, 3cm lang bala kung full loaded mo.
0: So kung duha, 26.
1: 26 lang.
0: Tiko rin ka mga apat.
1: Apat, kag, wa, ang tanan niya may 9mm, huwag man na igakarga 12, 13. Ang 13 pati chamber, mm-hmm. kalabanan sa karga, pulo lang. Mm-hmm. Siyam lang ganing iban eh.
0: Sino ko chansa nga apat ka magasin
1: ang ginamit niya? Apat ka magasin. Ang hambal nila kay duha lang ka magasin ang nakita, ang na-recover. No? Mm-hmm. Hindi pwede. Gay ang nak-recover nga basiyo, 40, tindin siya dinto ko naglalin ng iban nga bala kay siya lang may 9mm.
0: Ang may ginapapare dito na aring wawaw sang lula. No? Pabati na to, dugay ang wawaw sang lula ready. Mm-hmm. Sa local scene na itong kipamerika, aring pagdaba subo. Uh-huh. Subo nga, law may graduation. Mm-hmm. Ang mga estudyante sa AMA, isa ka college mula di sa aton, sobra 200 ang estudyante, nubinta lang nga pamarchahon nila sa ibabaw, intablado. Yung pamangkot, ganun sa ginikanan, hindi pagpamarchahon kay kumpleto naman ni Amon, kabataan niya iban. So, nag-live broadcast na ta ko ng K-5 Eric, patsyan na lang yung live lang.
1: Oh? Live na ta?
0: Live na ta.
1: Dahil lang. Mga K-5, balik na kita sa live sa K-5 Yusuf M. Imagine mo na, no?
0: Mayo lang permi kung kabugtaw si Aring Solomon aga pa. What if Haring Solomon hindi kami kabugtaw aga pa, patay ginagato ng programa. Thank you Haring Solomon ha. Nagkantugin si Papang Solomon looy man sa Saporo nila sa Pueblo. Sige, kantuan ta. Live na ta subong, mga ka-K5. Now, ipabati na mong karoon ni ka-K5 Eric ang press con, ginpatpat sa PNP ka-K5 Eric, ang timeline. What really happened? Ano ba lang natabo mga ka-K5? Baw grabe, makatalandog ba na tiyagon? K5 itan, pabati, medyo tayo tingog ni Lula da, no? Nga grabe ang wabaw ni Lola, grabe ang yasaling pag wangal, bangod nga hustisya ang ginatanaw mo sa live kaki pabirik, okay na gidman. At yari na.
1: Yari na, oh.
0: Ayaw, isa kaluoy
1: na
0: ka.
1: Ako na eh.
0: Ha? Patsyan na lang na.
1: Buhay patay naman eh.
0: Patay naman na. Buhay pa na.
1: Dumay mo na gagana.
0: Nag-remedyo, iniral lang kami ng K5 Eric. Sa piyak kabahin mga ka-K5, ang iban pang balitang atutukan ta, may binuno sa Julio Ledesma National High School. Daga sinundanay ng K5 Eric. Viral man ka-K5 Eric ang natabo sa Cavite sa isa ka-private school, mga ka-K5. Isa kababaying estudyante na muno man sa iyo mga classmate, mga ka-K5. Imagine nun muna. By interview kita sa media man nga ginambush dito sa Rojas. Ang ginatanaw yan nga motibo kay K5 Eric, may ara siya kuno gid expose nga isa ka anomalya sa isa ka banwa.
1: Okay.
0: Kag ang pagpati nga ita something to do sa iya ginadala nga isyu. Mm. Ning media man nga niko punta diso na sa piyak nga hungungan.
1: Okay.
0: Si Jay Labapies. Okay. Interview ta siya one on one kay K5 Eric sa atong program pabati ta karon. And then bisitahan ta mga baybayon dis Bacolod. Kag ang mga beaches, kumala anong preparasyon. Ma-pause kami commercial break. Pagbalik namon mga ka-K5, may kopunta ng Philippine Coast Guard paribaloon. Kamusta ang ilang monitoring sa kadagatan in line sa selebrasyon sa San Juan de Bautista. Paulalo ng tiyempo. Ah, dala kalo, siling ni K5 Eric. Dala payong. Inom Mighty C, kag D3 Bayon. Oro sa K5 News FM, dalasang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alas 6:52 sa aga.
1: San May.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3
3: Audrey Bayo. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3

0: Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatas mga butika.
1: Katotas sa atong talakayan, Sir Boy. D3 Bio, paano ang benefits ang probiotics paagi sa pagbulig ni D3 Bio?
2: Correct. Ano ba lang ang D3 Bio? Mm. How does it affects our microbiome? Microbiome is the environment inside our gut. Da mo makita ang bad bacteria and good bacteria as well. There should be a symbiotic relationship between these two. Pero kanan nanubo si bad bacteria, nubugid. Mm. Taas si good bacteria. Si D3 Bio, kapadamo sang imo good bacteria or popularly known as probiotics. Ang probiotics ta, gahatag sa aton, ginatawag nga mga gut-derived vitamins. Vitamin B, vitamin K, gahatag sa aton gut-derived hormones, serotonin, dopamine. Kag si probiotics, ginapamayo ni D3 Bio. D3 Bio is rich in medium-chain triglycerides. These medium-chain triglycerides like lauric acid, caprylic acid, and capric acid, gasupport sang growth sa pagdamo ni probiotics.
1: Halin sa baba.
2: Pagkano mo lauric acid mo?
1: Namin yung MCT ni D3 Bio, Sir Boy, kaya ginapiligid niya patay ang kwan, ang bad bacteria. Right. Grabe ang nature, no?
2: Grabe yung nature.
1: Amo nang nakanami, amo nang namian ko sa herbal antibiotic, Sir Boy. Mm-hmm. Because herbal antibiotic, like D3 Bio, ang ginapili niya, bad bacteria lang.
2: Correct.
1: Ang mga good bacteria, mm-hmm. Why man niya ginapatay?
2: That is the innate intelligence nga ara sa gatawag nga mga natural nga mga antiviral. Mm-hmm. Amo na kasagad si D3 Bio, no? Sa baba na pa lang, ginapadamo ng mga probiotics. Mm-hmm. Pero ang main gid, no, ara sa aton gut. Gito siya tanan, ara sa aton chan. Kigito ang pinakadamo bacteria. Alin sa aton ginakaon.
1: Kada adlaw pista to mo.
2: Pista. Mm. Ang probiotics is a busy organism, no? Mm. Ang probiotics, gabulig-bulig sa imo hormones, gihimo sa vitamins, ginaprocess niya ang absorption sa mga vitamina ng alin sa pagkaon mo, kag mga
1: kag
2: minerals.
1: Ginaaway niya ang mga bad bacteria.
2: Ginaaway niya
3: bad bacteria. Part sa aton ng immunity. Mm.
2: Part sa sang immunity, basically,
1: first line of defense.
2: Best line of defense ang natawag naton sa aton immune system kay antes makasulod ang bacteria sa iyong sa portal vein ta, hindi sila kasulod kay ara si probiotics. Kabay pa may ara kapigid sa D3 Bio, hindi naging sila kasulod.
0: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: So sa mga kababayan, nami ang D3 Bio, Sir Boy, because ginapadamo niya ang probiotics sa ilang mga flower. Amo na importante para hindi magbaho, hindi magkatol. Amo na importante.
3: Malikaw ang ganda ng UTI. May ano, Doc mo, may ang probiotics, isa mao, ga-contribute sa acidity level sang ilang reproductive organ. No? Mm. So the more nga acidic, gabaho ang ilang kwan.
1: Hindi lang ang tinae mo nabuligan ni D3 Bio, abot sa mga flowers ka babayanan?
2: Correct. Amo nang tawag nila nga displacement, no? Anong ginahimo sa mga good bacteria nga and probiotics nga ginpanami ni D3 Bio? Gatabok ni sila, no? From your sa mga babae, from excretory system, pwede sila magtabok sa imo reproductive system. That's why putiktado ka kun may damo ang imo probiotics kay D3 Bio ka.
1: Mga pagingo kita, Sir Boy mo, dapat ya mangita ko ya sang manug himobla. D3 Bio plus probiotics. Himuon nga vaginal suppository. Ay, para direkta dahin sa
2: kwan. Mungot na tanan.
1: Pasalamat because of this D3 Bio nga nagbulig sa panami functions ang imo nga probiotics nga iya iproduce ang nagakaigo nga B-vitamins, happy hormones, nga needful na kinanglanon gid sa imo nga brain. So in short, D3 Bio promotes a healthy colon.
2: Correct.
5: Amuna doc nga
1: once
5: taong,
1: nga healthy kwan. Ang imo tinai, wow, naangkon mong pinaka the best nga health insurance sa imo kabuhi. Indirect ni Sir Boy, ha? So once nga nag-inom ka D3 Bio, mabuligan ang imong probiotics, it will promote EQ and IQ.
2: IQ. Mayo ang imo.
5: Di ka malipat.
1: Imo intelligence quotient, ang imo nga emotional quotient.
0: D3 Bio with Visio.
6: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
10: Mag-usar sang salon pass.
9: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
10: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
9: May long-lasting relief.
10: Tugtog 8 ka oras.
9: Para sa nagkapanalakit nga baka.
10: Liyog ka likod.
9: Salon pass.
11: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
12: Mal, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga. Kitang

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G Fiber prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G Fiber prepaid na. 101.5 K5 News.
7: Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5 7:05 naman sa aga. Balik ito mga ka-K5, sa inyo naman nga para tuntunan, back to the ball game. Well, nagwa kami ni ka-K5 Eric, ha? Well, this is my magic pink cup. Ang nagatag si Disakon niya, alin pa ni sa Malaysia mo. No? O, tanong mo lang logo. Pero ang pinakanamit is not just the... Luwas ka namin ang akon nga mag. Ang unod is DTX Coffee Mix.
8: Ang akon mo, amuli. Puti ba sa Cyril dyan? Ay, pag-abot mo blan sa travel na kligad, ubos tong karton mo to.
7: Tingala, tingala ko ganis ko nga blanco na yung karton ko diyo. Pero subong, nagdala ko niya si Sinta, ka-box ka, DTX, kay si Bigo, Bujuel Flores.
8: Mapadulong
7: kayo. Nag-order na. Kagapon pa.
8: Amuna na.
7: So, kag si Ma'am Ruda Badayos. Good morning, Ma'am Rudura. Good morning lang sa'yo. Di ba extend pa to daan si Parijuel kag in-order? Isa

0: huling lakas ng panahon ng tropical cyclone bulletin number 14, Caroniel Lau, Konya 24, Nasunila 26. Sa Francisco, karayan sa iningan na gina sa Kamagahulag Paminhan sa Maysilatang Sea. Alas 4 kayo sa mga gauli ng sudata ng sentro sa ngayong typhoon niya si Francisco. Ginapulaban sa base sa taran niya available data. Yara sa desinto 25 km na sitlangan sa Basco, Batanes. May kapasugod niya hangin magalapot sa sinto 55 km per hora malapit sa sentro. May pagbandos naman magalapot sa sinto 90 km per hora. Makahulat ina Paminhan sa 10 km per hora. Samtang naman sa tropical cyclone sa Guatang Far, Tropical Storm International Name ng Igos, ulihiman ang sitlatan, era sa 2,285 km na sitlangan na pagkatan ng sitlangan sa Luzon. May kapasugod niya hangin pagalabot sa 65 km per hora malapit sa sentro, may pagmandos man magalabot sa 80 km per hora. Magahulag pa nakatungdan sa 15 km per hora. Samtang din naman sa ito sa may western side, sa kitna ang Negros Island region, karoon niya daw, padayon maka-experience sa magalumun niya kalangitan, pwede na ito may mga scatter na contact clock sa mga pangulan pag pangilang sanagob dala ng southwest monsoon. Makasarangan ito sa mabasog naman niya hangin, magalit na pagkasa nakatungdan, paladala sa makasarangan ito sa mabasog ng pagbalot sa kalagatan. Ang tansa ito temperatura, nasa 26, top 32 sa degrees centigrado. Ang at-down, nagbabunta kalang 5, 29 kinas ng agad, magkasunod alas 6, 15 karoon sa hapon. Ikaw na pinakauling na nakasang panahon, ikan din sa Ibilino Pag-asa, sa Lidepa.
1: Thank you, Gid. Pag-asa. Thank you very much. Naman yan ang pinakauling alakat sa panahon.
2: Tulang sa panahon.
1: Ipaymerico, tanawon mo, Gid, no? By the way, magwa siya, guro. Actually, layo siya, kakipaymerico. Huwag siya nag-landfall.
3: Hindi siya mag-landfall. Ang problema lang kayo.
1: Ang hangin lang galing. Hasta kita din nag-apektuan now.
3: Ginsuyop ya ang habagat sa West Philippine Sea, which is the hot air. So, ginsuyop niya nga, ginsuyop. Amo na nga naglabay di sa aton kiti halin ka sa West Philippine Sea, mga Indonesia, Jakarta yung area. Sinuyupo niya magi sa Palawan, Mindoro, Iloilo, magi sa ubosang Negros, Igo si Bacolod, masaka sa Eastern Visayas. Amo nang ulan naton subong. So, apektado kita sang habagat.
1: Mm-hmm.
3: Kay Kabaskog, super typhoon si kuan mo si
1: 140 yung aba persa.
3: Galing kay sa dagat lang siya. Ati ang iyas nang higop, Baskog. Amo na nga tabo da.
1: So sa ato nga makauturan, no? Subong adlaw ang Pilipinas nga celebrar na sang kapiesta ni San Juan de Bautista. Abi ko rika San Juan de Bautista, piesta man sa Punta Taytay.
3: Di piesta sa Punta Taytay, subong.
1: Subong?
3: Piesta gid.
1: Tingaway ga pangagdami go ko si kapitan na clip palo, hindi joke lang nga kapa. No. Ang isa sa bagay nga liag nato ni Baluan.
3: Ready na di.
1: Ang luyag na ito, mabalaan mo ni. Kis amin nag-ooperate yung mga beaches, Black Aki Pabirik. It's a must na guro. Striktuhon na ni dapat sa otoridad takag mga mayor. Nga hindi pwede ko-operate ang isa ka beach resort kung wala siya lifeguard.
3: Correct.
1: Because ang lifeguard, sila ni mabantay sa nagaplaligo na sa dagat mo. Ang mga utod tayo, hindi tagin malikawan, may ibang malumligo, maglangoy, pero maligo gina sa dagat. Kaya pinaka-worst gina sa tanan na mo ni. Kami yan, kay Pemirik, ka-reminding kung ligo ka, kung inom ka lang. Hindi mo pagsamuhon ng ligo ka, inom ka nga, damo hubog nga, basus. Gakatumbas nung alawod ka, kay Pemba, Eric.
3: Ang number one, ang imo nga decision making, apektado.
1: Kadua, number balance two, mo.
3: Ang balance mo, apektado. Number three, ang effects ng alcohol on the body while on the water.
1: May epekto na.
3: May epekto, may chemical reaction.
1: Hindi na kuya magbais kasi sa ginambal mo, no? May because hindi na ko magbais. Kaya number one, I am talking to indie expert. Bullay na nagay ko tayo protestada. Manami punto mo kag Ipaberica. It's very nice. Actually nga ako lang yan. Ikadua pagid nga reminder na mo ni kag Ipaberica. Kung may kabataan ka mo, kapaligo mo ginia. May okasyon kami sa community, whatever, kag Ipaberica. I always told them, bahala na nga enjoy tani but there is somebody nga siyaya ang iaubra is just to look out. Siya lang niya ang mabantay sang kabataan da iya nga nagapaligo. Kaya hindi mo yung paktan mga bata kung pabayaan mo na mo.
3: And talking about magbantay, sa Punta Taytay, ang wala gidya rain or shine San Juan o kung hindi nga kapamati sa Puro de Sweblo. Sino? Mountain Tiger Group in Punta Taytay.
1: Oy, good morning sa Mountain Tiger Group. Gapamati sa program ta.
3: Aton ginaya programa nga noon pati yan. Every day.
2: Foro de los Pueblos. On the spot.
1: May kopod naton ang Deputy Commander of Coast Guard District Southern Visayas. Grabe ba? Kag anay station commander.

0: sa Coast Guard Station, Northern Negros Occidental, taas na rigiling ranggo sa Migo, tagipusipos lang, Deputy Commander of Coast Guard District Southern Visayas, in IR Black.
1: Okay.
0: Kaya nga, ton gini nga District Commander is Commodore Auro. No?
1: Okay.
0: So may inkopunta this time around si Commander Archel Anakan sa Philippine Coast Guard sa line number 1.
1: Taas na rigiling ranggo.
0: Kuya, good morning.
2: Good morning, sir. May umaga sa tanan niya pagpalamati niyo.
0: Good morning, Gidzer. No? Am I correct to say, sir, Deputy Commander of Coast Guard District Southern Visayas?
2: Yes, sir.
0: Congratulations, sir. Hindi ka naman nagsasabi. No? Nag-upon kami ng duwani sa Dumaguete.
1: Okay.
0: Kay nag-attend kami sa 46 assemblies ng Eagles Club.
1: Okay.
0: No? Member man sa Eagles Club si Commander.
1: Anong ranggo?
0: Commander of the Philippine Coast Guard.
1: Pero Deputy Commander sa bilog na NIR.
0: Yes, Southern Visayas. Sir, nanawag kami ni Kaki 5 Eric because kabalo kami ng bilog ng Pilipinas nag-celebrate sa San Juan de Bautista. Nano ang deployment kag preparasyon sa Coast Guard to make sure safety ang mga utod ta nga magkantos kadagatan para maligo lakip na sa nagkalain-laing mga beaches sa Sir Anakan.
2: Sa amon sa tanan niya units sa din lang diri sa NIR all over the Philippines ang amon ni deployment gin strengthen namon especially sa mga identified naton na mga beach area. In fact, sir, regular man ang inspection sa aton na mga recreational safety enforcement inspections ang amon Maritime Safety Services Unit sa aton mga beach resorts. Kaya ang requirement dapat, sir, sa beach resort may lifeguard.
0: Correct.
2: Then ang lifeguard, ang requirement is every 20 meters dapat may isa ka lifeguard. Kung ang imong beach area is 100 meters, ang shoreline mo, dapat may lima ka lifeguard. Then dapat lifeguard na tower. Then ang imo nga beach area may marking, so may designated swimming area ka, then may danger area ka. As you notice, kung kaisa sir mag beach kita, pag sobra ka sa designated swimming area, nagapito ang lifeguard. Ano ang indication niya ko?
0: Ano ang color coding sa mga markings? Like may mga flag kita na makita ang isa mo, mayra puti.
2: Sir, puti na siya ang ano, sir, ang designated.
0: But si ganun sila, safe area na.
2: Safe
0: pag
2: area.
0: Pumula na, sir, di ka pwede magpalapaw to.
2: Pag red na siya, automatic na, sir, may ano na siya. So far, sir, diri sa aton sa Negros, Northern Negros Occidental, wala kita beach na mga kantilado, diri especially diri sa Bacolod. So, malaba ang aton shoreline. Pero hindi ito ni discount ang ano, sir, ang weather disturbance kay subong adlaw at subong adlaw daan kay may effect ang habagat so ang diri na south side mamadlo subong ang dagat, so in fact, sir, may activity na fluvial parade diri sa
0: Punta Taytay correct, fiesta
2: diri sa Kwan, sir, sa may Bago and Pulopandan. Pero na advance information na naman ng organizers na kung same pa rin yung team po last this kahapon, i-cancel na natin activity kaya yung safety.
0: Very good, correct.
2: Sa mga naton, sa mga participants ang aton yung priority. And ang amon yung panumdum yung permiser sa mga family or mga grupo sa mga nag-pitch is yung may nagabantay gid, sir, po, especially sa mga bata.
0: Correct.
2: Pag ang mga after naman sa hapon naman, sir, ang challenge naman is may mga nakainom.
0: Okay. Gusto.
1: Mugid na.
2: Oo. Kay ang lain na ang ano nila pag damo kami incident sa drowning incidents na mga ubog, sir. Kag kinanglan gid, sir, kung a safety din, ensure na lang nila na may subong, sir, nga team ko may deployment man kita sa mga sa mga NDRMs, Municipal Disaster Reduction Management Office or yung PDRMO sa area, which is capable siya mag-render siyang CPR or first aid. Kagangamon mga personal naman sir na ma-deploy is trained naman siya sa BLS training. So, may mga corresponding training sila sa water safe, water disaster rescue, pag BLS. So, equipped na sila sir. Pero aside from that, may mga volunteer groups man kitang nag-join, especially ang member ng auxiliary natin, Coast Guard auxiliary, na nasa area. So kahit paano sir, damo kita mga rescue group or mga volunteer group na mag-augment sa deployment sa buong adlaw.
1: Sir Anakan, no, if ever nga magsigi ni ang lain ng tiyempo because although ay tabagyo pero enhanced habagat kita subong, meaning ang pool sang hangin is from the south.
2: Southwest
1: siya gasaka. Now, ang question, why kita gale warning ang aton nga mga mananagat? Sige lang yapon panagat. Why kita sang cancellation sa mga trips? Tatukod ka lagko balod na sir?
2: Wala kita sir ang pag-asa sir na raise ang aton gale warning or public storm signal. Ang amon sir, pag makita naman niya hindi na safe doon sa kuan, kami na cancel. Or yung fish, shipping mismo sir, shipping company mismo siya ang nag-assess.
1: Okay.
2: Kaya ang challenge nila, kung for example, kung diri sa Negros, nakaka-pull out sila, nakadikit sila, pero sa next port of destination nila,
1: Baskog.
2: For example, Baskog, hindi man, sila man Japon niya cancel.
1: Okay.
2: So, nag-advisory man sila sa amo mag-cancel sila sang trips nila.
1: So, for now, wala kita official cancellation of sea travel, but depende sa pagpanilag sang Coast Guard, kagsag tagsa-tagsa ka mga tag-iya sang barko, or maybe baruto, best judgment na lang kung makita nila nga daw hindi ginmayo. But for now, officially, wala cancellation. Sir, klaruhon ta para sa mga listeners natin.
2: Yes, sir. Wala kita cancellation sa especially sa mga passenger natin.
1: Okay, that's clear.
2: May mga reports kita, sir. May sa banda south, sa Sipalay area, yung mga island hopping activities nila. Nag-cancel sila previously. Depende siya sa weather.
1: Basko gabi ulan, sino baan subong sir? As we speak, ha?
2: Ang subong sir na yung enhanced abagat, ang magilang pinaka-apekto sila, open to sila sir.
1: Dito ginang lambas ang balon sila, hinubaan si Palay and Kawayan. Basay, dito ginang igo. Okay.
2: Ang natin kalmado sir, diri sa east naman sir, east coast naman.
1: East coast naman kita. Okay. Mga Ate Onegros Oriental na ang east.
2: Oriental sir, diri sa Escalante.
1: Kalmado na na.
2: Sagay, yes sir.
1: Actually, as we speak right now, Sir Anakan, sa tagpalamati natin, Sir Eljan, ang Southern Negros, nagaulan, nagagalom.
0: Baskog ulan, ha?
1: Ang Northern Negros,
0: gainit.
1: Rainy day. Ano, sunny day. Basking in the sun. Dayon yung ila to, yung akwan. Yung
0: San Juan?
1: Dayon San Juan ila.
0: Sige. So, sir, anong imo sa nga reminder no, sa atong mga kauturan? As you mentioned, sa pila ka mga tips ka dapat nila pag-aimon, kunara sa mga beach resort, in case of emergency that they needed the help of the Philippine Coast Guard, do we have any emergency number nga pwede sila makapanawag?
1: Or are they included in the 911 sang police?
0: Or pwede na lang 911 na sir Anakan?
1: Pwede ayan sir.
2: Correct sir, ang 911 naman sir is unified.
0: Okay.
2: Hotline number, any emergency sir pwede nila i-kwan sir, itawag sa 911. Pero kung in terms naman sa mga drowning incidents, any kahit sino naman sir dyan, of course yung sa beach goers, may mga medical courses dyan na kung assess. Kasi ang essence of time pag drowning incidents, dapat sir within 3 minutes ma-revive mo siya or
1: ay na?
2: Kasi pag 10 minutes sir, up to 10 minutes magdulaan sa oxygen. So ay, dapat ng ano natin, may duration kita na critical period yung 3 minutes.
1: Sir Anakan, but siguro sa drowning incident, 3 minutes is the most critical time.
2: More or less, yes sir. More or less, dapat dyan, sir.
1: Si Amutugli, si Bater Bunyagli, wala ito pag-asa, 30 minutos kag nakitaan. 3 minutes lang galiyon, crucial time mo. Ay grabe sir, na can you educate us today ha? Dako ina nga bagay para sa tagpalamati ta. So 3 minutes is the survival time. Kag kung nagapaligo ka mo sa dagat subong kag nakita nyo nga daw isa duha na minuto daw ay katong kaaw ang tao or upod nyo sa baybay or sa swimming pool, pangitaan ang daan because 3 minutes is crucial, otherwise it will be a cross, hindi na crucial.
0: Delikado. No,
1: delikado.
2: So, yung ano 3 minutes sir, may mga cases naman sir, may mga tao kita sir na nataas ang iyang
1: tolerance.
2: Holding period tolerance. Pero may average sir mga ganun case.
1: Pero at least klaro ano?
2: Yes sir.
1: Klaro. Oh. Thank you sir, baka nami gidukar mo kami. Very good.
2: Yes sir. Ang CPR ang pinakaimportante sir, dapat for example kung from beach or sa din niya drowning incident area. Dapat ang aton niya pag-administer sa CPR continuous kung dala niyo sa hospital. Doon sa ambulance o sa salakyan, CPR siya.
1: Sige. Okay. Good. At least may tip na sa buong kasiranakan. Sir, salamat. Kid mo, kampiyon.
0: Thank
1: kampiyon,
0: you din sa imong time, sir. From time to time, makipintas na kabisi mo pisina.
2: Yes, sir. Thank you very much, sir.
0: Thank you, sir.
1: Thank you.
0: Nabatian ang aton siling Deputy Commander of Coast Guard District Southern Visayas, Commander Archel Anakan.
1: Tahom tong iya nga input.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on
1: three
3: the spot.
1: 3 minutes, ha?
0: Ipa, very importante yung mga bagay nga gidiscuss tang ginatang standby Carla.
1: Tahom to.
0: Ang isa ka beach resort ka kipa, Eric, for every 20 meters, isa ka lifeguard. So kung ano ang kalaparon sa imong beach resort, amo na siya ang imong butangan dapat. Kung mag 100 meters ang imong shoreline,
1: Lima.
0: Kag may isa ka dapat ka watchtower. Watchtower panawag na?
1: Watchtower.
0: Nga dra nagatindog ang imong coast guard, lifeguard. May telescope dapat. Di dapat ang itutok is kung may kakinanglan. So dapat from time to time, ate sigurado kung may teleskopyo, guro sa ako, ginaya.
1: Ang iba niya, maski hindi lifeguard, ka teleskopyo mo.
0: Ha?
1: Ka teleskopyo.
0: Hindi na lang niya. Ang ato lang yan, lifeguard lang niya. Pamainis lang yung privado na lang nakamuhi. Basta ako nagpangihi ka sa babaw, hindi ka lang niya pag-teleskopyo. Doon ay kadelikado. Now, going back to our serious discussion today. Mga kakipibe, kung maglakad to ka mo sa mga beach resort, basta kakita ka mo sa puti nga flag, da lang ka mo paligo.
1: Amo lang safe area.
0: But si ganun, that is the safe area where you can enjoy swimming. Pagkakita mo red flag, hindi ka na magpalapit. It's dangerous either kantilado
1: or
0: may rip current nga ginasiling nila.
1: Rip current.
0: Tiyusto, ang natabo to galiya sa kandibatar mo niya, nagpalapit sila to sa may red flag dapit.
1: Tiwa is lagin brief mo. Why sila?
0: Ha? Naka-short to sila.
1: Na-short sila lang.
0: Why get
1: sila? Ginambala sila. Nga walk!
0: Nanong mo ning ato. Lalo ka nawaga pa. Hindi, pero husto nang ginambalik kay Five Eric. Why sila gitagaan instruction kung di lang sila asta? Nawili sila kuno kag Five Eric abi sa training nila. And they forgot na itong area gali. May rip current na sa may red flag. Kaya may mga markings man to mo.
1: Even there is yung mga beaches na, makita mo na may mga floater nga puti.
0: Tandaan, i-remind ta sila tanan, floater or flag, puti, safe. Pag pumula gani, hindi na mag-dare.
1: Muna, basta may kapula gani, nugay ka na kapailabot.
0: Ha?
1: Muyong ka na.
0: Wow.
1: Tiki, dalom mo.
0: Dalom. Sabi ko, ano yung nakapula na dinuguan.
1: Malumos ka na. Ato pala.
0: Okay. Mga kasilingan, iluhan ta na si K-5 Carla sa Saniga Matriot. Kaka-standby na ang aton Saniga Connection sa, dito sa Beach Resort. Ha? Sa Punta Taytay, subong si K-5 Carla Defensor Lunga. At least nakabalansi sa ato, no? And standby, Roel Pineda. Dahil yung ko-activate na kay Toto Roel.
1: Kaya-check na to.
0: Itanawon na to kung anong preparation. And standby man sa iban pa na itong reporter kay Chester Beronque para mabalanta kung kamusta ang sitwasyon dito sa San Juan. Damo man blaga kanto sa beach resort abo ni nga matiliyon. Ang pananaw ko ni sa Bando Domingo naman isla maukal kang ipabirik.
1: Namugid.
0: Doa mo man ganing plano kung makanto ko to sa imong resort to ah.
1: Oo, tiri din ah.
0: Ah, wala lang to ya pungko lang ka to ya ka mapahangin kay nga akon magsala-sala ka lupad ta nanto.
1: Dalagi jacket ha. Ang attire niyo mas sleeveless kumo sa.
0: Well, this time i-check ta na si Kaka K5 Carla Defensor Lunga. Naka-standby ni siya noy ara na sa line. Dasig amo nga technician ba? Amo na ya. Check ta K5 Carla, kamusta ang sitwasyon? Kag anong sitwasyon dira sa may baybayon sa punta taytay damo blatawo ga paligo kag may basya mamasya kapani nga ulan kay Pimeri. Oh. Isa pala lang sa duwa basyahan nay mo. Oh. Ang iban baka sa opisina kay sa babasyahan kam lang ya mga ang lai lang sila ko sa kanal pa nagali ng tubig.
1: Amo gina sing una, kundi sing una do kasadya.
0: Ginsaway na na
1: sumbong. Ginsaway na.
0: Amo to nagpaguba.
1: Oo. Ang basyahan na isang nang lutak.
0: Aling niya sa kanal nga tubig bla. Kakay Pipe Carla, good morning. Amo ni siya yung may katilaw basya pa. Oh, Carl, good morning.
1: Halong git Carl, halong.
4: Morning, yes, Carl. Yes, a very good morning. Okay. Ito yung sa area sa barangay Punta Taytay. So nag-check kita sa mga resorts diri.
0: Boka na, may samtangga report ka, pakita mo dayon ba?
4: Wala tao mga resort ka, Kay Pipe Carla, Kay Saverig.
0: Kita namon.
4: Ang...
1: Mountain Tiger man ko tada. Para sa lagi sa Villarosa.
0: Villarosa mo nang agi siya katahom sa video mo subong K-Pipe Carla.
1: Uh-huh.
0: Okay.
4: Nag-agi ko sa Villarosa, nagkagto kami di sa area sa nga barangay kay K-Pipe Bazan kay K-Pipe Eric. Kaya i-check na nay namon ang mga barangay, ang mga resorts.
1: So, okay,
4: mamana. Wala sang tao.
0: Aga pa.
4: Kami na sa tatlo na ka mga resort nga na labyan, wala sang tao kay K-Pipe
0: Bazan. Sa Udto guro no? O sapon.
4: Hindi ko madudumduman naton kapistahan sang San Juan, di ba? Nadumduman ko kay tungod nga nagsakay ko sa pump boat nila
0: fluvial.
4: Naging nga tuig tungod nga may fluvial parade ini sila.
0: Uh-huh.
4: So karon kay Kisa Balmera sir wala fluvial parade
0: ginabantayan sila kay karon na
1: canceled
0: kasi Pipe Carla kung mag-amuni abing chimpong advice ang Coast Guard hindi sila magkadto sa dagat kay mag fluvial parade kung amunin chimpong.
4: Yes,
0: barangay hall ni subong picture mo.
4: Yes, yes, okay, Kipa Valjan, Kipa Merik, kung lang tao na ito, makanay-kanay tood ang dagat, pero tiway kita makahibalo kung ano niya ang
0: huyok sa
4: hangin, Kipa Valjan, Kipa Merik. May mga coast guards naman kita dire,
0: wow.
4: Na nag-plastara, Kipa Valjan, Kipa Merik.
0: Palmas Resort now? Kay Tita Lia, Palma?
4: Nagin nga, ano eh, nga area sa resort. O galing, kaya may resort din nga nagsarado. Ang atupad, wala sa Villarosa. Kaya doon, Villarosa, to na dara ka kay Pabal, dyan kay Pabereka. Ginsarado nila, dan ay temporary.
0: At itong Villarosa to, ang Villarosa to, kaki Pipe Carla.
4: Padulong sa dagat.
0: Carl? Ang Villarosa to, yes, abi, why na diya kati Jess, open as aya.
1: Ten kal na yan.
0: So mas maayo, nga ginsira, kay why sa babantay, da budlay, marisgo ka pa.
4: So supposedly dapat dara ma-plastara nga aton sini nga katapos ang Coast Guard dalang ila sini nga boat ta kay Kipa Valjan kay Kipa Beret
0: kabalik okay.
4: Kay sirado sila masailo na lang ini sila sa area sa nga Villarosa kag dito na magaplastara para at least nga may bantay kag mapabilin ang katawhay no kalinong kag katawhay sa area sa nga Punta Taytay kay Kipa Valjan kay Kipa Beret
1: kag kung ka preparar ta kay Kipa Valjan tani dira ta karon manyaga no sa igad bye-bye no.
4: Pero kakabati, ano din yan naman, mayroon sa Santos nga Misa ang barangay Punta Taytay.
0: Sabi ko, ano yung nakabati ka na sa pamaypay ni Kapitan Clip Palma? Sabi ko, ano yung nabati mo na pamaypay ni Kapitan Clip Palma? Kalma ako.
1: Pabati-bati na ito taling ako.
4: Naglabay kami to, wala pa to siya.
1: Pabati-bati na taling ako.
0: Sige ah.
1: Tabuan nyo lang mga tapos sila una eh.
0: Sige Carl, salamat kin sa pagkatag obserbasyon dara sa Punta Taytay. Kung pwede mo makuha ilang schedule of activities ha. Gaila kami di para ma-update ha. And then basic ka rin sa unto mabalikan nyo daw sa hapon kay sigurado may mga tao ginada malagaw. Salamat kin Carl.
4: Yes, okay, kay Pabal John, kay Favari, kapag sa patawag, kay Favari, Vincent Coralde, gikan rin sa barangay Punta Taytay, hindi nga balita, gagulong sa iyo sa Hungary, extra funded, mighty sick, at DP Bio, hindi siya kay Favari, Carlo Defensor, para sa kampiyon, nga balita, servisyo publiko, kagkalingawag sa Negros, kay Favari News FM.
0: Basi, pwede mong pakita, Tan, ang Coast Guard, may dala silang rubber boat, upod ang taga VMA, mga rescue group guro ni. May rubber boat sila. Amo na yan ka Coast Guard, no? Upod ang VMA. Kabalo kami ara sila ng Philippine Coast Guard Auxiliary ang VMA mo, no?
1: Okay.
0: So may kagalingon sila ng squadron. So may ara sila ng rubber boat to nga ginadala. Nga amo nang gamiton si Babes Gantalaw naka-standby na para sa gift giving ta. Pakita ganitan para mabalaan nila nga may ara nga naga-standby nga rescue boat ta. In case of emergency, may mabulig sila. Ara kay Kipa.
1: Ti
0: rescue boat na for emergency purposes black kay Kipa Beric.
1: Mga amo ni pud dako ning butang ko ning kaso may emergency ka.
0: May outboard motor na OBM. Ti si Doc Ramil oy may rubber boat mga gindonar nga may OBM duduak bilog ni gindonar. Dako ti Kipa Beric.
1: Idagko ti do kwad do pangyati na to ya.
0: Do rubber boat ya.
1: Kampyon pa.
0: Ginda area pa on rescue purposes man yo.
1: Tahom no kag namin isa malo ka mga K5 mga kumakita niyo baruto talaan niyo it's a flat bottom boat para ni siya pang Nabaw. Mm-hmm. Hindi ni siya para pang Dasig, but mm-hmm. for rescue. Kaya ang pang Dasig, Vihal na siya. Nagkapigakihan ang lawod.
0: Letter V.
1: Oo, letter V. Pero kung flat bottom, pang Nabaw, kag pwede ni siya gamiton, gid pang rescue.
0: Correct.
1: Na siya.
0: Sige. Salamat gid sa aton nga patrol kay K5 Carla Defensor Lunga. Standby Wilson, doon ka bisitahan ta ang mga eskulahan. Dari sa syunod sa Bacolod, K5 Eric. Inabi na mga dalagko ng mga public school. Kung nagkabusta ang ginihimo nila sa mga gate sa pagsulod sa mga estudyante in line to what happened in Tacloban, K5 Eric, para malikawan ta. Okay. Ang mga kangay sa incidente, may nagkakasulod ba lang ang mga, anong panawag na ito? Deadly weapons.
1: Deadly weapons or mga illegal items.
0: Ha?
1: Bad, kimeri, ba? Tutor, may nadakpa na.
0: Ay, lipstick, illegal items na.
1: Kung elementary, guro eh. Pero kung high school, no, hindi naman.
0: Deodorant.
1: Ay, naya, legal lagi na iya ba maliwag?
0: Condom.
1: Ay, illegal na iya. Legal man ang nadaya man.
0: Nga, nun niya, nga kanamo, sige pabangkot.
1: Tigay, ara na, subong. Ara na. Ha? Nagagawa na, may mga nadakpan nga muna sa college.
0: So this time around, Rick, kita na isa, ang K5 News FM, actually, ready na kami sa amon sa ning, wow, salamat kay Tito Kano, ha? Sir, Kano, musta ka na, sir, na salamat. Ginabi mo bala, isa lang kabagay ang gusto tapasalamatan. We would like to thank Kapwistuan for always being partner of K5 News FM in every activities that we have. Tiluwas ka, tipang world class na. Gistoryahan ay kami ni Mr. Intia, Randy Intia,
1: okay,
0: sa Oriental. Nakakita na ay kami to. Nga dugay siya kung naway kalagaw sa Kapwistuan. Tisling kulagaw ka na, sir. Kaya may longest slide na to. Luwas sa giant manok. May ara pa tang ano ganina, may cable ride pa.
1: We have a cable car nga world class.
0: Wow.
1: Ang aton nga world renowned longest chasing slide.
0: Wow.
1: Kuha na siya 150 meters considered and acknowledged by the World Records Academy, and the one and only pool tank. Swimming pool siya, pero tangki di girang itsura.
0: Sa babaw yata na mo tangki di giras dalaw ya dito madalanding ang nagaslide.
1: Gaslide. Katahom.
0: Tilawan ko gina mo.
1: Ang babaw, may deck ka sa babaw, nga daw may museum. Ang babaw, pagid nami-nami. Pagid,
0: kanyon?
1: May kanyon, pwede mo itiro yung kanyon, may tubig.
0: Ah, may tubig?
1: Itiro mo to sa kapaligo sa swimming pool.
0: Hindi pwede nga ikaw abing tirohon ko kung dito ka sa dalong.
1: Palid eh.
0: Ha?
1: Palid. Iyas ang per track na mabaw per track.
0: Wow, dumaganahan pagkikita maglagaw na sa Kapwistuhan, no? And, karun di pakita, tanong costume sa G5?
1: Ara, ipakita rin.
0: Ipakita, na, takaw na, ikaw na ka-ready ka na, may pa. Nangita ko to sa mga kadina, lagko, laki pa.
1: May aral na ko.
0: Ibugos ko tong kadina sa lawas ko.
1: Ginulam ko ang attire sa Kafgo, to sila Castellana.
0: Ha?
1: Kafgo yung attire ni Ureg.
0: Ang pakita ko nga Kafgo, ang attire ko ay kagilababla.
1: Tiyan mo to ako, Kafgo, sa Castellana.
0: Suksokon mo kag, may kadina, kami kag pala, kinabit-bit to.
1: Ito pa siyang umato, may kinitats.
0: Kita na karoon sila, anong costume sa K5 sa Amon, sining upon siya magmauna sa Marijas, sa K5 Rons Palma. Ang ngalan sa costume niya mo, Wasteland costume.
1: No? Bala ka nga Wasteland.
0: Nga?
1: Ang waste siya, W-A-S-T-A, kuning usik. Ang ato niya, ang waste niya, W-A-I-S-T.
0: Hawak ng imo niya.
1: Kaya hawak, sumunod nilalag ko na.
0: Sasabi ko naman si ka, hawak mo ang beat.
1: Wasteland. Tiyan mo ginada. Wasteland. Hawak mo ang beat. Ang gina siya.
0: Gusto mo ipakita itong saot ni Jack kagapon? Ay,
1: pakita actually, kagapon, gin-download ko.
0: Pakita itong kuro lang saot ni Jack?
1: Oo. Gin-download ko kayo, i-replay ko tani sa 11 Mbps. Yes. Antes, pag abot ko sa balay, ang basbahay itong kaboard sa balay, ngayon dabla siya dyan. Ako pa yung nahalitan si to. Hindi ko hindi na lang ah. Hindi ko lang pag-review, pag-replay
0: niya. K5 Eric, bangod sang K5 News FM,
1: yes,
0: we started as the name Radyo Bandera.
1: Yes, yes.
0: Nine years ago. Nangin sadsaran sang K5 that every anniversary, nag-share kita sang gagmay nga blessing from our sponsors.
1: Mm-hmm.
0: Isa naman kautod naton ang ginbisitahan sang K5 News FM team para sa aton ninth anniversary celebration. This is the third day nga maihatag kita, may pinili na poorest of the poor nga tagaan sang Jutay Gabulik. Kaya naka-standby karon sa linya si K5 Babes Gantalao sa Barangay Takuling. Babes, good morning!
5: Sir Jan, mayong aga, and mayong aga man sa kay Sir Eric, sa atong sining mga suki ng mga tagpalamuti. Live kita diri sa may Barangay Takuling, sa may Purok Gunsaga, sa sining poorest of the poor, nga ginkantoan naman natin diri, ginbisitahan sa K5 News FM, so good bahay team, upon sa kay Lucky Fiber Red Salgado, and Journey of McCoy, si Jack Alohipan, Bongsaw Salomino, of course, kita din mga kakifay na din, matapos nga na-qualify ni siya, na Police of the Poor kag deserve na makabaton sa

matapos na din nabistahan sa 85 newsim pamilya mismo nga sa din ti Remedyo General Malangi. Anong problema to? Anong problema mo? Ha? Anong bulkit? O, sige, dali lang kita. Ma'am Regine, may nga ga, live kita sa K5. Upload na to si Sir Elgin Castaño at ni Sir Alex sa Foro de los Pueblos.

0: 550 ang daily.
1: 550 ang daily. So, mga 3 mil man ang simana?
0: Oo.
1: 3 size, 12 mil man ang bulan. At simana-simana, gina, may 3 mil?

0: nagtabok gani ka pabangkot. Nung singa tani, galingan ka bataan to, nagpanik. Kung nagbit-bit sila bi bangko kaging bululigan nila kwanto.
1: Oh, you know, kagalabanan ba eh?
0: Ang abigin nila. Gatiabaw mo.
1: Makita nila ni Karon, nga abin la primero.
0: Hindi ka mo blabagalid. Pagbalik ta Karon, pakita na mo ni K5. Ikang oras sa K5 News FM Philippines, la 7:54 sa aga.
1: Stand by.
2: Brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Start online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe. G-Fiber prepaid na. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: 27 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko?
4: Ano sa una ang imo
5: blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kay sa ambalidok, especially sa mga babayi. Dako ang mabulig kon ga DTX kag Mighty C or Pure C kadto no? Sa mga babayi, atensyon ha, mga babayi. Sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Iniman ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag anti-inflammatory.
7: Mm. Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae.
6: Mm.
7: Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? mayara na.
6: Uh-huh.
7: Pag 6 months, liban 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed.
2: DTX 500!
8: Catalina Habagat,
4: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
2: DTX 500!
7: Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alkohol, kaon sang health diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi din malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw, gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
9: Mandamo pa sang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, bo, Diyos ko. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala po lawambal ni Dr. Ramil. No? Kadako sang baylo sa imo lawas kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampi-

0: yun ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka, kag naka-DTX 500 nga. Ah, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga tubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga tulod sila, likodoy ka to nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 do ginhuyapan lang, kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kay 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of tinatawag Mighty C and DTX 500.
1: DTX 500!
2: Ito masyon sa barangay
3: po. Ano ginabatsag mo sa
2: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
3: Tumarkog. DTX 500.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
3: Three times.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So una, mag-aid ako sa akong body odor. Kuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan. Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mag-Spore Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas sang